0: ilimi ma a san duniya da su wannan abin da yake amma ilimi in Allah ne yadda Allah yake samu ta kansa sanin Allah yake samu ta kansa imani yake samu ta kansa to wanda Allah yake so a nemi wannan ilimin dan shi kawai dan shi ba dan kokarin tare girman duniya ko tare abin duniya wanda kuma yayi wannan shugaba ce ga hukumar sa eh an shi aljanna ba zai samu ba ba zai ji ba balle a ce ya shige ta Allah ya kiyaye shi al-imam abu dawud wa al-imam ibn majah sun suka rawaito wannan hadisi
1: an yi Allah an yi nabi sallallahu alaihi wasallam
0: ayyo daga abdullahi ibn umar allah ya kara musu yadda shi kuma ya samu daga shugaba sallallahu alaihi wasallam yace manzo allah ya fada wanda ne nemi ilimi ba dan allah ba kuma yanda ke wannan allah da wannan ilimin nasa shi ba wannan wato hukunci sa hukuncin wanda ya yawa manzo Allah ta kawuni wanda ya manzo Allah ƙarya to shi ma wanda ya wannan ya tashi ne nemi wani na mai zaba a cikin wuta da kansa kafin a jefa shi a cikin sa an karbo daga sayyidina Sa'd bin Malik shi kuma ya samu daga shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya nemi ilimi amma neman ilimin da ya liyu jariya bil ulama'a dan ya ga wato ya fito na fito da malamai da shi kuma wato dan ya janye hankalin wawaye da wannan ilimin saboda haka ya je neman shi ko kuma ijawo fuskokin mutane da hankulan mutane zuwa gare shi shine manufarsa a cikin neman wannan ilimin shi ma Allah sai ya shiga da shi ta abinda Allah yake so inda ilimi nasa ne to ai aiki da shi abinda yake so amma kada da ilimin da an san nasa ne abinda yaddansa ake samu ta kansa da wannan ilimin kuma ya amfani da shi ta neman duniya ko neman alfahari da shi al-imam tirmidhi da al-imam ibn majah sun yi suka rawaito shi na'am khatima ta wannan babu asali da ilimi zai wanzu a dawame Allah ba zai shafi asali ilimi na'am daga sayyidina Abu Hurairah ta shi kuma ya samu daga shugaba sallallahu alaihi wasallam lallai shugaba ya ce wanda ne ya kira zuwa wani abin da yake na shari'a to Allah zai ba shi irin ladan waɗanda suka bi shi akan wannan shari'a wanda ladan da za a ɗauka a bashi na wanda suka kwaikwayo da shi din ba zai tauye wani abu daga ladan da za a ba waɗannan mutane wato waɗanda suka yi aiki da abin da ya sunnata din ba Allah ya taimake ka ka kafa wani abin da yake na alkhairi shikenan sai wani ma ya zo sai kwaikwaye ka ko ka shirya wata matafiya ta alkhairi wani sai ya zo sai ya karba da gare ka wani kuma zuwa shi ma ya karba wani kuma zuwa ya karba wani kuma zuwa ya karba to gwargwadon adadin waɗanda suka zo sanar wannan alkhairi da gare ka ko sun kai dubu nawa ko sun kai miliyan nawa sanda da suka aiki da shi Allah zai ba su ladan kai ma kuma zai baka ba kuma a cikin nasu za a tsakuro a baka ba nasu daban nasu daban saboda kake son kokarin kafa alkhairi yanzu waɗannan manya-manyan bayan Allah ku duba muga irin hidimar da suke wa addini da suka ɗauki limaman nan guda hudu al-imam Malik الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل سوف قلنا kada kike so kace kana so ka kirga adadin malikawa da suke a duniya yau ko ku adadin shafi'awa ko adadin hanbalawa ko ku adadin wato hanafawa wanda suke a duniya ai kana da aiki to duk wanda ya mu ubangiji subhanahu wataala a mazhabar su a irin ijtihadin su da kokarin su Allah zai bashi ladan sa sannan kuma a kamfato shi kuma a bashi gurgurdan adadin wanda suke wannan mazhaba haka lamarin shi haka yanzu ka dauki masharabin mu na Sidi Abdulkadir wazai kididdige maka adadin masu wannan sharabin a yau a gabas yamma kudu arewa kudu wanda ya dauka yau nan lazimin akan wannan tartibi irin nasa Allah zai baka shi ma kuma ya bashi kudi idan ka tabbata tafi sai kace kuma to ina kuma ga bangurangun din asalin komai tushen komai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani suranta irin abinda Allah ya ajiye masa duk sanda zaka ce la ilaha illallah sai an baka sai an bashi sallar ta kawo za ta yi ba sai da shi azumin ba zai yi ba sai da shi hajjin ba zai yi ba sai da shi zakat ba za ta yi ba sai da shi hudaba ba za ta yi ba sai da shi shiga musulunci sai da shi duk abin da za ka ambaci Allah shi ka kira mishi ba a ce musu salati sai ya rayuwa a ta salatin nan a ta yi a ta yi a ta yi kuna yi Allah yana yi صلى الله عليه وسلم
1: وما كان إلا ذلك عليه من الإثم مثل أكثر من تبعهم
0: أخوكما wanda yake kira zuwa abin da yake na bata to yana da irin laifukan wadanda suke bi shi irin yanda ake so mutun ya kafa alkhairi haka ake son mutun ya guje wa kafa sharri irin yadda Allah ya nawaha da irin alkhairin da ya ajiyewa masu kafa alkhairi haka duk wanda ya kafa sharri wani yazo ya bishi kwaikwayo shi akan wannan sharrin to duk sanda aka nemi alhaki aka zuba wancan wanda ya aikin to wanda ya kafa ba sai an tsaya an tila masa
1: la yanqusu zalika min a'malikum
0: abinda za a dinga zuba musu na laifukan nan wanda za a dinga biyo wanda ya kafa wannan sharrin ba zai toye wani abu na daga abinda aka ba waɗanda suke sharrin ba ba a cikin nasu za a nemo ba a nasu yana nan ladan sakamakon sharrin sai yi a tana nan a ba su wanda ya koya musu kuma a ba shi ko da kuma abin da za a kafa alkhairi da abin da za a koya a koya alkhairi al-imam muslim da al-imam abu dawud da al-imam at-tirmidhi su ne suka rawaito wannan hadisi
1: wa an wa annabi sallallahu alaihi wasallam
0: an karbo daga gare shi shi kuma ya samu daga shugaba sallallahu alaihi wasallam shi
1: idza
0: in aka ce dan adam ya mutu ya koma ga mahallacinsa to duka abin da yake na aikinsa ya dakata ya tsaya daga ran da aka ce mutum ya mutu sallah wanda ya saba yana yi a bashi lada to ta dakata daga nan ba za a kai masa ladan ba babu yin sallar misali azumi ne aka saba ana yi ran da aka ce an koma ga Allah shikenan alkhairi ne cewa ce menene duk abin da ya zama ce shike da kansa aka ce kuma ya kuma ga ubangiji to wannan abin ya dakata sai daga abubuwa guda uku su ne Allah baya tsaye da su ake kai wato sakamakon su ga wanda yake mamaci su ne ne
1: sadaqatul jariya
0: na farko sadaqatul jariya sadaqa mai gudana mutum ya assasa masallaci kullun za a dinga shiga ana sallah, kullun za a dinga shiga ana ambatan Allah. To duk sanda aka yi sallar nan, aka yi zikirin nan, aka yi karatu a cikin masallacin nan, za a ba waɗanda suka yi ladan kuma shi ma sai an bashi har tashin alƙiyama. Haka in makaranta ce, ka je makaranta za a shiga ta koyon ilimi na addini ana ɗaukar shari'a a ciki, ita ma wannan Allah ba ya yanke ladanta. Ko kuma makaranta ka gina ba, a'a malamai ka gina, ka koyar da waɗanda sun fita sun zama malamai, sun dosa na ajiyar ba, sun zama suna ta shiryawa suna yaɗa shari'a. To gwargwadon duk abin da suka bayar na shari'ar nan aka amfana da shi, za a ba su, za a baka. Ko ka gina asibiti, ko wani gida na baƙi, ko ka gina rijiya, ko ka yi fanko irin yadda waɗansu kan yi dabara, wanda yake da hali ya yi rijiya ta shiga gidansa bai fito da kai ɗaya ko biyu, mutane suna amfanuwa da shi. Duk wannan aiki ne na alkhairi. Ko da mutum ya bar rayuwa, to wani ladan za a dinga kai masa. To shi ne sadaqatul jariya. Ko kuma ya bar ilimi wanda za a dinga amfanuwa da shi, kamar da muka yi bayani, ya yi malamai waɗanda suna ta yaɗa shari'a, su ma za su yaye waɗanda za su yaɗa, su ma za su yaye waɗanda za su yaɗa. Haka abin da zai dinga faɗi, yana faɗi. To gwargwadon yawan malaman nan, gwargwadon yawan ladansa a duk sanda aka amfani da su. Ko kuma littafi ya rubuta, ya rubuta talifai, kullum ana karanta talifan nan ana ɗaukar shari'a daga cikinsu. Ko kuma aka sakasai ne kamar da ake a zamanin yanzu, an yi sidina, an yi kaset-kaset, an yi bidiyo-bidiyo na karatu da fahimtarwa da ilmantarwa da wa'azi da shari'a, mutane suna ta shiryuwa da wannan abu. To duk wanda ya ji wannan abu ya amfana da shi, Allah sai ya ba shi kuma sai ya baka. Ko kuma dama nagarci wanda zai dinga masa addu'a, Allah ya ba shi dama nagarci guda ɗaya ko guda biyu ko kuma da yawa, su ce masa addu'a, addu'a su tana zuwa masa. Saboda haka abubuwa guda uku su ne lokacin da aikin ɗan adam ya dakata, to su ba sa dakatawa. Sakamakonsu da aikin yana tafiya zuwa wanda yake maabocinsa har tashin alƙiyama. To wani sai ka ga Allah ya bashi ɗaya daga abubuwan nan guda uku, misalin wani sai Allah ya bashi ya yi sadaqatul jariya, to wani kuma sai ya zama abinda aka hore masa waladun salihun ne da ulo, wani kuma abinda aka hore masa sai ya zama ilmin ne yin tafa bihi. Amma kuma akwai ‘yan gata gurin Ubangiji wanda za ka ga Allah ya tara masa wannan guda uku, a ba shi waladun salihu, wani ma ba waladun salihu, a auladun salihu na ake yi, auladun salihu na da dauna lahu, kuma a ba shi ɗin ilimin tafi wani, sannan kuma ba shi sadaqatul jariya, duk haɗe masa ruwa da akwai da yawa da Allah yake musu haka. Allah ya sa mu da gaskiya su. To wannan akwai nukuda muhimmiya wanda nake so a tara hankali a fahimce ta sosai. Akwai waɗanda suke da wata irin fahimta a irin wuri irin wannan, na cewa ai akwai aya ta Alƙur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa laysa lil insani illa ma sa'a, lallai mutum ba shi da wani abu sai abin da ya aikata. Wa laysa lil insani illa ma sa'a, mutum ba shi da komai sai abin da ya yi. To wannan aya wanda zai fahimce ta a bisa ma'anar cewa mutum ba shi da komai na lada in ba abin da ya da kansa ba, to akwai ya kamata a duba a yi nazari a yi mata irin fahimtar da Allah yake nufi da ita. Ba Allah yana subhanahu wa ta'ala ina nufin Allah ya san insani illa ma sa'a cewa duk abin da ba kai kai shi na alkhairi ba, ba ka da ladansa ba, ba haka Allah yake nufi ba. Ba ka Allah yake nufi ba saboda dalilai da yawa. Aƙalla abinda muhaƙiƙai suke wannan aya fassara, wato wa laysa lil insani illa ma sa'a, Allah yana magana ne a babun adalci. A babun adalci. Adalci shine baka da komai sai abin da kai. Adalci ne hukunta cewa abin da kai shi za a baka. Adalci ya hukunta cewa in ka zo kai aikin da labor yake yi, yini guda a kawo 2000 a bashi, to adalci ya baka 2000. An gani ko? Abin da kai shi za a baka. Adalci bai ce a baka 10,000 ba. An gani ko? Bai kuma ce a baka 500 ba, abin da ya kamata a baka 2000. To amma akwai babin abin da ake ce masa fadala. Fifiko na Ubangiji. Fifikon Allah shi kuma ya yi hannun riga da adalcin Ubangiji. Fifikon Ubangiji subhanahu wataala babin fadala shi ka yi abin da Allah idan wani ne ya yi zai ba shi lada 10, to kai idan kai Allah sai ya baka lada 2. Ana samun irin wannan. Babi ne ba babi ne na adalu ba, babi ne na fadlu. Abinda kamar salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da wani zai salati guda daya Allah ya ba shi lada 10, akwai wanda zai salati guda daya Allah ya ba shi lada 2, kai akwai wanda zai daya Allah ya ba shi lada 10,000, kai akwai wanda zai salati daya Allah ya ba shi lada 1,000,000. Babu fadala ne. Sau da kawai nan guda biyu akwai su, akwai adalu akwai fadlu. Laysa lil insani illa ma sa'a, mutum ba shi da komai sai abin da ya aikata. Wannan babi ne na adalci. Amma babin fadala lil insani ma lam yasa, mutum yana samun alkhairin abin da ba shi yi ba. Na farko misali, na farko misalin wannan hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in taqa'a amaluhu illa min thalathin, in dan adam ya mutu aikin duk da yake aikatawa ya yanki ya dakata sai abubuwa guda uku: sadaqatun jariyatun aw ilmun yantafa'u bihi aw waladun salihun yad'uhu. Wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke nuna cewa Ubangiji bayan ya nufin cewa abinda kai shi kadai shi ne sakamakon ka ba. Ko idan an ce mutum ba shi da komai a bisa waccan masu wannan fahimta, mutum ba shi da komai sai abinda ya yi, abinda ka aikata shi ne za ka samu sakamakonsa, to me ya matsayin wannan hadisin da manzon Allah yake gaya mana sallallahu alaihi wasallam? Shin idan mutum ya mutu ɗansa da zai masa addu'a ta alkhairi, wannan addu'a da ɗansa zai masa aikin wannan mamacin ne? Ai ba aikin sa ba. To sa'annan kuma za mu ga wata nazariya ba wannan ɗin ba. Allah yana ba mu labarin mutanen wato sayyidina Hadir alayhi salatu wassalam. Sanda abin da ya faru tsakanin sayyidina Hadir da sayyidina Musa. Ai da annabi Musa alayhi salatu wassalam da sayyidina Hadir sun tafi garin da suka sami katanga ta banƙaro za ta faɗi, wanda katangan nan akwai mutane waɗanda suke zaune a cikinta. Idan ba su kyautata musu mu'amala ba, suna da buƙatar abinci. Sayyidina Musa, sayyidina Hadir suna buƙatar abinci, suna buƙatar abin sha, sun yi tafiya sun wahala. Ana fahimta ko? Amma mutanen nan ba su iya musu kyakkyawar karɓa ba. Amma tare da haka sayyidina Hadir ya sa hannu ya gyara wannan katanga ya mai da ta inda take. Sayyidina Musa yake cewa inda ka ga dama sai ka ce a baka lada na wannan abin da kai, mutanen da su yi wani abin da ya kamata, me yasa za ka yi musu abin da ya kamata? Ba mu ƙabili. To amma sirrin abin shi Ubangiji ya mana cewa abin da yasa sayyidina Hadir ya yi wannan katangar ba ta wannan mutanen ba ce, wa kana abuhum salih, kakansu ne. Allah ya amfani da kalmar abu, amma kaka ne, an ce kaka ne wajen na bakwai. Kakansu ne na bakwai managarci. Idan ma ya zo ya binne wata ajiya wanda yake so su amfana da ita, wanda sai na Hadir ya ga cewa in ya bar wannan katanga ta wuce ta faɗo, to za ta rufe alamar da aka sa inda wannan kuɗin yake. Yaran nan za su taso, ba za su gane inda kuɗin yake ba. saboda haka sai zama cikin wata kau saboda haka sai Allah ya sa waɗannan yaya suka ci arzikin kakansu na bakwai idan ma'anar ko anna laysa lisanin la masa idan mutum ba shi da komai sai abin da yayi ta yaya waɗannan yaya jikoki za ci arzikin waɗannan kakannin su na bakwai an gani saboda haka ba haka waccan ma'ana ba ita Allah yake ne lallai aikin wani yana amfanar wani ubangiji yana ga yamma subhanahu wataala a cikin alqur'ani wanda ita ma wannan tana kallon wacce ayatan ta farko da muka fada wannan ne amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatihim wama alatna min amalihim min shay'in lallai waɗanda suka bada gaskiya da Allah sannan zuriyarsu suka bi ubangiji da kyautatawa ubangiji ke cewa zai riskar da waɗannan zuriya da suka yi biyayya ga waɗannan magabata nasu ma'abota daraja ta farko a cikin girma a kusa da shi waɗannan zuriyar tasu waɗanda ba su kai kyan aikinsu ba to Allah zai ɗauko su ya riskar da su kamar da al-Imamu Suyuti yake cewa fa yakununa fi darajatihim wa illam ya'malu bi amalihim taklimatan lil abai kana dan kolo muridin sai ubangiji ya kai shehu ka sai kai wata martaba ina can kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da ba kowa ba kana can inda kake a haje ka sai Allah ya ce taso ka dawo zo inda wannan shugaban naka yake ba dan kai ba saboda martabar shi shugaban naka ka ci azincin abin da ke cewa buta ta yi tsere igiya an fahimta ko to tunda Allah ya ce wanda suka imani da shi sannan zuriya su ta bi su da kyautatawa zai riskar da waɗannan zuriya ta su da waɗancan magabata nasu ko da zuriyar nan ba su aiki irin aikin da magabatan su suke ba Allah zai dauke su kai su matsayin da suke ba dan suwa taklimatan lil abai dan girmawa ga iyayen da ya zama suka yi biyayya gare su suka zama suna kaunar su to saboda su Allah zai ba su wannan abin da zai ba su to tambayar mu anan shine aikin da Allah zai yi wa zuriyar nan ya yi musu ilhaji ya dauko su ya riskar da su da manyan bajiman da suke masa biya irin yadda yake so tare da daudar su da rashin ikhlasin su da rashin kusancin su wannan karrabawa da Allah ya yi musu aikin kansu ne aikin su ne aikin wadansu su ne saboda haka lalle wani yana cin amfanin wani aikin wani yana amfanar wani al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya kara masa yadda ya rubuta mana hadisi wanda a cikin sa shugaba sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an ji an binne mace an tsaya a gaban sa bayan an gama binne shi abinda hadisi yake nunawa ba a san a tarwatse a tsaya ayi masa addu'a saboda abinda hadisi yake cewa istaghfiru li akhikum fa innahu al-ana yus'alu استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل فإياكم نيم الله يوعدكم غفرا دمون غا سن تنبيه ake masa tambaya ake masa fadiyakum nima masa gafara shin neman gafaran nan da manzana iza za su yi mutun nan aikin mutun ne masa ani aikin waɗansu su ne suka yi masa kuma yi ije inda yake maza Allah ya ce a tsaya a yi saboda haka muke ƙoƙarin raya wannan sunna ba a zuwa ba ma yarda da a je a binne mamaci sannan a fashe a ce ba za a yi masa addu'a ba yana halin da yake a wannan yanayin me za ka yi masa wani in ba addu'a ba ina cikin ma'anar ce buƙatar da ba san da yake da buƙatuwar ka roƙa masa Allah ya wannan lokaci in ka taɓa ka bashi ka masa adalci saboda haka shugaba ya biya mana istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yusallu idan kun yi masa gafara gashi nan tambaya ake masa la ilaha wannan istighfari da za a yi masa a ce ayi salatin annabi ayi ikhlasatu ayi salatu yasin duk cewa ke Allah ya kai masa kuma yana zuwa inda yake dai hayyo dai al-Imam Bukhari Allah ya kara masa yadda shi ma ya kawo wani hadisi mai shige irin wannan. An sami wata mace, wato wani namiji mahaifiyarsa Allah ya kawo ajalinta, to sai ya ga tana kokarin tana karkada baki tana so ta faɗi wani abu, to sai aka zara ranta. Shi kuma ya santa, ya fahimci yana isharorinta da abubuwanta, to shi kenan sai ya tashi sai ya je ya samu shugaba sallallahu alaihi wasallam, ce ya rasulullahi na zo tambaya, inna ummi uftulitat, ice lallai mahaifiyarsa an zare ranta da sauri, wato an mamaye ta, an cire ranta, akwai wani abu da ke so ta yi amma kafin ta yi sai aka ɗauke ranta. Ce lau ta kallamat da ta saddaqat, ya rasulullahi na san magana za ta yi, in kuma abin da za ta faɗa din inda ta samu damar magana sadaka za ta yi. Ta ce afa alayya ajrun in ta sadaqtu anha, ce ya rasulullahi yanzu idan na je ne sadakan nan a madadinta za a kai mata ranar? Kala na'am. Shugaba ce in kai mata sadaka za a kai mata ranar. To duk wani yanayin kenan, ashe wa anna laysa lil insani illa ma sa'a, ubangiji ba yana nufin cewa idan mutum, wato mutum ba shi da wani abu na alkhairi sai abin da ya aikata ba, a'a aikin wani ma zai iya amfana wa buta za ta tsira yiya. Sannan kuma wato babbar maganar ma a nan da za a je a tsaya a filin mahshar, tura ta kai bango, an rasa gaba an rasa baya, ba mafita an rasa inda za a fuskanta. Wayannan mawannin da za su je neman ceto a jiya nemo ceton nan, wanda shugaba alayhi salatu wasalam zai ya zo ya shiga ya je ya tai zai ce ubangiji duk abin da nake so na yi na yi na ceto. An ce da shi wala sofa yaudi karbo ka fatar ba, ubangiji yi maka alƙawarin zai baka ceto sai ka ce ya isa, ya tai har sai ya ce ya isa shi, wanda duk muna fatan muna cin wannan ceton, wanda Allah yake cewa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, to wannan ceton da manzon Allah ya mana alayhi salatu wassalamu, dan Allah ceton nan aikin wani ne a cikin waye yake da wani abin da ya mallaka wanda zai iya wuta magana ta ceto, shi ne mai makamu, shi ne wadannan ceton, ya je ya yi ya ceto mu ya kai mu gida tsira cikin ramar Ubangiji, to waye yake da wani kasibi a cikin wannan abin da yake a cikin mu, waye zai ce wannan ai ina da wani abu nasa a cikin nawa, ba ka da kawai sai sai da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan aikin wani ba zai amfani wani ba, to wancan mai matsayin wancan ceton kenan. Kuma gashi Allah ya tabbatar da shi, wala sawfa yudhika rabbuka fatarda, da sannan Ubangiji ka zai ta baka ceto kai tai sai ka ce ka yarda ya ishe ka. Saboda haka yake cewa li kulli nabiyyin da'watun mustajabatu wa da'batuha shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah, duk annabi Allah ya masa alƙawarin wata addu'a wanda zai amsa masa guda daya, ga wani abu nan guda daya na baka duk abin da kake so ka din maka, duk annabawa Allah ya musu wannan, yace amma ni da Ubangiji yayin wannan yace ya aje mun abu guda daya, wata da'awa da yake so in yi ta duk abin da nace a cikin ta zai mun, sai ce to na koye ta sai ranar mahshar ina so ta zama shafa'atan li ummati wal qiyamah. Wannan aikin manzon Allah ne, hazzin sa ne, karamcin sa ne, alkhairin sa ne, mewarsa ce, ba wani wanda yake da wani hazzi a cikin rahamar sa ko ta shafe mu. Saboda haka wacce fahimta akwai gyara a cikinta. Wa'annan sai ne lina sai illa masa min babin adli ne, Allah yake magana amma babul fadli ga sunan burjik a cikin alqur'ani da kuma hadisi sai yi. Allah ya ba mu albarka masa da barka. Mawruyatan biyar suka rawaito shi Imam al-Bukhari. An karbo daga gare shi, shi kuma ya samo daga shugaba sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam ya ce
1: inna bima yadhhabal mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mawtihi illa al'ilamu wa nasharu
0: anjo shi ma irin wancan ne nan yana cin abin da yake riskar mu'mini na aikin sa da hasanarsa bayan mutuwarsa bayan mutuwarsa ilimin da mutum ya sanar da shi ya yada shi Allah ya taimake ka ka rubuta littafi kai kasakasai kai sidina wanda za a dinga jin alkhairi ana jin shiriya ana jin abin da za a samu karfin imani da hasken imani a ciki ana gozonin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan abu to wannan zai amfane ka bayan mutuwarka da kuma da mana garci wanda ya barshi wanda yake masa addu'a ta alkhairi ko kuma yake aikin alkhairi yace Allah ya kai ladan zuwa ga mahaifinsa shi ne Allah yake koya mana ko rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka ar-rahmanur rahim kullum Allah yana so mu ta addu'a ga magabata in sahabbai ne an kirawo su ahlul bait radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu anhu Allah ya saka musu alkhairi Allah ka yarda da su a dinga musu addu'a ta albarka ta alkhairi to wannan addu'a wadanda Allah yake cewa mu dinga musu nan addu'an nan ba ta su bace ta mu ce muke musu Allah shi mu dinga musu ana kai musu ita ko kuma musahabi wanda ya gadar da shi na alqur'ani ya samu ya gadar da shi ya tafi ya bar shi ana karantawa ana karanta alqur'ani to wannan musahabin ana da shiriya da gaskiya sa to duk wannan aikin za a dinga kai masa masallaci ya gina shi a shiga ayi sallah a ciki a shiga ayi karatu a ciki a sai ayi mutan Allah a ciki ayi wa'azi a ciki to duk wannan ko da bayan mutuwar sa Allah zai kai masa wannan ladan ko kuma gida na wanda suke yan tafarki ya gina gida na wato abuna wasubuli wanda hanya ta yanke musu sun zo ba sai da zasu to akwai gidan baki ya zauna a ciki kuma gurbin abin da zai yana tafiya ya tafi shi ma wanda yana sai sadaka to jare ko kuma ta gorama wanda guda da ita shine kamar a yanzu nan da muke faɗa ka haka rijiya ko bohol ce ko ta famfo ce kuma ka ba da ruwan a dinga sha ana amfani da shi saboda Allah ko kuma wata sadaka wanda ya fada ce daga gida daga cikin dukiyarsa a cikin lafiyarsa da kuma rayuwarsa tun hayya wa afiyar nan sai ya ware wannan yace gashi nan saboda Allah ya sadaka da shi ya alkhairi da shi to wannan ladan abin zai rusku da shi ko da har bayan mutuwarsa Imam Ibn Majah da Imam Al-Baihaqi su ne suka rawaito shi kuma Imam Ibn Huzaymah ta Allah ya gala musu yadda shi kuma ya samu ga shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce
1: man sallal fil islam sunnatan hasanatan
0: duk wanda ya sunnanta wata sunna a cikin musulunci kyakkyawa
1: wa umliya biha ba'dahu
0: yana ma aka dinga aiki da ta bayan sa
1: kutiba lahu mithlu ajri man amila biha
0: za a dinga rubuta masa irin misalin ladan wanda ya aiki da wannan kyakkyawar sunna wannan shi ke nuna kenan babu sunna Allah bai rufe sunna ba ita kanta bid'ar Allah bai rufe ta ba da bid'a da sunna kullun ci gaba suke eh gashi dai man sanna fil islam sunnatan hasanatan fa alayhi ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah ne gari an yi kasamin ujurihim shay'un duk sanda ka assasa wani abu na alkhairi ya zama ya ba da misali ya ba da sha'awa wani wa zo ka kwaye ka a musulunce to duk wanda ya kwaye ka nan shi ma sai an ba shi wannan lada har tashin alƙiyama eh haka kuma ɗaya bangaren ba za a tara kawai daga cikin lada da kinsu ba in ka aikata aikin alayyadin ka kafa wasu suka zo suka ɗauka aka yi ta yi a ba su a baka ba daga cikin nasu za a debo a baka ba nasu yana nan naka yana nan haka duk wanda ya so mummuna sunna a musulunci ya zama bayan ya tafi aka ci gaba da aiki da ta bayan mutuwarsa wannan mummuna sunna abinda ya dora mutane akai ya dora al'umma akai mummuna to abinda duk aka jangwabo aka aikata har tashin alkiyama duk abinda aka yi na wannan tabargaza sai an kai masa in an ba wanda yi wanda ya samu ya koya shi sai an ba shi a rubuta masa wato laifi da mummunan sakamako irin na wanda ya yi aiki da ita za a dubo shi ma a bashi mun yi dogon bayani akan sunna da bid'a da kuma menene ake ganin sunna me ake ganin bid'a mun yi shi a darasin baya ba sai mun maimaita a nan ba amma ala iyalin ne mun gane cewa ita sunna kullum tana iya ci gaba bid'a ma tana iya ci gaba fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajis na hore ku da sunna ta da kuma sunnar khalifofi na wato mashiryawa baya na ku kama su gam da firoro da kulki a shekenan sunnar shugaba yace abu sunnar sa sannan baya samu abu sunnar khulafa'un sa wanda suka sunnata alkhairi suka fa alkhairi a gangame da kyau saboda haka miƙiyasi ne da miƙiyari na sunna da bid'a sunna shi ne duk abinda aka yi shi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mu abin nan ya sami majingina ya samu mafita da majingina a kitabullahi da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har gobe in ka fito da wani abin da yake na alkhairi aka duba malamai sai ga cewa abin nan yayi daidai da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza ko kuwa yayi daidai da aya kaza to wannan abin sunna ne har gobe har Allah ya ji da kasa idan ka tsoro da wani abin da ya zama aka fito da shi aka zo aka nemi hujjarsa a cikin kitabullahi ba a samu ba aka nema cikin hadisi ba a samu ba aka nema ijma'i ba a samu ba kiyasi ba a samu ba wannan abin bid'a ne saboda haka da bid'a da sunna kullum suna iya ci gaba ba wai an yi su an gama kenan ba amin kuma ita bid'a da sunna ba wani ne zai gaya maka ba kaza bid'a ne ba ko kaza sunna ce ba wani ne zai gaya maka manzon Allah ne zai gaya maka alqur'ani zai faɗa kuma manzon Allah zai faɗa sai wanda ya san alqur'anin ya san hadisan ya san me bid'ar ya san me sunnar ya san ta ina ake istinbadin sunnar da bid'ar to wanda yake da wannan tamakkunin shi ya kamata ya magana a wannan fagen wanda zai je gutsu a cikin abinnan a cikin CD ko kuma a cikin Facebook ko a cikin WhatsApp ba ilimi ba dan tuntuwa bane ilimi ba dan kwata na bane ina da bukatar tahqiqi da nakli da tadqiqi na'am Imam Muslim da Imam Tirmidhi ne su ga to wannan hadisi daga awafi ga almuzani Allah ya gara musu yadda yace lallai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce da bilal dan harithu ka sani
1: qala ma a'lam ya rasulullahi
0: ya rasulullahi me dan sani
1: qala i'lam ya bilal
0: yace ya bilal ka sani dai
1: qala ma a'lam ya rasulullahi
0: ya rasulullahi me dan sani me ake so sani
1: qala innahu man ahya sunnatan minsu
0: shugaba ya ce masa bilalu ka sani duk wanda ya raya wata sunna wadda aka kashe ta a bayana wani abin da ya zama sunna ta ce wani aiki na ne kyakkyawa wanda ina tafi a kansa na game da ubangiji a kansa amma aka daina yi aka samu ran da wani zo sake raya wannan aikin na alkhairi to me sakamakon sa
1: wa inna lahu min al-ajri mithla man amila bi alihi
0: wannan sunna wadda da aka manta da ita aka barta aka samu ne raya ta to Allah zai tara masa lada irin ladan da wanda duk ya kwaikwaye shi akan wannan sunna, duk wanda ya ganta abu nasa ya kwaikwaya ta yayi, to Allah zai bashi lada komai yawan abin da aka koya na sunnan nan, gurgurdan ajinin masu kwaikwayawa din, gurgurdan ajinin abin da za a bashi ba tare da an tauye wani abu daga ladan nakin su ba. Mutumin da ya kirkiro wata bid'a ta bata wanda bata yaddar da Allah, bata yaddar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam,
1: kana alaihi mithlu asabi mu'amiyatiha,
0: to shi ma yana da irin zanabai na wadanda suka kwaiko da shi, suka kwaikwayo wannan mugunin aiki. Qul ya'udhu billahi
1: la yaqulu zalika illa umarin nas shay'an,
0: kuma abinda za a labto a dora masa nan ba wai daga cikin nau'i da suke bisu za a dauko ba, ba zai tauye komai daga wadancan laifukan nasu ba. Nasu yana nan, nasa ba yana nan. Al-Imamu Tirmidhi rawaito wannan hadisi, kuma Allah shi ne masanin komai. Kitabun da yake bayani kan tsariki, akwai babu guda takwas a ciki. Na farko zai magana kan wato abubuwa da suka shafi mustahabbai na abin da yake na tsarki. Allah madawwaki ya faɗa, masallacin ubuwa kenan, a wannan gari na ubuwa akwai wasu mutane da suke son tsarki, wannan ce ma Yahudawa ne, amma abin da suke din nan dai Allah subhanahu wataala saboda dai alkhairi ne sai ya yabe su a kai, saboda shi Ubangiji subhanahu wataala kullum gaskiya yake nema, kullum alkhairi yake nema, inda dai ga alkhairi ya ga abin da yake nan dai sai tabbatar da shi, ba wai neman waye yake wannan abin ba, shi Allah yake tsarki ne. Mutanen Uba Yahudawa suke in suka zauna suke bowali, to sai su zauna ba sa tafiya bowali yana yarari a tare da su, sai su zauna sun tabbatar bowalin nan ya kare, sun tatse sun matse sun kawo dutse sun gungoge, sannan su kawo ruwa su wanki, abinda suke kenan. To wannan abinda suke tare da cewa Yahudawa ne, shi Allah ya saukar da yabo a kansu. Akwai mazajen da suke son tsarkaka, kuma Allah yana son mabuta tsarki. Aka umarci sahabbai ce manzo Allah ya kirawo wanda sai mabutan su suka ce da su, menene abin da yake na tsarkin da Allah ya yabo a kansa a nan cikin Uba? Suka ce wallahi ya Rasulullahi ba san komai ba illa muna da wasu makota da muga Yahudawa ne, amma ga irin yadda suke tsarkin su, saboda haka mu muke kwaikwaya sai su gabace da su, to ku ci gaba da wannan abu, Allah yana son sa, kuma Allah ya jinjina muku akan sa. Saboda haka a kowane lokaci addinin musulunci insafinsa ya fi na kowane addini, ba wani addini mai insafi na addinin musulunci. In da aka ce ga abu kaza ga abu kaza, to Ubangiji ne mai yake mai alkhairi a ciki ya sa hannu ya tabbatar da shi, ba wanda yake abu ake kallo ba, a ne ainihin zata abu. Na'am. Da gare shi shi kuma ya ce sai na Abu Hurairah ya ce ya samu daga shugaba sallallahu alaihi wasallam,
1: inna ummati yud'auna yawmal qiyamati qurran muhaddathina,
0: ai al'umma ta za a kira su ranar kiyama, kuma ga irin kamannin da za su tashi akai, al'umma ta za ta tashi suna ta hasken fuska, sannan kuma suna hasken fuska, suna wato fuskan na haske, hannaye da gafafu suna kyalli.
1: Min afari
0: saboda asarin alwala, wato idan an tashi wannan wata hususiya ce, mu al'umma shugaba sallallahu alaihi wasallam mu kada za mu same ta. Al-qiyama ta yi, duk wanda yake Muhammadi za ga fuska sa na kyalli, hannaye daga dan yatsu zuwa zira'i suna ta kyalli, sannan kafa inda muke wankewa wajen azumi tana ta kyalli, haka zama ta shi kyalli yana wal wal kamar walƙiya, duk Muhammadu haka za su tashi. Me ya jawo wannan alwala? Saboda haka anan al-Imam Shafi'i shi a mazhabarsa sai ya rinjayar da idalatul burrat, abinda muke ce ake ce masa da Hausa toramu alwala, azan toramu alwala, mu a malikiya in ka zo abinda ake so iya wannan idan hannun wannan kunun kallon in kallon ba sanu zaka ji shi ya kaba yake ake ce masa idan hannu to wankin ka so ake tsaya nan in ya shiga ciki shikenan idan kafa ce shine wannan kunun tana ce masa idan sawo shi ma in ka shiga da shi wankin ya isa amma su shafi'awa hannan hannan suke wankewa hannan kafar kuma suna wanke ta hakori saboda me saboda wannan hadisin tunda shugaba ya ce za a tashi wato nan sai dinga kyalli to inda nan ya kyalli ana ka so nan ma ya kyalli to saboda haka idan iya idan sawu zai kyalli za ka hakorin ma ya dinga kyalli eh amin ya Allah
1: amma lissa
0: saboda haka duk wanda ya samu ikon da zai yi toramar alola a cikin kuto ya yi ya kara a kai inda aka ci
1: na'am
0: ana faɗi mazai aishi na fara faɗa so ake wannan idan sai ka shigar da cikin wankin kawai kai haka ya isa idan hannu da idan sawu sai ka shigar da su wankin in ka iya nan ya isa a wasu ne suke suke wankewa hannun har wajen dantse suke wankewa suna shigar da su sun shafi awa shi ne idan ji lura tunan da ake faɗa
1: Allahumma
0: salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala
1: ali Muhammad wa ala
0: daga gare shi har yau kuma shi kuma ya samu daga shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce ce da sahabbai ku zo gaya muku abinda Allah yake shafe ku sakure da shi duk abinda kai ka wajibi Allah ya shafe maka shi yake daga jarjoji da shi yanzu yanzu wannan kana matatakala ta farko a haura kai matakala ta ɗari ku zo gaya muku abinda ake samu na abin ta kasa suka ce ya rasulullahi muna son mutum mene ne wannan kyautata alwala a lokacin da ake take da wahala ake kinyanta shi ne misalin ana sanyi mu kuma kudin nan shi watan januwarin nan sanyi ka dauko ruwan zaka alwala ka dauko ga ya fara kana gaban ka yana faduwa zaka zuba ruwan nan a hannunka to ka daure wannan sanyin kai alwala ka tsaf irin yanda ya kamata amma da ruwan dumi ne zaka yata to irin yanda zaka ta ruwan dumi kai ta ruwan sanyin kai ta amince ka kyautata wanke ko ina hakura da sanyin kamar yanzu lokacin da ake damunan yanzu da yawa yan makaranta darar hadisin hajar nan bai bude sun zo ba isbabu wudu ala al-makarih ne abinda ka saba na alkhairi ba wai alwala ita kare ba a kai alwala ne yadda ka saba yanta a lokacin da take da wahala yana jawo ka samu wannan abin da aka faɗa haka duk wani aiki na alkhairi ka yi shi a lokacin da yake da wahala yanzu kamar da nake faɗa da yawa yan makaranta sun to an ga hajjar nan zo sai a ce ayo da ruwa bari a zauna a gida to da ka zo da ka samu isbabu wudu ala al-makarih da ka daure ruwan ka tawo ko ana zafin ranar nan kana ana jin gumi ana tsoron taka kwalta ka ce haka zantawa makaranta haka zantawa masallaci ka irin wannan a nan ake samu wannan abin da shi ba yake faɗa saboda haka wato akwai wutar gara ba sa cin wannan sai mu ta kokarin mu nema a daurewa wahalar darasa wa alkhairin da yake cikin ta to annabiyin da ake samu wannan abin ta kansa shine kuma yawan take take zuwa masallaci wanda yake ka nisa da masallaci ko yake ka samu wannan alkhairi
1: wanda da salati ba'da salati
0: kuma jira sallah bayan sallah ka zauna ka yi magana ba ka ce bari an hakura shi an yi shi antin ka ci nafil fulfuli kana istighfari ka salatin subuh alaihi salatu wassalam duk ana samu wannan ribar ta kan wadannan abubuwa shugaba ce wanda shi ne babban jihadi Allah ya samu daga mu'amalata alhamdulillah
2: alhamdulillah an saurari fassarar littafin attajul jami'u tare da khalifa sheikh karibullah sheikh nasir kabara sai a tara a mako mai zuwa don jin ci gaban shirin idris kasim hausawa nake cewa Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka ji amin summa amin

idan an ce ka je kai magani ba ce ko a ina ka je kai ba. Hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tadabbaba wa lam minhu ibbun qabla zalika fa huwa damin, wanda duk yayi karambani wani yazo da shi lafiyar sa ya karbe shi yayi masa ayyukan da ya kamata a ce mai kula da lafiya da izini ya masa, amma ho bai iya ba, bai je wata makaranta da aka koya masa makarantar ta rosa ta fike ta bashi aka mai izini, ba wata hukuma da take kula da lafiyar jama'a da ta yadda cewa ya iya, sai ya je zama a karambana ya bude guri sai mutane suka zo gurin sa, sai yayi wani abu da ya shafi karkar lafiya sai rai isalwanta ko wata gaba, annabi alaihi fa huwa daminun za ya hold the responsible sai ya biya ko wani irin hukunci sai an masa, za a kama shi, za a tuhume shi, za a kai shi kotu, za a tabbatar da wannan abin da ya kuma sai ya biya duk hukuncin da ya kama a yi masa, za a yi masa a karkashin wannan. Kaga nan an nuna cewa duk wanda zai je gurin magani to ya je gurin wanda suka iya, shine umarnin addini. Kar ya dauki lafiyar sa wasa, haka kurin mutun yazo ya ga mutuna yawo da magani ya sha rana ya kodi sai tsaye da shi sai karba isha.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da shigowa shirin mu na an tashi lafiya.
1: Barka da tashi lafiya.
0: Alhamdulillah da muke tare. To masha Allah Malam Bashir. Fatan mun tashi lafiya.
1: Ne kuwa da kuwa fatan asibiti. Ma'aikatan kuna hamari.
0: Muna matukar godiya.
1: Hello?
0: Eh muna tare da kai Malam Bashir.
1: To kusan cewa wannan rana ta Litinin wanda ka tuna ke cewa mun je tushen aiki. To fatan nan gurin da ke tafi. Ya lafiya ta wulafi Allah Ubangiji ya bamu shugaban gaban mu gari.
0: Ta fatan
1: zaki tashi lafiya ba sai tuba.
0: To Malam Bashir muna godiya kai ma bisa shigowar ka shirin mu na an tashi lafiya daga nan gidan rediyo Rahma farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryen ta kan mita 97.3 zango na FM. Assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: To barkan mu da safiya da fatan an
1: tashi lafiya. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kina tare da Sagir Adam da ke nawa gidan Fulani da wasan fudu.
0: To masha Allah Malam Sagir, barka da safiya.
1: Mune muku fatan alkhairi da fatan kowa da kowa ya tashi lafiya. Alkhairin ranar nan Allah ya haɗa mu da shirka da bakin ciki kuma Allah ya kare mu.
0: Amin ya hayya kaiwa.
1: Fatan alkhairi Sagir Adam da gina.
0: To muna muku Malam Sagir. Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Assalamu
0: alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Barkanmu da safiya da fatan kun tashi lafiya. To mutanen Rimin ke barkanmu da safiya. To mun tashi lafiya. To amin ya hayya kai muna godiya mutanen Rimin.
1: Abin da yake bayyana alhamari ke irin inda na ga akwata kuma
0: muna matakar godiya bisa ga wannan dawa ta ka mutanen Rimin ke. To alhamdulillah. To muna godiya mutanen Rimin ke bisa wannan gudunmuwa da aka shigo ta yabawa aka ba mu a shirin mu na barka da safiya. Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Wa alaikum
0: assalam, barka da yau. Barkanmu dai, barkanmu da safiya da fatan an tashi lafiya da muke tare.
1: Alhamdulillah, Allah amanka bi bayani a wannan mata a tsaye daga kungiyar Maryam Matasa Afirka a birnin Katsina.
0: To barka da shigowa a wutan matasa.
1: Yawa, assalamu alaikum, ina muku fatan alheri.
0: To muna matakar godiya ga mutanen Katsina.
1: Kuma gaskiya shirin ku na birge mu kwarai da gaske.
0: Na'am, alhamdulillah.
1: Kuma mun tashi lafiya a nan yankin. Sai dai
0: tsauyuka
1: muna
0: fatan
1: Allah ba mu zaman lafiya.
0: To amin ya haɗu.
1: Yankin Katsina baki ɗaya da sauran jahohin.
0: To ubangiji Allah ya ba mu lafiya.
1: Godiya da yadda kuke kawo mu shirye-shirye musamman a kafafen sada zumunta.
0: Na'am.
1: Da ma'aikatan ku kuma yadda suke ƙoƙarin wallafa abubuwa dangane da shirye-shiryen ku. Allah ya taimaka.
0: To alhamdulillah. Godiya. To muna godiya mutanen Katsina, dama burinmu kullum ya kasance muna kawo abubuwan da za su faɗakar da nishaɗantar da masu sauraron mu a koda yaushe tare da ilmantar da su. Assalamu alaikum warahmatullah.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: To barkanmu da asuba, barka da shigowa shirin mu na an tashi lafiya daga nan gidan rediyo Rahma farin cikin al'umma da muke.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Alhamdulillah, mun gode Allah.
1: Sai ka tsaya da wasu da cikin cin kasuwa su kuwa.
0: Malam Bashir, barkanmu da safiya.
1: Amin
0: ya kaiwa.
1: To
0: muna godiya ne da binu.

0: Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Sifli bakwai sifli bakwai bakwai tara biyar biyu tara uku tara ko kuma sifli takwas daya bakwai hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai su ne lambobin wayoyin da za a iya shigo kai tsaye a cikin shirin namu na an tashi lafiya a wannan safiya ta Litinin. Assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya Ahmad, barka da wannan lokaci.
0: Ya barkamu dai da muke tare.
1: To alhamdulillah, da farko sana Usman Hassan sai an goma shi da kai sai daga ungwar Kita. To alhamdulillah, ya wata ungwar mu mun tashi lafiya alhamdulillah. Gashi mun fito bakin kasuwa muna gudanar da harkokin kasuwanci inda dalibai su ma suke zirga zirga gashi nan suna kokarin tafiya makaranta da ma'aikata. Fatan mu Allah Ubangiji ya sa ku albarka a kasuwar sa ma yake ci bashi albarka shi ma da kuma sauran dalibai masu tafiya makarantu. Allah Ubangiji ya sa tashi lafiya Usman Hassan sai an kuma tada haji Ahmadu muna tare da
0: ku. To muna godiya an goma ta daya bisa kokarin da ake a koda yaushe na bada gudunmawa a dukkanin shirye-shiryenmu daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma. Assalamu alaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Wa alaikum assalam.
0: To kani mai kira na karshe da zan iya dauka a cikin shirin namu na tashi lafiya alhamdulillah da muke tare?
2: Ina magana da Hamza Bala gidan Indi Sam Yugo.
0: To masha Allah Malam Hamza, barkanmu da asuba.
2: Da fatan an tashi lafiya. Allah ya kawo mu da tsaman da tushen aiki ko na tsara na tsoron ki.
0: Gaskiya.
2: Gaskiya ne, mu dai da fatan wannan gari namu na can Yugo mun tashi lafiya kalau. Muna ta hakin da kin tsanta ta kai yara makaranta. Da fatan inda muka waye gari lafiya Allah ka sa mu ga maraice lafiya.
0: Amin ya hayya ya kaiya.
2: Amin da fatan za ta yi lafiya.
0: To muna godiya. To masu sauraro duka-duka, a nan za mu katse shirin namu na an tashi lafiya inda za mu koma sashin mu na tallace-tallace domin mu karɓi waɗannan saƙonni. Sai ku tara da mu a safiyar gobe Talata idan mai duka ya kai mu domin jin mu a wani sabon shirin na an tashi lafiya.

0: Kibo 3-in-1 Gary Mix mai sai ka ƙara ruwa kawai ka ji daɗin ka. Kibo Gary Mix.
1: Lami, ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna.
2: Me yasa kike jin tsoro?
1: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa cikina ke min ciwo sosai.
2: Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan.
3: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini ko ko matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai ko ko jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matukar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
2: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
4: Wannan sako ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
5: Ni ba na ce yau ba za ka fita bane ba?
6: Yau da kan bana jin fita saboda jiya ma da na fita a gareji na wuni. Ni ne turi ga hayaki tun rage idan ma al'umma ga wata ƙara da babur din nake. Kin ga kuɗin da na samu je gaba daya gareji na kai su. Da alama dai man da nake juye shine matsalar.
5: Lalle kam wannan ba karamar matsala bace. To amma ya kamata ka canja man juyen.
6: Wannan ya zama dole. Bari in kira Malam Bala in tambaye shi wanne irin mai yake juye da shi. Assalamu alaikum Malam Bala, wai ko nace wanne irin mai kake juye da shi ne?
7: Ai da man Sahal Lubricant nake yi.
6: Sahal Lubricant tun na zuwa. Lallai na samu tabbacin kyawun man Sahal Lubricant. Shi ne sirrin aiki cikin natsuwa da kuma samun gwaggwaɓar riba a harkar tuki. Masu ƙananan motoci, kurkura da manyan motoci, kuma ku yi amfani da Sahal Lubricant domin samun inganci da lafiyar inji. Sahal SAE 40 yana nan a lita 1 da lita 25, suna nan a lamba 40 guda Abdullahi Road Farm Center, daura da Bristol Palace Hotel, ko kuma lamba 9 Abdulmuminin Close rukunin masana'antu da ke Tokarawa. Kuma ta lambar waya 081-61-67-78 ko 081-27-33-66. Sahal Lubricant.
5: Man juye mai ƙara lafiyar inji.
8: Ta cikin labarin namu za ku ji cewa sojojin Najeriya sun ceto ƙarin mutum 6 da aka sace a Borno. Gwamnatin tarayya ta yi watsi da zargin kashe kuɗi naira triliyan 8 ba tare da an tanada a kasafin kuɗi ba. A yau Majalisar Ɗinkin Duniya ke bikin tunawa da hali da al'ummar karkara ke ciki a duniya, ciki har da nan jihar Kano. Daga ƙetare tsananin zafin rana da iska sun ƙara rura gobarar daji a kudancin Turai. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya ta ranar Litinin 20 ga watan Muharram shekara ta 1448 bayan hijira, wadda ta yi daidai da 6 ga watan Yulin shekara ta 2026. Sunana Amatul Maiza Abdurrahman, ga kuma cikakkun labaran. Rundunar sojojin Najeriya ta ce dakarunta na operation haɗin kai sun yi nasarar ceto wasu ƙarin mutane 6 da aka yi garkuwa da su a Borno, yanda ke ci gaba da neman waɗanda suka ɓace. Waɗanda aka ceto sun haɗa da manya 4 da jarirai 2, kuma an same su ne a yankin Talakawa da ke ƙaramar hukumar Chibok a jihar ta Borno. A cewar rundunar mutanen da aka ceto, an yi garkuwa da su ne a garin Musa da ke ƙaramar hukumar Askira Uba tun cikin watan Mayu. Ta ce an kai su zuwa wani wuri mai tsaro inda ake musu gwaje-gwajen lafiya tare da ba su kulawar da ta dace. Rundunar ta ƙara da cewa ta samarwa mutanen da aka ceto kayan agaji da muhimman abubuwan bukata domin rage musu raɗaɗin halin da suka shiga, tare da shirye-shiryen haɗa su da iyalansu cikin aminci. Rundunar ta ce sojojin sun kuma kwato harsasai guda 50 na bindigar PKT da mayakan suka yi watsi da su. Gwamnatin tarayya ta musanta zargin cewa ta kashe sama da naira triliyan 8 ba tare da an tanada a kasafin kuɗi ba. Tana mai cewa an yi kuskuren fahimtar bayanan asusun lamuni na duniya. Ministan kudi Tayo Oyodele ya ce gwamnatin ba ta da wani kasafin kudi na boye kuma duk kudaden da ake kashewa suna samun amincewar majalisar dokoki bisa tanadin doka. Ya kara da cewa wasu kashe-kashen gwamnati kamar ayyukan raya ƙasa, biyan basussuka da ayyukan gaggawa na tsaro doka ta amince da su, don haka ba za a dauke su a matsayin kashe kudi ba bisa ka'ida ba. Martanin ya biyo bayan rahoton IMF da ya ce wasu kashe-kashen gwamnati ba su bayyana kasafin kudi ba, lamarin da ya sa Tiku Abubakar da Peter Obi suka buƙaci a bincike batun. Amma gwamnatin ta ce IMF ba ta zarge ta da karya doka ba, sai dai ta yi magana ne kan yadda ake gabatar da rahotannin kudi. Hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA ta ce halin yanzu ta fi mai da hankali wajen katse hanyoyin safarar miyagun ƙwayoyi ta yadda ba za su riƙa kaiwa ga hannun masu sha ba a faɗin Najeriya. Mai magana da yan hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi Femi Baba Femi ya bayyana hakan a Abuja. A cewar Satini, hukumar ta kaddamar da wani gangami mai taken wada wanda ke da manufar daukar matakan kiyayewa daga fara tu'ammali da kayan maye da kuma muggan ƙwayoyi tun daga matakin gidaje da unguwanni da kuma makarantu a faɗin Najeriya. Shin ko waɗannan matakai iyaye da al'umma da kuma gwamnati a matakin jiha ya kamata a ɗauka wajen yaƙi da shaye-shayen kayan maye a tsakanin matasa? Ga dai rahoton da Usman Ibrahim Dutti ya haɗa mana.
9: Shaye-shayen kayan maye musamman a tsakanin matasa na daga cikin manyan kalubalen da ke da baibaye ci gaban al'umma a jihohi da dama da ke a Najeriya. Bincike ya nuna cewa akalla 'yan Najeriya miliyan 14,300 ne suke shaye-shayen kayan maye, a inda kuma miliyan 3 daga ciki suke fama da lalura kwakwalwa da ke da nasaba da shan kayan maye. A makon da ya gabata ne dai, hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ta ce fadar shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na gab da mika wa majalisa ƙudurin gyaran dokar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ta hanyar cire zaɓin biyan tara a dukkan hukunce-hukuncen da za a zartaswa masu safarin muggan ƙwayoyi da aka kama a ƙasar nan. Muhammadu Musbahu Idris, wani tsohon jami'in hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ne na ƙasa, da ya riƙe muƙamin mataimakin kwamandan shiya da ke kula da jihohin Kebbi da Sokoto da kuma Zamfara.
10: A ce mutum an kama shi da irin waɗannan laifuffuka, an zo an ce an bashi tara, a nan take zai ɗauko kuɗin ya bayar gobe kuma ya ci gaba. Saboda haka ni ina da goyon baya na wannan ra'ayi cewa daman shi abin da ake ce idan mutum ya yi laifi a hukunta shi. Dokar NDLEA ce aka yi mutum a kare a ɗaure shi shekara 15, minimum shi ne shekara 10 kuma har da shekara 25. To yanzu aka ce mutum an ɗaure shi shekara 25, yana shekara 50 takardun, an ce maka mutum an ɗaure shi shekara 25, aka ga ba gawo ya ci daɗin kuɗinsa ba ma. Amma aka ce a'a, na baka shekara 15 ko ka bada tarar naira 20,000, wallahi haka ake. Wani lokacin ka ji taron ma sai ka ji kaman ka nutse.
9: Hakanan tsohon jami'in hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa Muhammad Musbahu Idris ya yi kira ga gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu da kuma masu hannu da shuni da su tallafa wajen ba da gudunmuwar yadda za a duka horas da matasa masu shaye-shayen kayan maye domin su zama masu amfani ga al'umma.
10: Muna kira ga masu kuɗin jihar Kano, idan suna jin mu su yi tunani wace hanya za su bi a ɗauke waɗannan yaran. Saboda haka idan muka ɗauke su muka ce su daina shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, ina za mu ajiye su? Saboda haka sai mun sama musu wasu garashin gata, a wasu marayu ne, ba uwa ba uba, suna gararan ba, kuma kowace unguwa Allah ya mata arzikin masu kuɗi. In ba haka ba, ba za mu ci nasara ba.
9: Shin kowace irin rawa iyaye da kuma sauran al'ummar unguwa za su taka wajen yaƙi da shaye-shayen kayan maye? Ga Muhammad Musbahu Idris, wato tsohon mataimakin kwamandan hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi da ke lura da jihohin Kebbi da Zamfara da kuma Sokoto.
10: Shaye-shaye ɗanɗana su wahala ne da shi, da mutum ya sha zai zurba, saboda akwai abubuwan da suke haɗuwa na ƙwaya da ke haɗuwa da ƙwaƙwalwa.
9: A Najeriya ƙididdiga ta nuna cewa shi arewa maso yamma ita ce kan gaba wajen fama da masu safara da kuma shaye-shayen kayan maye, sai kuma shiyar arewa maso yamma wadda ke a kan gaba wajen fama da shaye-shayen tabar wiwi. Hakanan bincike ya nuna cewa a duk mutane huɗu da ke shaye-shaye a Najeriya, ɗaya daga cikinsu mace ce. To Allah ya kyauta. Usman Ibrahim Dutti, labarin rahma.
8: Gwamnatin tarayya ta kaddamar da rabon kayan aikin kula da mata masu haihuwa da ke buƙatar taimakon gaggawa da kuma jarirai, tare da kayayyakin kiwon lafiya da na haihuwa na kusan naira biliyan 10 domin inganta ayyukan kula da lafiyar mata da ƙananan yara a jihar Bauchi. Ma'aikatar lafiya da lura da walwalar al'umma ta tarayya Ta ce manufar samar da kayayyakin shine rage mutuwar mata masu juna biyu a yayin haihuwa a fadin jihar Bauchi. Ministan Lafiya da lura da walwalar al'umma na tarayya Farfesa Muhammad Ali Fati ya ce rabon kayan kula da mata masu juna biyu na daga cikin kudirin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na kyautata fannin kulawa da lafiya a fadin kasar nan. A cewar sa gwamnatin tarayya ta kashe naira biliyan 10 jihar Bauchi ta cikin shirin na kula da lafiyar mata masu juna biyu, inda ya ce jihar tana ci gaba da amfana daga gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Ya ce daga cikin ayyukan da gwamnatin jihar Bauchi ta amfana daga gwamnatin tarayya akwai daga darajar cibiyoyin kula da lafiya na gwamnatin tarayya da ke Bauchi da inganta cibiyoyin kula da lafiya matakin farko da horas da jami'an kiwon lafiya da kuma samar da muhimman kayan kula da koshin lafiya. Ta wani labarin kuma fadar shugaban kasa ta yi kira ga hukumomin tsaro da kuma hukumomin yaki da cin hanci da rashawa da su kama tare da gurfanar da dukkan wani jami'in gwamnati da ake zargin sun hada kai da wani da ake zargi da damfara Matiyu Adeniyi Adeyemi wajen gudanar da wasu hukumomin gwamnatin tarayya guda biyu na bogi. Matakin da fadar shugaban kasa ta dauka ya zo ne a yayin da ake ci gaba da muhawara tsakanin al'ummar kasa kan ayyukan Adeyemi wanda ake zargi da kirkirar wasu hukumomin bogi da suka hada da hukumar kula da hakajin kasashen ketare ta shugaban kasa da kuma hukumar ba da shawarwarin tattalin arziki ta shugaban kasa ta hanyar amfani da takardun bogi da ake kirarin suna da alaka da fadar shugaban kasa. A cikin wata sanarwa da babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa kan harkokin yada labarai da hulɗa da jama'a Temitope Ajayi ya wallafa a shafin sa na sadarwa, ya ce yayin da ake ci gaba da muhawarar da Adeyemi ya yi wa shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Femi Bajabiamila, babban aikin da ke gaban masu bincike a yanzu shine ganowa tare da rusa hanyar haɗin gwiwa ta cikin gida da suka ba Adeyemi damar gudanar da ayyukansa. Sanarwar ta kuma buƙaci jami'an hukumar tsaro ta farin kaya da rundunar 'yan sandan Najeriya da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da su gudanar da binciken kwakwafi a kan wanda yake zargi da damfara da kuma dukkan wanda yake da hannu a cikin gwamnati tare da fallasa sunansa a saboda taimaka masa don gudanar da harkokin damfara da sunan gwamnati na tsawon lokaci irin wannan. Gwamnatin tarayya ta koka da yadda masu sukar ta suka gaza fahimtar yadda ita da kanta gwamnatin tarayya ta bankaɗo badaƙalar tare da ɗaukar mataki a kai. Tun da farko fadar shugaban ƙasa ta nesanta kanta da hukumomin guda biyu tare da bayyana su da cewa babu su a zahiri a kunshin gwamnati, tare da jaddada cewa Bajamiya Bila bai amince a hukumance da harkokin ɗan damfarar da ake zargi da kuma bashi duk wata alaƙa da shi. To labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashi labarai da al'amurai da kullum na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma. Za ku iya bibiyar muku kuma ku saurare mu a www.rahmatv.com. A dakacin mu labarin zai dora.
11: Mi ke waya duniya. Duniyar labarai daga Rahma FM.

0: to barkamu da dawowa yanzu kuma labaran namu zai dora. A yau 6 ga watan Yuli Majalisar Dinkin Duniya ke bikin ranar bunƙasa yankunan karkara ta duniya domin jaddada muhimmancin raye karkara a matsayin ginshikin samar da abinci, bunƙasa tattalin arziki da kuma rage talauci. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da kashi 40 cikin 100 na al'ummar duniya na zaune ne a yankunan karkara, inda yawancin su suke dogaro da noma, kiwo da kamun kifi wajen samun abin masarufi. Duk da irin gudunmuwar da suke bayarwa wajen samar da abinci, da dama daga cikin su na ci gaba da fuskantar karancin hanyoyi, wutar lantarki, ruwan sha, cibiyoyin lafiya da makarantu. Majalisar ta yi kira ga gwamnatoci da su ƙara saka hannun jari wajen inganta babban more rayuwa, bunƙasa noma ta hanyar amfani da fasahar zamani, samar da ayyukan yi ga matasa da mata, da kuma ƙarfafa tattalin arzikin karkara domin cimma manufofin ci gaba mai ɗorewa. Masana sun bayyana cewa wasu ƙasashe sun yi fice wajen raya yankunan karkara, daga cikin su akwai ƙasar China wadda ta zuba jari sosai wajen inganta noma da rage talauci a karkara, India wadda ke aiwatar da manyan shirye-shiryen hanyoyi lantarki da ayyukan yi a ƙauyuka, Japan wadda ta inganta harkokin noma ta amfani da fasaha da samar da ingantattun ayyukan jama'a a karkara, sai kuma Netherlands wadda ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi ƙwarewa a fannin noma mai amfani da fasahar zamani. A ɗaya ɓangaren kuma, rahotannin hukumomin duniya na nuna cewa ƙasashe da dama, musamman waɗanda ke fama da yaƙe-yaƙe, rikice-rikice ko matsin tattalin arziki kamar South Sudan, Haiti, Afghanistan da wasu sassan yankin Sahel na Afrika, har yanzu suna fuskantar manyan ƙalubale wajen bunƙasa yankunan karkara saboda ƙarancin zuba jari da matsalolin tsaro. Majalisar Dinkin Duniya ta jaddada cewa ci gaban kowace ƙasa ba zai zama cikakke ba matuƙar ba a yankunan karkara kulawar da ta dace ba, kasancewar su ne tushen samar da abinci, albarkatun ƙasa da kuma ginshikin tattalin arzikin ƙasashe da dama. Ko a nan jihar Kano, al'ummar karkara na fama da ƙarancin kayan more rayuwa idan aka yi la'akari da abubuwan ci gaba da ake samarwa a birni. Daga cikin abubuwan da suke kuwa akwai ƙarancin makarantu da hanyoyi da lantarki da ruwan sha da magunguna asibiti da ɓangaren ci gaban noma da sauransu. Muna tafa da ƙarin bayani a labaranmu na gaba dangane da rahoton. To, a ɓangarenmu na wasanni kuwa, ƙasar Norway ta mayar da ƙasar Brazil gida a gasar cin kofin duniya da a yanzu haka ake gabatarwa a ƙasashen Amurka, Canada da kuma Mexico, yayin da a wani ɓangaren ƙasar Mexico ta bi sahun Canada wajen ficewa daga gasar bayan shan kashi a hannun ƙasar Ingila da ci 3-2. Norway dai ta doke Brazil ne da ci 2-1, kuma ɗan wasa Erling Haaland shi ne jefawa ƙasar ƙwallon 2 da ta samu bayan dawowa daga hutun rabin lokaci. A wasa na biyu, ƙasar Ingila ce ta kai ga zagaye na gaba 2 bayan lallasa Mexico da ci 3-0 a shahararren filin wasa na Azteca. Ɗan wasa Jude Bellingham shi ne ya yi nasarar jurawa Ingila ƙwallaye 2 kafin daga bisani Harry Kane ya ƙara ta 3 ta hanyar bugun daga kai sai mai tsaron raga. Yanzu dai kallon zai koma kan wasan quarter-final da za a fafata tsakanin ƙasar Norway da Ingila a ranar Asabar mai zuwa. A wasannin da za a gabatar a wannan rana, da misalin ƙarfe 8 na dare, ƙasar Portugal za ta fafata da ƙasar Spaniya, sai kuma wasa tsakanin ƙasar Amurka da Belgium da za a fafata da misalin ƙarfe 1 na dare na wannan rana a agogon Najeriya. Daga ƙetare tsananin zafin rana da ya kai kusan digiri 40 a ma'aunin Celsius tare da iska mai ƙarfi sun ƙara rura gobarar daji a sassan kudancin Turai, inda dubban jami'an kashe gobara ke ci gaba da ƙoƙarin daƙile yaɗuwarta. Gobarar ta riga ta ƙone kusan murabba'in kilomita 200 na filayen da zuga da ciyayi a ƙasashen Portugal, Spain, Girka da Faransa, lamarin da ya tilasta hukumomi ɗaukar matakan gaggawa domin kare rayuka da dukiyoyi. A yankin gabashin tsaunukan Pyrenees da ke Faransa, inda gobarar ke ci gaba da yaɗuwa, Hukumomi sun haramta wa masu kallo tsayawa akan hanyar gasar tseren keke ta Tour de France wadda matakin na uku zai kare a yankin ranar Litinin dinnan. A girka kuwa gubar daji ta lalata masana'antu biyu dake kusa da birnin Tessaloniki. Arewacin Portugal kuma jami'ai sun ce an samu gagarumar nasara wajen shawo kan wata babbar gobara da ta tashi a yankin. Shugaban Senegal ya sanar da kafa sabuwar jam'iyya lamarin da ya tabbatar da rabuwarsa da Prime Minister kasar Ousmane Sonko shugaban jam'iyyar PASTEF. A sanar da kafa jam'iyyar ne a gaban ɗaruruwan magajin gari da masu goyon bayansa yayin da ake jiran yiwuwar sauya wasu tanade-tanaden kundin tsarin mulkin kasar. Sai dai jam'iyyar adawa ta APR ta yi watsi da ikirarin cewa fiye da magajin gari 300 ne ke marawa sabuwar jam'iyyar baya, yayin da wasu ke ganin matakin na iya shafar demokradiyyar kasar. Rabuwar kawunan fayyada Sonko na zuwa ne bayan watanni na sabani kan yadda ake tafiyar da tattalin arziki da matsalar bashin Senegal, lamarin da ya sa IMF dakatar da shirin bayar da rancen dala miliyan 1,800 ga kasar. To yanzu kuma za mu je ga rahoton mu da ya shafi hasashen masana yanayi da ka iya kasancewa.
1: Litinin dinnan da yadda Allah hasashen masana yanayi zai fara ne da garin Kano, inda ake sa ran samun hasken rana tare da kadawa iska bisa ma'aunin yanayi na 33. Jos dake jihar Plateau, ruwan sama tare da kadawa iska sassanya za a iya samu a ma'aunin yanayi na 27. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin yayyafin ruwan sama tare da iska bisa ma'aunin yanayi na 29. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da iska sassanya ke sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 30. Sokoto birnin Shehu, hasken rana ke sa ran samu tare da kadawa iska jefi-jefi a bisa ma'aunin yanayi na 36. Daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia, yayyafin ruwan sama tare da kadawa iska ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 29. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 30. Rahoton namu zai kammala ne da Cairo, babban birnin kasar Masar, inda da yadda Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana da gajimare a bisa ma'aunin yanayi na 36. Kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a sassan kasar nan da ma kasashen ketare. Maridi Aminu Ilyasu a labaran Rahma.
0: To an gaishe da Mardiya wanda da rahoton nata ne labaran namu na wannan safiya ya kammala. Sai dai kafin mu sallama ga tashin muhimman kanan su. Mun ji cewa sojojin Najeriya sun ceto karin mutum 6 da aka sace a jihar Borno, yanda gwamnatin tarayya ta yi watsi da zargin kashe kudi naira trillion 8 ba tare da an tanada a kasafin kudi ba. Mun ji cewa a yau Majalisar Dinkin Duniya ke bikin tuna da hali da al'ummar karkara ke ciki a duniya, ciki har da nan jihar Kano. Daga ƙetare mun ji cewa tsananin zafin rana da iska sun ƙara rura gobarar daji a kudancin Turai. Sakon hikimar mu a wannan safiya yana cewa jarumta ita ce yin abin da ya dace a lokacin da ya dace, koda kuwa babu mai yaba maka. Tarihi yana tuna masu jarumta, ba masu gudun kalubale ba. Ba karfin jiki kadai ke tabbatar da jarumta ba, karfin zuciya, hakuri da jajircewa su ne tushen jarumta ta gaskiya. Allah ya sa mu dace, amin. A madadin sashin labarai da al'amari da kullum na gidan Radio Rahma, farin cikin al'umma musamman editan da ya tace ya tattara labaran tukur S tukur sani da na karanta a matulmi Zabdraman, na ke cewa ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma kan mita 97.3 zango na FM Rahma Radio.

Mita 97.3 zanguna FM Rahma Radio ake tare da mu a daidai wannan lokaci. Inda agogonmu ke nuni da ƙarfe 8 saura minti 1 da cikar ƙarfe 8 daidai za mu koma inda za mu saurare shirinmu na addini da rayuwa. Da fatan za a yi sararu lafiya. To anan kuma mun saurara mun samu sakon rasuwar Alhaji Nuhu Sa'ad Sarina tsohon dan majalisar tarayya karamar hukumar Garko kuma SA na gwamnatin Kano akan yan majalisun tarayya za yi jana'izar sa da safiyar nan da misalin karfe 9 na safan yau a masallacin Fantiya dake Taludu garin Dutse. Mun samu wannan sako ne daga Shamsu Mascom Kondila mana atwar Ubangiji Allah ya ji kansa ya masa rahma idan tamu ta zo Ubangiji Allah ya sa mu cika da kyau da imani amin.

0: wadda ya bayar da hidimar da ya yi wajen kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abu na karshe da muka dakata a kai mun yi magana game da ladabin imamu malik da annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake kiyaye alfarmarsa yake ta katsantsan wajen bashi yadda yake ta katsantsan wajen duk yin wani abu da zai iya nuna rashin girmamawa ko ya nuna rashin ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da yadda Allah ta'ala kan abin da ya shafi al-imamu malik din zamu ci gaba da tattaunawa amma dai zamu koma zuwa ga malam shaibu baba banta domin mu ji abin da zamu tashi a kansa bismillah
1: wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasabi wa mawala wa ba'd masu sauraro barkanmu da wannan lokaci a cikin wannan shiri namu mai albarka na addini da rayuwa tare da babban malaminmu Sheikh Dr. Nura Sani Hafizahullah kamar yadda malam ya yi bayani za a iya samun mu a kan lambar 0707779539 ko kuma lambar 0817475777 0707775779539 karamakan lawo kamar yadda bayani ya gabata kafin tafiya hutu ana tattauna akan abin da ya shafi imamu na malik rahimahullah kuma an yi tattaunawa mai zurfi a yau matashiyarmu za ta tashi ne akan usul na mazhabar imamu malik
0: masha Allah
1: na to kamar yadda ya saba gudana a cikin shirin akwai tambayoyi da zamu yi wa malam dan ya amsa mu samu waraka mu samu fahimtar yadda usul na wannan mazhaba babba yake
0: na'am to usul din mazhabar imamu malik suna da dandama kuma malamai sun yi sabani wajen iyakance su kuma usul din sun kasu gida biyu akwai usul naqliya akwai kuma usul aqliya in an ce usul naqliya sune usul din da suka jino akan abin da ake rawaitowa ko dai al-qur'ani ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko maganar magabata na kwarai ko aikin su da sauran abubuwan da suka yi kama da wannan waɗannan usul ne naqliya akwai kuma usul aqliya wato usul ne wanda suka dogara akan tunani da kuma hankali shine irin su qiyasi irin su saddu zari'a irin su istishab da makamantansu to su waɗannan usulin kamar yadda aka ambata malamai sun yi sabani wajen iyakance su abinda kuma ya jawo wannan saboda shi imamu malik ɗin shi da kansa bai bayyana cewa ga usulin da ya gina mazhabarsa a kai ba bai bayyana ba babu inda ya nuna cewa waɗannan su ne ginshiƙai ko asalin da nake tafiya a kansu wanda na gina fahimta ta ko karantarwa ta to saboda haka shi laye masa wanda ya ce abu kaza yana cikin usul na mazhabar imam malik wanda ya ce abu kaza yana ciki wanda ya fi faɗaɗawa a kan wannan shi ne shihabuddin al-qarafi wanda ya ce usul ɗin mazhabar imam malik sun kai wajen guda ashirin sun kai wajen guda ashirin to amma dai waɗannan guda ashirin ɗin ba an yi ittifaƙi a kansu ba ne za ka ga cewa wasu an haɗu a kansu wasu kuma ana saɓani a kansu kamar yadda ma a wajen sauran malamai ɗin haka abin yake za ka ga cewa duk wani abu da aka ce wannan yana cikin usul za ka ga wannan wani malamin ya tafi a kai wani kuma bai tafi a kai ba to amma dai lalle mazhabar imamu malik tana da wasu ginshiƙai muhimmai masu yawa wanda ta ginu a kai wanda kuma aka gano su daga yadda wato Imam Malik yi fatawa daga yadda Imam Malik ya karantar, daga yadda almajiran Imam Malik suka fatawa, daga yadda almajiran Imam Malik suka karantar aka tatu waɗannan asalai din, wanda kamar yadda muka ambata Shahabuddin al-Arabi yana cewa sun kai guda 20.
1: To akaram kallahu tambaya da zami ana usul na mazhab na Imam Malik.
0: Na'am.
1: A wannan mazhaba ta mu me bambanta shi da furu?
0: In an ce usul, to su ne manya manyan ginshiƙai wanda da su ne ake yin hukunci akan furu. In an ce furu, wato shi ne wata mas'ala ta fiqh wadda za a yi mata hukunci, a ce yi a kanta ko a ce a'a, to wannan far'i ake kiranta. To wannan mas'alar da za a ce yi a kanta ko a ce a'a, wannan abin da za a faɗa, to ni zama an gina shi ne akan wani abu da yake asali ne na gaba ɗaya, wanda ake gina irin waɗannan ƙananan mas'alolin akai. Wanda wannan su ne usul ɗin. Tunda misali in muka ce wannan abin yi a kansa ko muka ce a'a, ya imma ya zama mun dogara da Al-Qur'ani, wa ya imma ya zama mun dogara da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wa ya imma ya zama mun dogara da aiki na wani sahabi ko maganar sahabi, ko mun dogara da saddu zari'a ko wani abu da ya kama da wanda. Da haka duk wani hukunci da aka fitar akan wata mas'ala, to za ga cewa da su usul din da ake yin amfani wajen tabbatar da hukuncin. Shi yasa misali za ka ga ga wani abu kaga an samu sabani akai wajen yi masa hukunci, saboda me? Saboda bambancin usul din da malamai suke gina hukunci akai. Misali in aka zo aka gina wani hukunci akan saddu zari'a, sai ga Imam Malik yana daga cikin wanda suka yi ruku da wannan asalin na saddu zari'a, kuma asali ne mai ƙarfi, amma kuma yadda aka yi tatbikin sa aka dinga amfani da shi a cikin mazhabar Imam Malik, aka cewa wani lokacin an faɗaɗa an wasa'a sosai. Wannan sai ta sa ka ga wasu malaman musamman kamar al-Imam Shafi'i ya zo kan hukunce-hukuncen da aka gina su akan saddu zari'a, ya ce saddu zari'a din nan ba wata madogara bace, dan ba al-Qur'ani bane, ba kuma sunnan manzon Allah bace, ba maganar wani sahabi bace. Saboda haka sai ya soke waɗannan hukunce-hukuncen da suka gina akan wannan asalin da ake cewa saddu zari'a ko saddu zara'a. Saboda haka dai an ce usul abin da yake nufi kenan, ma'ana manyan ka'idoji wanda ginshiƙai ne da su ne ake dogara wajen yin hukunci a kan ɗaiɗaikun mas'aloli wanda suka faru ko suke faruwa da fiqhu.
1: Na'am.
0: Na'am.
1: To Allah ya saka da alkhairi.
0: Amin.
1: Ma'ana dai usul su ne kenan tushe.
0: Su ne tushe.
1: Su ne kuma
0: reshe.
1: Na'am.
0: Ibada in ba usul ɗin ai ba za a samu furu ba. Saboda su usul ɗin da su ne ake dogara sai a yi hukunci akan furu da bala in an samu far'i, amma kuma ba a da asalin da za a dogara wajen yi masa hukunci, to ai kaga ba za a samu mazhaba din ba ce. Yawwa.
1: To akaram kallahu, wani matsayi ne Imam Malik ya baiwa Al-Qur'ani da Sunna wajen gina mazhabarsa?
0: To matsayin da al-Imam Malik ya baiwa Al-Qur'ani da Sunna wajen gina mazhabarsa matsayi ne wanda yake a fili, kuma matsayi ne wanda yake babba ƙuri da gaske. Wato ya muhimmanta Al-Qur'ani sosai, ya muhimmanta sunnan manzon Allah ƙuri da gaske wajen gina kowane hukunci na shari'a. Abinda zai tabbatar mana da wannan abubuwa kamar haka. Na farko, littafin sana Al-Muwatta. Littafin sana Al-Muwatta in ka duba za ka ga sanan da ya tafi a kai wajen wallafa shi, wajen talifinsa ko rubuta shi, ya tafi ne akan asalin da in ya zo zai yi magana akan abu inda ayar Al-Qur'ani a kai, wadda dai sun yi ƙaranci ayoyin, amma in dai da ayar to zai fara da ita zai kawo ta. To daga nan kuma sai ya biye mata da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke marfu ai tabbatattu. Sannan su kansu hadisan, idan ya samu hadisan al-khulafa'ul arba'atu wato Abubakar da Umar da Uthman da Ali to yana ba su muhimmanci kwarai da gaske sai ya kawo riwaya su ummi samu kuma riwaya dai wadda take musnada marfu'a ta tabbata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo ta to bayan nan kuma sai ya kawo athar athar din nan sun hada da athar wadanda suke mauqufat ala sahaba arawai to cewa misali wani sahabi ga abin da yana aiki ko ga abin da ya fada na fatawa haka sun hada da maqtu'at wanda ake jingina wanda basu kai sahabbai ba irin tabi'ai da makamantan su shi sa haka ita ji cewa an ce Sa'id ibn Musayyib ya ce kaza ko Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ya ce kaza kowaye daga cikin waɗanda suke magabata to kaga anan in ka kula za ka ga alqur'ani shine a farko sa'annan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan maganganu na wato sahabbai da fatawoyin su da aikin su sannan maganganu na tabi'ai da fatawoyin su da aikin su to idan ya kawo waɗannan daga nan kuma sai ya biye masa da ra'ayin sa an ce ra'ayi anan ba wai kawai abin da ya gada ba a'a fahimtar da yawa abubuwan da ya rawaito dinnan sai ya biyo baya wanda asalin dalilin rubuta muwatta shine akwai Abdul Aziz ibn al-Majshun shine ya fara rubuta littafin muwatta wanda ya tattaro ya kawo hukunci a ciki amma sai ya zama cewa sai ya fara gabatar da fahimtar sa da ra'ayin sa sannan sai ya bi da athar ya kawo hadisai da abubuwan da aka rawaito akan mas'ala din. Shine Imam Malik yake cewa ni ko da ni ne nayi wannan littafin to da zan fara da kawo athar din ne sannan sai in bi da ra'ayi ko fahimtarta. Wanda kuma da Allah ya bashi ikon rubuta littafin al-Muwatta sai ya zama abin da yake din sai ya fara da kawo athar sannan kuma sai yake bi musu da ra'ayi bayan ya kawo sai yace to wannan shine abin da na samu mutane suna yi a Madina wannan shine abin da yafi soyuwa zuwa gare ni daga abin da malamai suka ce da sauran irin kalmomin da Imam Malik yake faɗa don haka in ka dauki kamar Muwatta za ta nuna maka hoton yadda al-Imam Malik ya baiwa al-Qur'ani muhimmanci ya baiwa sunnan manzon Allah muhimmanci wajen gina duk wani abu da yake na fatawa da bayanin abin da yake daidai ko ba daidai ba kan mas'alolin da suka shafi addini sannan kuma al-Qur'ani dinnan da sunna fahimtar da al-Imam Malik ya wato gina yadda ake ru'u da su wajen yin fatawa tana da zurfi kwarai da gaske ba wai kawai in mun ce al-Qur'ani shikenan al-Qur'ani gaba daya haka ba ko in mun ce sunna shikenan sunna gaba daya haka ba a'a al-Qur'ani sai da yazo ya filla da abin da ya kunsa haka ne ita ma sunna sai da ya filla da abin da ta kunsa ma'ana nassosin al-Qur'ani da suka zo wajen abin da suke nunawa na hukunci ko ma'ana ba mataki ɗaya suke ba misali malamin usul fiqi za su kawo nassi a cikin al-Qur'ani ko kuma aya a cikin al-Qur'ani sai su ce wannan nassi ce idan an ce nassi shine ma la yahtamilu illa ma'na abinda ina ma'anarsa kawai zai iya ɗauka ina ma'anarsa kawai zai iya ɗauka amma zai iya ɗaukar wata ma'ana ta daban ba to wannan a wajen malamai suna ce da shi annasu nassi to Imamu Malik a cikin al-Qur'ani yana gabatar da nassi akan abinda ba shi ba wajen gina fatawa ma'ana inda za mu samu wata aya ta zo da wani abu nassi ne wata kuma ta zo da shi misali da abin da yake bi wa nassi shine zahiri to zai yi ruku da nassi ne ba da zahiri ba wajen gina hukunci yawa zai yi ruku da nassi ne ba da zahiri ba saboda a wajensa duk da ana ruku da al-Qur'ani to amma rutubar nassi tana gaba da rutubar zahiri kuma haka yake ma a wajen diwa daga cikin malamai amma dai wannan Imam Malik yana zurfafawa kwarai da gaske akan wannan sannan bayan nassi bayan zahiri mafhumul mukhalafa
1: na'am
0: ya zo yayi magana kan wani abu sai kuma aka fahimci wani abu sabanin abin da ya fada to Imam Malik yana jina hukunci akan wannan misali kamar yanzu matar da aka sace ta a wajen duwa daga cikin malamai kaman a wajen zahiriya ma suna cewa dole ne a yi mata mata'i ko mut'a walil mutallaqati bata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin haqqan 'alal muttaqin da Allah ya faɗa a cikin suratul baqara to ga zahiriya suna cewa in aka saki mace dole a yi mata wannan mata'i ma'ana a bata wasu yan kudade wanda za ta je ta ci gaba da tafiyar da rayuwarta kafin ta yi wani auren na gaba amma ba za ta yi auren ba ta samu abin da za ta jajare abin da zai taimaka wa rayuwarta wanda wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sawa'un mun ce wajibi ne ko ba mu ce wajibi bane ba amma dai yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda zai taimaka wa mace sanda aka ce sun rabu da mijinta maimakon ta kama wani kamakame to an ba ta wani abu wanda zai tallafa mata wanda abin nan sahabbai da yawa sun yi wannan ruko da abin da yazo a cikin wannan aya to za ka ga Imam Malik yace wannan ba wajibi bane kawai mandubi ne domin ai ce akai haqqan alal muttaqin ko kuma haqqan alal muhsinin haqqan alal muttaqin haqqi ne akan waɗanda suke kyautatawa kenan waɗanda ba masu kyautatawa ba haqqi ne akan su ba ko ba kowa bane mai kyautatawa haƙƙi ne akan masu tsane dokokin Allah da haka ba haƙƙi ne akan kowa da kowa ba haka aka fahimta da haka sai aka ce wannan hukuncin mandubi ne da haka don an ce da kai al-Imam Malik yana ruku da al-Qur'ani wajen gina hukunci to kuma yana da wasu abubuwa da yake kalla waɗanda su ne ma'anar ruku da al-Qur'ani din a wajensa yanzu misali bayan mafhumul mukhalafa akwai mafhumul muwafaqa ko fahwal khitab da suke cewa misali yanzu in aka faɗi wani abu to sai ga wani ma wanda ya fi cancanta da wannan hukuncin bi tariqil aula to za a yi ruku da wannan ai hukunci da abin duk da Qur'ani bai faɗe shi ba kuma amma za a dogara da cewa kaman Qur'ani ya faɗa ne misali Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira waɗanda suke cin dukiyar marayu saboda zalunci cewa saboda zalunci saboda galibi abin da yake faruwa kenan waɗanda suke cin dukiyar marayu Allah ya ce innama ya'kuluna fi butunihim naran suna cin wuta ne a cikin cikinsu to kaga anan wannan ya nuna cin dukiyar maraya haramun ne to amma ayin nan ba ta yi magana a kan lalata dukiyar maraya ba kamar a kona ta ko a yi watsi da ita ko a ballagazar da ita ya zama dai an lalata ta ai kaga ayar ba ta faɗi wannan ba amma bi fahwal khitab mafhumul muwafaqa to wannan ayar ta nuna wato lalata dukiyar maraya haramun ne bi tariqil aula wato ya fi zamowa ma haramun akan ce da domin ai shi ci ne ai akwai amfani a ciki
1: akwai amfani
0: kuma shi ci ai an halatta shi a wani wajen a wani wajen ne aka haramta shi amma lalatawa ai ita kwata-kwata ba a yadda da ita ba ko takaci ko ma ta wane ne tunda kamar yadda ya zo a cikin hadisin al-mughiratu ibn shu'ba in ban manta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hadi akan ida'atul mal tuzar ta dukiya saboda haka ko da dukiya ta mutum ce haramun ne mutum ya lalata ta to saboda haka kaga ayar ba ta yi magana akan abun ba kai tsaye amma kuma aka zo bi mafhumul muwafaqa cewa lalata dukiyar maraya wannan haramun ne saboda shi ci ma da yake yana da amfani wani lokacin an halatta shi kamar ayar da Allah ya ce man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf kaga ana ba ci kenan tunda gashi an yi iyaka cewa man kana ghaniyan falyasta'fif wanda yake mawadaci ne to kada ya sake ci ya kame man kana faqirin wanda kuma matalauci ne to ya ci amma kada ya ci abin da hankali ba zai dauka ba saboda tsinyar da yake akan dukiyar ya zama kamar yana aiki akan ta dan haka in ya dan ci abin da ko an hada an dafa a tukunya ne ko wani abu babu laifi a cikin wannan amma kaga shi lalata kwata kwata ba a yadda da shi ba to amma ai ayan ba tai magana akai ba kuma sai a ce maka daga Qur'ani aka dauko wannan hukuncin saboda me saboda fahawal khitab to yadda kaga wannan abubuwan akwai abinda ake ci da shi tambihul khitab wato a fadi hukunci a fadi illarsa ana kallon illa wajen haramta ko halattawa kamar yadda Allah ke cewa fa innahu rijis ya haramta wasu abubuwa ce waɗanda abubuwan kazanta wato dalilin haramta saboda wannan kazanta kenan muka samu wani abu ma da yake da irin wannan kazantar za mu ba shi wannan hukuncin misali to za ga cewa yadda waɗannan abubuwan suke misali nassi zahiri mafhumul muwafaqa mafhumul mukhalafa tanbihul khitab da sauransu to a cikin sunna ma haka imam Mahdi yake kallanta da waɗannan mahanga
1: na'am
0: sunna za ta zo wani abin da ta zo da shi nassi ne wani abin da ta zo da shi zahiri ne wani abin da ta zo da shi kuma fahimta za a yi wanda kuma in ya zama fahimta ne to fahimta ba kamar abin da aka faɗa bace ba yasa ɗaya daga cikin ka'idojin sa har yanzu shine taqdimul mantuq ala al mafhum
1: na'am
0: gabatar da abin da akai furci a kansa da wanda kuma fahimtar sa akai
1: na'am
0: yanzu misali cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga hadisi wanda yake shahararre cewa innamal ma'u min al ma'i wato fitar maniyyi shine yake wajabta wanka shine ma'anar wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri da wadansa cikin sunna abin nan littattafan sunna to kaga sai maniyyi ya fita daga jikin mutum zai yi wanka ma'ana in maniyyi bai fita daga jikin mutum ba zai yi wanka ba shine muka fahimta mafhum abinda aka fahimta daga hadisi to amma kana da hadisin da yace idza jalasa baina shu'abiha al-arba ثم جهدها فقد وجب الغسل سيتمي وإن لم ينزل أذكر رواية مسلم بخاري ثم جهدها فقد وجب الغسل يعني أما مسلم سيقرا ده جو وإن لم ينزل ko da bai fitar da wani ba indiya abin nan indiya yake banta da iyalinsa sun yi mu'amala to wannan yana wajabta masa yi wanka shi yasa zaka ga wannan hadisin sai su ce to ko dai mansuhi ne ko kuma makhsusi ne ma'ana shi ne innamal ma'u min al ma' ko dai a ce an shafi shi ko kuma a ce an kebance shi da wannan hadisin na idza jalasa baina shu'abiha al arba har zuwa ƙarshen wannan hadisin haka wani misalin za ka ga cewa a wajen Imam Malik a wajen zakka ana fitar da zakka ga dabbobi na ni'ima ko tirce su aka yi ko aiki ake da su ko kuma ciwo suke yi a wajen jumhurin malamai dabbobin da ake fitarwa da zakka su akan kansu su ne waɗanda suke tafiya ciwo saboda abin da ya zo a cikin hadisi manzo Allah cewa fi sa'imatil ibil wato cikin raƙuman da suke tafiya makiyaya su je su ciwo su ne wanda idan suka kai guda biyar za a so ma fitar musu da akuya ɗaya a yi ta fitar musu a zo ana fitar da raƙumi misali haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to amma Imam Malik sai ya ce a'a wajen fitar da wato zakkar dabbobin ni'ima ko tirki dabba kai in dai adadin ta ya kai ko noma kake da ita ko da ko ake yi da ita ana sa mata amalanki in dai adadin ta ya kai sai an fitar mata da zakka to sai aka ce Imam Malik ya zakai da wannan nassin bayan kana ruku da sunna abinda nake so mu fahimta kenan cewa in an ce yana ruku da sunna to yana da kuma wasu ka'idojin da yake tace fahimtar sunna din da su saboda haka sai ce wannan fi sa'imatil ibil abinda ya nuna wadda take ciwo za a fitar mata da zakka sai mu fahimci wadda ba ta ciwo ba za a fitar mata da zakka ba haka za mu fahimta wannan mafhumi ne to amma akwai mantuki da ya ce fi kulli arba'ina shatan sha duk inda aka samu tunkiya ko akuya guda arba'in to za a fitar da guda ɗaya wannan mantuki ne to saboda haka in baka fahimci irin waɗannan abubuwan ba to za a zo sai ka ce ai Imam Malik an ce yana rubo da sunna amma ga sunna yayi watsi da ta ba haka bane ba ka'idojin yadda ake tace sunna ai a fahimce ta din ai aiki da ita su ne in baka gane ba shine za ka ga wani lokacin za ka ga ana sukar Imam Malik amma wani lokacin rashin fahimtar me shi Imam Malik din yayi ne ya dogara da shi yake sa wanda za su yi suka din kaga suna yin suka din wallahu a'lam
1: Allah ya saka da alkhairi
0: amin
1: karbakallahu a cikin bayanan ka farko ka yi misali da aikin mutanen Madina da Imam Malik ka fawadda da shi kuma ana cewa ana yawan cewa shi wannan amali ahli Madina din yana daga cikin manyan hujjojin mazhabar Malikiya tambayar ita ce menene ma'anarsa in aka ce aikin mutanen Madina kuma me yasa Imam Malik ya bashi muhimmanci
0: to shi wato wanda yana daga cikin abin da yake mufradatu Malik wato a cikin a'imma shi al-Imam Malik shi kadai shine ya kadaita da wannan asalin na amalu ahli al-Madina kuma ba abin mamaki bane tunda ai shi kadai ne mazaunin Madina a cikin su saboda haka in ya kadaita da shi ba abin mamaki bane ba amma dai zahiri ne cewa shi kadai ne yake ruku da shi kuma abin da yake nufi da aikin mutanen Madina wato aikin malaman Madina
1: na'am ba wai kowa
0: ba ba wai ana nufin mazauna gari ba ba haka ake nufi ba malaman Madina abinda suka tafi akai saboda shi fiqhun Madina yana da wato madogararsa wanda ta tike zuwa ga Rabi'a ibnu Abi Abdurrahman ta koma zuwa ga Imam Malik wanda daga wajen Imam Malik din ne ya fantsama ma'ana tun da kan irin su Umar dan Khattabi Abdullahi dan Umar da al-fuqaha as-sab'a da sauran malamai da suka zauna a Madina waɗannan malaman suna da karantarwa suna da fahimtu suna da yadda suke kallon wato riwayoyi da kuma irin yadda suka fassara su
1: na'am
0: to saboda haka wannan shine abin da Imam Malik yake dogara akai wanda ake da shi ce da shi amalu ahli al-Madina aikin mutanen Madina misali yanzu kaga cewa Imam Malik idan an zo a kiran sallah yana yin kiran sallah ne ba da Abu Mahdhur ba yana yin na Bilal ne wanda ana yin tarji'i a cikin sa sannan misali idan an zo iqama qad qamatis salah
1: na'am
0: ana yin ta su daya ne a wajen a cikin karantawar Imam Malik amma a wajen wasu malaman ka kamar Hanafiya da Hanabila da sauran suna ga hadda Shafi'iyya ma suna ganin su biyu a ce guda biyu a ce menene dalilin Imam Malik wajen wannan hukuncin shine aikin malaman Madina ko mutanen Madina an rawaito hadisi wanda shi ma Imam Malik ya rawaice shi cewa umira Bilal an yashfa al-adhan wa yutira al-iqama to shi Imam Malik ya haka ya rawaito ya haka ya rawaito to amma kuma wato akwai abin da ake cewa ziyadatu fiqa ziyadatu fiqa in fiqa ya rawaito wani abu ya kare akan waɗanda suke su ma fiqat ne to ana karɓar riwayar nan tasa da take kare ko ba a karɓa akwai tafsiri a wajen malamai amma dai ziyadatu fiqa za ka ce maqbula ce ana karɓar ta wanda a wajen Imam Malik din ma ana karɓar ta kuma yana karɓar ta amma a nan bai karɓe ta ba saboda farko dai a riwayarsa babu ita sannan kuma ta ci karo da wani ginshiki na abin da ya gina fahimta a kai shine abin da ya tashi ya ga ana yi a cikin Madina in an zo iqama wanda kuma Madina ba garin jahili ba ne ba tunda manzon Allah ya zauna har zuwa lokacin su Imam Malik gari ne na malamai saboda haka shi yasa in an zo kiran sallah a ce qad qamatis sala Allahu akbar Allahu akbar ba qad qamatis sala qad qamatis sala su biyu ba to shi yasa shi aikin mutanen Madina din ana ganin Imam Malik ya faɗaɗa wajen ruku da shi akwai wasu abubuwan da fahimtu ne ra'ayoyi ne amma duk Imam Malik ya shigar da su ƙarƙashin ruku da aikin mutanen Madina amma abubuwan da suke dama sun shafi kamar ruwaya to anan idan Imam Malik ya riko da aikin malamin abinda mutanen Madina to hujjarsa tana da ƙarfi ƙwarai da gaske sun yi tattaunawa da abinda Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ɗalibin al-Imam Abu Hanifa game da tantance menene sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam girman sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam kwanan au na manzon Allah wanda ake cewa mudan nabi din ya girman sa yake ma'ana yawa ne ya yawan yake in nauyi ne ya nauyin sa yake ya yayi to shine sai shi Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ya bada bayani cewa ai ga girman sa kaza kaza kaza kaza kaza babali sai yace kai kana bani mamaki kana cewa girman sa shine kaza ni fa anan da nake in nace maka yanzu mutane su fito mun da kwano wanda ake awo da shi a gidajen su daga nan har zuwa manzo Allah sai a samu sama da mutum goma da za su dauko kuma abinda aka ce ne Imam Malik ce ku je ku kawo kwanukan da kuka gada baba zuwa kakan kaka har zuwa ga annabi to a wannan kwanon da shi ake awo a gidan su so saboda haka shi aikin mutanen Madina din akwai inda babu ko shakka dole ne a sallama ma Imam Malik cewa hujja ce saboda wani abu ne wanda logically dole ka karbe shi sannan kuma wani abu ne wanda ya shafi kamar rawaito wani abu ne aka yi amma ba ta hanyar sanadi ba amma riwaya ce ta zama kamar riwaya ce mutawatira shi ko mutawatiri baya bukatar sanadi yawwa mutawatiri da kai mishi sanadi da kada kai mishi sanadi in dai mutawatiri ne to mutawatiri ne yawwa yanzu misali mutawatiri duk da yazo ma cikin alqur'ani amma dai labari ne mutawatiri cewa abrahata a shekarar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo hari ga makka dan yazo ya rushe ka'aba
1: okay
0: wannan labarin mutawatiri ne saboda haka ba ma bukatar sai an ce haddathana fulan sannan za mu yadda cewa abrahata yayi wannan in mun samu wani sanadi da wata riwaya da ta tabbatar da haka ai is okay ba wani abu amma dai ba wai wannan riwaya ita ce take tabbatar mana da wannan zancen ba saboda shi mutawatiri ne asalin sa ya riga ya sha da dai wannan misalin kamar yadda na faɗa kuma alqur'ani ma ya ishara zuwa garin shi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim qiran ababil tarmim bi jalatin min sijil fa ja'alam ka asmin ma'kul duk da ai a cikin nan ba za ka iya fahimtar wannan zancen kai tsaye to kuma ba da ji kana da wani hadisi ingantacce da ya zo da labarin cewa abrahata ne ya kawo hari zuwa maka dan ya rushe ka'aba a shekarar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama wanda malamai suke cewa wannan mai na cikin irhasat wato kananan alamomi da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallama zai bayyana to saboda haka wato akwai abubuwan da an rawaito su ne wanda suke ta hanya ce wanda take mutawatira kamar riwaya ce amma ba sanadi aka yi mata ba labari ne wanda yake mutawatir to wannan babu ko shakka yana da ƙarfi amma akwai abubuwan da fahimta ci wani daga cikin magabata a cikin malaman Madina shi kuma Imam Malik sai ce wannan shine abin da yafi soyuwa zuwa gare ni saboda shine abin da na samu malamai suna kansa a nan Madina wanda kuma wannan abu ne mai kyau shi ma saboda in dai ba wai abu ne wanda ya tabbata cewa kuskure bane ba to abin da ka samu malamai suna kansa a garinka shi ya kamata ka tafi akai shi yasa yana cikin kuskure wanda a yanzu da yawa daga cikin masu karantarwa suke yi kuma wanda yana daga cikin abin da ya hargitsa tunani da lissafi wajen karantarwa shine dauko littattafai da wasu mazhabobi a yi ta karantar da su ka rasa ma ina aka nufa wannan mazhabar ta Imam Malik ta ishi duk wanda zai yi addini har ya yi ya gama inda aka zo wani abu wanda ya tabbata cewa wannan misali ya saba wa hadisi sai ka bi hadisin ka ajiye ta amma ita mazhabar ba ta da wata aibi ba ta da wani nunin da za a ce wai aje ta to amma za ga misali yanzu wani sai je ya dauko littafin Hanbaliya wani ya dauko na Shafi'iyya wani ma ya dauko na wanda suke cewa su ba su da mazhaba sai a zo a wajen karantarwa sai ka rasa ina aka nufa
2: ba a da wani curriculum ake cewa ko kowanne abin nan mukarrar syllabus ne ko me wanda ake tafiya a kansa wanda kuma kusan duk inda ka je a kasashen musulmi gaskiya ba haka bane ba mu ne wanda kawai abubuwa yanzu ka zo mana to daban suke zuwa mana in ka tafi yanzu Saudiya Hanabila ne mazhabin Imam Ahmad akan ta ake karantawa amma in ta saba da hadisi suna ajewa sai su dauki hadisin misali
1: shikenan
2: in ka tafi Maghribul Arabi Tunisia Algeria da sauransu wannan kasashen musamman inda ake da malamai kamar Tunisia kamar Algeria kuma Malishiya ce amma malamai waɗanda suka tumbatsa dan an ce ana Malishiya kana ga cewa in aka zo wani abun da gashi lalle mazhabar tana da rauni sai ayi ruku da abun da yake mai karfi ko ta saba da wani hadisi wanda yake a fili sai ayi ruku da wannan hadisin sai a kyale ta a daidai wannan wajen amma wannan hanyar da aka bude ita a ita ce karshen fauda ita ta kawo rudani sosai shi yasa sai ilimi ya zama mai arha kowa yana iya zuwa ya faɗi abin da ya ga dama domin da a ce akwai tsani misali yanzu in aka zo sai mutum ya karanta a halali sai ya zo ya karanta Ibn Ashir ko wani makamancin wannan din ko wancan sai zai karanta risala daga risala misali sai tafi muktasar to kaga ya biyo hanya da haka yanzu idan yazo yana maka karantawa ko yana bada ilimi zaka fahimci akan hanyar malamai yake ba baragadarsa kawai yake yi ba amma wanda ma ya yarda zai yi wannan din ba mamaki ya tsallake ahalari daga ahalari sai tafi risala daga risala kuma sai shilla muktasar yasa wani malami yake cewa alamatul jahli li hadhal jili tarku risalati ila khalili wal akhdari li ibn ashir wa tarki baini li risalati hadhar alama jahilcin wannan zamanin da ake ciki shine mutun ya bar risala biyi risala ba sai ya tafi muktasar khalil sannan kuma mutun ya bar ahadari sai ya tafi ibn ashir ko kuma ya bar ahalari da Ibn Ashir sai ya tafi risala to a wannan tsarin da ake tafiya wanda ma ya yarda zai wannan din ba kowa ke daukuwa daga farko har ya tsaya zuwa inda Allah ya tsayar da shi ba ballanta na tsarin da shi ma wanda ya dauko shi bai san yanda aka gina shi ba bai san ina ne farkon sa ba ina ne karshen sa wani tsarin ma bai da farkon bai da karshen so saboda haka wannan ya haifar da fauda a cikin wajen karantawa shi yasa wanda bai isa ya ci uffan akan addini ba ya samu dama saboda ai baka da wani skill da zaka auna shi ba ma auni auni igiya ne kawai
1: igiya
2: ne shine cikakken awon igiya wannan saboda haka kawai ta bargaza ce jama'a wallahi ta bargaza ce iya ta bargaza ta more ce iya ta more akwai mutanen da inda a ce sun yi wa kansu adalci to bai kamata a ce suna buɗe baki su magana da sunan addini ba saboda rauninsu ya kai rauni suna da buƙatar su ci gaba da koya in Allah ya sa suna da rabo bayan sun koya sai su zo su faɗa to amma ina ya dai Allah ya mana mafita kawai
1: Allah ya bamu mafita
2: amin
1: Allah ya sa kare alkhairi
2: amin
1: to akramaka Allah a ƙarƙashin wannan gaba shin akwai lokutan da Imam Malik yake fifita amal ahli Madina akan hadisi a hadisin ahad
2: an shine kamar yadda na gaya maka wato za a zo ga wani ya rawaito wani abu misali yanzu hadisin Abu Qatada wanda yake magana akan cewa idan aka yi azumin Ramadan to man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyamid dahr
1: na'am
2: ai kaga wannan hadisi ne wanda yake marfu'i duk da dai akwai wasu yan maganganu hiki haka game da ingancin sa amma dai gaba daya magana ce ta cewa hadisi ne tabbatacce zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama amma hadisin nan da kasashen aka rawaito shi babu ruwaya sa a Madina dan haka Imam Malik idan ma bai san shi ba ba abun mamaki bane ba in kuma ya san shi Imam Malik sai ya amfani da abin da ya ga malamai sun tafi akai a Madina shi bai tashi ya ga malamai ko wani wanda ake koyi da shi yana zabga wannan azumin a wannan salon da mutane suke yi idan an kare azumi ba saboda haka shi yasa sai Imam Malik ya inkari amma ba wai sunnar koyin azumin gaba ɗaya Imam Malik yace ko abin da in kani ba wato wani abu ne da ya taso mutane suka dauko wannan hadisin sai suka zo suke anki da shi a wata siga wadda take baibai ba daidai ba ana idar da azumi wala Allah rana idi kawai ba sai azumi ba jibi kawai sai su sab abin nan sai su kama azziyawa sai sun yi azumi shida to wannan zahira ita Imam Malik ya kausasa magana aka yace jahili zai iya daukan cewa in ba a yi wannan shidan ba ma ramadanin bai yi ba sai ya dauka cewa wajibi ne yace kuma shi bai ga ma'abota irin wanda za a yi koyi da su suna yin wannan azumin a wannan sigar ba ba azumin ya hana ba duk wanda suke masu taƙiƙi a cikin malaman mazhabar Imam Malik za su gaya maka wannan zancen cewa ba wai azumin yake magana gaba ɗaya ba a'a zahirin yadda ake yin azumin shine abin da yake muhallin inkarin Imam Malik saboda haka hadisin nan tabbatacce ne amma kaga abin da ya rawaito abin da ya gani na wato fatawoyin malamai da aikin su kuma shine abin da ya riko da shi saboda haka ko a yanzu abinda mutane suke yi in suna so su yi riko da wannan sunna ya kamata su gyara in an yi azumin nan farko dai shi tunda azumin nan ba na wajibi bane in kana yi ma ka je kai kayan ka ba wanda ya sani
1: na'am
2: fito da shi ma laifi ne ka zo kana ga mutane cewa za ka yi sitti shawwal ko ka yi sitti shawwal to waye tambaye ka shi sitti shawwal ba nafila ba ce ba to waye ce maka ana bayanin nafila a ce na yi aikin nafila ai babu dalilin da zai sa ka bayyana aikin da yake na nafila ne sai dai in wanda dama dole a bayyana ake yi kamar sunna ta ratiba wadda ake kafin salloli ko bayan salloli ita ma za ka ga ai ana kokari a sirranta ta wata shi yasa za ka ga a cikin gida ake yi kafin a zo masallaci ko bayan an fita daga masallaci asali a aikin nafila koyi shi ake sai inda shari'a ta zo ta ce a bayyanar da shi to kaga maganin cewa za ka yi ka zo kana maganin cewa wani ka yi ko wani ba ka yi ba ko ku a'a ni na yi kaza saura kaza wannan ya fitar da shi daga maganin cewa nafila ne nafila yi za ka yi kawai wani ma bai san kana yi ba haka yi ka gama kayanka saboda in ka bayyanar da shi a haka to wannan shi ne zai ba zuwa ga abin da su sai Imam Malik din suke kyamata sai a mai da shi ya zama kamar wani wajibi ne in kai azumin baka yi ba ma kamar azumin ka bai cika ba wanda kuma ba haka bane ba
1: Allah ya saka da alkhairi
2: amin
1: kafin mu ci gaba fara mu kara karanto lambobin waya akwai 07077795239 akwai kuma 08174577777
2: na'am
1: karamar kallawo to ga kira ya shigo assalamu alaikum na'am to na ga ya kace kiran
2: bismillah ci gaba
1: tambaya ta gaba mala shine dangane da abin da ya shafi maslaha mursala da ita ma akwai ta wannan mazhaba menene ma'anar ta sannan kuma ta yaya wannan mazhabar take amfani da wannan ka'ida wajen warware sababbin matsaloli da suke tasowa a wannan zamanin ina ga kiran nan ya dawo
2: to
1: na'am to ko maganar ce ko wani ɗan ya kira matsala
2: wace ba maganar ba ta fita
1: to na'am
2: to abinda kai magana a kai na Allah masajiful mursala na daga cikin abubuwan da Imam Malik ya riko da su wanda kuma suna ciki
1: wa'alaikum salam wa rahmatullah
3: barka da dare
1: na'am barka da waraka an yi lafiya to masha Allah
3: na'am malam barka da
1: lafiya to malam yana jin ka Allah saka da alheri
3: wannan fadakarwa da ake Allah ya saka da alheri
1: amin ya Allah amin ya Allah to Allah ya saka da alkhairi muna godiya Masha Allah, na amaranka na magana.
0: To,
1: Salihu Mursal.
0: Su'al Masalihul Mursala suna daga cikin abinda ake cewa al-adilla al-aqliyah.
1: Na'am.
0: Kuma suna daga cikin al-adilla al-mukhtalaf alaiha. Wato suna daga cikin dalilan da lissafi ne kamar tunani ne na hankali. Sannan kuma suna daga cikin abin da an yi sabani a kai, wasu daga cikin malamai suna ruku da su, wasu kuma ba sa ruku da su. To amma Imam Malik yana ruku da Masalih Mursala. Yana ruku da wannan. In an ce maslaha mursala, shi ne wani abu da ya zo wanda maslaha ne, kuma shari'a bata tabbatar da shi ba, bata kuma kore shi ba. To wannan shi ne abinda ake cewa maslaha mursala. Domin wanda shari'a ta tabbatar da shi, to za a yi ruku da shi ne a matsayin shari'a ta tabbatar da shi. Sannan kuma wanda shari'a ta soke shi, shi ma za a soke shi ne akan cewa shari'a ce ta soke shi. To amma wanda shari'a bata tabbatar da shi, wato bata soke shi ba, bata kuma tabbatar da shi ba tun shiru a kansa, to wannan shi ne inda yake mahallin saɓanin. Kuma shi ne inda Imam Malik yake ruku da ita al-maslahatul mursala din, sai ya gina hukunci a kai. Don mu ba da misalin da za a iya fahimta a kusa-kusan, kamar yanzu rubuta al-Qur'ani da aka yi bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Rubuta al-Qur'ani din nan a haɗa shi ya zama kundi guda ɗaya a waje ɗaya. Maslaha ce. Saboda me dalilin wannan ne yanzu muke da al-Qur'ani a hannunmu wanda za mu buɗe daga fata zuwa miljannati wan nasi. To wannan maslahar, wato shari'a bata soke ta ba, sannan kuma bata zo kai tsaye da cewa a yi ta ba. To amma za mu ga cewa ko a tattaunawar da aka yi da sayyidina Umar da sayyidina Abubakar, sanda sayyidina Umar ya zo yake cewa da sayyidina Abubakar ya riski wannan al'umma tun kafin sabani ya yadu a tsakaninsu, ya hada su akan al-Qur'ani, ya tattara al-Qur'ani a waje daya. Ai za ka ga abin da sayyidina Abubakar yake cewa, ya zaka umarce ni da in yi wani abu wanda manzan Allah bai yi ba, haka ya gaya masa. To amma bai gushe ba, suna tattaunawa har sai da sayyidina Abubakar ya fahimci cewa wannan abin alheri ne. Kuma aka kirawo Zaid ibn Thabit cewa ya zo yi wannan aikin, shi ma da aka gaya masa sai ya sake cewa, ya za su zo su sa shi abinda manzan Allah bai yi ba. Suka ce da shi ai alheri ne, shi ma daga baya sai ya zo ya gane. A ƙarshe sai aka zo aka rubuta al-Qur'ani a waje ɗaya, wanda anan abin da ya kamata mu fahimta ba wai al-Qur'anin baya rubuce ba ne ba, dama an rubuta shi, amma ba a zo an mai da shi kundi guda ɗaya ba. Yawwa, duk inda aya ta sauka ɗaya biyu ko sura, manzo Allah yana sawa a rubuta ta aje a aji, ko a jikin fata, ko a jikin fale-falen dutse, ko a jikin kafadar allon kafada na ƙashin dabbobi da sauransu, abubuwan da ake dai rubutu a kansu a wancan zamanin duk an rubuta, amma ba a mai da shi a waje ɗaya ba. To yanzu abin da ake so a yi ɗin nan a mai da shi a waje ɗaya ɗin nan, wannan shi ne misalin da yake a fili wanda zai nuna maka me ake cewa maslaha mursala. Saboda haka yanzu ba inda muka ji an ce kada a rubuta, sannan kuma ba inda muka ji an ce a rubuta, ma'ana ba inda aka ce a mai da shi kundi, ba inda kuma aka ce kada a mai da shi, amma mai da shi kundin maslaha ce.
1: Gaskiya ne.
0: Saboda wannan shi ya sa
2: mutane suka ƙara koyi karatun alƙur'ani aka samu makaranta jewa ba sai muhaddata ba kafin wannan lokacin duk makaranta muhaddata ne saboda kawai da ka ake yi amma yanzu da ya zama cewa akwai kundin an zo an rubuta shi wannan sai ya sa mutane suna iya karantawa da yawa ko da ba su haddace ba wannan sai ya sa kariya ga alƙur'ani sai ta ƙaru ta yawaita ga wanda aka haddace a kirji ga kuma wanda ake da shi a rubuce ko a takarda ko a kaza wanda dai shi ne yanzu ma a wayoyin mu duk gashi nan sanadin dai wancan din ne da sauransu to Imam Malik duk abin da yazo da irin wannan sigar wanda akwai maslaha a ciki shari'a bata so ce wannan maslaha ba bata kuma tabbatar da ita ba to shi yana tabbatar da ita shine sai a ce wannan abin maslaha ce mursala shi yasa akai hukunci da cewa a yi wannan abin misali na'am
1: to Allah ya saka da alkhairi karamin kallawa lokaci ya zo ƙarshe
2: to
1: na ga sai mi sallama da masu saurare sai kuma wani sati
2: to in Allah ya kai mu sati na gaba sai mu dora daga inda muka dakata wallahu a'lam sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك

0: يأخذنا نحو السرين.
1: 97
2: زينب ke da Alhaji eh duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare ba a raba ku
3: me zan ce ba ma gajiya da juna
2: to yaushe muke sa rana na uku
3: ce abu game da na uku
2: amma
3: ni da Alhaji mu amince cewa jiki na na bukatar lokaci shi yasa ina da 7790
2: daga Honey and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samu bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata dan samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa tafiyar ki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba kira 7790 a yau ko ku aika mana da sakon WhatsApp a 09097133400 Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya.

0: Kibochi yung One Gary Mix may sikat araw ako ay kajudatin ka.
1: Gary Mix.
2: Wannan tarin fuka har yanzu bai sike ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba garaba da ni
3: ai na fada maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
4: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na shani
2: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
5: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi
6: Musa, kwane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
7: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
6: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai konnan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Ka bi wannan ki gwada.
7: Ah, Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda

0: a tara hankalinka domin ka samu cikakken lada kuma domin ka sauke nauyin da aka dora maka. Walidha afana Allah ta'ala ala alladhina hum fi salatihim khashi'un, saboda haka ne Allah ya yabo ga waɗanda suke da nutsuwa a cikin sallar su. Bi annahum alladhina yarisuna alfirdausa hum fiha khalidun, kuma a ƙarshe ya ce su ne wanda za su gaji aljannar firdausi kuma su shiga su dawwama a cikinta. An gane ko? Wallazina hum ala salatihim khashi'un, waɗanda suke da nutsuwa a cikin sallarsu. Ya ce wal ihdadil qalbi fi salati asbabun, kuma abinda ke sa zuciya ta natsu a yayin sallah wasu sabubba ne da dalilai. Minha, daga ciki, alisti'azatu minash shaitan, neman tsari daga shaitan, domin shaitan kullun abinda yake so kayi ibadar da ba za ka ci gajiyarta ba. In yayi kokarin ya hana ka sallah ka ki hanuwa, to sai ya zo ya sanya ya zai kuma ya kwashe maka ladan ya barka kayi ta gingirin haka amma cikin ba komai fanko. To da ka matakin farko da za ka yi dan ka samu nutsuwa a sallah shine ka nemi tsarin Allah daga shaitan tun a farkon farawa. A yayin fara karatu kayi isti'aza, ko da ba za ka fito da sautin a bayyane ba, tunda sunna ba ta nuna haka ba, to sai kai a boye, domin Allah ya ba mu gamammiyar ka'ida, in dai za mu yi karatun Qur'ani mi ne mi isti'aza. Fa idza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitan, in dai za ka yi karatun Qur'ani nemi tsari daga shaitan. To wannan karatun ko a cikin sallah ko a wajen sallah. To lokacin da zaka fara karatun sallah kai a'udhu billahi, matakin farko kenan na samun nutsuwa, domin shaitan din da zai zo ya maka wasa da hankali, yanzu ka nemi Allah ya nesanta ka da shi ya kore maka shi. To wannan shine wa tadabburu qira'ati sallah. To sannan ka tara hankalinka lokacin da kake karatun sallah, ka rinka sanin me kake karantawa, ba wai ka san surar ba, a'a ka san ma'anar karatun naka. Kaga wannan yana buƙatar dole sai an yi karatu kenan. Qul huwallahu kake karantawa, ka san me qul huwallahu nan take cewa. Falaki da nasu ka iya kake karantawa a sallah, dole ka san ilimin su me suke kunshe da shi na ma'ana. In ka zo kana karantawa a sallar, ma'anar ta rinka biyo zuciyarka, ka rinka hararota. Wannan shi zai sa kai sallah cikin nutsuwa, hankalinka a tattare da kai, kuma ya zama ka sauke nauyin da Allah ya dora maka, kuma kai ibada karɓaffiya. Wa anwa'u dhikri fiha, da dukkan nau'ukan zikirin da aka ce ayi a sallah, to su ma sai mun san ma'anonin su. Subhana rabbiyal a'la, da kake fada a cikin sujjada, me ma'anarta? Subhana rabbiyal azim, da kake fada a ruku'u, me ma'anarta? Subbuhun quddusun rabbul mala'ikati wa ruh, me ma'anarta? Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim, me ma'anarta? Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, me ma'anarta? Dole ne sai ka san wannan, ba magana ce ta malamai ba fa, magana ce ta sauke faralin ainihi. Daidai kunmu dole ne mu san wannan, in fadada cikin sanin wannan shine ilimi, amma in san gwargwadon na bukata, wannan wajibi ne akan kowa. Yadda dole ne ka iya Fatiha duk jahilcin ka kafin kai sallah, to dole ne kuma ka san ma'anar Fatihar. Sanin na sanin mu sanin su ba zai dauke naka ba, ba zai wadatar da naka ba. Kai kadai kake karanta Fatiha ka, kai kadai zaka fassara wa kanka da kanka ma'anar Fatiha a lokacin da kake karatunta a sallah. Istighfarin da kake yi, salatin da kake yi, haylalar da kake yi, me ma'anar su? Da kai mai tarin yawa, wanda kai kwaya daya kwallun kwal, wanda ka san ma'anar sa kuma ka hararo ma'anar a cikin zuciyarka. In dai ba shari'a ce tace yi adadi kaza ba, to da ka damu da yin adadin, yi kwaya daya garanti gangariya mai wannan halin. Ina fata an gane. To da haka wannan kina. Wa minha, daga cikin abubuwan da suke sa a samu nutsuwa a sallah, ja'alus sutura, sanya sutura a gaban mai sallah. Ko dai ka sa wani abu, ko kuma ka matsu kusa da wani abu, ta yadda wani in ya zo ba zai wuce ta gabanka ba. In ya zo zai gane sallah kake yi ga alama, sai ya nesa da kai in zai wuce. To kaga wannan ya taimaka maka wajen ka samu nutsuwa. Amma matukar kana sallah, wani zai zo ya gifta ta gabanka, to sai ya dau hankalinka. Waja'alun nazarati mawdi as-sujudi, kuma ka kafa idanka a daidai inda za ka yi sujada. Ba wai ka sunkuyar da kanka haka ba. Kan naka yana tsaye daidai, amma kwayar idan tana kallon inda za ka yi sujjada. An gane ko? Ba durkusar da kai ake ba, ba kuma daga shi ake ba, saita shi ake daidai. to sannan amma kwayar idan sai ka rinka kallon inda zaka sanya goshinka in kai sujjada kama anna dukhulal insani fiha ba'da alfaragi min ash-shaghilati anha kamar yadda shigar mutum cikin sallah bayan faraga yana daga cikin abubuwan da ke shagaltar da mutum daga sallah mana wani abu ya shigo maka cikin sallah ko kana cikin wata damuwa ka shiga sallah to wannan yana daga cikin abin da zai hana ka nutsu yayin sallar kan naum kamar ka shiga sallah kana jin bacci ko kana cikin yin sallar bacci ya kama ka shi yasa sallah in ba ta farilla bace ba kana jin bacci to baccin ya fita kuma ko kana tsaka da yin ta sai ka fara gingidi to ka bar sallar ka je kai baccin ka yafi haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ku yi sallah matakar ba ku fara jin bacci ba da kun ji bacci ku bar sallah ku tafi ku yi bacci domin kada ɗayan ku garin ya yaba Allah ya koma yana sumbatu yana zagin kansa da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci ya tarar masallacin sa an daura igiyoyi yace waɗannan igiyoyi na menene daga wannan dirka zuwa waccan dirka suka ce ai wannan igiyoyi na in kana jan musalla ne muka dan gaji muka fara gingidi sai mu makalkale yace kai ku kwance su ku tafi ku je ku yi baccin ku ina fata an gane wa shuhudu ta'ami ko wa shahawatu ta'ami haka nan sha'awar abinci kana jin yunwa kuma ga lokacin sallah yayi to fara cin abincin shine akan me akan yin sallar idza uqimatul isha wa quddima bil asha fabda'u bil asha idan an yi iqamar sallar isha ba wai sai kuma isha kadai ba koma wace sallah manzo Allah ya buga misali ne da isha a matsayin samfur amma koma wace sallah ko an kai ga iqamarta sai ga abinci yazo kuma kana jin ci to ka fara cin abincin kafin kai sallah ba wai shi ma yace ci ne gaba da sallah washarab haka nan sha ga abin sha ga sallah to sai ka fara shan abin sha dan ka samu nutsuwa sannan sai ka shiga sallah imamu sanani ya rawaito ko ya kawo a cikin littafin sa na subulus salam athar na abdullahi dan umar Abdullahi dan Umar da an yi iqamar sallah in ga abinci baya ko kallon masallaci sai ya ci ya koshi sai ga yara tabi ai suna ta gaggawa yace ya ruwa kenan sai yayi dariya yace mu ba haka muke ba a zamanin annabi mu a zamanin annabi in an kawo abinci abinci muke fara ci kafin mu shiga sallah to da haka wannan min aqwa asbab ihdaril qalbi yana daga cikin mafi karfin dalilan da suke natsar da zuciya su tara maka ita waje daya musamman in za ka yi sallah ولذا نهى عن الصلاة حال حضور الطعام كنهي عن الصلاة حال حضور الطعام saboda haka ne aka hana yin salla in ga abinci a kusa alhalin ana da bukata aw mudafa'atil akhbasani ko kuma lokacin da mutun yake matse da najasa guda biyu yana jin fitsari ko yana jin bahaya ko yana jin duka kuma ya matsu in dai matsuwar ta kai zuciyarsa za ta rinka karkata zuwa ga abin to bai kamata yayi sallah ba yaje yayi sannan sai yazo yayi sallah li'anna fi zalika mashghalatun 'ani salah domin matakar yace zai matse ko ba haya ko fitsari to fa sallasa rabi da rabi ce wannan abin zai dauki hankalin sa gabaran sallah wa zahaba al-jumhur min al-ulama ila sihhati salati man ghalabat ala salatihi al-wasawisu jumhurun malamai sun tafi akan cewa sallar wa me yawan waswasi tayi tare da karancin lada amma ba zaka ce sallar ba tayi ba walakin ma anqasi sawabiha sai dai ladan ya tawaya wa zahaba abu hamid al-ghazali imamu abu hamid al-ghazali ya tafi wa ibn al-jawzi da ibn al-jawzi ila butlani ha suka ce sallah ba tayi ba amma dai jumhuru magana su tafi karfi idan ka dai wanda mutun ya zama cewa ya tara hankalin sa dan ya samu cikakken lada kuma ya samu khushu'i الحديث السابع والعشرون بعد المئة حديثي نتري دا أشرين دا بكوي أنا عائشة رضي الله عنها دا قوار مؤمنين أنا عائشة ألا مدعوك تنسر كي يكارا متئد دا تونان حديثي نتري دا أشرين دا بكوي كو تو إمبا من تابك ما يدا نجي من أفرق وانكرا تو أبايا منغم دباب ذكري بايا أنغم سلا تو دا يدا كتشم علمي البرماوي يكي تشيوا ita sallah a shi zikiri iri biyu ne akwai zikiri na baki akwai zikiri na zuciya kuma ita sallah tana burkatar dukkan waɗannan zikirrukan guda biyu na bakin da na zuciyar to yanzu a baya mun gama da zikirin baki yanzu zamu shiga zikirin me zuciya domin khushu'i zikiri ne na zuciya aiki ne da yake banta da zuciya. Shine Sheikh Bassam yace zakaral barmawi fi munasabati hadha alhadith libab adh-dhikri. Barmawi yace abinda yasa aka kawo wannan hadisin da zamu karanta a babin bayan an gama babin zikiri, zikiri na baki, yace anna adh-dhikra, saboda shi zikiri na wa'ani iri biyu ne, lisaniyun wa qalbiyun, akwai zikiri na baki akwai zikiri na zuci. Falamma zakara al-muallifu ma warada bil lisani aqba as-sala, bayan mai wallafa littafi ya gama ambatan abinda ya tabbata na zikiri bayan an gama sallah wanda ake da baki, zakara ba'dahu adh-dhikra alladhi yanbaghi lil qalbi, sai kuma zai ambata maka zikirin da shi kuma na zuciya ne, wa huwa shine Allah ya shigala an as-salati bi shay, kada bai sallah ya shigaltu a cikin sallarsa da wani abin da ba sallah ba. Shine mala ya kawo wannan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama na Aisha tace haqiqa manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, salla fi khamisa, yayi salla da wata riga. An gane ko? Ibn al-Athir a cikin garibul hadith yace idan aka ce khamisa, khamisa ba kamisa ba, kha bil kha la bil qaf, khamisa domin kamis tufafi, amma khamisa wani nau'i ne na tufafi, riga ce. Da haka Ibn al-Asir yace saubu khizzin, tufafi ne na yadi ko kace na kirtani, aw sufin ko kuma na gashin dabbobi kanana. Kun san kananan dabbobi masu yawan gashi, ana cire gashin nasu a sarrafa shi ya zama tufafi, ko ai bargo ko ai rigar sanyi ko wani abu. Tun zamanin Annabi ana haka sallallahu alaihi wa sallam. To da ka kamisa wani tufafi ne ko dai na kirtani ko kuma na gashin dabbobi. Waqila a wani kaulin an ce la tusamma khamisa, tufafi ba a kiransa da suna khamisa illa an takuna sauda'a muallama, sai in ya zama baki ne mai rodi-rodi. To da ka kamar ana cewa ne Annabi yayi sallah da wata riga ta gashin dabbobi ko ta yadi, amma baka mai rodi-rodi mai dishi-dishi. To manzo Allah da yayi sallah a cikin ta laha a alamun ita rigar ko tufafin tana da zane-zane ko alamomi, ba dai plain bane, ma'ana mai kala-kala ne daban-daban. Fa nazara ila a'lamiha, manzo Allah yana sallah sai yake kallon zanen rigar da take jikinsa. Nazara ya kalla kallo sau daya. Falamman sarafa, bayan ya idar da sallah, kala sai yace izhabu bi qamisati hadhihi ila abi jaham, ku dauki wannan rigar ta ku kai ta wajen Abu Jaham. Abu Jaham wani zabuni, wani mai saida kayan kaya ne, mai saida kayan sawa. An gane ko? Kuma daman shi ya ba Annabi kyautar rigar. To Annabi yana sallah sai zanen rigar ya dauke shi sai ya kalla, wannan kallon da yayi kadai sau daya, da ya idar da sallah sai ya cire rigar yace gashi a kaiwa wanda ya bashi ita, shi mai saida riga wanda ake kira da suna Abu Jahab. Sai yace wa'atuni bi an bijaniya, ko bi an bijaniyati Abi Jaham, ku ce Abu Jaham ya sauya mun wata rigar ba wannan ba, ya bani ambijaniya. Ambijaniya ita kuma riga ce da bata da rodi-rodi, filan ce, mana kala ɗaya ce. Sai manzo Allah ya ce fa innaha, domin ita wannan rigar da aka bani a farko khamisa kenan, alhatni anifan an salati, ta ɗauke hankali na ɗazu gaburan sallata. To abinda wannan yake nuna ba shine riga mai zane-zane wani lokaci tana iya shagaltar da kai a sallah, zane-zanen ta yana iya ɗaukar hankalinka, kuma in a sallah ce ta jam'i ko ba ta ɗauki hankalinka ba, kuma ta iya ɗaukar hankalin waninka wanda yake bayanka, shi kuma can yana ta ƙura maka ido, don shaiɗan ne baya raina abin da zai ja hankalinka da shi. Kawai in rigar mai zane baki da ja ne, kawai sai ya ɗau hankalinka ya ce kalli zanen bakin nan, sai kai kawai sai ya tafi da hankalinka, kawai daidan ya ɗauki hankalinka gaburan kila karatun Fatiha ake ka dauko tiryan kana jin ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu to baya so ka fahimta ihdinas siratal mustaqim baya so ka kai ganin to sai dauki hankalinka dan abu kankani shi shedan yana iya amfani da shi wajen ya dauki hankalin mutum an gane ko to sannan wannan hadisi yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah da riga mai zane kuma da idar didda ya cire ya ce a canjo masa amma bai sake sallar ba shi yasa malamai suka ce idan mutum yayi sallah da riga mai hoto ko mai zane sai a ce masa gaba karka sake amma sallar sa tayi Imam al-Bukhari yayi babi a cikin kitab Sahih al-Bukhari kitabus salah yace babun wanda yayi sallah da riga mai hotuna sakewa ake ko ba sakewa ake ba bai ce komai ba sai ka wannan hadisin Hafiz Ibn Hajar yace wannan ya nuna ba a sakewa ai annabi bai sake sallar ba ina fata an gane to sannan in dai shedan zai iya jan hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga ya kalli zanen riga to ina gani ina ga kai kuma an yi haka ne dan a koya mana mu yan baya karka ce ai ni na fi karfin shedan ai kaza da ka ce ka fi karfin sa to yema kai sha biyu ai alaman ma baka fi karfin nasa ba kenan daka shi kullun gogormaya ake da shi ai fada wata rana ya ka da kai wata ran kuyi ragas wata ran kuma ka kwada shi da kasa to so ake fadan karshe ya zama kai ka dauko kofin kai ka kwada shi da kasa ka tsallaka lahira ka bar shi a duniya to insha Allah kai nasara to daka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi haka ne dan ya koya mana in hakan ya faru gare ku kuma to haka ya kamata ku yi shi yasa aka samu da yawa daga cikin magabata in dai suna sallah tunanin wani abu ya zo musu a rai na kayan duniya kuma wannan abun mallaka su ne to da sun idar da sallar nan za su kyautar da abun haka suka daukar wa kansu kamar yanzu kai ne kana sallah sai kai tuna ka tuna motarka to shikenan sadaka ta ka to su haka suke yi saboda imani bisa ga ka'idar annabawa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk da ba kyautarwa ba amma sai ya canja to haka annabi Sulaiman aka ce wata rana ya zauna ana yi masa fareti ana wuce masa da dawakansa garin sauraron wannan dawakan da karɓar fareti har lokacin sallah ya kusa wucewa rana ta kusa faduwa shine Allah ya ce id urida alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad fa qala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alai yace yanzu kallon dawakan nan ne ya shagaltar da ni gabarin zikirin ubangiji sallah har sal rana ta fadi sai ce ba zai yi ba ku dawo da dawakan nan a dawo da su ubangiji yace fada fika masham bisuqi wal anar duk dawakan sai da ya sare musu kai ya sare kafafuwan su malamai suka ce yayi haka ne dan yewa kansa da kansa ladabi kuma yayi haka ne saboda a shari'ar sama akwai cin doki yanke sun da ya da sare sun da ya abin nufi dan a ci yayi sadaka yace talaka duk ku debi dawakan nan ku cinye ina ma yanzu ne da mun ci daki yadda to daka dai wannan kenan mai ukhadhu min alhadith abinda zamu dauka na fiqhu cikin wannan hadisi mashru'iyatul khushu'i fi salati an shar'anta yin khushu'i a sallah shine nutsuwar zuci da tara hankali wa fi'lul asbabil jaliba lahu da yin dukkan abinda zai jawo maka yin haka wal ibtiadi an kulli ma yushghilu fi salati kuma ka nisanci duk abinda zai shagaltar da kai gaburan sallah an gane ko abu na biyu annashtigal alqalbi alyasiri la yaqdahu fi salah shagaltuwar zuciya dan kankani da wani abu baya cutar da sallah domin wannan shagaltuwar da annabi kankanuwar shagaltuwa ne da dan kankanin abu wannan ba zai cutar da sallah ba to amma wani zaka ga yaje inda ake kida ake kaza kaza wai anan zai yi sallah a nan dai zaka dudungura amma ba sallah ba abnauku karahatu tazwiqil masajid ba a son yi wa musallatai ado na kece raini kalmar tazwiq daga zawwaka ne zawwaka shine kwaba makuba ko kwaba ruwan gwal duk a baibaye masallaci da shi kaga mu yan izala ne mu wahabiyawa ne mu ahli sunna ne yau in ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a makka da haramin madina haramin makka da haramin madina duk zaka tara an yi wannan amma muna cewa yin hakan ba daidai bane. Malam Bassam da ya rubuta wannan daga can yake, amma yana cewa ba daidai bane. Wannan shine adalcin sunna. Ko ina yin ba daidai ba, in fadi ba daidan nan ba, ba daidai bane. Manzala yace as-sakitu anil haqqi shaytanun akhras. Duk mutumin da zai ga gaskiya ya shiru a kanta, to ya zama kurman shedan. Shedan ne kuma kurma. Abu bi Allah ya dora maka ka fadi gaskiya kuma ka aikata gaskiya. In ka ki fadatta dan kar a ce baka aikata, laifi bi fa kai. Ka boye kuma ka ki ka aikata. Amma in kai jarumtaka ka fada ko baka aikata ba, yanzu ka sauke nauyi nawa? Daya saura daya. Sai Allah ya taimaka maka shi ma dayan ka sauke. Da ka mai wa'azi ba wai duk abin da ya fada yake aikata ba, shi ma dan adam ne, amma akalla yayi ne, ya sauke nauyi daya ya fada. Yanzu saura na biyun shine yazo ya aikata. To da haka wannan kenan, yiwa masallatai kwalliya na kece raini, wannan yana daga cikin bid'o'in ƙarshen zamani, kuma alamomi daga cikin alamomin tashin alkiyama, kuma yana dauke hankalin mai sallah. To so da dama zaka shiga sallah, an rubuta nan laqad ja'akum, kana sallah kawai ba zaka san lokacin da shedan zai daga kanka yana kana kallon laqad ja'akum ba, sai ka kai ta ƙarshe kuma fa sallah kake. Wa fi'lul asnam, to sannan wa naqshuha, da yiwa masallaci zane-zane, kuma wani irin zane ne, in dai zai dauki hankalin mai sallah bai halatta ba. Kai hatta waɗannan ayoyin Qur'ani duk da ake rubuta a cikin masallatai bid'a ce, a zamanin manzo Allah babu ita, babu zane-zanen rubuce-rubucen Qur'ani nan inna wa annal masajida lillahi, nan Allahu la ilaha illa huwa, nan laqad ja'akum, nan waisa bid'a ce. An gane ko? Wal kitabatu fiha, da yin rubuce-rubuce bayan an yi zanen, lima yujlibuhu min ishtigalil musallin fi an-nazari ilayha, saboda abinda hakan yake jawowa na shigartuwar masu yin sallah wajen yin duba zuwa ga haka. Abu na hudu, fihi jawazu lubsil malabisil muallama lirrijali, ya halatta namiji ya sanya tufafi mai rodi-rodi mai zane-zane. An gane ko? Domin manzo Allah ya sa, illar da ya sa ya cire saboda me? Sallah. Kuma saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba irin mu bane a yau. Gaba ɗaya masu a wancan lokacin haka al'adarsu take, ba sa tara tufafi da yawa, ba kuma dan talauci bane. Rashin tufafinsu da yawa baya nuna talauci. Haka ɗabi'an mutanen da take. Yanzu nan Malam Aminu Kano sai a ce maka kayansa kala biyu ko uku. Na san wani kawuna abokin Malam Aminu Kano ne, kayansa uku ne, in dai zai ƙara na hudu sai ya sadaukar da sauran. Mutanen da haka suke. Kuma ba talauci bane, haka ɗabi'arsu take. An ce sayyidina Umar kayansa biyu, rigar da zai sa ta sanyi da rigar da zai sa lokacin zafi, har zafi ya wuce rigarsa ɗaya, har sanyi ya wuce riga kala ɗaya yake da ita ta sanyi. To wannan kuma ba talauci bane, halayyarsu ce irin can. Kuma saboda kayan a wancan lokacin masu kyau ake yi, ko mu in ka koma shekara 20 baya shaddadda kana wanke ta, tana ƙara kyau, tana ƙara ƙyalli. Sai kai wa shadda wanki 50 baka rabu da ita ba, amma yanzu ka gwada duk tsadarta, yi mata wanki 10 ka gani, za ta ganu. To wannan kenan. So da haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cirewa yace a tafi a canja masa wata. Yanzu in kai ne ba sai ka canja ba, tunda ka gane ga abin da take maka a sallah, to sai ka daina yin sallah da ita, ko ba haka ba? Abu na biyar, wa fihi istihbabu qabulil hadiyya, cikin wannan hadisi akwai mustahabbancin karɓar kyauta, ai maka kyauta ka karɓa mustahabbi ne, domin shi Abu Jaham da ya bawa annabi riga, annabi ya karɓa. Wannan ya nuna in an yi wa mutum kyauta zai yi me? Zai karɓa. To amma sai dai duk da haka, kamar yadda za mu ji a gaba, dan an baka abu fa ba bawa ka zama ba, kana kuma da ƴanci. Mutum zai iya ɗauko wannan ya baka, ka ce a ni ba wannan nake so ba, ka canja mu. A samun waje na ma baka, zai ce to ai ba roƙa ne ba, in ba za ka ba ni bari ki abinka. Amma da yawan mutane ba su fahimci wannan fiqhun ba, su masu kyautar ba su fahimta ba, su masu karɓar kyautar ba su fahimta ba. Wani yana ganin in ya baka ko ka karɓa ko ka, dole ne ma sai ka karɓa. A zan iya karɓa, zan iya cewa ba zan karɓa ba, in na karɓa kuma na gabe mun, ba zan iya cewa ai me? A canja mun. Manzo Allah ya nuna mana haka, an ba shi riga ya karɓa ya sa, da ya gaba tai masa bai ce akai a canja masa. Ba za a ce wannan ya fiye rainuwa, wannan ya fiye kaza, samun waje, a'a, sunna ce. Jabarin liƙalbil muhdi, abinda ya sa ake karɓar kyauta daga wajen mai bayarwa ba buƙata ba ce ba, a'a, dan a tattali zuciyarsa ne kada a bar masa mikin zuciya duk mutumin da ya dauko abu ya baka sai kace ba za ka karba ba sai ya ji me ba dadi to wannan rashin ba dadin ba a so ka sa wa musulmi dan uwanka in ya baka ko baka so karbi kai ma sai ka bayar annabi ya ne wa Umar kyauta in ya bashi sai ya ce a bana so ba wanda ya fi ni bukata shi Umar tausayi ne yake wa annabi kuma yana ganin shi yana da shi akwai talakawa to shi ko annabi ba yana bashi bane dan bashi da shi yana bashi ne dan girmamawa ka gane bambancin daman sadaka da kyauta ita kyauta girmamawa ce kana ba wanda ya fi ka kudi ma amma ita sadaka taimako ce to shi yasa su annabawa sun fi karfin dan adam ya taimake su taimakon Allah suke nema shi yasa ba sa karban me sadaka amma suna karban kyauta dan ita girmamawa ce to Umar in annabi ya masa kyauta sai ya dauka kamar sadaka ce taimako ne shi kuma yana cikin wadata sai ya ce a nemi wani wanda ya fi ni bukata a bashi sai wata rana annabi ya ce masa kai Umar in dai aka baka kyauta ba kai ka roka ba karbi abinda ba a so shine kar ka sa zuciyarka akan abin hannun mutane ka rinka tsammanin za su baka ko ka gaza hakuri ma ka roka to wannan shi yake jawo kaskanci da wulakanci amma su suka kira ka suka dauka suka baka wannan girmamawa ce kar ka wula kar ka ki karba karbi in ya so kai ma sai ka je ka bayar to wannan kenan watawaddudan ilaihi kuma ana yin haka ne dan ƙara danƙon zumunci da ƙaunar juna shi ya baka kai ma ka karba abu na shida wafihi annahu la ba'sa min raddil hadiyati li sabab kuma cikin wannan hadisi na nuna babu laifi in ka mai da kyauta in akwai wani dalili a baka abu kace a'a da muka ce a karbi kyauta banda kyautar da zata jawo kaskanci zata jawo wulakanci kyautar da zata bayi zuwa ga a nemi wata alfarmar da za a keta haddin Allah ta hannunka in ka san irin wannan ne to ba a karba umma an karba sai a kici sai a ajiye na ga ya mana Harun al-Rashid shugaban kasan duk duniya na musulunci a lokacin Imam Malik Imam Malik yana malami mai tashi Harun al-Rashid kuma yana cikin talauci yana cikin bukata amma Harun al-Rashid yasa aka kawo Imam Malik jakar zinare kamar yanzu a kawo maka akwatin CBN akwatin CBN aka ce duk akwati 1 miliyan 100 ce to aka kawo aka bawa Imam Malik sai Imam Malik yasa a karkashin gado duk da yana jin yunwa fa amma bai taba ba saboda ya san kyautar manya in ba ai ba sabo wata bukata za ta biyo baya sai ya aje kwana 1 2 ko sai ga takarda daga presidency an ce wannan karatun da Imam Malik yake yi na muwadda a masallacin Annabi a dawo gidan shugaban kasa sai Imam Malik ya ce to aje a ce wa shugaban kasa jakar kudin sa ba mu bude ba da ka in wannan ne yasa to jaka za ta dawo daga nan sai Harun al-Rashid ya sha jikin sa da Imam Malik sai ya ce to shikenan tunda muna son mu ji bayani an mu ji karatu za mu zo amma aka zo da dakaru da jami'an tsaro aka kafa wa shugaban kasa kujera gefen ta malam da Imam Malik ya fito karatu shi a kasa ma yake zaune sai ya ga kujera kangame me yace wannan fa aka ce ayyo shugaban kasa ne zai zo yace to yan protocol ku gaya wa shugaban kasa ba a sa kujera a makaranta sai dai ya zauna a kasa al-ilmu ya alu wa la yu'la alayhi shi ilmi shi yake sama ba a sama da shi a can ku yace al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ilmi zuwan masa ake baya zuwa a gaya wa shugaban kasa wannan shi ilmi zuwan masa ake baya zuwa in wata bukata al'umma ce za ta kai Imam Malik fa da dan ya ga shugaban kasa ya tattauna da shi amma magana karatu to shi ma shugaban kasa ya taho makaranta da haka nan ma ya sake kafa masa sharadi shugaban kasa ya ce ba komai bi muke yi nema muke me nema shike bi a dauke kujerar yazo ya zauna a gaban Imam Malik ya karatu to wanda suka san kimar abin kenan walakin ma a bayani sababi li sahibiha sai dai in zaka mayarwa da mutun kyauta in ka ki karba to sai ka ga ya masa dalili na ki karba ne saboda kaza saboda kaza saboda kaza wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya taho aikin haji sai mutanen ƙauye na kan hanyar Makka suka ji labari ga annabi nan zai wuce wani gwanin farauta maza ya shiga daji ya je ya harbo wa annabi jakin daji tuni ya zo ya feɗe shi ya yi bandasa ya bankare shi manzo Allah yana zuwa wucewa ya ɗaga ya miƙa masa ya ce ya ma'aikin Allah ga kyauta ƙara guzuri sai annabi ya ce ba zan karɓa ba ya ce amma kwantar da hankalinka abin da ya sa ba zan karɓa ba saboda ka yi farautar ne dan ni shi mai harama da aikin haji ko umara baya farauta ba a yi masa farauta shikenan sai ya ji natsuwa sai ya rike zomansa ko abin nan ɗinsa saboda da annabi ya mayar masa bai masa bayani ba to daga nan ba wanda zai sake cin abin hannunsa kai wanda annabi ya ki karba kyautarsa kai ka karba maza to zai ji ba dadi in ba yi wasa ba ciwon zuciya sai ya kashe shi to sannan mutane za su washe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bayani da wannan muke fada gwarzon mu malamin mu Sheikh Ja'far Mahmud Adam wani gwamna daga cikin gwamnonin arewacin Najeriya yake bada labari yace wata rana ya kira shi yazo gidansa sukai hira sukai hira sukai hira da zai tafi sai ya dauko jakar kudi ya bashi sai ya dariya sai ya ce ranka ya dade talakawa suna bukatar ruwa suna bukatar kaza da an aje wannan an musu amfani sai ya fice sai da ya mutu gwamna yake fada yace ban taba wani malami tayin kudi ya tsallake ba sai shi kuma kai tsammani wannan a zaka taba shi Allah ya kyale ka malai yace hatta la yaqau fi qalbihi shay'un kai bayani game wanda ka mayarwa da kyauta dan kar wani abu ya darsu a cikin zuciyarsa abu na bakwai wa fihi husnu akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi akwai bayanin kyawawan dabi'u na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haythu radda alaihi alkisaa almu'allama ta yadda ya mayarwa da abu jahamin riga mai zane zane wa talaba alkisaa alladhi laysa fihi a'lamu ya nemi a bashi wata rigar da a jikinta babu zane zane li yu'allimahu annahu ghayru mutarafin ala hadiyatihi abinda yasa dan kada abu jaham yayi tsammanin annabi ya wulakanta kyautar da ya masa ne yayi mata daugawa wal iyazu billah qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya yace wala raiba anna al wasawisa babu mamaki haqiqa cewa waswasi kullama qalla fi salati duk yadda ya karanta a sallah kana akmal sallah ta fi cika wallazi yu'inu ala zalik abinda ko yake taimakawa wajen waswasi yayi karanci a sallah shay'ani abu bi ne quwwatul muqtadi wa da'fu ash-shagili karfin zuciyar mai sallah da kuma raunin shi abinda yake kokarin shagaltarwar ko kuma karfin abinda zai ije maka waswasan da kuma raunin shi abinda zai jawo waswasan yayi bayanai da yawa to amma saboda lokaci mu tsaya iya wannan gaba babul jam'i baina salatayn fi safar babin da yake bayani akan hada tsakanin salloli guda biyu a halin tafiya an gane ko qur'ani ya nuna za'a yi qur'ani ya nuna za'a yi qasaru amma bai nuna za'a yi jam'u ba qasaru ya zo a sallar qur'ani amma jam'u bai zo ba a qur'ani ina fata an gane ubangiji madaukakin sarki ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqasuru من الصلاة إن خبتم أن يبتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم أدوا مبينا إذا كنا تفيا أبان كسا كنا تكن هالن صورو واند تيني دك تشند للي وباب لي في أن تقصروا من الصلاة كي قصر صلى ميركا أهد تقوم ركا أبيو واند زام جاء غبا وما كلم رجمع هذا سكان صلو لي أظهر أحد أتد الأسر مغربة أحد أتد إشاء أئيا كرمن سني نبي زوبا القرآن نفتا أنغاني وما يزو أصنع wama sabata bisunnati kama sabata bilqur'an amma abin da ya tabbata da sunna kamar wanda ya tabbata ne a qur'anance domin shi mai sunnar shi Allah yace ya mana bayanin qur'ani wa anzalna ilayka wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da zikiri dan kai wa mutane bayani wa anzalallahu alayka al-kitaba wal-hikma Allah ya saukar maka da littafi ya saukar maka da hikima hikima ita ce sunna kuma manzo Allah yace ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ku saurara ku ji ni an bani qur'ani da kamarsa tare da shi me kamarsa sunna to da ka sunna ta tabbatar da na daga cikin sauƙaƙe da Allah ya yi mana ba mu damar mu rinka hada salloli bibbiyu a lokaci ɗaya saboda wasu dalili ko dalilai daga cikin dalilan akwai na tafiya shine malam Bassam yace lamma kana safaru madhannatal mashaqqati yayin da tafiya ta kasance wajen zaton shan wahala domin as-safaru qit'atun min al-azabi haka annabi yace tafiya wani yanki ne na azaba kowace iriyar tafiya ce sai dai wata tafiya ta sauki in a jirgi ne yafi a mota in a mota ne yafi a mashin in a mashin ne yafi a keke in a keke ne yafi a jaki ko ba haka ba in a doki ne yafi a raƙumi in a doki ne ko raƙumi ko jaki yafi a kar amma dai duk matafiyi akwai nau'in wahalar da zai sha fama da ita to wannan wahalar ita ce musulunci yake so ya saukaka maka ya rangwanta maka bisa ka'idar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra bisa ga ka'idar yuridullahu ayu khaffifa ankum shi Allah kullun so yake ya gan ku cikin sauki cikin walwala ba ya san ya tsananta muku kuma ja alaikum fi dini min haraj to da ka rakhasa fihi shari'u ba'd ar-rukhas fi al-ibadat saboda haka ne shari'a ta saukaka waɗansu abubuwa na ibada da wasu nau'uka na saukakawa taysiran ala ibadihi wa rahmatin bi wa rahmatan bihim dan ubangiji ya saukakawa bayinsa kuma ya ji kansu wa min tilka ar-rukhas na daga cikin wancanan karahusa saukake saukake ibahatul jam'i lil musafiri halatta hada salloli guda biyu ga matafi alladhi rubbama adarakahu waqtus salati wa huwa jaddun fi safarihi wanda sau da dama ma ta yi sallar ta riske shi yana tsaka da wahalar tafiya ana tsaka da wuta kuma sallah ta yi an gane ko to kaga a wannan lokacin kila mota tana dan baka matsala yanzu ne ta dan sake to kaga in ka sauka kuma kila ta koma gidan jiya ko kana tsaka da tafiya kuma a tsakiyar daji kuma alam din sallah ya kira kuma dajin nan yana da hadari tayu akwai namun dawa tayu akwai kidnafa tayu tayu tayu tayu kaga shari'ar musulunci ba za ta ce ka tsaya irin wannan lokacin ba a wuce kai ta tafiyar ka in ya so karshen lokacin sallar in ka wuce wannan hadarin kai sallar a gaba fa ubiha lahu ayyajma'a baina salatay adh-dhuhri wal 'asr saboda haka ne aka halalta wa matafiyi hada tsakanin sallar azhar da al-asr fi waqti ihdahuma a lokacin daya daga cikin su wa baina salatay al-maghrib wal isha haka ya hada tsakanin maghriba da isha fi waqti ihdahuma a lokacin daya daga cikin su aidan har ila yau وهذا كله من سماحه الشريعه المحمديه وان دكنن سا yana daga cikin saukakawa ta shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ويسرها da kuma yalwata ta fuskar sauki wa huwa fadlu min Allah ta'ala kuma wannan falala ce daga Allah madaukaki li Allah yaj'al alaina fid din min haraj dan dai kada ya sanya mana kunci a cikin addini al hadithu thamin wal 20 ba'da al 100 hadisi na 128 ana abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullah dan abbas allah ya kara musu yadda qala yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'asr yana hada tsakanin sallar azhar da al-'asr to wannan shine ba mu fiya gani ba galibin mu sallolin da muka fadawa maghriba da isha ce shi yasa yau idan zaka hada azhar da al-asr yanzu ana tsaka da ruwa lokacin azhar yayi misali sai liman yace to mi azhar mi al-asr a tafi gida shikenan wani ba zai iya ba saboda wai bambara kai an ce da namiji hajjara wani abin zai gani bako gashi ana karantawa amma da yake karancin dabbakawa yasa har yanzu mutane ba su saba ba to da ka kaidar shine daga cikin dalilan da ke sa a hada sallar ai akwai ruwa kuma yanzu muna cikin damuna limamai in ana ruwa da azhar ko rinka hada wa mutane haddal asar su rinka tafiyar su su saba da sunnar kada mu kashe ta ta hanyar rashin aikata ta wani zai ce ai a bakuwa unguwa ce to shi addinin ba bako bane unguwa ce bakuwa kuma shi addini matukar baka yin sa kullun a bako zai zauna a wajen mutane daka a wayarwa da mutane hankali da kai ta hanyar aikata shari'a kuma wannan aikata shari'ar fa shi Allah yake kallo ya taimin albarka ya taimin albarka ya saukaka mana rayuwa ya saukaka mana kaza saboda zanuban mu suna da yawa ayyukan alherin kuma sun yi kadan inda a ce zanubin mu da ladan mu daidai yake 50-50 da ba za mu zama haka ba in kaga kana shan wahala to zanubin ka ya kera me ladan yadda muke kokarin mu ta kalato sabo wani abun da dalili da ba dalili sai mun kalato sabo ne mun saba ba ma jin kunyar laifuffuka ayi gulma uba da da wanda ya kamata a ce a ji kunyar juna kamata a ce gulma ta tsaya tsakanin aboki da aboki amma ayi gulma tsakanin uba da da ayi gulma tsakanin miji da mata ayi gulma tsakanin uwa a sabo ba a jin kunya kaka tayi rawa da jikarta sirka tayi rawa da sirkinta duk ba ma jin kunya waɗannan a sabo ba ma jin kunya to ina ma irin zakakurancin da muke da shi a wajen sabo muna da ko da rabin sa a wajen ayyukan alheri wallahi da ba haka muke ba amma yanzu wani zaka sha mamaki wata ta sa hijabi ta fito kunya take ji wai sai ta ga kamar duk duniya kallanta ake amma tana rawa ba ta jin kunya wata za ta iya cewa dan me zaki sa hijabi ki fita ya za a yi a ganki a aure ki amma za ta dan sannan kamarar TikTok a gidansu kuma ta yi rawa ta yi fitsara kaga kamar rawa ruwa akai daga sama yara suka fado ba uba ne ba uwa ba dangi ba wanda yake ganin wannan fitsarar da suke yi saboda lalacewa ta zo mana ba ma jin nauyin junan mu da kunyar junan mu a wajen me sako to irin haka ya zama ya kamata ko sama da haka mu zama zakakurai wajen aikin alheri koyaya koyaya abu kaza ai sai ai ma dariya to sai me addini ne daga dariya sai me abin da yasa za a yi min dariya yau dan nayi saboda ba a saba bane in yau ne gobe nayi jib nayi shikenan me dariya dole dariya ta kare shikenan kuma zan yi ta samun ladan duk wanda ya biyo bayana ya koyi da ni to da haka da Allah limamai a rinka wayar da kan mutane kuma a rinka dabbaka irin waɗannan sunnonin yanzu idan ana ruwan sama akwai abin da manzo Allah ya koyar ladanai su rinka fada ala sallu fi rihalikum in ba za su ji sallu fi rihalikum ba saboda larabci ne ba za su fahimta ba jama'a ai sallah a gida shine sakon sallu fi rihalikum din ai yanzu kai ta sallu fi rihalikum kuma sun shigo ma a jike to me sallu fi rihalikum din ta yi amfani ai ba tai ba ai sallu fi rihalikum abin nufi ko kun ji ana kiran sallah tunda ana ruwa kowa ya sallar sa a gida to ladan ya sa wannan da ya ce hayya ala sala hayya ala sala jama'a ai sallah a gida ai shikenan kamar liman ne ya rabkanuwa a sallah wani ya ce masa subhanallahi ya miƙe subhanallahi ya zauna duk kun rikita shi da subhanallahi to me sakon subhanallahi cha so ake a ce masa liman an yi kuskure sai ka ce alagautu malam mudi a zauna zama za ka yi shine ai fatan maje haji sallah me yasa ake fassara huduba yau da yarurruka daban-daban saboda sakon ya isa manzo Allah bai yi huduba da wani yare ba sai da larabci to amma sakon ake so ya isa yanzu ka zo ka tara duba bayi ba sa jin larabci aina hamana aina karuna suna ta gengedi zuba ruwan su ba su san ma me kake faɗa ba kawai su sun san dai in an zo ƙarshe zaka ce kawai sai kaga yaro ma dan karami ya miƙe to kaga addini ya zama bayi da zaki ya zama al'ada ba zama al'ada dan haka da Allah mu waye to dan haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana hada azhar da al'asar irin yadda yake hada magarba da isha kar ku ci hada magarba da isha ku ki hada azhar da al'asar sai mutane wasu su dauka magarba da isha ce kadai ta halatta a hada azhar da al'asar bai halatta a hada ba wayajma'u bainal maghribi wal isha kuma manzo Allah yana hada tsakanin magriba da isha anan Abdullahi dan Abbas bai faɗi sababi ba bai faɗi dalili ba amma idan muka kalli babin da mallan yace babul jam'i bainas salataini fi safar sai mu dauka iya a halin tafiya ne a'a har a halin ruwa har a halin rashin lafiya har a halin in akwai wani uzuri na bai daya kamar an sa dokar ta baci to sai a rinka hadawa mutane salloli suna tafiya kamar ana wani aikin gayya da ya shafi al'umma baki daya to nan ma ana hada musu sallah dan a hutar da su an gane ko wata semina ake yi ta addini wata lecture ake ta addini wata hidima ce ta addini to a rinka hada mutane sallah dan a saukaka musu an gane ko to haka nan dalibai da suke zuwa jarabawoyi wanda zaka ga sau da dama lalacin da yawa daga cikin musulmin mu musamman ma'aikata a ma'aikatar ilimi da kuma wani lokaci saboda lusaranci ba mu damu da addinin mu ba ma kishin sa yanzu su kiristoci ba yadda za a yi su sa jarabawa ranar kirsimeti ko su sa ta ranar lahadi ba za ma su zo ba amma mu sai mu sa jarabawa ranar juma'a sai mu sa daliban mu jarabawa har ranar idi wani lokaci saboda lalacewa a wasu wajajen kuma wai a ce in dalibi bai zo yayi ba za a hukunta shi kuma wanda ya sa musulmi wanda zai maka musulmi wanda zai yi musulmi to ina kishin musuluncin babu to idan an fi karfin ka kai dalibi a madadin haka da ka je ai ta rigima Allah ya saukaka maka in sun sa maka jarabawa lokacin sallar azhar hada ta da la'asar kai ko ka shiga ka fara ka jinkirta ta sai lokacin la'asar sai kai domin uzuri ne da kai yafi karfin ka ina fata an gane amma su kuma laifi ne akan su kalubale ne akan su tunda dai ba wata doka da ta hana mu yi addinin mu a Najeriya duk da Najeriya ba ta da addini amma kuma ai akwai masu addini a cikin ta kuma dokar kasar ba ta hana su su yi me addinin su ba gurgurdan kishin ka gurgurdan yadda kuma zaka hidimtawa addinin ka to tuntuna ana nuna min lokaci yayi daman karshen babi ne akwai fa'idoji na ilimi amma saboda lokaci ba za mu samu damar karanta su ba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatala kam tare da Sheikh Lawan Abubakar balli imamu masallacin juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manajan jawo jike cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci
2: Rahama Radio mita 97.3 FM.
3: Ma'amalar dan Adam da bayi yafi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada. Di yanda kake da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak bata jin da rayuwa da kai wacin ibada bata da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba komai. Wannan shine abin da da yawa musulmi ba su sani ba, dan haka sai kaga mutum baya rubu da azumin Alhamis da Litinin, baya rubu da zuwa Umara, baya rubu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun Qur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai dauka wannan yasha wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yau ba daidai ba.
2: Rahama Radio mita 97.3.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai guwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakinka da goyonta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshin su daga wurin su guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

wato gwaje-gwajen lafiya tare da basu kulawar da ta dace. Gwamnatin tarayya ta musanta zargin cewa ta kashe sama da naira trillion 8 ba tare da tanada a kasafin kuɗi ba. Tana mai cewa an yi kuskuren fahimtar bayanan asusun lamuni na duniya. Ministan kuɗi Tayo Oyedele ya ce gwamnatin ba ta da wani kasafin kuɗi na boye kuma duk kuɗaɗen da ake kashewa suna samun amincewar majalisar dokoki bisa tanadin doka. Ya ƙara da cewa su kashe-kashen gwamnati kamar yadda wato kamar ayyukan raya ƙasa biyan ba su saka da ayyukan gaggawa na tsaro doka ta amince da su don haka ba za a ɗauke su a matsayin kashe kuɗi ba bisa ƙa'ida ba. Martanin da ya biyo bayan rahoton IMF da ya ce wasu kashe-kashen gwamnati ba su bayyana a kasafin kuɗi ba. Lamarin da ya sa Atiku Abubakar da Peter Obi suka buƙaci a binciki batun. Tana ma da hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA ta ce halin yanzu ta fi mai da hankali wajen katse hanyoyin safarar miyagun ƙwayoyi ta yadda ba za su riƙa kaiwa ga hannun masu sha ba a faɗin Najeriya. Mai magana da yawun hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi Femi Babafemi shi ne ya bayyana hakan a Abuja. A cewar Satini, hukumar ta ƙaddamar da wani gangami mai taken wada wanda ke da manufar ɗaukar matakan kiyayewa daga fara tu'ammali da kayan maye da kuma muggan ƙwayoyi tun daga matakin gidaje, unguwanni da kuma makarantu a faɗin Najeriya. Tonan Made fadar shugaban ƙasa ta yi kira ga hukumomin tsaro da kuma hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa da su kama tare da gurfanar da dukkan wani jami'in gwamnati da ake zargi sun haɗa kai da wani da ake zargi da damfara Matiyu Adeniyi Adeyemi wajen gudanar da wasu hukumomin gwamnatin tarayya guda biyu na bogi. Matakin na fadar shugaban ƙasa ta ɗauka ya zo ne yayin da ake ci gaba da muhawara tsakanin al'ummar ƙasa kan ayyukan Adeyemi wanda ake zargi da ƙirƙirar wasu hukumomin bogi da suka haɗa da hukumar kula da agajin ƙasashen ƙetare ta shugaban ƙasa da kuma hukumar ba da shawarwarin tattalin arziki ta shugaban ƙasa ta hanyar amfani da takardun bogi da ake ƙirarin suna da alaƙa da fadar shugaban ƙasan. A cikin wata sanarwa da babban mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan harkokin yaɗa labarai da hulɗa da jama'a Temitofe Ajayi ya wallafa a shafinsa na sadarwa ya ce yayin da ake ci gaba da muhawara kan zarge-zargen da ake yi wa Adeyemi, fadar shugaban ƙasa ta ce babban aiki ne na masu bincike a wajen shi ne ganuwa tare da rusa hanyar haɗin gwiwa ta cikin gida da suke ba da Adeyemi damar gudanar da ayyukansa. Haka zalika sanarwar ta buƙaci jami'an hukumar tsaro ta farin kaya DSS da rundunar 'yan sandan Najeriya da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC da su gudanar da binciken ƙwaƙwafi a kan wanda ake zargin da damfara da kuma dukkan wanda yake da hannu ciki. Daga ƙetare tsananin zafin rana da ya kai kusan digiri 40 a ma'aunin Celsius tare da iska mai ƙarfi sun ƙara rura gobarar daji a sassan kudancin Turai inda dubban jami'an kashe gobara ke ci gaba da ƙoƙarin daƙile yaɗuwarta. Gobarar ta riga ta ƙone kusan mubarra'in kilomita 200 na filayen dazuka da ciyayi a ƙasashen Portugal, Spain, Girka da Faransa, lamarin da ya tilastawa hukumomi ɗaukar matakan gaggawa domin kare rayuka da dukiyoyi a yankin gabashin tsaunukan Pyrenees da ke Faransa, inda gobarar ke ci gaba da yaɗuwa. Hukumomi sun haramta masu kallo tsayawa a kan hanyar gasar tseren keke ta Tour de France, wadda matakin ta na uku zai ƙare a yankin wannan rana. Tana ma dai shugaban Senegal ya sanar da kafa sabuwar jam'iyya, lamarin da ya tabbatar da rabuwarsa da Prime Ministan ƙasar Ousmane Sonko shugaban jam'iyyar Fastef. An sanar da kafa jam'iyyar ne a gaban ɗaruran magajin gari da masu goyon bayansa yayin da ake jiran yiwuwar sauya wasu tanade-tanaden kundin tsarin mulkin ƙasar. To da wannan takaitaccen labarin namu na wannan lokaci ya kammala, sai a tara da mu da misalin ƙarfe 12 na rana domin jin mu da cikakkun labaran har ma da wasu ƙari. Sunana Amatul Mai Zabdraman ne ke cewa ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma kan mita 97.3 zango na FM.

0: zaman yan marina masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu barkanku da warhaka sannan ku da kasancewa tare da mu a cikin shirin mu na zaman yan marina shirin da bisa al'ada kan zo muku tun daga ranar litinin zuwa ranar juma'a domin tattaunawa akan muhimman al'amuran da suke da jibi da rayuwar al'umma a lokacin da farkan lafiya ilimi ruwan sha hanyoyi gefe guda mu zalku masana domin yin fashin baki muna godewa Allah da ya kawo mu ganin wannan rana ta litinin mai albarka lakan da ke cikin ta duk gabaɗe Allah ka ba mu ka tabbatar mana a wannan rana cikin ikon Allah mun samu nasarar yin babban kamuna wato Aminullahi Muhammad Ahmad duk da cewa da mun ba bako bane amma yayi dogon zango mun dade ba a ji dimin sa a wannan kafa ta mai albarka ba Aminullahi masallallahu alaihi wa sallam da shigo zaran mai albarka
1: to assalamu alaikum hajji mazuwa assalamu alaikum
0: babu shakka babban batun da zamu dauko a wannan rana shine batun nan da yake wato dimi a wannan kasa ta mu kunci a duniya baki daya wato batun da ce an samu wata ma'aikata ta bogi wato gwamnatin tarayya kuma wato ma'aikatar take zaune ofishin ta a cikin sakatariyar gwamnatin tarayya ma'aikatar da aka ce shugaban ma'aikatar ya kare kasafin kudi na wannan shekara ma'aikatar aka ce tana dauke da mutum ma'aikata sama da mutum 300 da wani abu ma'aikatar da aka ce shugabanta ina kai ministoci wato ziyara sun saka masa ziyara ma'aikatar da aka ce shugabanta har ikan je kasashen waje don taro a diddai wannan ma'aikata aka ce ta bogice a matsayin ka na dan Najeriya na masani da falsafar fashin baki akan muhimman al'amara ya kake gani a ce kasa kamar Najeriya da take da wato abubuwa na taka rawa a duniya a ce har a samu wannan abin kamar me za a iya bawa yan kasa labari
1: to yanzu abin da zan tabbatar miki ni wannan abin bai ba da mamaki ba ku tabbata saboda lalacewar Najeriya ta wuce duk yadda kike zato to wannan na lalacewar kasar na ba wani abu bane kin gani abin da ake cewa is just tip of the iceberg wato a tsimin allura ne kai a abubuwan da yanzu na faɗa miki da za a faɗa da bincike kin gani na ma'aikatu na kasafin kuɗin mu na komai ina faɗa miki a kare da zuci ba kazanta da yake cikin kasar nan saboda haka babu wani abin mamaki a cikin ni ba wani saboda an yi abubuwa sun fi dubu
0: a wannan kasar
1: a wannan abin nan kuma babu wanda aka kama babu wanda aka hukunta shine abin yake dada ci gaba da sauransu amma da kasar akwai adalci kin gane rashin adalci a dishi yake kawo dan abubuwa inda akwai adalci za a samu hukunci in aka samu hukunci kuma za ta ga duk irin waɗannan abubuwan da ba su wakana ba amma kasa ce na faɗa miki wanda na faɗa miki masu madafin iko wanda suka fito suka ikirari aka zabe su kuma ku gane ba sun fi kowa cin amanar kasa sun fi kowa na faɗa miki cin hanci da rasha sun fi kawo duk wani tsari wanda za a rusa kasa a lalata kasa kin gane su ne kan gaba saboda haka ai ba wani abu mamaki na faɗa miki a cikin wannan al'amari so saboda haka in kika ga gwamnati ko kuma masu madafin iko a gwamnati kin gane ban miki ban tun daga kan shugaban kasa zuwa kowane mataki in kika ga suna baza kwanci suna mai da hankali suna nan to abin da ake cewa personal interest ne kin gane bukata ce ta kashin kai amma ba bukata bace ta abin da ake cewa collective interest wato abin da ake cewa interest ne na kasa da kuma dan kasa kaje wannan mutumin fa na faɗa miki ba wai hukuma bace dole ta tsaro ta gano shi hukuma ce ita ma ta gwamnati NIPC abinda ke kuma ta Nigerian Investment Promotion Council ita ta gano wannan wani ne shi ya yake aikin da ya kamata a ce muna yi abinda ya faru kenan kin gane ta sanarwa da Ministry of Foreign Affairs mai aikatar hurɗa kasashen waje because shi wannan Jeremy Adeyemi kin gane sunan council ɗinsa presidential kin gane foreign intervention promotion council kin gane da slash kuma PEAIC kai presidential kin gane economic advisory council saboda haka su suka gano wannan suka ce kaza da kaza sannan ministry of foreign affairs kin gane ta rubudawa fada shugaban kasa ya fi kuma shekara ɗaya na faɗa miki yana kaiwa yana komowa yana kai goro yana kai mari yana komi da komi a abin nan ɗinsa bayan na faɗa miki an ce suka ce a bincike shi fada shugaban kasa misali yan sanda ne kin ga misali ai inda gaskiya ba yan sanda kawai za a ce su bincike shi ba tunda abu ne girman sa ya isa
0: dingina mene
1: dingina mene shin gane wannan ce yan sanda kawai
0: AFC
1: ne akwai AFC sai akwai ICPC da fada miki kansa akwai NIA din akwai DSS ya kamata su shigo lokaci daya kin gane a kama shi a nade shi a tafi na fada miki office din office din da ya bude da sauran su amma na fada miki bayan an yi bincike a cikin kuwa October ne ne yan sanda sun yi bincike kin gane a nan binciken ma misali yake cewa ai shi abin da ya bawa shugaban ma'aikata na fada shugaban kasa chief of staff shi tsohon kakakin majalisar tarayya shi Femi Bajaimila ya bashi miliyan 600 ne kin gane a bashi a cikin za a bashi miliyan 600 an bashi miliyan 400
0: wa aka ba miliyan 600
1: a miliyan 600 zai bayar
0: shi
1: a bashi wannan bukamu eh to ai da makin san tuntuna akwai wannan zargi zargi
0: shi principal
1: akan kasan da
0: ana dira miliyan
1: ke an faɗa miki eh ana kin san duk irin wannan dabaru wasu suna yi in kana son yanzu bukami a kasan nan sai ka je an yi ciniki da kai in aiki kake so ka samu sai an yi ciniki da kai in wani committee ake samu babba kin gani ko wani bukami sai an je an yi ciniki da kai akwai wannan zargi zargi kin gani yace shi sai da ba da miliyan 400 kuma akwai wani naman ta sunan shi shine tsakanin sa shi da
0: Transparency
1: kuma sai aka je wai a bincike aka jarar da wannan a wani hotel a Abuja wai wai gobara ta kama dakin sa ya mutu
0: shi wanda yake tsakanin su
1: shi wanda
0: ke da kenan dai
1: yawa
0: me yasa shi process yake ta
1: bakin cewa shi ne nake faɗa miki sai ya fito ya press conference
0: shi process
1: ne wai gicha shi har yanzu har gobe ko wannan satin an yi rade da Channel TV wannan satin ma ta wayar da roni na ji interview din yake cewa shi har gobe hajjibi kin gane shi council ɗinsa ko kuma wannan ma'aikatar halattacciya ce saboda haka shi ba zai dogon surutu ba tunda abu yana gaban kotu kuma za a koma kotu ran 27 ga wannan watan a bari kin gane kotu kin gane ta ga wane ne mara gaskiya tsakanin sa
0: da fada shugaban kasa
1: da fada shugaban kasa
0: in za a amsin gane appointment letter da
1: ya fito da ita ya nuna ya daga wannan da appointment letter ɗinsa ga komai to ba da appointment letter ɗin bane yaje kin gane ya rubuta wa wannan yana neman ya sunan shi yana neman office space wato a bashi office aka bashi office a filin secretariat da wannan wasiƙa ce ya rubuta ta faɗa miki aka yi mishi waiba tun da an hana ɗaukar ma'aikata aka yi mishi waiba shi ya ɗauki ma'aikata miliyan 300 kin gani da wannan wasiƙu da waɗannan duk yake abin da yaje ya buɗe na faɗa miki account a central bank babban bankin ƙasar nan ya buɗe kuma abin da muke cewa account domiciliary account na dollar ya kuma buɗe account na pound sterling ya kuma buɗe TSA account sannan kuma ya tafi ya buɗe accounts kin gani a office din babban majiyar kudin kasar nan shi ne accounting office of federation yaje duk wannan yaje ya bude abin nan a bankuna
0: diddi a matsayin ma'aikatar
1: bankin gari sannan ya tafi da fada miki yana kaiwa goro yana kaiwa bari yana zama a office din sa yana meeting da fada miki da diplomats
0: jakadun kasashen
1: waje yana meeting da yan kasuwa na kasashen waje kin gane yana ma har summit ba wato tare ya hada ana kuma gayyata sai yana gayyata kin gane har ta kai ba akwai wasiƙa da na gani a wannan satin shi ma da ya nuna ma ofisin sakataren Modi ya gayyace shi zuwa wani yawon shakatawa ko taro ne na summit a Canada duk dai gasu nan saboda haka shi yana cewa kungiyarsa halittacciya ce kuma yake faɗa ma ke kira da yau ta yaya in ta gaza ce zai shiga kasafin kuɗin Najeriya shi ba yake faɗa ba wani bincike bane gane duk waɗannan abubuwan da shi yake faɗa yace ina da account a Central Bank ina da accounts a office of accountant general of the federation ina da office ina a federal secretariat ina da accounts ina sama da 30 da na buɗe ina kuma cikin budget kuma budget din nan ana budget ne daga fadar shugaban kasa zangare budget office yace akwai fadar shugaban kasa akwai budget office sannan kuma akwai national assembly din nan chamber din shi akwai senate akwai reps duk aka je ne wannan shine duk za a ce ni na bogi ne saboda haka ku jira ku gani abin da yake faɗa kenan kuma na faɗa miki girman laifin da aka aikata ni misali of this wabacin abana kasa na fraud da sauransu amma wai abu a ce wai mutumin nan yana can mana yawo yana cin karansa da tsari har yanzu ba babba
0: kana kun da yanzu ba kaman ba ya hannu DSS
1: ko a ba hannu kowa
0: EFCC
1: yana zona can a kwance a gidansa ko a hotel ko inda yake duk inda yake ma yana can kwance a gidansa da sauransu
0: ba hannu kowa kana tunanin kaman aikin ta ya tsaya ko kuma ai har yanzu suna ci gaba
1: da kallona to ai misali ai ba za a ce misali to ai yanzu komai zai tsaya misali
0: a wannan ma'aikata
1: a wannan ma'aikata kuma ina faɗa miki ma misali yadda za ta raise flag da shi da aka bashi ya za a ce kawai just council abinda zaki san aiki bai damu kowa ba kamar yadda nake faɗa miki abinda kowa yake kokarin shine gafiya tsorin gina bakin ki ya za a ce just advisory body ne hukuma ce ta bada shawara ya za a zo a ce amma ta yaba ta dauki mutum 300 a shawara kawai mutum 300 za ka dauka su bada shawara sai su ka ta tsoro shawara ko ba ne ka kawo shugaban kasa mutum 300 ba aka bashi dama ya dauka ba fa ministry bace kin gane ba a ce a yau an kirkire ministry sabuwa ba a ce federal ministry of kaza kin gane wanda tana da rayuwar shirka baki da jihohi gidan
0: ko a ce information ce
1: a an ki dauki ba a ce ministry mai zama sukutum kin gane ministry din misali za ta je kuma ai ta bude roshina mai a jihohi a ce tana da liaison offices a federal secretariat ko ba sai a ce wai mutum 300 misali za ta dauka ai ko tashin farko ma ba za ta da dauki mutum 300 ba amma shi aka bashi waiver to kin ga ai misali ma ai zaki ga ba abinda ba hanshi yake ci aiki da hankali ya fa aiki da agugu
0: to amma ana zargi kaman yana da wanda suka tsaya masa a karkashin kasa
1: to ai shi ne ji fada miki kin ga ai wannan ya kamata a ci kin ga daga ganin wannan ma yanzu misali na fada miki shi dubban kin ga ne mai ba shugaban kasa a bangaren tsaro kin ga ne shi ne shi security advisor ai ya kamata ma a kira abin nan ne emergency meeting
0: gaskiya ne
1: kin ga ne a kira DG na NIA kin gane saboda ya zazzauna da ya hurda da diplomats ya hurda da mutanen kasashen waje kin ga an yi abin da muke cewa an yi compromising
0: na'am
1: kin gane national security ba abu bane na wasa
0: na'am gaskiya ne
1: to kin ga ya kamata a ce ba na yanzu an kafa committee mai karfi kuma ga irin zarge-zargen da fitar da shi abin da ya hada shi da gina da feni akwai abin da ake cewa kuɗi da ake bayarwa kin gane dan an bude irin wannan ma'aikatu sababbi abinda ake cewa take off grant to yace abinda aka ware mishi wannan gurin fa biliyan 27 saboda haka abinda
0: biliyan 27
1: abinda suka yi zai bada kashi 48 na cikin wannan kudi in kika raba kashi 48 na biliyan 27 wurin biliyan 13 ne yake da yake ikirani zai ba wa shi chief of staff na shugaban kasa kuma na faɗa miki ba wai in isolation ba ɗanki ya shiga ba ya video ya boye ya gudu ko ba ji dade ba ni yake wannan bayan ya cibo shi a
0: social media kuma ne malama
1: ba roye ne mun yi mana ba kuma ya gama taron sa ya karkada gigarsa kin gane ya shiga mota ya tafi sa da wannan manyan zargi kuma kamar yadda nake faɗa miki wata hukuma ce kawai NIPC ta dubo wannan kuma ina faɗa miki misali duk irin waɗannan abubuwa ina hukumomin tsaron ya kamata a ce duk wanda yake meeting ita NIA ma ta ita ma ta raise red flag ne mene ne wannan misali yake zama da diplomats yake zama da international businessmen yake kiran taro yake kiran wannan na abubuwa inda juma ita BSS duk ya kamata a ce tana raise flag
0: gaskiya
1: tana bibiya kin gane akan irin wannan ma'aikatu da masana'antun da zuwa suke ganawa saboda a rusa maka tattalin arzikinka kin gane a rusa maka tsaranka na kasa duk ana yi ne kin gane da sai ka samu compromise da makiya na gida kin gane abin da yake ce external enemies da makiya na gida da makiya na cikin gida ake da makiya na waje kai da makiya na cikin gida ake taruwa ake rusa kasa
0: gaskiya ne to bara mu je mu dau waya domin zamu tattauna da shi wato tsohon commissioner din sanan jihar Kano wato Muhammad Wakili ranka ya dai sa barka da wannan lokaci
2: yawa barka da safiya bisas
0: to masu sauraron mu na fadin wannan jiha za ku ji tattaunawar mu ta tsawon ƴan mintuna da dama da har da wato former CP na Kano wato Muhammad Wakili wanda aka yi ikirari da Sangam ranka ya dai muna so mu tambaye ka akan batun matsalar tsaro da ake fama da shi shin lamarin nan baya neman fin karfin gwamnati kuwa
2: to ai tsaron kin san gashi
0: na'am
2: wanda ake na waje akwai tsaro na cikin gida
0: na'am
2: tsaron cikin gida shi ne wanda yan sanda suke fama da shi
0: na'am
2: tsaro daga waje kuma shi ne wanda sojoji suke amfani da shi suke fama da shi
0: na'am
2: to abun ne tsaro daga waje wannan ba da hurumi da zan ce wani abu amma tsaro cikin gida dai kam ina ga akwai ya kamata a sake za a yi nazari kuma mu faɗa wa kanmu gaskiya mu ga yake faruwa ya za a yi maganin wannan abu saboda su ɗan sanda za su yi a yi su kuma te suna samun goyon baya daga gwamnati da mutanen gari to mu go ya ke ci kokarin su to amma sun kowane su ke suna taimaka matukar taimakawa daidai ƙarfin su
0: wasu daga cikin 'yan Najeriya na kallon samar da 'yan sandan jihohi a matsayin rauni da gazawa na gwamnatin tarayya kuma da kokarin wato daurewa jihohi dora jihohi laifin tabarbarewar wato al'amuran tsaro shin gani ya kake ganin samar da 'yan sandan jihohi zai kasance
2: dan sandan jiha ai an taba yi shekarun baya can da daddawa sannan aka zo wanda suke faruwa a lokacin shi yasa aka zo kace za a bari za a zo a yi na federal government kadai to ni ma dai ra'ayina shine ba ma bukatan yan sandan jihohi saboda me saboda shi dan sandan aikin dan sanda yana bukatan kuɗi sosai sosai to yana bukatan kuma horarwa to yanzu in aka kare shi za a horar su jihohi suna da kuɗin da su kashe wa 'yan sandansu bayan ga makarantu ga asibitoci da sauransu wanda mutane suka yi bukata to sannan kuma waye ne yake da iko bisa kan 'yan sandan jiha gwamna ne ko federal government bayan gwamna ne ai yana gabe kamata a ce gwamna shi zai kula da 'yan sandan jihar ba amma dai duk ya danganci irin doka wanda aka kafa ɗan sandan jihar ne amma gaskiyar magana shine akwai hatsari babba wajen kula da su waye zai kula da su zai ba da umarni zai to kin gani saboda haka sannan batun ko federal government ta gaza to ko bata gaza ba je bata yin abun da ya kamata ta yi misali ai kamar yadda na faɗa miki da farko duk jiho duk wannan da kike tambaya za ki zai faɗa miki irin guduma da yake ba yan sanda wanda yake in ba gwamnati suna ba da guduma wannan ba lokacin da nake gun yanzu ban sanya ba da aikin fa zai dauni sosai sosai to amma alhamdulillah su gwamnoni sun gane ma tun da suna zaman lafiya kana gwamnati ka zaman lafiya a jiha to saboda haka suke ba wa 'yan sanda matukar gudumawa da karfin su federal government kam ai ko ba a gaza ba dai ba abin da ya kamata ce
0: a matsayinka na ɗaya daga cikin ƙwararren jami'in ɗan sanda da ake alfahari da shi a wannan ƙasa tamu ta yaya kake ganin ayyukan 'yan sandan jihohi zai taimaka wajen ƙarfafa wato tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma
2: to na ɗaya dai ko mene sai an fara daga dokar da ta kafa na biyu ko wane ne kai aikin da kake kasancewa amana ne daga Allah na uku kasancewa Allah nan zai tambaye ka na hudu mutanen gari ma za su tambaye ka muna ganin yadda ake faɗan maganganu a kan wasu kujerunsu muna ga kuma yadda ake magana a kan wasu bayan sun bar kujerunsu to saboda haka abun da ka shuka shi za ka girba amma dai abu da yake ma'in shi ne kasancewa aikin nan kowane irin aiki da baka amana ne ko kike yanzu magana a gidan rediyo amana Allah ya baki domin in kin yi magana nan duk duniya za a ji in wasu sun yarda wasu ba su yarda ba ya ce an yi kuskure har zuwa an ce a ce a ina an ba ku kuɗi ne ko wani dalili na daban to saboda haka dole in mutum zai aiki ya san cewa amana Allah ya bashi kuma Allah zai tambaye shi kuma duk da ka kare kasarka saboda in baka kare kasarka ba ya'yanka da jiko sai ka taya a wugaza kasa to in kai tafi ya'yanka da jikokinka ka gani ko to saboda haka in za a yi state police to sai a yi ɗin su sosai kuma training din su na a nuna musu dokokin kasa yanda ya kamata su bi kuma a nuna musu dokokin Allah yanda ya kamata su bi da Kirista da musulmi da waye duk akwai abubuwan da Allah yake cewa mu yi wanda yake ga ɗan uwanka ne saboda mutuntaka misali addinin musulunci an ce kar ka yi sata in ka je addinin kristanci ma an ce kar ka yi sata
0: gaskiya
2: ne addinin musulunci an ce kar ka yi zamba kar ka cuci wani in ka je kristan ma haka ne an ce kar ka cuci wani kar ka yi zamba to irin
0: hello to buram kara neman sa ina jin da tukuni yayin gidan zaku ji masauraron mu mure kaman tana dan rawa amma dai zamu kara lalubasa domin akwai tambaya guda daya da zai karasa mana wanda kuma daga haka sai mu tafi ku kanku mu ji ra'ayoyin ku insha Allah Wa alaikum salam kai da sa shin yan sanda network ne yake shin yan sanda a karkashin gwamnati shin akwai fargaba a tattare da haka ko kuma kana ganin ba wata fargaba a tattare da haka
3: akwai fargaba mana akwai fargaba saboda to shine yake batun doka din ai
0: na'am
3: akwai fargaba in akwai doka wanda yake kada gwamnati yayi kaza kar yayi kaza kar yayi kaza to kin ga shikenan ba fargaba
0: na'am
3: amma in ba an fito da dokan an ga dokar ba to a ce haka kawai dai haka kam ai akwai fargaba amma in ya fito da doka sai a ce gwamnati zai yi kaza commissioner of police zai yi kaza alkali zai yi kaza wani zai yi kaza to kin ga shikenan an samu tsari yanda ba wani fargaba saboda shi gwamnati ai jihar sa ce amana ce gaba daya Allah ya tattara ya bashi zai kula da jihar sa saboda haka muna fatan duk abunda gwamnati zai yi abunda zai taimaki kasarsa ne da talakawansa saboda haka ba in dai akwai doka ba ma jin za a bar gwamnati da ra'ayinsa kawai na yin yanda ya ga dama don dole sai ya bi doka zai ma bi doka saboda shi ne wakilin doka ai
0: ya kake ganin kaman halakar yan sandan jihohi da ta gwamnatin tarayya ta kasance ko yana ganin cewa shi ma dan sanda ne ya karbi horo yana da bindiga da kayan aiki
3: to wannan duk doka ne zai tabbatar da shi za a ce to kai dan sandan jiha ga aikin da zaka yi ga aikin da zaka yi amma shi dan sandan federal kam ai shi kam abunan ne karkar ne ya yi shi ba wanda baya kamawa ya yi in dai a Najeriya ne ko dan sandan jiha in dai ya karya doka to dan sandan federal yana da yanci ya kama shi kin gane ko ai ba wanda ba a kamawa ba wanda ba mu kama ba ai ba irin mutanen da ba mu kama ba amma duki ana bi ne bisa ka'ida don akwai doka kamar in ka kama bature ga abun da za ka yi bature ga ani ko hanya da ya kamata ka bi in ka kama bature saboda bature daga wata ƙasa take da yake yawwa to in ka kama soja to akwai hanyoyi da za ka bi saboda kana sanarwa hukumar soja daga nan a ci gaba da abun da za a yi in ka kama civil servant ma'aikacin gwamnati shi ma akwai hanyar da za ka bi akwai matakai da ya kamata ka ɗauka ka bi saboda ka sanarwa state government ko federal government komi yana nan a tsare ne saboda haka in muka ga dokan jiha sai mu ga ina ne aka samu tuntube don watakila a samu dan karo da juna to shine amfanin ma abun da review kenan inda aka ga duk ya zai kawo matsala ba za a samu tafiya tare ba to kin ga sai a dan yi kuskure ma a yi gyara a wannan dokar yanda za a gudu tare a tsira tare amma shi daman dan sandan federal kam ba ga yan banga ba yanzu yana ne babu yan banga ai shi dan sanda in ya gane da kyau in aka kawo masa yan banga to an taimaka masa ne amma ba zai bar yan banga kadai su je su yi aiki ba ba zai basu ba saboda ba yan sanda ba ne so in ka samu yan sanda biyar yan banga 20 to kage sun zama 25 saboda akwai yan sanda wanda suka san doka wanda zasu ce musu karku yi kaza karku yi kaza ku yi kaza to haka abun
0: to ran kai muna godiya insha Allah sai wani jukon idan hakan ta nemo ta sauran ka neman ka Allah ya kara wa inna lafiya muna godiya
3: amin mun gode Allah ubangiji ya sa ku gama lafiya
0: to an yi rabbil alamin masu sauraron mu wato tattauna muke nan da shi CP Muhammad Wakili Foma CP na jihar Kano inda muka tattauna akan batun yan sandan
4: jihohi rahmatullahi barakatuh
0: to wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala barakatuh
4: ya barka da wannan
0: malam Aminullah Kajidi abin da yace to to wake magana daga ina kuma
4: to alhamdulillah Usman Hassan sun yi hankon mace ta kai sai daga gungurin cikin ta haihuwar
0: to madalla
4: to alhamdulillah gaskiya na ji dadin tattauna da ake da shi kamar batutun da kika dauko batutuwa ne masu matuƙar muhimmanci duba da magana ta yan sandan jihohi suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka musu hazo in ban manta ba shi ke Allah ya kara masa lafiya a lokacin da yana cikin Kano lokacin an yi wani zabe na inconclusive in ban manta ba a lokacin da aka so ya abin da za a yi shi kanshi kin ga na tarayya ne ko CP ne amma sai da aka turo su waɗanda suke sama da shi za su zai hukun barnin su domin a yi abin da za a yi to kin ga na tarayya ma an samu haka ina ga na jiha a gaskiya bangaren yan sandan jihohi kamar yadda na ji kina tare da Aminu Lahi mai girma a tsohon chairman namu na tarauni to gaskiya abu ne wanda al'umma dai suna ta kalo tar abun kuma akwai kiso da farkwata a ciki Allah dai ubangiji ya gano da shugabannin mu yasa sai rika jin kiraye kiran al'umma zuwa da kaso 99 cikin dari na al'ummar Najeriya gaskiya ba sa goyon bayan wannan hukuma da za a kirkira Allah ubangiji ya muku jagora Usman Hassan sai an goma cikin da fatan za su tashi lafiya
0: Allah ya baka ikon ƙara guda uku sama guda kuɗin da shi an goma ta ɗaya ne to kaji fa kaji fa
1: a to ai in kika duba abin nan din wannan yan sanda jihohi ba alheri bane
0: ni magana ita karshen nan ya kawo dubu bayani shi wannan mai magana da isa ya ce duwar cewa shi CP Muhammad Wakili sanda ya rike jihar Kano an kana suka fishi mutsaye mukami lokacin za a yi wani zabe sai mai magana fa bugo wannan dan su hana shi gudanar da aikin sai inda ya kamata to ina an samu da yan sandan jihohi
1: shine ake to ai kin ga misali da ban inda aka je yan sandan jihohi ne kin ga karkashin wa suke an da shi jihar suke a karkashin gwamnati suke da albashin su da allowances da komai daga ina zai fito
0: da
1: koren gwamnati kuma ina faɗa miki yadda mu san doka da oda ba wata rana in muna da lafiya ba fata bi bani supporting din state police kin gane sai an zo an yi faɗa kace kace an yi harba harba tsakanin yan sandan federal
0: da na jiha
1: wallahi sai an yi tunda kowa na da makami
0: ko kowa na jin shi ma ya isa
1: kowa na jin ya isa ko ba ta gane ba kuma na faɗa miki duk waɗannan abubuwa kin gane abubuwa ne da aka shirye su shirye abubuwa ne it's a hidden agenda da kawo su kasan nan ina faɗa miki it's a hidden agenda akwai wata kalma da waɗannan yawancin yan jaridun kudu suke amfani da shi musamman na bangaren Yarbawa da su kansu manyan elites na Yarbawa na manta abin da suke faɗan abin nan din a wannan tashi gebe lokacin da ba sa kan mulki kullum da suke nan nagawa kin gani suna akwai wata wanda suke amfani ta true federalism kin gani physical federalism kowa ya ci gashin kansa kowa ya yi kaza kaza kaza to duk in kika dubi waɗannan abubuwan da yanzu ake ɗaukowa duk abubuwa ne na rusa ƙasar nan daban daban daban daban kamar irin waɗannan duk da kika yanzu an ɗauko kowa da bangare an bashi agency an ce south east development development agency north east development agency ya sunanta north west development agency wanene wanene wanene duk wannan tsare tsare ne na rusa ƙasar ina faɗa miki haka wannan magana state police din magana ce ta rusa ƙasar nan kin gani kasar da ake so kullun a zaman united uwa ɗaya uba ɗaya kin gani
5: Allah barakatu haji Abdul Kisu da ma'aikatan rahama radio da babban babu Ahmadu Lahi
0: ta almasi muna godiya mai shambaye ka
5: wallahi shawara ta kina ji ko ki rubuta wannan jaddin ki aje yau shi daga watan bakwai ko mafuta guda daya duk inda za a je in za a je gabar da kudu da arewa da dawo Kano karshen duniya sai an dauki wannan abin idan ana so Najeriya ta daidai na farko yanzu fadar shugaban kasar Najeriya idan aka ce Hajji Abdul Kisu ce shugaban fadar gwamnatin Najeriya ba za ki samu matsala ko da ba a ce ke ce shugaba saboda kin cancanta duk bangaren da kika rike to ba cancanta
0: ne a
5: gwamnatin Najeriya ba ai wannan abin da suke mafarkin za su kawo wato yan sandan jihohi da a ce ina ɗaya daga cikin wanda zai ba shugaban ƙasa shawara zan ce maganan ma kar a furta din da soja zakara ne yan sanda zakara ne suna faka da yan ta'adda yanzu kuma aka ce wai a samu da yan ta'adda yanzu kun gani kan Najeriya ta fito tana ga duniya cewa a'a ai yan ta'adda sun fi karfin jami'an tsaron Najeriya to ba haka labarin yake ba yanzu su suna nan suna ta munna yan ta'adda sun yi faka da zakara yanzu za a hada su da yan zaki sannan kuma abin da nake so mutane su fahimta kina ji ko wani ya
0: fuki muna jin ka miskin
5: ne ai kokari a kirin kundin tsarin Najeriya da a cire jami'an tsaro daga ciki a basu su yi kundin tsarin mulkin su kada a saka musu baki ko dan shugaban kasa yayi laifin da za su harbe su harbe shi sun harba bansa amma wallahi ne wannan tafiyar hake wannan yan sanda ko kwa ko ka san su za su yi waki biyu aka samu da su wallahi billahi jan boko haram sai sun samu masu leken asiriya ciki haka ma za ka mutane sai sun samu masu leken asiriya
1: tabbas tabbas
5: sannan kuma ba wai ba wai
1: da muke fada dukkan ku
5: za a dauka ba sai kana da uwa a gidin
1: murhu gaskiya ne
5: ba ka da uwa a gidin murhu kana da kudin da zaka bayar to kin ga su ma neman kudi ne ya kasu ba wai me za ya kara kasa ba to saboda haka wannan matsalolin suna da yawan gaske a cire constitution din kan jami'an tsaro a cire su a ba su kidanin kansu da yadda suka dama haka za a sha tunda ruwa ya baci sai kuran asali wallahi in ba haka ba a jabuci su ba zan ce miki ga abin da zai biyo baya ba amma sai dai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne ma
0: ba ka ji fa abin da almasin yace kuma
1: to ai shi ma duk points din da ya kawo da fada miki gaskiya ka duk points ne un police commissioner su ya kawo abin da nake fada miki yadda yake fada ya jikoki misali ina fada miki yanzu program din da muke da ke gina yanzu da fada miki ba jihar da zaki je ki samu dakin ajiya magani na naira miliyan zai magani babu shi ne kuma yanzu a tafi a girkiri yan sandan ciki waɗannan yan sandan da suke wallahi ba su gaza ba hajiya abin da suke buƙata ko da gidan da abin da suke buƙata na farko kamar yadda yake fada tun da recruitment dokar yan sanda ba abubuwa suke lalacewa kin gani a yanzu da abubuwan da ya faɗa miki siyasa ta shiga ciki abubuwa su lalace na farko da recruitment a ɗauki wanda da suka cancanta ai adalci wanda ya cancanta ko da gaba da ɗauke shi daga ɗauke nan na biyun su ita ce magana training kin gani na ukun su kin gani shine magana kayan aiki equipment na huɗun su kin gani shine magana welfare ɗin su jin daɗin su daga wani su wannan in kika providing ba kyan sojoji kin gani su koma dama aikin su na gana tsaro ne na hari zaka na hari wanda zaka kama su karo waje ki kyale yan sandan nan Allah ba su wannan duk wani security threat zasu ma ganin sa me ake magana ce ta motoci magana ce ta babura magana ce ta bindigogi magana ce ta bulletproof magana ce ta training magana ce ta intelligence gazan kin gani duk ba wanda zasu magana ce yanzu ta kiriya da fasaha ta gani ba abin da ba za su iya ba amma ina faɗa miki wannan ba karamin musibi bane ba karamin bala'i bane yanzu misali ai abin da za a ce kin gane yanzu kowace jiha ta kawo kasafin kuɗin ka na yan zamban cikin a tattara kasafin a tattara wannan alƙalaman na kuɗin ko kuma kuɗin ko ba ki gane ba a ce to yanzu misali a dauki wannan kuɗin a ce to ga kuɗi misali an bayar wa yan zamban federal yanzu an yi kaza an yi kaza an yi kaza za mu yi wanda shi daga nan a ba su shekara biyu ne ko shekara uku ne ko shekara ɗaya da kiga abin da in ba za a samu canji ba
0: gaskiya
1: sai kin samu canji ba karamin canji ba
0: ta ba mu jiya ta gaba assalamu alaikum
6: wa rahmatullahi
0: wa alaikum assalamu wa magana ke magana daga ina
6: wannan kin bakar aiki
0: to mallan awwal ya
1: kokari assalamu alaikum
6: alhamdulillah ke so wato ke so Najeriya musamman ke faru wallahi ka bi faru kuma ke da faru tun yake kokari ne goma zai yi ba
1: ko gaskiya ne
6: bari fara magana kafa hukuma nan a zuwa ce an kafa hukuma a kasa ba a da ba ma karamin hukuma ba wa da ji ma'aikata ana fadda fadi ba ma san da ba hukumar ba kawai ne ba gano cewa kuma da bogeji bala wannan abin da kake cewa kasan wallahi mutum kuri da kai tun bayan yin da wannan kasa ko dan ke ba yin da wallahi ga wani ki ga yake Nigeria amma da kuma sai karu wallahi a tamma ba zai faru wallahi a Nigeria ne ko da mutum zai yi gani kamar mutum sai abubuwa da yawa
1: ai ba ma ni zarka ke zance ba a karamin hukuma ba za kirkiri wannan ba federal ba a karamin hukuma ba za kirkiri wannan abin ba ba ma maganar da jirka ke da kota wanda da jirka kasa ce
0: ko dai mu
1: a zama ce mai zaman kanta
0: kasa ce
1: to ina faɗa miki balle na faɗa miki in dukar ga man balle state kin gani balle kuma a tabu wa uban federal government kin gani
0: kuma ofishi a cikin
1: secretary a cikin federal secretary ai ina faɗa miki duk abin da kika sani kamar me abin nan kowa na faɗa miki daga nan cin hanci da rashawa kin gani ta riga ta yi katutu kin gani wannan mulki na faɗa miki in haka za a tafi wannan mulki na faɗa miki ban farko da in shekara dubu za a yi wannan sai dai yafi ci gaba so dubu so dubu so dubu saboda babu wani tsari da aka dauko na san kasar ko kishin kasar kamar yadda faɗa miki wannan magana yan sandan ciki da ake so ai yan sandan jihohi wallahi ba karamin bala'i bane ba karamin musifa zai haifar ba
0: assalamu alaikum rahmatullah
1: ku kuma kabilanci ne zai haɓa yanzu bari faɗa miki in kika dauki case study na Jos
0: eh bari ku wannan
1: bari dauke miki yana jinmu bari ga abin nan bari dauke miki case study na Plateau State
0: na'am
1: a ce yanzu yan sandan Plateau zuwa za su dinga kashewa ayyuki gani zaki ga abin nan za su kashe
0: assalamu alaikum kallahi
1: zaki ga Hausawa da Bulabi za su dinga kashewa
0: to ai su ma yan sanda ka san ba su zauna ba za a yi ba su training kuma za su yi aiki tsakanin da Allah za a rantsar da su wa alaikum assalamu rahmatullah wa kallahi daga ina
7: Ina kwanin kwanta na jan.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ke magana?
7: Muna magana da Abubakar Wali da yarin waya daga Barkum, Halima kuma Bukuri.
0: To malam mutanen Barkum, menene ne tambaya? Ko shawara?
7: Wallahi ni ma gaskiya bana goye da bayan a kafa ɗan sandan jike zo ina rabara.
0: To, me dalilin ka?
7: Saboda idan aka ba su kinga duk gwamnatin da yake kai shine zai rika shirya su ba mutanen gari ba.
0: Kudan mutanen gari suna zo in sandan
1: to abin da yake nufi an zama mutanen gari suke a kalla da sauki sun san zaman mutane suke zama al'umma suke yan sanda shi zaka ce dan sanda abokin kowa ai
0: gaskiya gaskiya
1: shi ne dalili ai
0: to shi da ya ce wato ba mutanen gari suna zo yan sanda ba shi ga batu ina juyi
1: ai ina faɗa miki wannan agenda ce na faɗa miki ta shigeyya ka faɗa miki to musu ƙasa yanzu ina faɗa miki baki ɗaya yanzu aka je zaba yanzu aka je da kurkumar a Plateau State kin gane wallahi ba za a sabu ba za a ba inda za a dauki Hausa Fulani ya shiga dan sanda a Plateau
0: sai dai ainin ɗan jihar
1: sai dai ɗan jihar
0: to ko ina Hausa Fulani in a jihar ka fice ba ai ko ɗan
1: kasa shi ba su dauke su ɗan kasa ba saboda haka kin ga misali ana cewa Chess yanzu kullu za a ci kin gane ana cewa Chess waɗannan bangare za a farwa kin gane to haka abubuwan su suke ya kamata a tsaya a zurfin tunani ne kin gani su na faɗa miki fa tun daga kan shugaban kasa zuwa gwamnati zuwa na faɗa miki ɗan majalisa tarayya da wannan duk wanda suka fito da wannan suka bujiro da wannan abubuwan na faɗa miki al'umma ce ba ta gaban su su kasa ce ba ta gaban su su gani suke ko yanzu kasar ko ba ki gane ba abin da Bahaushe yake cewa ko yanzu abin da nake cewa
0: su ta watse
1: yau dan kodi ya ci riba saboda sun kwashi kasar kudin kasar sun kai kasar waje sun jibge sun tafi sun sai gidaje suna da estate suna da kasuwanci a can da sauransu sun sassai hannun jari a kan bululuwa na turawa saboda gani suke ita gafiya ta riga ta tsira da bakinta ko a ce Najeriya tana existing ko Najeriya ba ta existing su ba abin da ya shalle su ina faɗa miki saboda haka duk waɗannan fitintunin da faɗa miki duk dasa ake a hankali a hankali a hankali a hankali yanzu ki ɗauki typical example yanzu ba yaƙi ake ba a Sudan ba yaƙi ake a Libya ba ba yaƙi ake a South Sudan ba ina faɗa miki duk waɗannan abubuwan da faɗa miki irin abubuwan da za su zo in Allah kiyaye ba fata ake ba su su fara a ƙasar mu
0: insha Allah Allah
1: duk waɗannan musibin ina to ai muke hatowa kin gane da kanmu muke hatowa kanmu musiba da bala'i saboda san zuciyar kin gane masu mulki kin da na faɗa miki an gane shugabanci
0: to kana ganin cewa kaman ya kamata su kansu majalisar tarayya su kasance musamman wajen ba da shawara
1: to ai ba su ne kan gari ba ya wace shawara za su bayar mutanen da su daga zuwa a gaban su sun ci aje ai abin aje ai abin wace shawara za ka bada wace shawara za su yi wannan
0: to su me matsayin su na su a majalisar kasa
1: ai su matsayin su kawai magana ce babban matsayin dan majalisar tarayya da sanatoci shine magana ta kudi kawai su dai a kawo kudi kawai
0: ba ka kamar ai ba ka zabe su aka ce su je su
1: su da ruwan su magana ce kawai me zan samu magana ce ta kudi ina faɗa miki kuma na faɗa miki yanzu a wannan agendar na ina faɗa miki dan a samu compromise wallahi tallahi sai a fito da kudi a raba musu saboda a cinye wannan riba
0: to muka duba ai
1: kuma manufa ake so a cinye
0: bashi da ake
1: a to bashin ba su
0: suke a cikin bashi
1: to bashin duk bashin to duk bashin da ake cewa ba da yadda sai ake cewa ba duk bashin da kika ga an ciwo suna da kaso a ciki duk bashin da kika ga an ciwo
0: bashin da za a yi kasa aiki ne
1: to ina aiki zai nuna mun guda daya a shekara uku na faɗa miki ba a taba kasafin kudi tunda ake a duniya ba ina faɗa miki ba a taba tunda Allah halicci Najeriya kai ba a taba kasa wanda tunda Allah halicci Najeriya so barin gyara ba a taba ganin lalacewa kasafin kudi irin wannan shekara uku ba bari in faɗa miki minista ne na gwamnati yana nan akan Chipati abinda aka rawa ministry din sa biliyan 136 a 2025 budget kasafin kudi da ya wuce gaba kin san nawa aka bashi biliyan 136
0: ina sauran kudin
1: biliyan fa ba wai miliyan ba 236 biliyon publicly ya fito ya faɗa ya ce abinda aka yi mishi release biliyon 36 kacal
0: miliyan ba biliyan
1: ba miliyan tala yau miliyan 36 to miliyan 36 ne zata zo miki ne zata yi wannan kamar da nake faɗa miki amma na faɗa miki ga shi gwamnati sun fito da biliyan 800 sun ba mu gwamnati guda ɗaya cinye coach sai an fitar da biliyan 21 kuma yanzu kina ji campaign zai yi shugaban kasa kuma ina faɗa miki kina gani fa yanzu report ne IMF ta fitar wanda ta fi kasarin kasar ka sirin kasar a hannunka take su suke bada kudaden su suke bada basussukan nan suke cewa ga gwamnati ta kashe kuɗi sama da trillion 8 ba a san me ake da kuɗin ba trillion 8
8: gwamnatin Najeriya
1: ta kashe wannan kuɗin sama da trillion 8 to ina faɗa miki ai wannan maganar tsaraba ba ai so ake kare ba in so ake karin da shi gwamnati ta san matakan da za ta dauka a yau maganar rashin tsaraba ya kare ya za a ce wani da platinum jeji ba kauye kin gane a zo a ce wai a'a yau shi zai dinga yin social media yana turawa shi zai dinga yana turawa a wannan zamani da muke ciki muke niyya da fasaha wanda kana buguwa an san inda ka bugo daga ita ya rike mutum wata uku ya rike mutum wata shida kin gane ana magana din sai an kai wadannan kudi yanzu ki duba yaran da aka sace har yanzu nan da gudu askira uba suna cin yan makaranta ki duba na wadansu ma mun amanta da su ki duba na oyodi a ce har yanzu komai tun da ba a samu ba wanda kullun za a buguwa muna son biliyan kaza ko dala ko naira whatever ma ne za a kai mana babura kaza za a kai mana kaza amma a zo a ce a har yanzu na faɗa miki har yanzu su in
8: kike da kokari wajen fitar da
1: ina faɗa miki
8: ne neman kayan aiki dan gancewa
1: ai ina faɗa miki
8: ta addan
1: ina faɗa miki jawo ya faɗo ne ya dauke kullun zaki ga ina kayan aikin suke ai muna ganin su a social media muna ganin su shugaban jina abulin banga zaki ga ina kayan aikin ba tun daga kan takalmin su zuwa bulletproof vest zuwa helmet din su zuwa harsashin su dan ta adda ina faɗa miki ki duba ki ga ni ki duba ki ga ni ki duba ki ga ni na faɗa miki bullet din da yake hannun ta adda ki ga wannan hannun soja guda ɗaya na Najeriya bullet din ta kan bullet din ta ana faɗa miki bullet ina faɗa miki hajiya bullet da yake hannun wannan dan ta adda adaji guda ɗaya da faɗa miki ba bullet su ba sai ki sabe shi da harshen shi guda 3500 shi ɗaya faɗa min wani soja da wani soja da yake da bullet 1000 pieces
8: aka
1: ga su
8: suna da tsari
1: tunda to ai na faɗa miki ai misali ban a to ko mutum nawa ne ya kamata a ce yanzu misali minimum bullet da za a samu a hannun soja da ka tura shi ko dan sanda filin daga cikin wannan wuri a samu bullet 3000 minimum na faɗa miki a samu bindiga guda 2 saboda bindigar nan tana jani saboda zafi a ce yana da bindiga guda 2 a hannun sa misali
8: tagan a tashi a tura mota goma mota 20 guri daya
1: kin gane ba ku to ai na faɗa miki ai na nuna miki ba su kuma can su ma ba su da yawa babura ne su ya daukowa
8: zaki ga rune sun samu horo
1: a zaki ga mutum a babur mutum dani babura dani in kika so uku boye uku uku suke na mutum dani uku kenan ko ba ta gane ba amma har yanzu ina faɗa miki su dogo alero su kowace daba ta wannan kowace su makurawa din nan su mamu da yanzu ma na ji an ce wai saboda ta kungiya ta fito wancan satun sai mana ita ma kullun ta samu biliyoyi ne suke fitowa hajiya ba abin da ake daki da kullun abin nan
8: da faɗa miki kuma insha Allah Allah zai
1: yi ina faɗa miki ai yanzu ba dan faɗa miki ba a san ba a san ba a san dabar bin turji ba ba a san dabobin wannan kacal da kacal din ba wanda suka sace wannan sojan da ya bin ba a san dabar su ba ba a san su ba kina gani fa sai mu da yare na mutane na har cewa wai ke wai sai da kanu muka ce ga kai ga kanin sai da ka zo muna nan da jinka shi wannan mallakin kacal din wanda ya sace wannan garin din ai kaza da gara so bare ya gana da kadan da kai kake so yanzu so za ki ga abu ne na raini ba da gudakanci da isgilanci na fada
8: Allah da Allah zai maganin
1: su manzo to ai ba zan fada miki sai mun tashi mun yi abu dan Allah ai Allah zai taimake mu ai Allah ce ya tashi in taimake ka amma ba zaki kunta kina bacci ba taimako yanzu kin gane ba za a ce an ware kuɗi wanda za a tura sojoji a sace ba ba za a ware kuɗi wanda za a sai musu kayan aiki ba a sace ba za a ware kuɗi wanda za a kula da iyalan sa ba mutum ya rasa ransa a sace kike zaki samu dubi islama ba zai taba yiwa ba in ka shuka gero zaka girbi gero in ka shuka dawa zaka girbi dawa amma ba da za ka shuka gero kin gani ka zo kana girban masara ba zai yi ba ba a taba yi ba hanji a duniya
8: sai mu yi kokari mu ga mun karkare shirin da traffic din da muka dauko inda daga baya muka shigo da shi kansa CPU wakili ina mu kan batun na Francis Adeniyi na wannan kafa ma'aikata ta bogi a kasa kamar Najeriya aka wayi gari cewa an karo da wannan yanzu ya kake ganin kamar cewa ita FCC da kuma DSS ya yi kamata kamar CC matakai akai kuma idan ka dawo shewa shi kansa Prince Adeniyi da yake ta ikirarin cewa akai shi kotu duk da cewa gashi an ce
1: ai yanzu na faɗa miki ai yanzu da yanzu misali dukkan da DSS ana dauko miki da ICPC da NIA kin gane da duk wata hukuma da office din Inspector General of Police ina faɗa miki abin da ya shafi overall kin gane national security abin da ya shafi da office NSA wannan mutumin ya kamata a ce yanzu yana hannu shi kuma na faɗa miki fa ni ya kamata a ce yanzu an dakatar da shi sai abinda bincike ya wanke shi
8: shi Francis
1: ba shi prince ba
9: shi Femi Bajami Bila
1: of course shi na fada miki gaba zalimi ne na baka miliyan 100 kuma maganar kisan kai ba ta shigo ciki ko maganar mutuwa sai ba kisan kai ba da an ce wancan wanda yake tsakani a hotel daki hotel din sai ya kama da wuta ya mutu a ciki to zaki ga mai ma cover of me mai mutumin nan ma ya zira gaba a kasar mai mutumin nan ya zira ne yana cikin kasar
9: kuma shi mutum babu sunansa babu albabu labarin hotel din da ya sauka
1: da sunan hotel da komi da daki
9: kuma an tabbatar da rahoton
1: cewa daki ne da hotel daki ne da hotel hanya sannan mai ma wata gawa ko gawa roba aka kawo ko wata aka kawo aka zo aka saka aka saba ta wuta misali shi ma yana ce yana yana wanda yana sharholi yasa
9: ba abinda zai bada shaida ba
1: exactly ba abinda zai faru a Najeriya ba ba abinda zai yi ba muddin ka fito da kuɗi ka bada kuɗi ba abinda ba za a yi maka ba hajiya kin gane to amma ina faɗa miki ma wannan ma watan abinda muke ce miki karamin bala'i ne yanzu ki duba musiba na faɗa miki bala'i kasar da aka tsaya ta mu tsayar da na faɗa miki dan kasa ba iya komai ba abinda ake gudanarwa na faɗa miki ga hukumar guda ta ba biliyan 210 ana zargin ta ita ce RPC to duk wannan na faɗa miki ya kamata a ce jami'an tsaro yanzu kin gane wadannan sun
9: yi ba yanzu suna ta bibiyar abun dan aji
1: inda ina buna miki ga wannan
9: inda aka
1: gani to duk irin wadannan abubuwa na faɗa miki shine kullun kasar take da dalala ciya take da cikin bala'i duk lokacin da ka tsaya ta al'ummarka hajiya ka talata al'ummarka kin gani to har abada ba za ka samu tsaro ba duk inda ake warwala ake jin dadi kasa tana arziki zaki ga an samu tsaro a wurin amma duk inda ake jefa kasa cikin musifa cikin talauci to za ka samu babu tsaro sai an yi compromise kamar da na faɗa miki wadannan bandits din information ake faɗa musu ba ake musu waya ga sojoji kaza sun wuce mota kaza ta sojoji sun wuce da kaza a lokaci kaza fa suke faɗa bandits din kina gani bandits din ba su ko ba a faɗa musu ba da abin mun san haka amma su zaki zama ana hira da su suna faɗa ai daga kaza lokacin da za ku taso an ba mu labari ai duk kaza kaza kaza kaza in kika ji ana hira da su ai information ake ba mu ai kaza ake ba mu ai kaza ake ba mu hatta kai fa yanzu fa ina faɗa miki da makiya misali a inda aka san ana saka ta a north is what you are yau maso gabashin kasa yanzu kina gani ana an fara saka ta a Sokoto da wannan an koyawa wa da platani yadda zai je ya saka da faɗa miki ban kin gane akan hanya wannan ban ban ban bala'i bane sojoji ne yanzu kwanan suka mutu da yan sanda a Zamfara zuwa Kebbi zuwa Sokoto din nan sun tafi din sun tafi din daga staka nakiyan nan musu su tarwatse
9: na kamar karshen wannan al'amari
1: kin gane saboda haka sai an tashi na faɗa miki an yi yaki wannan bala'i na faɗa miki da kuma abin da ake na hukumar ma'adanan nan din ya kamata kowanne site yanzu gwamnati tarayya da illegal legal site da illegal site da wanda aka san shi aka yi da wanda ba a duk ya kamata in kasar ce a gaban mu duk wani illegal mining yanzu a ce an rufe shi
9: yayin sai Salma da masu sauraro kuma karkare a cikin minti daya
1: to abin da zamu yi karkare da shi shine bamu da wata kasa mu ne da tushen Najeriya ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ka duba bayan ka Allah mun tuba ka cece kasar mu Najeriya ka cece mu ahalin mu muke ciki
9: to masu sauraron mu duka duka nan zan ja labalan wannan shirin amadin hukumar gudanarwa ta wannan kafafe yana masu albarka Amatu Mu'izz Abdulrahman ita ta sadar ne izo a gare ku bakon namu wannan rana shine Amatullahi Ahmad wato tsohon shugaban karamar hukumar taro ne kuma tsohon dan kasuwa wanda yake ganin ji yake ganin musamman harkar hada-hada ta man fetur da dangoginsu amadadinsu taku Bilkisu Mamarkeci a huta lafiya.

0: Zainab, ke da Alhaji eh duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare ba a raba ku.
1: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
0: To yaushe muke sa rana na uku?
1: Ce abu game da na uku
0: amma
1: ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci shi yasa ina da 7790
0: daga Honey and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samu bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa tafiyar ki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaba kira 7790 a yau ko ku aika mana da sakon WhatsApp a 09097133400 Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya.

0: Ne
1: abin da nake tafi da shi abuwa ne guda takwas.
0: Takwas
1: gaba ɗaya ba sai. Takwas. Ai sai ya faɗi ɗaya ba ɗaya. Guda takwas din nan.
0: Na'am.
1: Ko waɗanda suke kawo cikas wajen daidaituwar tafiya da harkokin jama'a.
0: Na'am.
1: Ko kuma dalilan da suke sa ake yi guda hudu.
0: Na'am.
1: Abubuwan da suke hana harka ta tafi irin yadda ya kamata. Na farko dai akwai fahimta. Duk mutumin da ka kawo masa abin da bai fahimta da wahala ba ka ci a kan tasa fahimtar zai tafi. Kuma duk inda ka kai da ilimi ko ya kai da ilimi ba za ka raba shi da wannan fahimtar da yake a kanta ba.
2: Fahimta fuska.
1: Sai dai ka yi kokari ka ganar da shi to alhamdulillahi watakila na ka samu haka to watakila ya dan sauko. To ita ma'anar fahimta a ilimance shi ne mutum ya san wani ilimi wanda yake kallon wannan ce mafita shi a gunsa. Shi kuma wanda ya zo da sakamakon ko kuma saɓanin wannan shi kuma yana ganin a nasa ilimin ko a tasa dabarar waccan ce mafita. To kaga an samu rashin fahimtar juna tsakani. To ya za a kawar da wannan rashin fahimtar abubuwa su tafi daidai. Kaga shi ne babban matsalar mu a ƙasar nan ko a rayuwa ma muddin aka samu rashin fahimta takan abu tsakanin ƴan uwa, takan abu tsakanin ma'abota sana'a iri ɗaya, takan abu tsakanin makoci ko ɗa da uwa ko mata da miji. Duk wannan fahimta takan samu rashin fahimtar nan yakan waɗo izama kuma ya zama wani wato takarkarin wato rashin fahimta ko rashin zaman lafiya. To dan Allah ya sa mutum yana da ilimi kuma yana da riska. To da ilimi da tsayawa a riski abu abubuwa ne guda biyu. Ilimi daban karzikin da mutum ya sa ra'ayinsa daban. To anan ma kan samu bambanci da wanda yake da sani da wanda bai da sani fahimta su za ta zama iri ɗaya ba. Kuma neman hanyar mafita ta warwarewa ba za ta zama iri ɗaya ba. Kaga shi ma wajen wannan ɗin akwai matsala. Dole sai aka samu mutum yana da ilimi to ya kamata kuma a same shi yana da saurin riskar abu. Yanda idan ya fahimta to za ka ga abubuwa sun zama sauƙi. Kuma zurfin iliminka, zurfin fahimtarka, zurfin sanin amfaninka da kuma dai abubuwa irin waɗannan abubuwan. Ma'ana a nan na nufin ita fahimtar da ilimin kuma tana buƙatar zurfin tunani da zurfin hankali. Ma'ana lai na ilimi zama sai ha hankali ba. Don akwai wani malami da Allah ya sa ɗan samu taɓin hankali amma Allah ya karatunsa ras sai mai hankali ya je amfani da abin da yake. Amma kuma ga shi ba shi da
0: Allah sai an yi wani ya ɗan taɓo wani abin kuma sai a fahimci da haka ba.
1: Sai a gane.
0: Amma dai ba za ka ji cikin karatun ba.
1: Ba za ka ji shi ya yi shi
0: ba.
1: Allah ya kare. To kaga ana samun wannan ilimce kuma ana samun riskar abu kuma ana samun hankali. Kaga duk wannan abubuwan sai fa an tattara sun ana son a zauna lafiya zama na mutane muna da wannan. In ka taɓo wannan ka ji baka samu mutum a ciki wai ka taɓo na gaban. In ka taɓo na gaban kamar misali ka taɓa ilimi ka ji ba da ilimi kawai zaman gari ne shi yake da shi. To sai ka taɓo abin nan ra'ayi yanda wato zai riske ka ko za ka riske shi. In babu sai ka taɓo gurin hankali. To a hankalce idan kai kaza kai kaza kai kaza ya kaza zai zama. Kaga za ka roware masa. To duk mutane wani lokacin ba ma irin wannan sai mu ɗauki laifi kawai. Mu shirga shi a kan wanda muke ganin ya fi kusa da mutum da an ce a jeriya koka mai daɗin hawa ko wanda ka fi ganin shi ka ɗora mai laifin ba laifi to shi kenan sai ka ɗauka ka tattara masa wa'innan. To ba so nake ni kadai ba amma da shauran abubuwan da ya kamata a wajen wato fahimtar nan ko rashin samun daidaito ko abubuwan da ya kamata a faɗa. Mun sani ba zan zata da hukun fara wani bayanin mun san me za ku kara a kan wannan ba kuma kun bani gari in ci gaba.
0: To ai mun ka ce ka ci gaba ko kuma aka ka san ita tafiyar da take ana iya mance abubuwan da aka fada wato ita dai a rayuwa duk wanda aka ce fahimta to duk yanda rayuwa take ciki ko tsakanin mace da namiji ne in ana son abubuwa su yi kyau sai kowa ya fahimci juna eh me fahimta san abin da mutum ke so san abin da baya so ina son a yi zaman lafiya kuma da ni haka aka shigo kuma Allah ya shiga cikin lamarin to ta haka ne kowa sai ya fahimci kowa kowa ya san me zai yi taɓa zuciyar wani ya goce a menene zan yi in cizgunawa wani ko kuma yin wani abu to ni ma menene zan mai wanda ba zai ji daɗi ba ko kuma a wane ya neman kaza wane ya neman kaza ya zan fahimtar da shi kaji ka ita kalma ma ya zan fahimtar da shi yanda ya kamata mai zaman mu zama ne na rayuwa cuɗanne in cuɗe ka ka yi haƙuri da ni in yi da kai to aka samu wannan to ta kowane ɓangare ne makwauci ne a gona abokin aiki ne abokiyar zama ce kai har ƴaƴa akwai lokacin da mutum zai tsaya ya riƙa yin abubuwa yadda ƴaƴan shi ko almajiran shi za su fahimce shi ba a su ɗaukai a wani dodo ba abin tsoro wanda yau da gobe har suka gama fahimtar mutum musamman mutumin yanzu ya karanta ka ya gane cewa menene ya fi ruɗa ka yadda in yi ma wani abu gara ma ya ruɗa kan kai ka fahimci wancan abin da ya ma ƙila ya fi zafi mutumin yanzu ba a ƙaramin aikinsa ne ta wannan ake ba mu labarin anan ƙasar Katsina ne ka san akwai wani abu na dawa da ake cewa zakami wanda yanzu abubuwa sun zo ma amince da shi wanda yake yana juya ƙwaƙwalwa
2: ciyawa ce ko?
0: Ya'ya yake
2: to
0: ya'ya ne ba ciyawa ba ce ya'ya ne kamar gwaiba
2: to
0: amma har ƙwayoyi gare su kansu suna da matsala almajiran nan suka je suka samu suka zo suka matsa malam cikin fura saboda sun fahimci malam ne na son fura kaga wannan ma fahimta ce kuma wata sa'a ɗan abin da bai kai kawo sai ya faɗa musu to sun yi laifi ba sa sai ya fahimce sai suka ce wani su je su sami wannan abu a fura aka je aka matsa malam ya zo ya zauna sun san dama a rannan abin da za a kifa zai fara kenan almajiransa inda yake ce manyan almajirai shi ma zai zauna malam ya ɗauki fura ya motsa ya sha ragowa ya miƙa wa almajirinsa shi ma ya shanye aka zauna ya fara tunanin za a kira wasu yara za a yi musu hukunci can sai ya haka ya yi shiru ya goge fuskar shi shi kuma almajiri da ya yana zaman ladabi can sai ya ɗauki ƙawa ya harɗe sai aka yi haka arama ce almajiri ina jin zan yi iyo ya ce kana da gaskiya yi in kai ni ma zan yi almajiri ya ce yihu yi kuma da ce wai yihu abubuwa fa in gaya maka da hankalin mutane ya taso zo aka zo aka kama masu addu'a na yi aminai almajirai
2: an ɗauka ko larura
0: ko manyan almajiransa wallahi sai daga ƙarshe sai wani cikin da ta nan sai ya hango wannan ƙwayoyin to sai nan nan aka fahimci ka ji fahimta ta fito nan nan nan aka fahimci inda aka dosa to abubuwa na rayuwa wannan kalmar da aka faɗa ta fahimta ba karama ba ce kaga ma ai muna yanzu muka ni da malam Nura muke ci akwai wani malamin mu nan mai ci fahimta fuska kuma lalle in mutum ya riga ya nisa abin da ya fahimta to sai da hikima za a iya canja shi in ba a kan daidai take ba sai ka kawo mai abin da yake ya ɗara wannan an amfani da hikima
1: da ilimi na'am
0: ai fuska ai ga ai ga wani wuri ya gama magana
3: wato gabar dai da muke kainta na fahimta an ce fuska wato alal hakika a wannan lokaci wasu abubuwa muka dauka muka dan farasa a zuciyar mu shi yasa kullun ake ta samun sabani da fahimta da kankanin mu a wajen mu'amalar mu wajen zamantakewar mu da kuma wajen neman abincin mu alal hakika idan muka duba mutanen da irin abubuwan da suke yi duk irin zaman da za a yi zama ne wanda ake kokarin tun farko a fahimci ina aka dosa
1: zama ne na amana ce
3: ina aka dosa kuma zama ne wanda za a yi na hakika wanda yake za a bada amanar juna gaba daya to amma a yanzu duk inda ya kasance cewar wannan zama yanzu ba a yin sa kuma wannan fahimtar ba a yi to ta yaya za a samu fahimta a tsakanin al'umma kaga akwai matsaloli da dama wanda akwai da mutanen da wanda suke koyaya mutum ya samu wani rauni ko da bai fito ya fada ba to wannan zamantakewa da kuma fahimtar da ake wa al'umma na wannan gurin za ka ga cewa sun fahimta su ce kai wani yana cikin wata matsala ya kamata mu tambaye shi mu ji menene abin da shi aka yi to ba wani abu ne yake kawowa zamantakewa da fahimta
0: nan da sai abinci
3: to amma a yanzu ko a shugabanci zaka ga cewa rawar mutum aka ce yau shugaba ne ko kuma wani mabiyi ne to idan shi shugaba ba zai tunani ta yaya wace hanya zai bi domin ya fahimci waɗanda yake shugabanta
0: su kuma su fahimce
3: shi ba to sai ya hau kan kujerar mulki ya ce ai shi ne isheshe babu wani abu da za ka abunan nashi a kai da zai kasance ya abunan nashi
0: wayan gari lafiya duka haru
3: ya fi ubangiji wanda shi ne isheshe to amma ai a da mutanen da duk irin shugabancin da za ka yi duk irin abubuwan da za ka yi za ka ga cewar waɗanda kake shugabanta ɗaya bayan ɗaya yadda ka san kamar karatu mutum yake karantawa wani ga halayensa a zo a gaya masa to amma ba wani abu bane zamantakewa ne da iya zama ne da gobe kuma da sanin haƙƙin al'umma a ciki shi yasa kaga cewar shugabannin baya da suka gudana sun gabatar da shugabancinsu ne dangane da fahimtar al'umma amma a yanzu wasu daga ciki za ka ga cewar ba sa tunanin irin wannan abubuwan sannan mu kanmu mabiya sai mu tashi ba za mu zauna tsayi mu ga shugaban nan ya yake ba za mu zauna mu karance shi ba mu fahimci ina ya dosa ne a'a kawai saboda yana shugabancin mu bai mana kaza ba bai mana kaza ba suciyar zuciyarmu ba fahimta kaga cewar kawai sai mu rinka kullacinsa da wasu abubuwa ko kuma mu rinka yaba masa wasu maganganu wanda kuma idan muka tsaya muka nutsu muka yi tunani
0: shi inda yake so ya tafi tafiya
3: ce kyakkyawa ba wanda zai
0: amma ba fahimce shi ba
3: to duk irin waɗannan abubuwan shi ne yake janyo mana
0: kuma shi ko bai fahimci yadda zai jawo mutane abin nan
3: saboda haka to mutukar mafita sai mun yi kokari mun yi haƙuri da zukatanmu mun bi mun tsaya mun nutsu mun yi karatun tanisu da irin shugabannin baya ya suka gudanar tun daga kan manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu biyo wannan rukunin har zuwa kan sahabbansa tabi'una to waɗannan abubuwan muna bi da shugabanni da mabiya to insha Allah za ka ga mun samu
0: mafita
3: amma a yanzu an ce alhamdulillahi kullum cewa yake cewa kano da ilimi amma idan ka zauna shin ilimin nan muna amfani da shi muna tsosaruwa akan ilimin nan to ba duk irin waɗannan abubuwan shi ne yake jawo mana rashin fahimta za ka ga cewa mu ga abin zahiri amma sai ka ga cewa bai amfana mana komai
0: to a sabon ne ko sako zariya ne to ka huda baki ma zan nan ana cewa karo da gudu yayin da zo ji ne ne ji ne a sai da ya akwai shi ko
1: kware da
0: shi to to
1: ina makarantar da nake zuwa ba kanan take ba
0: Allah ka kare
1: to
2: ai na ni ta fi ne kamar ko a dokar kasa idan ma kalla sai aka ce a tsarin shugabanci na kasar nan a constitution kenan idan aka ce an zabi shugaba to shugaban nan shi aka ba damar ya dauko mataimakin sa to in aka ba haka ni ne shugaba to ina da fahimtar wani zamu yi tafiya da shi tare to sai ga idan aka yi mulki sai ga an zauna kallo amma in daurin doka din nan ne daurin dora kai
0: ko wani cuso
2: ne wani cuso a wani shi zai maka to haka san fahimtar su ba ta zo daya ba shugabanni gwamnati in an rantsar da su misali a ce commissiononi to ina tunanin wani na fahimci shi zai iya rike min gudi kaza wani kage wannan fahimtar ta sa ta taimaka gwamnati ta tafi to amma idan ya kasance a wani ne aka jero aka ce wani kai zaka zama kaza to ba za su fahimci juna ba a gama gwamnati sai a tar gingimu to kaga ashe ita fahimtar ake cewa fuska kowa da irin tasa kuma kowa akwai yadda ya kalla ta shi yasa ko alqur'ani sai nuna mana cewa ko a cikin annabawa akan sami wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza kamar shari'ar da annabi Sulaiman yayi da annabi Dawud Allah ya fafa hamna ha Sulaiman sai muka fahimtar da Sulaiman abinda ba shi muka fahimtar da Dawud ba to kaga ashe su kansu annaba ana samu wannan kuma ko ai ashabai an samu cewa sun ji wuri an samu sabani tsakanin su to amma ko akwai tasa fahimtar da tsaya to wannan shine amfanin a zauna tare game da saraki yake fada in an zauna to shi zai sa a fahimci juna ko miji da mata kan su aure amfanin zance da ake zuwa ina ai su fahimci junan su na fahimce ta ta fahimce ni me take so me ba na so ya zauna lafiya to haka hirar da ake ta abokai tsare ku juna sai ga ya ce ai wani ba shi da hakuri kaga da an fahimci halin sa anan ko kuma ai wani fa mai hakuri ne kai mai kaza to wannan fahimta tana taimakawa a samu zaman lafiya to amma idan za a zauna haka kowa ya tacci barkatai ba a fahimci juna ba sai a tarjima amma in da aka zauna yau
0: ko ne ne zaka wani
2: zaman yan barna kowa to naka dai ita zamantakewa ta mu'amala mutum da mutum kai tsaye kuma shi take sa mutum ya fahimci mutum amma ba labarin wani kuma wani da ya zo ya ce sai na Umar ai wani mutum kirki yana tayyaban sa ya ce aka kasan mutum kirki ya ce kullun yana masallaci ce ai ba a sanin mutum anan a masallaci sai a kasuwa
0: Allah
2: sai an yi mu'amala a kasuwa ta kudi sai ka fahimci mutum amma ai a masallaci ba ka fahimci mutum ba yana sallah yana ruku'u yana sujada to ba shi amana kudi ka gani to anan zaka fahimci shi mutum ne ko kuwa ko mutum
0: gaskiya
2: to malaman shi da abin da zan
0: sosai
1: kuwa to dora ke dai kamar da haka fara fada eh sai fahimta nan ita ce kamar wato shinshiki
2: na'am
1: wacce muka dora wannan bayani akan sa ko me ma'anar fahimta shine mutum san au akan ilimin sa shi ba wani sanar da shi ba ina tafa kan nasa ilimin da kuma abubuwan da yake fahimta yake riska a cikin wannan ilimin kaga shi ma wannan yana daga cikin ma'anar fahimta sannan muka ce kuma a cikin sa akwai wato zurfin ilimi wannan yana da babban ilimi wani professor wani doctor wani abun nan mai BA wani MA wani waye to kaga ilimin hawa ne wani primary wani secondary wani junior wani
2: kashirin dai
1: wani ma sai a ce yana can kasa wajen abun nan ilimin nan yara
2: yake primary
1: yakin ga datin ko nazari
2: na'am
1: ka gani ba za ka dora fahimta su gaba daya akan wannan skill guda daya ba mai babban fahimta shi zai ware wannan isan irin maganar da za a gaya masa kamar yadda Laraba suke cewa li kulli makanin maqal kowane guri in ka je akwai magana da ya kamata kai musu ba za ka dauki magana kwade kamar zubar ruwan sama inda ka zuba ta cancan ma haka za ka zuba ya kamata a ce mutum ya san irin wannan to kaga fahimta ce za ta baka wannan damar wacce za ka yi wa mutane irin abubuwan da ya dace sannan sai hankali duk fahimtar kan baka da hankali sai ga ta zama ta banza saboda za ka rikita lamari dole sai an sa hankali a cikin tafiyar haka sa hankali a ciki shi zai rarrabe to kuma sai abu na hudu wanda nake son kara shine wato ita a cikin wato wannan tafiyar akwai kokarin sanin matafiya ta dan adam wane ilimi sa gaba wane neman kudi sa gaba wane aikin kamfani sa gaba wane manomi ne wane makiyayi ne don dan ka dauko su kai musu kwadun baka iya fahimtar me suka hada kai me suka raba kai ba kaga abun ba zai yiwu dole sai ka gano shi sa gaskiya take da muhimmanci saboda duk gaba ɗaya mu muna son ai gaskiya don ka dauko wani abu na gaskiya ka sa shi a gaba sai ga me waccan sana'a da me wannan da me wannan da me wannan an hada kan abu daya amma sai ka dauko wani bangare kai na san ranka ko na san ran wani kaga za ta tafi lafiya eh ba za ta tafi to shi sa ya zama dole ne mutun ya fahimci hanyoyi da sigogi yanda zai ko yanda mutane suke mu'amala ko wanda shi zai mu'amala da su to kaga idan kai haka shi ma fahimta za ta zama ta bada amfani kuma an ji dadin wato aiwatar da ita sannan akwai kuma abu na biyar akwai kuma surantawa a zuciya yanzu idan nace zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza kazan nan ko zai karbu ko zai karbu ba ta ma hanya ce wacce zaka kawo fahimtar kanka ka kuma jawo fahimtar jama'a inda kanka ka san wannan abun in kai ka takura jama'a bai kamata kai ba sai ka watsar da shi in kuma wani zo baka shawara ce abin da kake so ai ba daidai bane kaga shi ma sai ka bari in kuma kaga abin nan daidai ne kuma ka samu magoya baya to kaga an samu kyakkyawar fahimta kenan kasa za ta ci gaba ko gida zai ci gaba ko sai zai ci gaba ko local government za ta ci gaba amma ka baro abin da kullun ana wahala kuma kai ka ce wannan shine mafita to ya ko za a soka
2: ina
1: ya za a ci gaba ai sai ka dauko abin da kai ka san ci gaban ne mutane sun goyi da bayan ci gaban ne me waccan sana'a da me wannan sana'a da duk an dauka gaskiya ne abin nan zai yi to kaga alhamdulillah an samu kyakkyawar fahimta akan irin waɗannan abubuwa to kan zurfa fa ga Allah ya kusanci ni
0: mutai
1: kusanci zai
0: ai ai kamar yadda ake cewa Bahaushe ke cewa Allah ya saba halaye to in aka in Allah ya saba ya tashi saba halayen zaka ga a hankali ba za a zuwa dai a daidai ba zaka ga wannan yana da fahimta to sai kuma Allah ya ba wanda bai samu fahimta sosai ba shi kuma sai ba shi hakuri to hakurin zai jawo har ya fahimci wancan ko kuma a'a Allah ya kawo mai wani dalili da zai fahimtar da wancan shi tunaninsa kuma daga gare zai gane cewa a'a ashe an wuce sanin shi amma aka sami kowa ya fahimci kowa yana da fahimtarsa to kaga ko ba sabani anan kowa gwaninta sai kowa kuma bai iya ba ni ne na iya a'a shi kuma yana gani shi ne iya ni ban iya ba to kaga nan ba samu sabani ba amma aka samu sabanin wannan yana da fahimta wannan kuma yana da hakuri to zaga abubuwan sun zo da sauki ko bai fahimce shi ba zai jaye hakurin daga ƙarshe yana nazari har ya gano a kaiwa ne abin nan na fahimce ka amma ai da kaza za a yi da kai sai ga haka to kaga nan hakuri yayi ya zo iske mai fahimta kuma an zo shi ake fahimtarwa kuma
1: okay
0: eh wannan dalilai suna da yawa da yanzu misali kwanaki mun taɓa wani shiri nan na yanda mutanen da suke zamantakewa ko wannan ya tafi kasuwa wannan ya tafi gona wannan ya tafi marina wannan ya tafi masaka to in aka ce da asar ta yi da an dawo za a zo wuri ɗaya a zanna a ci abinci kowa ta sana'a shi daban kowa tashi ya fahimta tayi ce take da mafita tayi ce mafitarsa a shi ko wance yana ganin wani wahala yake
2: Allah shi
0: eh ni nake bulus ina ya wanda kullun zai je ya tsoma hannu a cikin abin rini yana da na kila ma da yan radiyon sa yana ji ko kuma yana yan waƙe-waƙen su na da lauta addini ko infiraji ko wani abu shi kuma wance ya tafi yana jibo yana bar ruwa wannan ko azan ne yake zaman ma kanshi wani aiki ne
2: haka ne
1: ya da wata yan ba da suke
0: wani to amma kuma shi wancan ai gani yake kullun ana zaune haka kuma masaki yana ne yana ta haura-hauran sai to kowane ba inda ya fahimta shi ne amma shi wancan wanda yake tsaye yana jibin ruwa yana bar ruwa to gani fa yake wanda yake rini wahala yake yana cikin rana eh irin fa man ka kula ai rana ta koma can asko shi take nan da nan ta kola mai baya in ta koma can ta bugi huskar shi kamar wani mutum ne da yake cewa ai mutumin da ya baro gwarzo yayo Kano da safi rana ta kwali huskar shi kuma lokacin da zai koma
3: eh ta gwarza
0: nan kuma ta koma yamma nan ma kwali huskar huskar shi ai ya koma ai yamma da mutane tana yamma eh bata faɗi ba tana yamma eh to shi ko da shi saboda kaga wanda ya to daga Gumel ya ba rana baya lokacin da zai koma Gumel ya ba rana baya shi ko da shi ya gani hanyar shi yake tantar shi a bayyanta shi kenan to amma zai bari sai rana ta faɗi kana ce zai tawo Kano
3: ina
0: ai ka zo da tebo ba in ya zo mai zai yi kowa kuma ya shiga koma gida to fahimta da ka tsaya kai kanka ma da kanka sai ka samu abin da zaka nuna fahimta gari ya waye mutane ɗaya kake gani lokacin da aka fara fitowa malam inda ka nufa wanne fa zai fito kai kuma wanda ka baro can zai tafi inda ka baro kai kuma wani hoton ya nufa can zai je ne muna shi abincin can ya fahimci hanyar da ya dosa kuma ga wani yayi wajen ka a zo kowa ya je kaya nan da nan gari ya cika can an jima kuma kowa ya san natsuwa mutumin ofis yana ofis wanda yake cikin masana'anta yana cikin masana'anta wanda ya shiga kasuwa waɗansu masu aikin ma titi sun to suna to sai ka ga kawai kuma mutanen sun yi sauki ana nan can la'asar sai sai kuma a fara dawowa wannan kowa yana dawowa
2: sai daga canji
0: kuma gari ya cika titina sun cika can an jima ya ga titina sun raga-raga gari kuma nan ya cika musamman an hoto daga masallaci dan zaman da aka saba a yi duk da an je an gaggaji din ana nan kuma wannan shi kamar yadda masu rami suke shiga su shige ramin shi wannan shige gidan shi ya rufe wannan shige ya gangari ba kowa sai ma'aikata ma'aikata irin na da jami'an tsaro yanzu ku ai jami'an tsaro ko tunda su an da ne ya kauciya suke ko ba haka ba ne to wa'annan abubuwan mama ne yana mutum yana zaune shi ma sai ya samu ƙarin fahimta kuma ya fahimci abubuwan da rayuwa suke tafi daga lokacin inda ka nufa nan wani inda ka baro nan wani zai nufa neman rashin abinci shi nan kawai ya fahimta yawwa gila da a ce ya fahimci zai baro gida musamman yanzu yadda ake tsada abin hawan nan gila da zai je samu fiye da abin da yake samu in ya fita zai fita
1: kamar misalin da kake ba ruwan tawa gaya mana ko ta matan aure ne da uwar gida da amarya ta uwar gida ta iya irin zanen nan da ake yi na kafa ta iya abubuwan lalle kuma ta yi sa ana ta zuwa da gyaran gashi da waye duk tana da shi ita uwar gida sai aka wa amarya ta ko bata iya ko bata zan tace ko koya miki zan tace ina zuwa dai zan yi tunani to ita ta ga ana tarawa ta ga to da ta tsaya a koya mata ni zai na tunda ta iya awara ta iya kunin aya ta iya zoɓo shi kenan sai ta shiga wannan sai zama da yan neman kitsanta da waye da wayan suka zo
2: su da kuma gama cikin
1: kaka wannan tana yi wannan
2: cikin kaka da fahimta ce wannan
1: kuma an raba sana'a wallantana wani dangajin hushin mai
2: kuma ita za ta so wancan su zo gurin kishi yadda domin za su yi mata ciniki
0: ya kalli ta yi ta yi tsaraba zuwa gida
1: ita kuma za ta damu wadan an zuwa na musu zane ya ce ai yunwa gidan wance ba abinci ba inda ita ma mai wannan zane
2: ita ma kuma
1: kunna za ta yi ta ga shi ne fahimta da aka tsaya ka fahimci juna to in Allah da za ga abubuwa sun yi kyau
3: to a gaskiya duk abubuwan da aka faɗa mafi akasarin abubuwan da muke samu na matsala akan rashin fahimta yana kawowa ne da jajircewa kai akan fahimtarka to saboda haka kowa ma ya yarda da to wannan shine babban abu wanda yake kawo rashin fahimta amma mutukar ya kasance cewar wannan ga irin abin da Allah ya bashi nasibi a kai wannan ma ga irin abin da Allah ya bashi nasibi a kai ko a kasuwa an ka duba za ka ga cewa mutum nawa ne suke yin abubuwa daban-daban kuma mutum nawa ne suke yin sai da abubuwa kala daya
2: Allah ya guda ake ce yan kaza yan sukari yan takalma yan kaza
3: amma za ka ga cewa saboda wannan samun fahimtar cewa yau a gurinka babu kaza kuma rumfan nan da ake sayar wannan abubuwa iri daya ake sayarwa kamar misali takalmi to in yazo takalmin nan babu shi a wajenka saboda fahimta ka gani sai ka je ka jan wani to amma a wani za ka ga cewa saboda rashin fahimta za ka ga cewa shi in ba shi din nan ba to ya rinka kokarin ya kushe na abin nan nashi akai to duk wannan irin yayi ina kawowa rashin fahimta amma kuma idan cewa aka samu fahimta a tsakanin mu to zamu rinka zaunawa lafiya kuma rayuwar mu za ta inganta amma mutukar aka ce babu rashin fahimta ko kuma kai abinda ka riga ka fahimta sai ka ce ka kudure cewa lalle sauran mutane dole su abin nan naka kai koda shugabanci koda shugabani na kungiya ka kawo wani sai ce ai abin da ya riga ya bada shawarwari ga kungiya abin da za ta yi shine za a yi wannan abu kaga ai duk rashin fahimta ce amma mutukar aka ce an samu fahimta to duk inda wannan ya bada shawara tashi wannan ya bada shawara wannan ya bada shawara karshe kaga dai duk akan matsaya guda ɗaya za a samu mafita to kaga an samu fahimta a nan gurin don haka cewa in an samu rashin fahimta to ana samun matsaloli da dama wanda suke fuskantuwar rayuwar al'umma amma in aka samu fahimta cikakkiya to za a ga cewa komai na rayuwa ya tafi daidai
2: to akara makallau ai kusa an soka na filin kawai abin da zan ci dai ita fahimta daga kamar takalmi ne size kamar yadda aka faɗa ɗazu wannan lamba 20 ce zai taimasa in yace zai sa 25 to ba za ta yi masa ba wannan kuma 25 ce za ta yi masa in yace zai kakaba 20 shi ma ba zai masa ba to dan haka a tsari na rayuwa na hankali ka ce kowa ya bar fahimtar sai dawo taka to akwai matsala
0: sai a hankali
2: to bari mutun da kan shi ya gane ta da kansa dan ma sai aka bada wani misali kamar yadda malai ya bada misali da matan aure guda biyu mata ne guda biyu ɗaya uwar gida ita aka samu a gidan mai kyauta mai son jama'a mai haba to sai aka yi mata kishiya ita kuma ba ta da wannan halaye ita kuma maruwaciya ce to sai aka
0: san jama'a
2: ita kuma ta san jama'a sai aka ce to idan shi kullun wanda yake na kasan shi mara kirki ya farin jaye akan mai kirki idan ita wanda aka samu ba ta zama tayi da gaske ba to wannan ta shigo daga baya sai ta koya mata halinta cewa na bata masara na bata kaza amma ita ba ta mako to na daina bata haga daga sanda ta daina bata ita ma ta koya maruwaciya to sai aka ce to tayi kokari ta canja ta dawo ita ma tayi ta bata ce ta sai ta canja mata dabi'arta ta fahimci wannan kyautar da take mata ko wannan take mata shine abin kirki to shine sannan ta shiri ba
0: tunda tana da tanzo dai
2: yawa to dan laka ita fahimta fahimce ni abu ne mai kyau amma gaskiya dole ne sai mu fahimci cewa fa ko ƴan yatsun mu daban-daban suke kuma ko ƴan tawaye da aka ce an haife su mahaifar su daya dole akwai daya ya bambanta da daya uwa tana iya ganewa ko da sauran jama'a ba su gane ba saboda ita fahimta haka take abinda yake jawo abinda suke cewa sunan ci conflict sabani to tun daga fahimtar ce ni na fahimci kaza kai ka fahimci kaza to dan mai son ci sai ka sauka daga naka ka dawo nawa to sai musu sai hayaniya ko daga bal ko wannan club yake so a wannan b yake so wannan yace a naku ba su iya ba namu ne suka iya daga haka sai ga sai haifar da musu tsakani daga musu sai fada mutum da mutum sai daya sai ya kashe daya shine Yarbawa suke cewa shi din yaki ma zance ne ya fara shi an fara shi daga zance to idan har muka fahimci junanmu cewa ni ga inda na fahimta kai ga inda ka fahimta inda aka zo kamar yadda baba ku ta mai bada kyakkyawan misali wannan ya tafi kasuwa wannan ya tafi office wannan amma duk illa asatan sai a zo majalisa a zauna haka duk mun da cewa duk samun mu kowa akwai inda fahimta ne amma kuma akwai inda zamu zo mu zauna
0: a zauna
2: idan aka zo ana magana power to mahauci shi zai magana a waje ana magana kira baki ne shi zai kai mahauci ba za ka shiga masa ba to wallahi wannan shi yake bawa jama'a zaman lafiya za a yi wasa da dariya tsakanin inda ba platinum da barbare a gurin sai ga an yi wasa da dariya domin an san wannan wasa ne to amma idan yau idan ba platinum yace zai koma sai da tarari ya ba shanu ba kare shi kuma ci ya kuma kiwon shanu har ba za su iya ba kowa to an samu wannan amma kowa ya tsaya inda yake nasa sai dan kafa mace inda kake kuskure ne kuma ka ga can ana yin daidai to abin ne kyau ka ajje kuskuren ka koma to wannan ya kamata malam ya kira mana malaman addini iyayenmu su dauki wannan salon a wajen wa'azi wani dan bid'a ne wani kafiri ne wani mushriki ne to yanzu ai ka ce dama kowa sai ya fahimci abin da ka fahimta har annabi sallallahu alaihi wasallam hayya koma ga Allah a cikin makka a cikin madina ko wanda ba su imani da shi ba adama ai bazai yi ba a ce kowa sai ya gane
0: kowa sai ya bai
2: kai dai ka bakin kokarin ka wanda Allah ya fahimtar da shi gane shikenan kowa ya tsana lakum dinukum walidi eh shine
1: kuma kace kowa dan aljanna ne ba ka ga akwai dan wuta
2: eh a yi so sai ko abbe
1: to ala kullu ala abin da kake cewa ba ku ta mai ya faɗa kai ma ka faɗa
2: na'am
1: shine wato mu tsaya mu fahimci abu guda
2: na'am
1: wanda yake shine na hakika wannan zai tallafi fahimtar mai tallafi zaman lafiyarmu to a cikin fahimta wannan abu guda ɗaya shine duk inda za a yi mutum ya kai fahimtar sa ga ubangiji tunda mu dai nan ba wani ilimi ne da mu ba ilimi na Allah ba dukiya ce da mu ba arziki na Allah ba mulki ne da mu ba mulki na Allah ne to idan mai abun nan ka zo ka saba masa ka ce kai san ranka za ka bi kuma ka ja mutane akai ka kaman ka saki tafarki saboda haka kullum mutum ya kamata ya dinga neman taimako ga Allah akan fahimtarsa kuma ya dinga kokarin yin abin da Allah ya ce domin wannan ne zai gada masa gama da duniya lafiya zai gada masa kyakkyawan ambato bayan ya bar duniya zai gada masa kyakkyawar tarba a kabari da kuma gurin wa'an abin nan auna ayyuka da sai ga ya samu sauki to ban sani ba kuma tukan mutane su ce
0: mun ci ne
1: ba mu ba su dama ba
0: sauran lokaci
1: eh da sauran lokacin tambaya ko
0: da eh to amma ni minti biyu to akwai wani misali da zan bada a kaina wanda shi ma zai kara nuna cewa ya kamata kafin mutum ya rika yanke hukunci ya fahimci abinda aka ga mai dan wani abin aka ga maka in kai ka tsaya akai sai in ka je wani wuni sai a ce ta ai wani ne ashe ya zuga shi akwai wani bawan Allah da aka yi ta rikici da shi mu kuma Allah ya haɗa mu da shi ta harkar ɓangaren talabijin yana shiga wajen yan wasan kwaikwayo ana zuwa ana mu'amala sai ya zo wata unguwa a nan wannan gari mai daraja unguwar su ce sai ya zo sai gidan wasanni inda ake kallace-kallace da sauransu ko kuma wata sa'a ba sa kallon ba a sa ya gala haka abubuwan da ake sosai mutanen unguwa ga makaranta ga jama'a wurare dai a tsakiya na akwai wata makaranta a babban titi gidan wani sarki akwai kuma inda manya ake sana'o'i da yawa to akwai wannan mutanen unguwa suka yi bakin kokarin su hana abu sai har ya kai ga shari'a ran nan sai ya zo yake cewa na kaji rikicin da muke ni ce kaji wurina ni ba na damun mutane da hanya kuma duk abubuwan da ake a ciki baya fita baya damun kowa amma dai saboda ana son a nuna min iyakata kaza kaza to ni a fahimta ta sai in ce ai kuwa mutanen wannan wuri da sun yi haƙuri inda gyare-gyare su baka saboda yanzu a nan babu irin wa'anan wuraren yanzu mutum ya tashi daga nan ya so ɗansa ya tashi daga nan ya tafi can hanyar madoyi kallon irin wa'anan wasannin ko shagulgunan ba gara ko me za a yi
2: a yanka su abin
0: ya gyara ana zuwa ranar shirya sai ce to ai ga ma abinda ku ta mai ci so da ka ga shi a fahimta shi kawai na goyi bayan shi ne saboda kila da ni ne alƙalin ba convincing din mutane zan man gaya musu cewa to yanzu ku kwaso ƴaƴanku su yi nisa daga inda kuke a ce sun tafi wancan wuri nesa wanda ana ce ana haɗuwa har da wata sa'a in ta ɓaci a ɗan jajjawo makamai a yi kikikaka
2: haka ne
0: to ni wani wata kenan amma ai ka fa shi kuma sai fahimci ko ni
3: sai bai tambaye mai
0: kuma ai shi ai je ki ga mai shara ai gawa
3: ya zo da dalili da hujja da mafita
0: eh to to da yake wannan da wasu ne ya wallahi shara ne ya ce ku ta ya wa ka zuwa wani wani ne ce aka yana wani tun da ya ce wani sai ne ce a ce Allah ta yake ka ai kaji sai ce yawa to wallahi bai fahince ka bane ni kaga yanzu na fahince ka da ni kaga ma kila da ni ne na ga mai haka nace to tunda mutanen nan su yake ba su fahince ka ba su fahince ka bai hakuri karfi kila da kansu zasu ga ai ayyansu na tafiya wani wuri kallo su ce kaga da annan ne ai da zamu riga ni muna kwaba eh to eh ba mutane
4: Sai
0: an faɗi lamba koko sun fara zuwa.
4: An fara zuwa ma.
0: Da to sun la ai da sai ran kai ne kana gani ana kai katse ni.
4: Assalamu alaikum. Da wa miki? Dawa suna da kuma inda kake bugowa.
5: Ina tare da Kabir Shehu.
4: Masha Allah to daga ina kake bugowa?
5: Daga Shehu Karamin Umar.
4: To masha Allah. To dai ka je abubuwan da muka tattauna ko me gudunmuwarka alhamdulillah to me gudunmuwarka ka ji dai mabiyin da laki
3: to
4: Allah ya saka
0: ana
3: bismillah kala
0: eh to ai idan hukuma nura
2: to kafin mu samu wanda kamar yadda ake ta ba da misali da kuma jan hankali
0: alawa
4: ni kuma mu
0: ta sallah
4: Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
4: Alhamdulillah. Suna daga inda ake bugowa kuma. To.
0: Yawarwari.
6: Ba daya an faɗo an samu mafita an samu maslaha. Wannan shine da fatan Allah ya saka muku da alkhairi da sa al'umma su gane a ranar fahimtar juna ana yi wa juna uzuri a cikin da tsora wa mutum abin da ke ji ba.
0: Bai gani ba.
6: Ba daya alfarmar shugaba alaihi salatu
0: wa salam
2: wato abin da sun ce mala akwai wani theory da akai akan fahimta sai aka zana shida a ƙasa ta turanci shida a 6 sai ɗaya tsaya a gabas ɗaya tsaya a yamma wanda yake a yamma sai yake kallanta a shida wanda yake kallanta da gabas sai yake kallanta a
0: tara
2: kaga hukumar ne kuma gaskiya ya faɗa ko fahimtar su kenan
0: gaskiya ne
2: saboda haka ba wanda zaka ce a cikin su yayi kuskure ko ƙarya domin shi wannan daga yamma in ya kalle sai ga shida wani ko daga gabas in ya kalle sai ga tara
0: yake ran ko
2: shi na ga ƙarya ga wannan
0: now
4: Assalamu alaikum. Da wa muke tare?
0: Amin
4: mara. Amin. Da wa muke tare?
5: Alhamdulillah. Da farko sunana Usman.
2: To sai wai kuma
1: sai wanda aka samu zaka ce to
2: ni
4: kana magana manu
2: eh to shine kaga kowanne a cikin su akwai abin da ya fahimta
4: wani
2: eh to je
4: assalamu alaikum
7: assalamu alaikum rahmatullah
4: to wa muke tare
7: wala awwal da kana kuma mace ba
4: to
1: muna
4: jin ka
7: wala ku da ku magana matakar muhimmanci take wanda mutane je wallahi kaga wani abun ma da sunan ilimin addini amma wanda za mu ga fahimta a haukan mutum a fatar shi ba wani ba juma abin da gidan mutane gyara addini da kasa ba gidan sa abar wannan ni dauka an yi wa shi gyara ne ina kan dai ina kan bari da kuma zan dan na gare ka kuma ka zo fara da zaki sun mutum sai ga mai jeka ko bari ma ko siyasa ni ko ya ga fitira aiki da girman Allah ruwa bai wannan mu nuke da bara ko da Allah mai kashi
1: to
2: shi misali na ƙarshe shine Annabi ya aiki sahabbansa ya ce kada ku yi sallah la'asar sai kun je Zulhulaifa da aka je Zulhulaifa la'asar din na'am to shikenan da biƙa da masu
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
4: da wa muke tare
7: Allahumma
4: kana tare da ubangijinka
7: kubara kan kwani
4: mutum.
7: Allahumma izama don Allah su daina haifantar a'a wani a cikin gyaran kanan da ya ta ina ce ta mutu ko duk wanda ya samu mulki dai wa zai wa aiki kanan zai wa aiki shiryarmu da matasan da matanmu da iyalanmu da ƙasarmu da nomanmu da kasuwancinmu duddun shi ake wa ko amma sai ka ji in wani ya daina matsayin shugaba sai ka ga a'a shi ba wannan ma ɓangaren suke kawowa ba daidai ka ji wannan ya haifanci wancan wancan ya haifanci wancan to kasar tamu in mutum ya hau mulki to ina zai saka mu ku malamai kuna iya ƙoƙarin ku Allah ya saka muku da alkhairi limamanmu suna iya ƙoƙarin su ƙaramanmu suna iya ƙoƙarin su wajen yi wa kasa addu'a amma shuwagabanni duk wanda Allah ya ba mulki kuma duk wanda ke neman mulki don Allah garin ka jin kalamai masu amfani a gare mu wannan za mu ji daɗin zaɓar
2: su
7: Allah ya saka muku da alkhairi wanda ya kafa wannan kafan yaɗa labarai in magabata suna gare Allah ya sa a wurin ya lafiya in tun da su Allah ya gafarta
2: mu amin
7: ya da ɗaukaka wannan gidan rediyo rahama rediyo
2: amin ya Allah
7: ba ta yi kwani mutum Allah ya mai da lafiya mu gode
0: annan mun ma godiya muke malamin nura ko zaka dan karasa abun
2: da lokacin na ga abun ce to ko lokaci ne ko ba dora wani sati idan in ba lokaci na kamar lokaci ko
1: ba lokaci
0: Allah da wala da
1: mun yi daya
2: ga guda ɗaya kuma ya janye mana lokacin gaba daya to Allah ya
0: taimaka Allah ya sa mizani
2: to wala shiga gida lafiya
1: wala

0: Ethan ya bayyana cewa tun bayan barin mulkin sa a shekarar 2015 tsohon shugaban kasar Jonathan yake ci gaba da kasancewa jagora na kasa mai mutunta demokradiya inda yake inganta zaman lafiya da shugabanci na gari da ingantaccen tsarin demokradiya a kasar nan da sauran kasashen Afirka ya kara da cewa kokarin yada irin waɗannan rahotanni na ƙarya na da nufin bata sunan Goodluck Ebele Jonathan da kuma haifar da tashin hankali na siyasa ba tare da wani dalili ba mai taimakawa tsohon shugaban kasar akan harkar yada labarai ya kuma yi kira ga kafafen yada labarai na kasar nan da al'umma da su riga tantance sai har rahotanni na siyasa musamman irin wannan lokaci da zabe yake ƙara karatowa Ya nana ta cewa duk wata sanarwa ko matsaya daga tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan za ta fita ne ta hanyoyin da suka dace na sadarwa ina mai sake jaddada cewa Jonathan zai ci gaba da jajircewa wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan kasa da ƙarfafa tsarin demokradiya ba tare da barin zarge-zarge da za su ci gaba da tashin hankali ba Tuga rahoton halin da tattalin arzikin Najeriya ya samu kansa a ciki a wannan rana ta Litinin.
1: Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta karɓi rancen kuɗi da ya kai sama da kimanin dala miliyan 11 daga Bankin Duniya cikin shekaru uku da suka gabata domin tallafawa shirye-shiryen farfado da tattalin arziki da aiwatar da ayyukan rayuwar ƙasa. Rahoton ya nuna cewa rancen ya kunshi shirye-shirye daban-daban da suka shafi inganta ilimi, kiwon lafiya, noma, samar da kariyar zamantakewa da kuma ƙarfafa tattalin arzikin ƙasa. Bayanan sun kuma nuna cewa Bankin Duniya ya amince da sabbin rance ga Najeriya a lokuta daban-daban domin taimakawa gwamnati wajen aiwatar da sauye-sauyen tattalin arziki da rage matsalar talauci. Rahoton hukumar kula da wutar lantarki ta Najeriya ya nuna cewa gwamnatin tarayya za ta kashe kimanin naira miliyan 358 da miliyan 320 a matsayin tallafin wutar lantarki a cikin watanni ukun farko na shekarar 2026 duk da ci gaba da fuskantar matsalolin katsewar wuta a sassan kasar nan. Rahoton ya bayyana cewa gwamnati ta ci gaba da rike kudin kudaden lantarki a matakin da aka kafa tun watan Yulin shekarar 2024 maimakon aiwatar da farashin da ya dace da ainihin kudin samar da wutar lantarki. Wannan mataki ne ya haifar da gibin kudaden da gwamnati ke biya a matsayin tallafi. NNPCL ya bayyana cewa ya kai matakin tantance yarjejeniyar fahimtar juna da ya kulla da wasu kamfanonin kasar China. Hakan a cewarsa zai farfado da kuma inganta ayyukan matatun mai na Fatakwal da Wari. Babban jami'in gudanarwa na NNPC Bashir Bayo Ojaliri ya ce manufar yarjejeniyar ita ce samar da abokan hulɗa masu ƙwarewa da za su taimaka wajen gina matatun mai masu cin gashin kansu da kuma samar da riba na dogon lokaci ba wai ci gaba da gyare-gyaren da ba sa dorewa ba. Karshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a matul Mu'izzu Abdulrahman.
0: Labaran na zuwa kai tsaye daga sashin labarai da al'amarin yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farin Cikin Al'umma wanda yake yada shirye-shiryensa akan mita 97.3 a zango na FM. Za ku iya kasancewa da mu ta adireshin mu na yanar sadarwa a duk inda kuke a fadin duniya www.rahamatv.com labaran zai dora ku da kace mu.

0: Wani ma'aikacin cibiyar kula da lafiya a matakin farko a garin Dallasan dake karamar hukumar Warawa a nan jihar Kano ya rasa ransa bayan wasu da ake zargin bata gari ne suka kai masa hari yayin da yake bakin aikin nasa. Wannan al'amari da ya jefa alhini da firgici a tsakanin al'ummar yankin musamman ma tsakanin iyalansa. Domin jin yadda al'amarin ya faru da kuma matakan da jami'an tsaro suka dauka, wakilin Idris Kasim Hausawa ya kai ziyara garin na Dallasan ga kuma rahoton sa.
1: Malam Ado Shaibu mai kimanin shekaru 56 shine mai gadin asibitin da aka yi wa kisan gilla bayan da ake zargin wasu barayi da haurawa asibitin ta baya a daren ranar Juma'a da ta gabata. Inda suka cimma mai gadin suka buga masa wani abu aka bayan daure shi da suka yi da wani tsumma barayin dai sun balle inda ake bada magani da kuma babbar sola da inbatar da suke bawa wannan asibiti haske. Shugaban kungiyar kula da asibitin kuma mai unguwar garin Agalawa a wannan yanki ya kara fayyace mana yadda suka jira dadin abin da ya faru.
2: Kamar kwana biyar ta wuce a Gogel an dauki solar nan, to shine tun daga wannan lokaci in na same su nake musu shawara cewa matsayina na shugaban wanda ke kula da wannan kungiya ta asibitin nan musun yadda zamu gudu tare mu tsara dan talikin nan ina da yaya 17 da mata biyu ina kwance a gefen brandan nan kawai mutane suka zo suka afka masa da kuma suka zo suka yi mana wannan barna.
3: Duka ne ko suka ko kuma yanka?
2: Duka sosai domin kansa gaba daya suka rantattaka shi haka. Ina fata gwamnati za ta taimaka mana akan wani harkar asibitoci ba ma doka gwamnati take biyan sa ba. Kudin da kungiyoyi ne suke bamu na sayan magani a nan yake samu dan abin da muke dan biyan su dan wani abu wanda bai taka kara karya ba.
1: Shi ma yayan margayi Malam Sama'ila ya yi kira ga mahukunta da su bibi wannan al'amari ko dan yaran da kan nasa ya bari.
4: Wannan ban Allah warmu da ubanmu da shi dan ne mun ji abu ba dadi sai dai godiyar Allah. Wannan ban Allah kisan killa wanda ba mu taba tunani ba inda an rabu da shi sai da safi muka tashi muka ga an kashe shi an daure shi sau da kafa ya bar yara guda 17 mata 7 maza biyar. Muna neman wajen Allah taimar dauki ko ta karamin hukuma zuwa ta jiha taimaka mana da waɗannan yara su rage duk abin da ya faru gare su.
1: Hawwa'u Jibrin daya ce daga cikin matan mamacin ta ce marigayi daman ya bar musu wasiya kamar ya san zai rasu.
5: Domin ya bar mana wasiya daman kana wasu zai mutu ina cewa dan Allah dan Allah ko da ya mutu mu jure mu cije kada mu raba masa iyalansa mu tattara mu hakura mu rike su mu rike dangana saboda daman ina mana wannan wasiyar ina cewa shi ba mu sa a mutane ne ajalinsa domin sun dade suna ka masa hari ya mutu ya bar mu da 20 babu abinda suka yi mana ubangiji Allah ya musu Allah ya saka mana da alheri ubangiji kuma Allah ya ba mu jure ya rike mu saboda mai ya'a da ibarmu da su.
1: To mahukunta ya kamata a duba wannan al'amari ko dan marayin da Malam Ado Shaibu ya bari su 17. Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu amin. Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
0: To Allah ya kyauta kuma ya ba jami'an tsaro kwarin gwiwar gudanar da cikakken bincike domin hukunta waɗanda ake zargi bayan an gano su. A yade karkarar musamman wato garuruwa da suke wajen birane a sassan duniya daban-daban yau 6 ga watan Yuli Majalisar Dinkin Duniya ke bikin ranar bunƙasa yankunan karkara ta duniya domin jaddada muhimmancin raya karkara a matsayin ginshikin samar da abinci, bunƙasa tattalin arziki da kuma rage talauci tsakanin al'ummar karkara. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da kaso 40 cikin 100 na al'ummar duniya na zaune ne a yankunan karkara inda yawancin su ke dogaro da noma da kiwo da kamun kifi wajen samun abinci. Duk da irin gudunmawar da suke bayarwa al'ummar karkara musamman bangaren abinci da kuma wasu abubuwa na more rayuwa, amma al'ummar karkara suna fama da karanci na hanyoyi da wutar lantarki da ruwan sha da cibiyoyin lafiya da makarantu. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatoci da su kara saka hannun jari wajen inganta ababen more rayuwa da bunƙasa noma ta hanyar amfani da fasahar zamani da samar da ayyukan yi ga matasa da mata a karkara da kuma ƙarfafa tattalin arzikin karkara domin cimma manufofin ci gaba mai dorewa na Majalisar Dinkin Duniya. Masana sun bayyana cewa wasu ƙasashe sun yi fice wajen raya yankunan karkara, daga cikinsu akwai ƙasar China wadda take zuba jari sosai wajen inganta noma da rage talauci a karkara, sai ƙasa ta biyu da ta kasance India wacce yake aiwatar da manyan shirye-shiryen gina hanyoyi da samar da lantarki da ayyukan yi a kauyuka. Kasa ta uku ita ce Japan, wacce take inganta harkokin noma ta amfani da fasaha da samar da ingantattun ayyukan jama'a a karkara. Sai kuma kasa ta hudu da ta kasance New Zealand, wacce take zama kasa mafi girma a duniya da ta yi fice wajen ayyukan noma mai inganci da wato ta hanyar amfani da fasahar zamani a karkara. A ɗaya bangaren kuwa, rahotannin hukumomin duniya na nuna cewa kasashe da dama kuma sun yi watsi da karkara, sai dai ana danganta hakan da yaƙe-yaƙe da matsin tattalin arziki da kuma rikice-rikice na siyasa, inda kasashen suka yi fice a wato ƙyale karkara su ci gashin kansu. Kasashen sun hada da kasar Sudan ta Kudu da Haiti da Afghanistan da nan Najeriya da wasu kasashe a yankin Sahel. Har yanzu kuma ana ci gaba da fuskantar kalubale mai girma a bangaren ciyar da karkara gaba, musamman a bangaren tsaro. Majalisar Dinkin Duniya ta jaddada cewa ci gaban kowace kasa ba zai zama cikakke ba mutukar ba a bunƙasa yankunan karkara ba, kasancewar su ne tushen samar da abinci da albarkatun kasa da kuma ginshikin tattalin arziki na kasashe da dama. A nan Kano, al'ummar karkara na fama da karancin kayan more rayuwa idan aka la'akari da ababen ci gaba da ake samarwa a birni. Daga cikin abubuwan da suke kokawa al'ummar karkara sun hada da makarantu da hanyoyi da lantarki da ruwan sha da magunguna a asibiti da bangaren ci gaban noma da dai sauransu. Wasu daga cikin al'ummar karkara da Idris Kasim Hausawa ya zanta da su sun mai mamakin yadda har Majalisar Dinkin Duniya ta san da su.
6: Na Silam mai kanta daga Koro karamar hukumar Munjibala. Mu dai a wannan yanayi da muke ciki shi yanzu na wannan rana ta mutanen karkara ko to ba abin da zamu ce Allah sai godiya. Amma dai mu ƴan karkara gwamnati ba ta kula da jama'ar karkara, domin ba abin da gwamnati take yi mutanen karkara. Aikace-aikace, makarantar boko, Islamiya, hanya, ruwan sha, duk muna da matsalolin wannan a karkaranmu, karamar hukumar Munjibala. Tsakani har ga Allah, aikace-aikace baya shiga kauyuka, sai aikace-aikace na shiga karkara, sannan mutumin karkara zai san menene ma gwamnati. Daga ƴan majalisu zuwa ƴan majalisa na jiha, ciyaman na local government, gwamna waye, ba sa gaba ɗaya ba sa kula da karkara.
7: Amma ana jin daɗin wannan rana da aka ce an ware don tuna da ƴan karkara.
6: Wannan rana ce muke jin daɗin ta, tunda an san da ƴan karkara aka tuna da su. To alhamdulillah, muna murna, muna jin daɗi da aka tuna da ƴan karkara.
8: Miss Bau Garko, mun yi farin ciki sosai da ma Majalisar Dinkin Duniya ta san da mu. Ashe majalisar ta san mu tintin ta ban mu, muna shan wahala. Hali da ake ciki babu ruwa, ba lantarki, makaranta babu, hanya babu, komai dai, da asibiti babu, wajen kwanciya babu, ba din dai ta yi mana yawa. Gashi duk duniya kuma mu muka fi yawa a ciki.
7: Ƴan karkara?
8: Ƴan karkara ne.
7: Sun fi ƴan birni yawa?
8: A sun fi wa zai haɗa? Fi ƴan birni yawa, in ka duba yawan karkara ai ta fi birni yawa. Allah ne kawai ya ba mu haƙuri. Yake zaune a wajen.
9: Sunana Muhammad Sagagaya. Mu har mamakin ta muke ma da Majalisar Dinkin Duniya tana bayani akan cewa kula da karkara da waye. Amma mu ba mu san abin da ake faruwa. Saboda shekara da shekaru muna fama da matsalar ruwa, matsalar wutar lantarki, asibitoci, makarantu, duk wayannan abubuwa kullun ci baya ma ake.
0: To Allah ya ba hukumomi ikon ci gaba da kula da al'ummar mu ta karkara a kowane mataki. Amin sun amin. A ra'ayinku, me kuke ganin 'yan siyasar Najeriya za su fi amfani da shi wajen neman ribatar ƙuri'un jama'a a zaben 2027, musamman ma al'ummar ta karkara? Yayin da zaben 2027 ke karatowa, ana sa ran jam'iyyun siyasa da 'yan takara za su ƙara fita domin amfani da dabaru kala-kala don jan hankalin masu zaɓe. Wasu na ganin ayyukan ci gaba ne za su fi tasiri, wasu kuma na ganin alƙawuran tallafi da amfani da kafafen sada zumunta ko kuma alƙawuran samar da lantarki da titina da ruwan sha su ne za su fi rinjayar da masu ƙuri'un zaɓe su zaɓi sabbin shugabanni a 2027. Kaifa kefa, me kike ganin ko me kuke ganin zai fi tasiri wajen neman ƙuri'un 'yan Najeriya a 2027? Waɗannan su ne ra'ayoyinku da kuke tattafka muhawara a kansu bayan wallafa wannan wato muhawara a shafinmu na sada zumunta na Facebook. Ga wasu daga cikin ra'ayoyin naku tare da Usman Ibrahim Datti.
10: sakon mu na farko a jerin sakonnin ku shine sakon Abdulmajid Lawal Aisami inda yake cewa gaskiya ne a ra'ayina duwan dan siyasa da zai yi campaign ya zama wajibi ya guji tafiya da dan daba ko wasu mutane marasa kunya wanda za su tayar da al'umma hankali ya kamata ɗan siyasar mu su koyi da rasilar kasashen duniya irin su America da China inda suke gudanar da yakin neman zabe ba tare da an jikata wani ko wata ba saboda halin mutun jarin sa ina ƙara cini ga ɗan siyasar mu dan Allah su goyi siyasar ku a mutu ko a rai Allah ubangije kawo mana dauki a zaben 2027 ai lafiya a gama lafiya saboda alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ana sura'ayin awwal mai shayi ikara kuwa cin waye ni a gani na ɗan siyasar mu babu wani abu da ya rage ba sai campaign da shi ba kamar yadda suka saba a dukkan zabe kawai yaudara da ka saba yi da kuma alƙawari ba cikawa shi za su zo su ƙara mana ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya akan ni su san ƴan takarar da za su zaba kada a yaudare mu da samar da tallafi da tsaro Allah ka ba mu zaman lafiya mai dorewa yayin da Abubakar Sale yake cewa a gaskiya ina ganin za su mai da hankali wajen ba wa mutane kayan abinci har ma da ƴan kuɗaɗe saboda za a yi zabe gab da azumin watan Ramadan sakon mu na ƙarshe a jerin sakonnin ku shine sakon SR ko inda yake cewa aini ina ganin babu wani abu da ƴan siyasa za su yi amfani da shi kamar bututun tsaro tattalin arziki da kuma ilimi Allah ya kyauta ya ba mu shugabanni na gaki kaɗan kenan daga cikin sakon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci kuna da damar tafka muhawara akan wannan mabubin kamar waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto su a labaranmu na gaba Usman Ibrahim Datti a labaran Rahma
0: to kafin mu je kasashen waje bara mu gangara duniyar wasanni musamman da lokacin da ake ci gaba da fafatawa a wasannin cin kofin wato cin kofin duniya da ake a kasashen Amurka da Canada tare da Bashir Al-Ali
11: Brazil ta yi sallama da gasar cin kofin kwallon kafa na duniya da yanzu haka ake gabatarwa kasashen Amurka da Canada da kuma Mexico biyo bayan shan kashi a hannun kasar Norway da ci biyu da daya a wasan zagayen kasashe 16 da suka fafata a daren jiya dan wasa Elan Halan shine ya zirawa Norway kwallon ta biyu da ta samu bayan dawowa daga hutun rabin lokaci yayin da Neymar na Brazil ya rama wa kasar kwallo daya sai da kuma bayan tashi daga wasan mai horar da kasar ta Brazil Carlos Ancelotti ya sha alwashin ci gaba da gudanar da aikinsa yana mai cewa rashin nasarar da suka samu wata dama ce da za su yi amfani da ita wajen kawo sauye-sauye da za su taimakawa kungiyar cimma manufofi a nan gaba A wani labarin kuma kasar Ingila ta yi nasarar kaiwa ga zagayen wasan dabda na kusa da na ƙarshe wato quarter final na gasar cin kofin duniya biyo bayan nasarar da kasar ta samu akan masu masaukin baki Mexico da ci 3-2 dan wasa Jude Bellingham na kasar Ingila shine ya nasarar zirawa kasar kwallaye 2 kafin daga bisani Harry Kane ya zira kwallo ta 3 ta hanyar bugun daga kai sai mai tsaron raga zuwa yanzu dai kasashe 2 daga cikin 3 da suke karɓar bakoncin gasar sun yi sallama da gasar waɗanda suka hadar da Mexico da kuma Canada A wasannin da za a gabatar a wannan rana da misalin karfe 8 na dare Portugal za ta fafata da kasar Spain sai kuma da misalin karfe 1 na dare agogon Najeriya inda kasar Amurka za ta kara da kasar Belgium idan kuwa muka je ga batun yawan zira kwallaye a raga ƴan wasa uku ne akan gaba waɗanda suka haɗa da Erling Haaland da Kylian Mbappe da kuma Lionel Messi a inda kowannen su ke da yawan kwallaye 7-7 sai kuma Harry Kane wanda ke da yawan kwallaye 6 Bashir Al-Ali daga fagen wasanni
0: rikici ya sake barkewa a Mali tsakanin sojojin kasar da ke samun goyon bayan sojojin hayan Russia da kuma mayakan nan na kasar na JNIM da ke kawance da yan tawayan Abzinawa bayan da suka kai harhari sansanin sojoji a ƙarshen mako abin da ya sake haifar da barazana ga shugabannin kasar ta Sahel da ke fama da rikici a wata sanarwa da rundunar sojojin Mali ta fitar ta ce harharin sun shafi garkuwa da kuma kashe wasu mutane a yankin arewacin kasar zuwa tsakiyar ranar jiya Lahadi yan tawayan da ke ci gaba da iko da garin Anafis sannan kuma akwai wasu sojojin kasar da suka tsere a yanzu ake ci gaba da neman su ya kacin labaran kenan a daidai wannan lokaci amma kafin ne salama sakon hikimar mu na wannan rana na cewa jarumta ita ce yin abin da ya dace a lokacin da ya dace koda kuwa babu mai yaba maka tarihi ya nuna masu jarumta ba masu gudun kalubale bane ba karfin jiki kadai ke tabbatar da jarumta ba karfin zuciya hakuri da jajircewa sune tushen jarumta na gaskiya amadin amatullahi muizzil rahman da ta sada da ku ni tukur es tukur da karanto nake cewa a ci gaba da saurare lafiya
12: Musa, Musa, kwane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
13: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
12: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa, wato Ana dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai konnan take. Zaki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Kalbu wannan ki gwada.
13: Ah, Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai

0: To masu sauraron mu a karo na biyu barkanmu da dawowa a cikin kashi na biyu na labaran da ke zuwa muku a irin wannan lokaci domin tattaunawa tare da ku akan batutuwa da dama da wato suke damun ƴan ƙasa ko kuma wani abu na ci gaba da za mu tattauna akan sa domin tabbatar da dorewar sa a Najeriya a daidai irin wannan lokaci. A yanda muke wato karkare labaran mu mun wallafa wani abu da ya ji hankali cewa ƴan siyasa duk lokacin zabe idan ya karato to suna wato jan al'umma a jika ba sa guje musu ba sa kaurace musu suna fito da hanyoyi na dabaru duk da fushi da ƴan ƙasa suka yi a baya wataƙila da ƴan siyasa ko wakilansu ƴan majalisar tarayya ko na jaha ko sanatoci wato ƴan majalisar dattawa ko gwamnan garinku ko mataimakin shugaban ƙasa ko shugaban ƙasar da dai sauran ƴan siyasa masu riƙe da madafun iko idan duk da wato ɓace-ɓacen rai da ake ta yi na guje-gujen juna da sauransu amma in zaɓe ya karato to akan dawo a ƙulla alaƙa kyakkyawa tsakanin masu zaɓe da waɗanda za a zaɓa. Wannan ta sa muka wallafa cewa to an san abubuwa da yawa da ake amfani da su a ribaci ƙuri'un al'umma amfani da kuɗi yana tasiri yana sa a kamanta duk wata wahala da kai sha ta shekara huɗu a cikin wata biyu ko biyar wato ka haƙura ka manta saboda kaga kuɗi ka sake zaɓar wannan wanda ya ɓata ma rai tsawon shekara huɗu ko biyar ka sake mai da shi kan kujera idan Allah wato ba Allah ya kiyaye ba yana sake komawa ya sake shekara huɗu yana gana maka azaba Allah ya kiyaye. Kuɗi suna tasiri a kan harkar siyasa da mantar da talaka mai zaɓe ya manta duk wata wahala da ya sha ta shekara huɗu ko uku da kamar yadda na faɗa ya sake dangulawa wannan da ya wahalar da shi ɗin har ma ya ɗaya yana yabansa yana cewa mutumin kirki ne akan naira 500 wasu suke cewa anya 500 to 500 wasu 1000 takan sa ka manta wahalar da ka sha da kashe-kashen da aka yi da matsalolin tsaro wasu naira 2000 wanda kila ana cewa mai uwa a gindin murhu ko wanda ma ya san mutane ƴan siyasa shine yake samun 5000 zuwa 10 haka wani kuma akan bashi ma kuɗin ya yi sama da faɗi da su sannan abinci shi ma ƴan siyasa wataƙila suna amfani da shi sukan yi amfani da abinci har aka raɗawa ko kuma wani salo ya fito a zaɓen 2023 da ya gabata tun daga sama har ƙasa cewa taliya ba ta zaɓe kamar yadda ake gani cewa taliya ba ta zaɓe shekarar 2023 wasu kuma suka ce a taliya tana zaɓe to waɗanda suke da taliya ba ta zaɓe ba wataƙila ba su zaɓi waɗanda ake ganin cewa ba za su ko da san ba su taliyar ba su zaɓe su waɗanda suke ganin kuma cewa taliya ta yi zaɓe a wajensu sannan da kuma maganganu na yaudara daga bakin ƴan siyasa ita ma wannan magana ta yaudara tana taka muhimmin rawa wajen ganin cewa ɗan siyasa ya ribaci ƙuri'ar wanda zai zaɓe shi a zaɓen da yake zuwa ko da wanda ya gabata. Maganganu na yaudaran nan kusan haɗa da za mu yi muku kaza ku rubuta ku ajiye za mu yi muku kaza da sauransu wannan kenan. Wani kuma kawai ɗan siyasa zai birge shi ne a tsawon shekaru huɗu da yake mulkarka baka gan shi ba bai zo inda kake ba to amma a rana tsaka in zaɓe ya karato ya taka ko ya zo a ƙasa ko ya zo a abin hawansa ya zo wajenka ya gaida kai ya rungumo ka ya sumbace ka ya zauna da kai kuka ci abinci kuka sha ruwa kuka yi sallah ya wuni a ungoku da garinku da sauransu wannan da yawa daga cikin mutane suna ganin cewa wancan duk abin da ya kamanta saboda Allah ya dama ya yi ɗan adam da mantuwa amma kuma baya tunani wasu misali idan an ce baka kana da mantuwa to amma kuma sai kan ga tintintini ba hana ka kai tunani akan abubuwa da suka wuce ba misali ko da sun bata maka rai ko kuma sun taimaka wajen ruguza kasar ka da yankin ku da sauransu sai ku tunasar da su sannan waɗannan wannan kamar abin da na faɗa cewa maganganu ko kuma mutun kawai kaga mutun dan siyasa wanda baka tunanin zai zo garin ku ya zo to kaka manta da duk wata wahala ko duk wani yanayi da ya jefa ku dan majalisar ku ko wakilin ku ko gwamnan ku da sauransu sai ku zabe shi kuma yanzu an to wannan gabar duk nisan gari duk lungu duk sako za ga yan siyasa ko wakilan su wannan yakan sa a ce to ai sun zo ma to za mu zabe su sun tuna da mu tunawa ta rana daya ba tunawa ta shekara hudu ba da sauransu to za mu ji idan muka bude layi shin a kamar yadda muka fada da abinci da kudi da magana mai dadi ta yaudara da kuma ziyara ko kuma kaga dan siyasa kamar yadda na fada cewa yanzu ba fata mun san cewar shugaban kasa kansa yana kewayawa jaha-jaha a tare shugabannin karanan hukumomi a tare al'umma da yawa duk jahar da yaje a ce yau ga shugaban kasa ya zo a neman ƙuri'ar wannan al'umar jahar to za a ce ai shugaban kasa ya zo zuwan sa kawai ya wadatar ba tare da koda yayi magana ba tunda yanzu na san cewa za ku yadda da ni cewa akwai jahar da tunda wata ƙila shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya hau kan mulkin Najeriya bai je ta ya wuce sau biyu zuwa sau uku amma kuma idan zabe ya karato wannan jahar tana cikin lissafi dole sai an ji in kuma ba za a je ba za a turo wakilai to irin waɗannan abubuwan in gwamna ne zai bi karanan hukumomi kowace sai an je an taro karamin hukuma da al'umma gaba daya an taro a wannan hidikwata ta karamin hukuma ita ma an zo an gana da shi in dan majalisar tarayya ne shi kuma sai ya je kowace karamin hukuma duk inda karamin hukuma su take sai ya je hidikwata ta kowace bi gari gari in dan majalisar jaha ne shi kuma sai ya bi kowace mazaba mazabarka goma ce sai ya bi ta daya bayan daya ya je ya gani in dan in shugaban karamin hukuma ne sai ya bi gari gari to amma sai a ce a garin kaza na a da ba ba wuta garin kaza ba wuta garin kaza ba wuta in dan majalisar dattawa ne shi ma kananan hukumomin da yake wakilta in goma ne ko 15 ko wace karin hukuma sai ya je kuma ya wuna a garin kai da kake bin sa misali ko kuma kai dan garin ma zaka ji kamar ai ya wadatar zuwan sa ya isa haka a ko kuma ya kyauta ya zo ya wuni da mu to shin waɗannan abubuwan da sun isa a sake zaɓar waɗanda aka yi shekaru hudu da su a cikin halin kakana kai da halin kuncin rayuwa kamar yadda muka faɗa taliya abinci shinkafa a kuɗi magana mai ta yaudara mai daɗi daga bakin ɗan siyasa wanda shi da ma an san ya ƙure da irin waɗannan maganganu ko ku takawa ƙafa da ƙafa ka je ka gani baka ɗaukar mataki ba shi ma ya wadatar ko kuma ka kai ka je yaƙin neman zaɓe akwai wani abu da ya faru a kwanan nan na ajiye a wayata ba na so in kunna wannan abin ko in nuna amma yana cikin wayata na ajiye wani dan majalisa zan yi hannunka mai sanda wani dan majalisar jaha a nan garin Kano yana wakiltar wata karamar hukuma a mazabar dan majalisar dattawa a cikin wato birnin Kano ko kuma in ce dan majalisar dattawa ta tsakiyar Kano amma karamar hukuma tana wajen Kano daga gabas da garin Kano wannan karamar hukuma tana wato amsa sunan wani daga cikin sunanta akwai wani amfanin gona da ake yankowa ai amfani da shi a daki ko a wani abu kuma wannan ita amfanin gonar tana da alaka da ciyawa wacce kuma ba a samunta sai a rafi wanda ya gane wannan karamin hukuma ya gane ba ma san ambace ta ko an kira dan majalisar ya je gaisuwa garin ashe akwai mai masa bidiyo daga baya bai sani ba sai ɗan garin suke tuhuma sa honorable baka zo garin mu ba ko kuma kai muna alƙawarci kai muna alƙawari kai muna alƙawari ita kanta gaisuwa wannan ta zama dole ne shi yasa ka zo amma kana sanar da abubuwan da kai muna alƙawari tsawon shekara 12 tsawon shekara 3 ko 2 ka san ba za ka iya ba ka faɗa ka ce za ka yi sai wani ya titse shi dan majalisa yana so ya bada amsa a'a honorable ka ga mana me yasa baka zo kai mana ba yanzu ma wannan mutuwar da ka zo gaisuwa ko kuma wani abu da ya kai shi garin ya zama dole ne sai ya ji yana wayata abun a'a sai kai kana kallon abun ni da nake kallon abun ma tausayi dan majalisa kusan yake so ya bani wallahi to amma sai yake cewa a'a sai suka hana shi magana to yake so ya ba su hakuri ba magana hakuri honorable ba za mu hakura ba wannan abin alƙawarin da kai mana mu shine bukatar mu ba ka zo kai mana gaisuwa kaza kaza ga yace ai na ce muku dama ku zo kaza tunda muka wannan maganganun da ku ba ku tuna mun ba ba ku kaza shi dan majalisa ne yake faɗa ta ya ba zan manta ba to amma lokacin da kake neman ƙuri'un mu ka manta da mu
1: suke saki ga masa wani yana nan wani matashi a cikin bidiyon na ganshi kuma dan garin dan garin garin ne wannan dan garin ne yake daukan wannan ɗaya daga cikin yan garin shi da honorable ya san za a dauki wannan hoton nasa na bidiyo wata kila zai hana in an dauka ko in an dauka ya gogi amma wanda shi ya dai bidiyon wata kila ba shi da mabiya sosai a shafin sa na sada zumunta shi yasa bidiyon bai yadi sosai ba tunda al'umman mu ne na karkara aka dauke shi dan karami to ban san abin da biyo baya ba amma bai minti daya kasa da minti daya ba sai kawai magana ta katse wata kila ya ankar ana daukar sa sai ya kauce sai ya ja su gefe suka yi abin da za su yi amma dai sun tuna masa kuma sun nuna masa cewa ba abin da suke bukata ya zo yi ba ko gaisuwa ko daurin aure ko na ziyara alƙawarin nan da ya dauka sun rubuta kuma bai cika ba suke tuna masa har suke cewa yanzu kai ka kyauta mana ka kyauta dan majalisa honorable abinda ka fada ka cika mana mu ka zo ka zo ka yaudare mu kaza kaza maganganu to wannan wata kila irin abinda ɗan kuduma suke yi kenan in ka zo neman ƙur'un su zauna ka ce za ka yi mana ruwa to rubuta ruwa ba mu da shi a ina kaza to sa hannu mu sa hannu ya zama hujja za mu tuna maka ko kaza idan baka cika mana ɗaya daga cikin alƙawarkan nan ba ko kuma duka to ba za mu zabe ka ba sa hannu ba wai misali ta yiwu idan ya ci su bibi wannan alƙawarin ko kuma idan yana da hali sake zaɓarsa za a yi sai ya cika wasu daga cikin alƙawarkan sannan a sake zaɓarsa duk ana irin waɗannan abubuwan amma kuma mu al'umma mai yawanci a waɗannan abubuwan su ne suke jan ra'ayi ko kuma su saboda shi ba malam Bahaushe Allah ya shi da haƙuri da mantuwa kuma wannan ɗabi'a ce daman ta mai kyau wato in aka yi maka abu ka haƙura kana da lada amma ba irin waɗannan abubuwan na siyasa wanda su ma yanzu wani ɗan majalisa ka ce masa haƙura da kujerarka a ba zai haƙura ba a ce dan Allah ka yi shekara 20 kana majalisar jiha ko tarayya yi haƙuri ka ba wani ya ɗana to wataƙila a cikin mutum 20 'yan siyasa mutum 17 idan ban ƙarya ba ba za su yi haƙura ba wani daga nan zai canja jam'iyya wani ya fita daga jam'iyyar wani ya zagon ƙasa wanda aka tsere ya fadi wani kaga kenan shi tunda bai haƙura ba kai kuma za a yi ka haƙura da buƙatar ka da ka zabe shi domin sa ana haka ai to saboda haka abubuwa da yawa suna faruwa wanda ya kamata a ce mutanen mu sun sani cewa waɗannan mutanen su ma buƙatun su sun fi wato biyan buƙatun su sun fi kula da biyan buƙatun su fiye da buƙatun waɗanda aka zabe su domin su za mu buɗe layi kada mu cinye lokacin a irin wannan lokaci domin na ga wani mai yawan sauraron mu shi ma yana so ya kira waya Bukar Hamisu to da fatan za ka ƙara kira amma kafin ka kira ga wani akan layi salamu alaikum
2: salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
2: sunana na Sadibi na daga cikin Mutala
1: na'am
2: to wani ka tsako wa biyu mu da karfadi wato gaskiya tsakani ga Allah gaskiya kamar yanda ka faɗa gaskiya mu mutane gaskiya muna da mantuwa za ka tun daga farkon mulki za ka mutum yana shan bakar wahala na ira ce kadai bai je ba
1: Allahu akbar
2: ita ma ya je ya ciyo kancin sa ya dawo
1: inna lillahi
2: amma gobe in Allah ya sayar da kai ka ga ya manta da wannan abun na rantse da girman Allah ba ka ji na ba shi rantsuwa zaben da ya wuce ba dai ki bude ni ga an ba wani yaro na rantse da Allah ya je ya zabe a gani yanzu gashi nan sun zo sun jefa mutane a cikin masifa kuma haka kuma za mu koma mu sake kuma ƙara kuma jefa kanmu noma a ciki sai dai Allah ne kawo mu dauke kuma duk ɗan siyasa nan da ka gani ai dan dai ban san darda alƙawari bane ba amma inda mutum ya san darda alƙawari kuma ya san tsakanin shi da Allah ya san wannan haƙƙin alƙawari ai wallahi tallahi daga tenuwa daya na rantsa da girman Allah wani wallahi in yana da ilimin wannan wallahi ba zai ƙara koma ba amma saboda ba wannan ne a cikin zuciyarsa ba ai wani ya san dole da za a mutu amma wallahi tallahi har yanzu akwai wanda bai dama za a yi sadi ba ne dama za ma a tahi ma kiyama ba
1: to muna
2: gode ai sai suke daukan alƙawarin su ba ta cikawa suke yi sai kace ganin suke mulkan mu suke gallaza mana masifa
1: inna lillahi
2: da wuce da komai da komai ai an kara hoton a karkara za ga an ce karkara an fiyewa amma kuma karkara ce ne kuma mutum da lauci kuma a duniya
1: to Allah kyauta
2: ka gani yauwa to saboda haka mu ne kawai ubangiji Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya sa kuma suna da ilimin da za su dinga mulkan mutanen
1: to muna godiya
2: sosai na sabi ina tashi lafiya
1: to a sabi muna godiya assalamu alaikum
3: wa alaikum
1: salam
3: alaikum alaji tukur ya su tukur rama radio muna ma fatan alkhairi
1: to ina godiya
3: sannan wannan bangare da ka dauko bangare ne mai mutukar muhimmanci a cikin al'umma
1: na'am
3: domin da dukkanin shugabannin jihar Kano irin gwamna ne mai manufa to da za a samu yadda ake so to sai zama din ragowar da suke bayan sa marasa manufa ne
1: to na'am
3: domin abubuwa da dama da ya dace ai ba shi yake ba yanzu wannan abin da ya wata karamar hukuma da ba za a faɗi sunanta ba ai abin kai cono abin Allah wadare kuma da duk karanin hukumomi irin wannan karamar hukumar ce wallahi da an ci gaba a jihar Kano da wannan cin kashin da ake wata laka wallahi ba za a yi
1: kana nufin a titsiye dan majalisa tunda ba zai azurta ka ba zai talauta ka ba
3: wannan haka ya dace saboda ai ainihi shi ma ya zo ne kansa a kasa ya roki alfarma da al'umma su taimaka masa shi mutumin kirki ne in ya ci zabe zai taimake su to tunda har ba zai iya taimakon su ba ni ina ganin cewa bai da amfani kaga kimarsa ko kaga darajarsa ka kasa gaya masa gaskiya wannan shine kawai abin da ya kamata
1: to muna godiya
3: Allah ya sa ku dace
1: kuma shi wannan dan majalisa fa yana nan yanzu haka a majalisar dokokin Kano kuma muna fata hakan da suka yi masa su al'umar garin sa ko kuma al'umar mazabar sa ta karamar hukuma zai zama masa izina saboda duk wanda ya ga bidiyon zai tausaya wa wannan dan majalisa yadda wani bazan ce masa tsagiri ba abin da yasa nace tsage saboda ya jajirce ne ya kudirce an yi zuciyarsa cewa abinda dan majalisa yayi na karya masa alƙawari har yau da resu suka zabe shi kuma ya ki cika masa alƙawari to ko ina za a kai shi aje a kai shi saboda ya ga masa wannan maganar kuma gaskiya ya faɗa masa cewa kai ka kaza ya hana dan majalisa magana to misali idan da bai faɗa masa wannan maganar ba abinda zai raba wannan dan majalisa da mutanen garin da ba ta wuce 50,000 ba ya kiyin sa kyauta mutanen da suke wajen ya ba su 50,000 shikenan ya sake hakurta da su sun manta duk wannan abin da aka yi amma shi kuma ka kenan yanzu dan majalisa an yi ya ba da 50,000 ya koma da abarsa amma ya koma da wani abu a ransa da zai dade a zuciyarsa ya ce to ashe akwai mutane da ba sa manta abinda muka ce za mu yi musu na alƙawari kuɗi baya ribata sa irin waɗannan wato su dai mutanen su kawai to irin waɗannan mutanen muke so mu gani a jihar Kano kuma su yi da gaske cewa koda gwamnan ka ne a gari in bai maka abu ka tare shi ka ce your excellency ko kaza ba ai mana kaza ka ce za ka yi mana kaza ina kaza ko kuma dan majalisa kuma tarayya a cikin taro in an baka dawa kai magana ba ka tsaya kana wato kare bukatun kanka ba in sun biya kuma kowa ma ya shiga uku a'a dan majalisa tarayya mun tare anan ka ce za ka yi mana kaza ba kai mana ba kai mana adalci kenan yanzu ka san cewa ka rantsi da alkur'ani mai girma za ka yi kaza ku kalle yadda dan majalisa ana irin waɗannan maganganun ku kalle fuskar sa yadda za ta koma sun koyar da kai zai ya daina kallon mutane ko kuma a nemi ma a hana wancan magana amma kuma gaskiya ke faɗa to irin waɗannan abubuwan a kasashen da suka ci gaba su suke yi ko kuma mutum ma aje har majalisar a ce mun rubuta wasiƙa muna so ya dawo gida ai da an yi a lokacin Obasanjo an rubuta wasiƙu da yawa a dawo da 'yan majalisar dattawa kuma an dawo da su a lokacin Yar'adua Allah ji kansa an yi shi kansa a lokacin Muhammadu Buhari an rubuta wasiƙu cewa 'yan majalisa ana yi musu kiranye irin wannan abin a rubuta wasiƙa 'yan maza ba su rubuta su kai majalisar dattawa su ce mun gaji da wane baya mana komai muna so ya dawo gida a nan majalisa ita kuma ta gabatar da kuduri ta kaza a kaza idan zai gyara in ba zai gyara ba abinda al'ummar sa da suka zabe suke bukata su dawo da shi gida amma tun daga wannan gwamnatin da ta Bola Ahmed Tinubu kun kara jin wata al'ummar mazabar wani gari sai rubuta wasiƙa cewa suna son dan majalisa sa na jiha ko na tarayya da gida ko a radio mutane da yawa da suke irin wannan maganganun mayan sun daina me yake faruwa ta yiwu yan kadan da suke so su irin wannan maganganun bukatun su suna biya su da suke wannan rubuce-rubucen yanzu watakila bukatun su suna biya shikenan bukatun kowa kuma kar su biya Allah ya kiyaye salamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah
4: ya gida ayyuka
1: madallah
4: gaskiya dai wannan dan majalisa ga ubangiji Allah ya rufa shi gaskiya kamata a ce duk sautin da zamu zaba gaskiya mu tsaya mu tambayi duba cancanta maganin cewa dan garin ne yadda kamata a ce mun zaba wanda ya san ciwon gari ya san asalin yan garin ba wai kuma mutum mu ce zamu zaba wanda ba dan gari ba wanda bai san ciwon garin mu ba wanda bai san asalin garin mu ba ya kamata duk ya dire kaya mutum kan ta mutum kan ta kan mu zo a rubuta taliya ko kudi 20 a irin ko kudi 10 mu wannan zai wuce kuma zai alfari cewa ai kudin ya bada aka zabe dan haka sai mu da kudin sa ci riba in ma zai kula mu idan haka dan Allah mu da mu duwa mu dawo hankalin mu mutum guda mutum da yake rike
1: to muna godiya muna godiya sosai da wannan gudunmawa assalamu alaikum
5: masha Allah assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
5: farko ku
2: daga wannan lokaci har su Abdulrahman Durma ke tare da ku daga nan da
1: yake. To wannan.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam Durma, muna jin ka bebeji.
2: Yawa kuma na ji dadin wannan batu da kuka dauko. Ni sama yanzu da kuwa wato kenan ce da nake yan uwa suna magana akan wannan kamar hakirin da al'umma. To an yi shawara ta ma gare wakilan namu kenan yan majalisu da kuma su yan siyasan ma kafata ne. Gaskiya shawara ta gare su ma idan suka sake idan lokacin yakin neman zaɓe ya zo su kai sanin kalaman da su shigo da shi ga al'ummar su. Tabbatar za ku tara lafiya har su Abdulrahman Durma don wallahi wannan.
1: Muna godiya ga wani ya turo sako ya ce da Allah ka faɗi sunansa, shi ya jero wasu ƙananan hukumomi ya ce ko wannan ƙaramin hukuma shi ɗan majalisa ya fito, amma ba za mu faɗi ƙananan hukumomin ba, amma guda huɗu ya jero kada a ba mutane sata amsa. Shi ɗan majalisa dai idan yana ji ya ji, in kuma al'ummarsa sun san abin da suka yi masa su ma sun san waye shi, amma a ƙarshe yana cewa da yardar Allah shi ma zai fara irin wannan abin tunda ai kartasan kar tsakaninsa da irin waɗannan 'yan siyasa. Ƙarshe ya faɗi kalmar da ba ta faɗi ba, yana so ya ce musu ko marasa kunya ko wani da shikenan dai, ba sai na ƙarasa ba tunda kun fahimta. Amma dai yana nuna cewa ɗan majalisa na tarayya ko na jiha ko ɗan majalisar wakilai dai duk inda yake yanzu ba su da gaskiya kuma ba su iya shiga al'ummarsu saboda sun san ba su yi musu daidai yadda suke so ba, amma ga zaɓiya to za su ga yadda za su kaya. To Allah ya kyauta, Allah kuma ya raba lafiya, amin. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau ce kurba ka da wannan.
1: Yawa almiskin.
2: Ina muku fatan alkhairi baki daya, kuma ubangiji Allah ya kara wa binta sarkin mu dan lafiya da nisan kwana, Allah ya kara mana irin su a Kano. Wato kana ji ko yau ce kurwa, to ka san matsalar da muka samu a Najeriya ma baki dayan ta, kaga jami'o'i, kaga malaman addinin musulunci, kaga malaman addinin kirista, wallahi su suka bari Najeriya ta fada hannun mutanen da basu cancanta, basu cancanta mu ma su samu mai gadi a gidan gwamnatin jiha Ballantana, gwamnatin tarayya. Kuma wannan abin duk da kake gani wallahi lazimi nake gaya maka yan sukur, talakawan da kake gani su ne garkuwarsu, su suka kaure wa yan siyasa gindi. Ka gane ko? Saboda yanzu an riga an kai an ci talakawa da yaƙi sun zama bayi, ba abin da zai iya maka, da talakawan za su mai da kansu mutane masu ƙanci, ya su dinga yadda da abin da ake faɗa a gidan rediyon Rahama ga masana da yawa ana hira da su. Yau fa kaga an waye gari, ba babba ba yaro, ba wanda zai ce gobe ga wanda za ku zaɓa ku zaɓa. Ka gani? Yanzu kaga ana cikin wannan ɗin, za ka ji wani ya so ko wata magana gaba ɗaya mutane an raba kawunansu, ba za su taɓa tafiya hanyar layi ɗaya ba, inda mutanen arewacin Najeriya ne. Shi ne yasa fiye da shekara 65 wannan matsalar ake ta tattauna ta fiye da shekara 65. Guda 65 ce in ka koma 65,000 kawai dai kowa ya abin da ya ga dama, amma dai rashin jagoranci waɗannan mutane jami'o'i da malaman addinin musulunci da na kirista, ai bai kamata a ce su bar irin waɗannan mutanen suna shugabanci ba. Shi fa shugabanci ba ke rijiya ne, ba gurin wifan ba kawo ba ne, in ba ka cancanta da kashi 100% ba ko mai gadi bai kamata a ɗauke ka ba, ka tashi lafiya. Ya magana Muhammad Al-Muskin.
1: To mutane suna ta turo saƙo don Allah, suna ta roƙo wai a faɗi ƙaramin hukuma. Gaskiya ba za mu faɗi ƙaramin hukuma ba, kuma ba za mu faɗi sunan ɗan majalisa ba, ba za mu faɗi. Amma dai yanzu saboda kusan abin da aka faɗa ɗin gaskiya ne, ga muryar shi matashin lokacin da yake titsiye wannan ɗan majalisa, ba mu sani ba ko duk wanda ya san muryarsa shi kenan. Amma dai ba za mu faɗi sunan ɗan majalisa ba, ba za mu faɗi sunan ƙaramin hukuma ba, sai ta kama nan gaba. Amma dai muna da hoton bidiyon. Abin da muke so mu sani shine, mutane sani shine, ya zama izina da ƴan majalisa masu ɗaukar alƙawari sun san ba su cika ba, kawai don a zaɓe su, ko kuma in an zaɓe su ɗin su ƙi cika alƙawari. Shine kawai dalilin da ya sa za mu sa wannan muryar shi matashin da yake titse ɗan majalisa su cewa ya ɗaukan musu alƙawari, ya ƙi cikawa, sai kuma Allah ya sa kwatsam ɗan majalisa ya je ɗaurin aure ko kuma taron jana'iza, wanda dole shi ma wannan ne ya sa su ta je, ashe bai san kuma mutanen garin su za su yi masa titse ba. Ga abin da yake cewa.
5: Idan majalisa haka je, to Allah ya daddaga gobe za mu koma aiki. Daga gobe ta jana ke talata Laraba muna zama majalisa. In ya wuce kai kuma zama. An gane Juma'a sabar tuba ma zama. Wannan duk hanyoyin da za a yi gana da ku.
6: Hanyar ma wuce ta ce
5: sai ma to yanzu a yi kuma ci da Allah. Ni ba ku da wato ma.
6: wanda zan baje ni wannan
5: abun ina nan na majalisa
6: saboda haka ko mun tsaya mun tsara gidan
5: mu idan majalisa haka je to Allah ya
1: to kun ji da majalisa da cewa idan aje majalisa yana nan duk inda ake neman sa ko kuma inda za a ganshi yana nan to amma ko su suna ganin cewa ai suna zuwa ba sa samun sa sai Allah ya kawo shi Allah subhanahu wataala ya kyauta kuma ya samu dace iyakacin wannan shiri kenan zamu ci gaba da bibiya irin waɗannan mutane kuma muna ba mutane shawarwari su ci gaba da tunawa ɗan majalisar su alƙawuran da suka daukar musu ba su cika ba ta hanyar da ta dace Allah ya samu dace a madadin amatullahi da tasadan da ku ni tukur s tukur da na gabata nake cewa a ci gaba da saurari lafiya.

0: masu sauraron mu barkamu da haka barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na mutun da kasuwancin sa sun da yake za muku daga nan gidar Radio Rahama Prince kan al'umma sun da yake tattauna abin da shafi harkar ciniki da kasuwanci da kuma hanyoyin da al'umma za su bi domin dogaro da kansu da yanda muke gaito muku waɗanda suke masana da ƙwararru a fagen harkar kasuwanci da kuma sana'o'i wani sa'in ma muna gaito muku irin waɗannan masu sana'o'i domin su koya muku yanda ake yin sana'a wadda ake ta dogaro da kai abin da shafi harkar yara da mata da maza da kuma shawarwari da ake ba wa su kansu masu sana'o'i da irin ƙalubalanta da kuma hanyoyin da za a magance su yau a cikin shirin namu mun sake bakuntar ɗaya daga cikin masu wato Hajiya Lami Adamu wadda ta jima tana yin sana'o'i iri daban-daban tun daga wato tushe har ta kai wato ga matsayin take a yanzu kuma ta jima tana koyar da irin waɗannan sana'o'i a fagage daban-daban da kuma tallafawa mata da yanda za su dogaro da kansu musamman sana'o'i wanda ake yin su daga gida da kuma wanda za a iya yin sa wato har a waje Hajiya Lami Amadu Masaro muna miki barka zuwa cikin wannan shiri
1: assalamu alaikum ina amsa
0: to masha Allah to Hajiya yau gashi kin sake dawo cikin wannan shiri na wanda muna ganin muhimmancin irin abubuwan da ake koya ma saurare musamman abin da ya shafi sana'o'i wanda ake ganin mata za su yi su daga gida wanda kuma zai taimaka musu wajen wato dogaro da kai da kuma taimaka musu wajen tafi da gida da kuma wato yara yau Hajiya ta shigo da muta koya ma mata wasu sana'o'i guda biyu wanda idan tuka tallafe su za su daure suna amfana su musamman abin da shafi ita wato huda huda nan akwai ta wanki-wanki akwai ta wanke baki da kuma makamantansu to Hajiya bari mu dawo gare ki ana ganin a cikin sana'o'i ga ita wannan sana'a ta wato amfani da yin hada wannan huda bari mu dauki ɗaya bayan ɗaya idan aka ce mai sana'a yana so zai sana'a musamman ga mace
1: haka ne
0: fara irin wannan sana'a ta hada misali huda ta wanke baki menene ka fara za ta fara yi a matakin farko kafin ta shiga cikin sana'ar kai tsaye
1: to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mune wa manzo sallallahu alaihi wa sallama salati annabin tsira Allah ya kara daraja a gare shi to wannan sana'o'i da muke yi wanda wannan gida mai albarka suka dada gayyato ni akan in zo in dada ilmantar da al'umma to ine wa Allah godiya akan haka ba dan isa ta ba ba dan na iya ba ba dan na fukowa ba to wannan sana'a ta hoda makilan ta wanke hakori idan mutum zai yi ta zai nemi abubuwan da za a hada da ita wanda zan dauko muku su ɗaya bayan ɗaya wanda zan faɗa ku nemi littafi da biro ko kuma ku yi recording din maganar da nake kafin Allah ya hada fuskokin mu da masu sauraron mu dake dake domin ni kowane lokaci a shirye nake da in al'umma kuka hada a gunda kuke in hannuna da nisa tsakanin mu in zo in ba ku training na abubuwa daban-daban wanda wannan gida mai albarka zan ta shigowa akai-akai don ranar da za a yi wannan shiri daidai gwargwado in akai da ni sai in dan bai wasu dama kuma wata ran sai in sake dawowa cikin yardar Allah
0: to masha Allah to kuma da Hajiya ke shimfiɗa akan wannan shine matakin farko
1: haka ne
0: sai misali matashi take a gida misali take so ta fara wannan sana'ar ta ne wato ta samu dogaro da kanta
1: haka ne
0: me za ta fara yi akan wannan wato ta farko ita wannan huda ta wanke baki
1: to abubuwan da dai zan bi masana wannan aiki ko maza ko mata ko na birni ko na ƙauye abu ne wanda kullun garin Allah ya waye sai an yi amfani da shi kai ba ma huda ta makilin wacce za a wanke hakori ba kusan duk kayayyakin da Allah ya liba mu ilimin sa kusan kaya ne wanda duk sanda mutum ya kwanta bacci ya tashi to fa sai an yi amfani da irin kayan mu domin mu kayayyakin mu sunayensa a kungiyance in aka ce maka cosmetic ya hada komai da komai to mukan kuma cewa kayayyakin da muke yi kayan yau da kullum

0: daban ne ai amfani da shi kauye ai amfani da shi kuma kullun sai an yi amfani da shi wannan hoda ta wanke hakori idan har mace za ta yi mataki na farko zaki iya zuwa kasuwa ki siyo kayayyakin hadin amma akwai dan wani bambancin hada chemical din da wani tunda shi ilimi ko gine kowa da sanin da Allah ya yi masa to a farkon fari idan zaki wannan hoda ta wanke hakori zaki nemi wani gari da ake ce mai calcium ko kuma ki ce masa fila duk sunan shi ne shi wannan garin shine gari na farko wanda in muka ce za mu muku bayani akan wannan garin ana abubuwa da shi da yawa amma yau shi hoda muka dauko ita za mu koyar da al'umma cikin yardar Allah ita wannan calcium idan kika same ta zaki iya siyo ta akan awun kasuwa suna awu da sikeli mu kuma gida muna awu da kwano aurabi ai kwata au kwano to sai mukan dau tsakiya sai mu dau rabi idan muka dau rabi to ita ce wacce zaki nemi calcium dinki ko kuma fila duk sunan su ne to idan kika nemi filar ki rabin kwano zaki nemi robar ki mai dan fadi ko faranti ko dan bokiti to izamanto hannunki a wanke yake kafin ki fara aiki izamanto wannan kayan aiki naki duka kin tsaftace su a tsaftace suke to idan kika nemi wannan hoda taki rabin kwano kika zuba a cikin mazubin da na gaya miki dayan biyan wa'annan wa'anda na gaya miki a roba au dan bokiti au dan baho
1: bokitin zai zama kaman na fenti ne ko kokari
0: zai zama dan bokiti wanda ya dan kuma fenti
1: to wannan
0: inda rabin kwano zaki to zaki akan bokiti wanda ya dan kuma fenti dan zurfi da fadi domin lokacin da zaki juya abubuwan da zaki juya bokitin fenti karami ba wai daukewa ne ba zai ba amma ya dan matsi to sai ki nemi dan bokitin ki wanda ya fina fenti eh amma in kika nemi dan bahon ki kina gama aikin ta shi wannan bokitin da kika nema an wanda ya fina fenti ne to da marfin sa zaki rufa a baki a ciki idan kuma baki da wannan bokitin wanda ya fina fenti girma sai ki hada a dan baho to idan kika hada a baho sai ki nemi bokitin ki na fenti sai ki zuba ta a ciki sai ki rufe to abubuwan da za a nema kamar yadda na gaya muku tun farko nace zaki nemi fila rabin kwano ko calcium dinki duk ita ce to idan kika neme ta rabin kwano dama kafin ki zo hada hodarki duk wani sinadare da zaki hada hoda sun zama gari ɗaya bayan ɗaya wanda yanzu zan gaggaya muku idan ta rabin kwano ce zaki nemi kanumfari kanumfari wannan dai wanda muka san shi kanumfari namu na Hausa kan san yana bada gudunmuwa a maganin amosani shi kuma amosani ba gunda yafi illatawa sai kai kafin amosani ya shiga sassan jikin dan adam ya masa illa ya fare wa kai illa daga kan gindin gashi idanu gindin hakori annan amosani yafi illata mutane za ku ga wa'in su wa'inda Allah ya duro wa lura hancinsu gefe ɗaya ya dan tauye ko ya dan zazzage to duk sharin amosani ne to dan haka mun kuma a hada sinadarin hodar da muke mukan saka magunguna wanda za su taimaka akan yaki da amosani kowa da ilimin sa kamar yadda na faɗa to idan kika nemi wannan calcium din ki rabin kwano zaki nemi kanumfarin ki kin daka shi kin tankade zaki zuba cikin chokalin cin abinci biyu cikin chokalin cin abinci biyu chokalin biyu sai kuma ki nemi alim wanda dai akan zuwa a ruwa alhamdulillah zaki daka shi ki tankade in kin siyo shi guda kika siyo a diddigar sa kika siyo ki gyara shi dai idan mun to kin tsaftace shi sai ki daka shi shi ma idan magari zaki zuba cikin chokalin cin abinci biyu a cikin wannan garin filaki sai kuma ki nemi wannan flavor na banana flavor wanda ake hada kunun aya mai bada kanshin ayaba din nan zaki zuba cikin shi ma shi akwai na abarba akwai na ayaba akwai na lemo to amma mun fi amfani da na shi ayaba saboda yafi bada kanshi shi flavor ba wani abu yake bi hodar ba da ka bude hodar ka zaka yi amfani da ita zaka samu wani nishadi ko ki samu wani nishadi na kanshin da zai fara fita daga hodar
1: shi yasa ake sa shi
0: shi yasa muke sa shi in bai samu ba ma mental dinki daga nufarin ki ya wadatar amma in ya samu an so haka domin ni duk abin da zan yi wanda na san mai inganci ne to duk dalibin da zan koya wa nakan koya mai haka nakan ce inda wani abun ma da ka dada bincike kaga zai inganta ma kayanka ka kara domin ni so nake iyawar da ni a samu inda suka fi ni iyawa domin sai da haka ilimi zai yadu arziki zai kankama to idan kika samu garin fulebon ki shi kuma zaki amfani da cikin cokalin cin abinci daya cikin cokalin cin abinci daya garin fulebo banana cikin cokalin cin abinci can kuma kin saka numfarin ki cokali biyu kin saka alumin din ki cokali biyu to bayan wannan zaki samu mentor mentor dai wannan wanda yake maganin amosa ne maganin mura maganin sanyi maganin tari to zaki samu mentor din ki shi ma cikin cokalin cin abinci to shi kuma mentor din idan kika same shi zaki zuba shi a leda sai ki sa yar kwalba sai ki dan daddake shi kadan a cikin leda sai ki bi da kwalban nan ki tisa iya cikin leda ba shi da karfi mai kone da shi idan kika tisa wannan cikin cokalin cin abinci shi ma zaki zuba shi a cikin wannan hoda sannan yake nemi suga sukari wannan dai wanda muke amfani da shi yawa sai ki nemi suga sukarin ki gangami daya shi ma zaki daka shi zaki tankade zaki zuba a cikin wannan garin hodar ki wanda aka yi mata wa'annan zuba-zuban da na faɗa baya to idan kika yi wannan zuba-zuban gabaki daya sai kuma ki sa cokali sai ki sa komo da yi mai dan tsayi wanda zai tono miki tsakiya zai tono miki sama zai tona miki ƙasa sai ki hautsina hodar ki hautsina hodar ki to nan kuma gefe daya bayan kin gama hautsina wannan akwai wata kumfa wacce muke amfani da ita ta chemical ita wannan kumfar ana ce mata LS akan same ta kamar mai shinkafa dogaye dogaye kuma mukan samu hodar ta a kasuwa duk wanda kika je kasuwa kika ce LS mai laushi ko mara laushi za a baki to a wannan gabar da muke wannan magana da mai laushin zaki amfani zaki same ta mai laushi sai ki a zuba miki daidai majanin din wannan hodar ki rabin kwano ni yanda nake amfani da ita kuma cikin yardar Allah ta isa ba ta yawa ba ba ta kadan ba ina amfani da girgijen gwangwanin madara gwangwanin madara dai namu ne wannan madara ne kwakwa to girgijen sa a ciki zan auna wannan LS ina mai laushi to sai in zuba a ciki to lokacin da kika siyo wannan LS dinki kikan sa a gari ce gaba ɗayan ta kamar wannan calcium din haka zaki ganta kuma takan zama ta samu dan gudaji lokacin order kawo ta in har kaya ya danne ta takan dan ciccure saboda laushin ta to in kin samu wannan curiyar a madadin ki zuba a garin amfani da ita a dauko wacce ta dunkule ta zuwa yawa a amfanin da zaki da shi sai ki nemi rariya sai ki saka rariya sai ki zuba sai ki dau rufe hancin ki da face mask saboda tana da dan yaji sai kuma ki tankade ta wacce ta zama yar gudaji a ciki sai ki dan sa cokali sai ki danna akan rariya sai ki tankade zaki ga rariyar ma ba komai ta riga ta shige amma ta tafi inda ake son sakon ta ya isa ba ta yawa ba ba ta kadan ba to a lokacin da kika zuba wannan kumfa sai kuma ki hada ki sa cokalin ki ki kuma hautsina hodar ki ta hadi ta hadi ta hadi ki gauraya ta to cikin yardar Allah akwai wani sinadari da mukan zuba hodar yana da wahala samun sa zai wahala a cikin fatawan malamai muka dauko wannan sirrin muka hada da shi domin dai a samu lafiya da biyan bukatar inda aka nufa shine kwallon tsamiya to kwallon tsamiya garin sa yana da wahala an ba tare kwallon tsamiya kika ba kika kai inji ya nika miki a turmi ba zai da ku ba saboda yana da karfi to in kuma mutum ba mai himma bane ba zai iya tare kwallayen tsamiya wanda har zai kai shi nika a nika mai ya zama gari ba domin a cikin binciken da malamai suke muna ji akan amfanin kwallon tsamiya a jikin dan adam da rigakafin da yake a jikin dan adam dukkan tsamiya da ka sani gabaki ɗayan ta in aka tsaya aka yi bincike magani ne fiye da yanda ba a zato to mukan zuba wannan garin kwallon tsamiya an fa ya samu idan kuma bai samu ba abin da ya shafi kanin fare ya shafi mentol ya shafi alumin dinna to cikin yardar Allah kuma wasu da muke hada hodar sukan ce su ba su buƙatar wannan dandano na sukari
1: to
0: sai mu hada ta mm-hmm. babu sukari a ciki amma idan kai amfani da ita cikin yaddar ubangiji mm-hmm. zaka dada neman wannan hodar an kana da wata matsala ta ciwon hakori mm-hmm. inde ba hate yawa ba kaman yanda masu kamfanin magunguna sukan ce mm-hmm. in an samu lalura a sha an ba a warke ba a tafi gun likita to haka mu ma muke bayani akan haka cikin yaddar Allah mm-hmm. sai kuma ki nemi container roba kenan
1: to roba
0: eh akwai roba ɗan doguwa akwai ƴar madaidaiciya
1: to
0: wace ba kallo na kuke ba balle in nuna muku samfur dinta amma insha Allah komai zai iya faruwa in dai muna raye wanda za a iya samu mu hadu a dade muku practical ga wanda ya mai da himma ga wanda ya nema
1: to roba ɗar madaidaiciya kenan
0: ɗar madaidaiciya da kuma ɗar doguwa wacce zaki iya zuba ta shawarar da zan bai ita daliba wacce za ta fara wannan sana'a akan sai da sticker ta hoda hakuri a kasuwa to amma ni har gobe ban yadda in sai sticker liƙa ba saboda ke zaki iya yin kayan ki mai kyau
1: yawa
0: ki zuba ki liƙa sticker kasuwa ni dinnan da inke muku bayani zan iya yin kayan bai ingancin naki ba da kowannen sticker in zuba liƙa to wanda yayi amfani da waccan da wanda yayi amfani da tawa ba zai gana waye yayi mai kyau ko waye yayi mara kyau ba to amma ina san a daure in za a yi aikin kofa a bude take ta bada shawarwari da yanda zaki yi a cikin kankanin jari ki fara domin ki dogara da kafarki ki tsaya da kafarki ki kuma tabbatar sticker ki ta fita da kayanki da address dinki da form number ki tunda ba mu kai karfin company ba kun ga ai su company ka email suke sawa ana shiga cikin email din su za a tadda su to mu da ba mu kai hakan ba muka saka lambar waya da address din inda za a same mu babu abin da zamu ce wa Allah sai godiya akan wannan sana'a da muke sai dai mu ce Allah ya sa waɗanda za su taso su yi abin da yafi namu
1: to haje misali idan dun mace ta tanadi waɗannan kayan ta hada kayan sanadaran hadawa
0: haka ne
1: ta samu robar ta ta samu butikinta na juyawa ta hada komai da container take so ta amfani da ita
0: haka ne
1: da babba da
0: karama
1: duk ta hada su wannan to in ta tanadi kayan aiki kenan
0: haka ne
1: sai kuma a zo yin kayan yin kuma aiki
0: to
1: wajen hadawa
0: wajen hadawa
1: to ya za ishi kuma
0: to ai kaman yanda na gaya maka shine tension fuda farko na ce maka zaki iya neman bokitin da yafi na fenti
1: to
0: domin lokacin da kika yi wannan zuba zube zaki sa chokalin ki mai dan tsayi ludayi kenan zaki saka mai dan tsayi wanda zaki yinka juyata kina juyata komai a ciki ya hautsi ne i zama ya shiga cikin kowanne ita wannan LS din da na fada tana da yaji shi yasa nace ba za ma ki sa ta ba sai kin gama hautsina abin da idan gance ka nan fare alimin da kuma mental dinki da kika zuba kin gama hautsina su da fleban ki wanda zai bi hoda ki ganshi sai kin gama hautsina su kin juya ya hadu sannan he ki ka wannan sinadarin kumfa wanda ake cewa LS sai i zama shine na karshe na kan ce ki dan samu dan abun festival haka ki sa a hancinki saboda wanda bai saba aiki da ita ba zai iya atishawa kuma mutum baka sani ba ko yana da asma za ta iya tashi to kun ga ba ma fatan haka amma in kika dan rufe hancinki zaki aikin ki lafiya kina gama hautsina ta kika komai in anan take zaki dora ta a robobi masha Allah in kuma kin gama hada ta shine nace sai ki nemi bokiti wanda yake da murfi sai ki juye a ciki sai ki rufe sai kuma sanda kika zo zaki dora kayanki a cikin container ko kuma ki nemi leda ki fara ki dan kukkulla
1: idan karfin ki bai kai ki sai
0: container ba ki ta container ba sai ki dan kukkulla ta a leda naira 50 naira 100 naira 50 naira 100 domin mu duk lokacin da zamu yi wa dalibai training na harkokin sana'a idan abu ana saida shi naira 1000 kuma ana saida wanda bai kai shi ba 500 to sai mun nemi container da zamu saka na 300 sai mun nemi container da zamu saka na 200 sai mun nemi container da zamu saka na naira 100 kuma wai kakkice kunin aya nayi zazzaga farko mai kauri ita ce dulin 500 sai na daure ayar sannan in zubin 100 tunda ka sama chemical din da muka hada ya ba mu garantin wanda zan siyar maka da na naira 1000 to kai mai siyar na naira 100 shi zan zuba ma
1: wato ingancin
0: ne duk ingancin su daya kawai na yi haka ne domin ki sami amfana da abin da wancan mai kudin ya amfana ke ma ki amfana
1: kake wannan kace idan da wani mai kudi kaza ne
0: yawa
1: ya fi inganci
0: yawa ba haka ne
1: ni
0: ra'ayin sana'ata ba
1: to gware mutum mai ingancin sa gaba
0: daya abin da zan yi na kance zan yi shi mai kyau da kasama har kasa in mera wallahi kafin chemical ya dan haura ya tsada wallahi shampan da zan dura na naira 1000 umma ci ta kaya naira 50 shi zan zuba mata ni dai bukata ta ki amfani da abin ya biya miki bukata ba na so ki wanke kanki da sabulin da zai sa kanki ya ja ban ambaci sunan sabulu ba ballanta na lafi yawa ba na so ki amfani da sabulin da zai bata miki kai ya ja ko kuma kanki ya dankare dukkan amfanin da nake so ki domin ki gyara kanki ko kuma ki kasuwancin ki wanda kananan kuɗi za su yinka shigo miki yau da kullun kullun a shirye miki akan haka
1: misali in ta hada wannan abubuwa da ayyuwar gida ta da wannan ta juya dafa za ta yi a ruwa ko ku
0: ba magana dafa a ruwa
1: to gari ce zallake
0: duk wannan abin da na gaya maka abin da isha fi hoda kala wanda insha Allah duk makonnin da zan shigo akan wannan sana'o'i da zan bi al'umma ilimin ta daki kamar yanda na fara da harkar hoda to harkar hoda zan ta yi duk satin da na shigo sai na dora akan abin da ne satin da ya shige akan harkar hoda makilin hoda shafawa ta fuska da kalambawan lambatu lambatiri hodar wanke tukunya bin hoda hoda da sun hoda ta kuraje hoda ta hammata wacce zaki be mai gidanki ya shafa kan ya fita gumi ba zai bata mai wiyar rigarsa na hammata ba ke ma zaki shafa wanda in kika cire rigar ya cire rigar kika wanke wallahi kanshi take to duk da hoda ake wa'annan abubuwa wanda daki in dai muna raye da lokaci zan yinka shigowa ina bada wannan ilimin da ya dar ubangiji
1: to haje yanzu wannan shine wato sana'ar ita hoda ta wanke baki
0: ta wanke hakori
1: idan uwar gida ta hada wannan abubuwan za ta tsaya a cikin gidanta ta ringa dora yara ko wannan misali kamar idan irin wannan idan uwar gida tana so a ce ta fara kamar jarin nawa ne zai fara yi mata a wannan a matsayin ta na karama
0: dai karamar sana'a to ka gani Mallam Nura magana da nake gaya maka wannan magana ce wacce nake yi da al'umma miliyoyi wanda ban san iyakacin su ba wani yana kusa da ni wani yana nesa da ni to ita wannan hoda idan zaki yi mafi karancin kudin da zaki kashe ki hada wannan hoda ta rabin kwano idan hadda container baya shige naira 3000 wallahi 3000 Mallam Nura ta ishe ka hada
1: 3000
0: wallahi ta hada
1: za ta yi wannan
0: gabaki da
1: shine jarinta
0: shine jarin da zaki hada wannan hoda naira 3000
1: to
0: kuma wallahi Mallam Nura zancen da nake maka kaman waɗanda suke kusanci da ni ko unguwa mu daya ko kuma dan tafiyar bata shige kudin sifiri naira 100 an kawo ka amai da kai ba yafi dai ka ce zaka tafi kasuwa saukin kudin motar da zaka kashe kaman wacce take so yanzu ta fara sai na ce to in kina jin fargaba kake ta jima bata kare ba zo mun hada a gaban ki
1: to
0: sai in baki kwata sai in ce tafi ki gwada kuma a kwatan nan zan ce ki daure da farar leda irin wannan biba din nan yar karama in ce ki dan kukkulle rabin cokali bai makotanki kyauta kai ki ce he kin siyar musu ba su kyauta ga sana'ar da zan yi amma ga alakoro ku gwada ku gani
1: wato alakoro wani kiran kasuwa ne
0: wallahi wani kiran kasuwa ne Mallam
1: Nura
0: gashi nan ki dauka ki gwada ki gani kafin wani lokaci ki ga hukuncin ubangiji to kuma wannan kyautar da zaki in kaman ta rabin kwano ki kai kin ga dai rabin kwano zaki iya samun gongon 8 zuwa 9 to a gongon 8 zuwa 9 nan kika ware gongoni biyu kika kukkula duk kika rabar da makotanki wallahi ba ta taba riba ba balle uwar kudi
1: to ita wannan da ake
0: ita wannan wacce kika rabar ba ta taba riba ba balle uwar kudi to dan haka kullun in zamu bai mata ilimin sana'a sai mun hada musu da ilimin tallan kayan sana'a
1: shi ma wani abu ne mai zaman kansa
0: wacce za su yi ta koken aina yi abu ina zan kai in siyar to ingancin kayan ki siyarwarki kyan kayan ki siyarwarki kyautatawar ki siyarwarki kuma na farkon sa alkhairin ki tallan kayan ki kuma da hakuri ba wanda zaka ce ya fara sana'a yau bai samu kalubale daban-daban ba amma in kai hakuri komai zai shige tun ba a jin labarin ka
1: har aji wato uwar gida in dai ta samu komai gida ya taimaka mata a ce matarsa da misali a ce 2500 ma
0: wallahi
1: sai ya ce to ga wannan
0: wallahi 2500
1: wanda zaki iya wannan
0: 2500 har kudin mota kuma a 2500 din nan za ta fitar da sticker wacce ba iya wannan lokacin za ta kare ba sticker da za ta yi wacce za ta yi kalika a roba in kika yi ta roba kika zuba to zaki kukkulla a leda saboda rayuwa yanda take wanda isai ta roba to ta leda ma irin ta ce kaman yanda na baku labari dazo na ingancin in kai kaya da mai babban kudi da mai karamin kudi kai fatan kowa ingancin abin ya same shi domin biyan bukatarsa
1: wato wani aje a ce hajiya ta in a gida take misali a loko take sai ta misali a container ta ko ta 100 ko ta 200 kenan
0: eh container ba za ta yi ta 100 ba
1: to to
0: eh in har kuma container garin na 100 zaki sa ina ai robobin nan da ake sai da mai nasara din nan
1: to yan kananan
0: kananan to zaki iya zuba su a cikin naira 100
1: to
0: ka fahimce
1: ni wato ai
0: karamar roba ne idan kuma yatta ce kaman yanda nazo da wasu samfur wanda zaka iya gani yanzu to ita kuma zaka siyar da ita 200-250 to kuma zaka kulla a leda ita wannan wacce ta dauki wannan yan roba ta 100 to kuma in a leda zaka kulla zaka zuba hodar kaman 1.5 ta domin container ce ta jawancin kudin
1: kware kwa
0: fiye da in a leda ka ba yawwa
1: saboda an inganta ta an sa ta
0: alhamdulillah
1: ta sha bamban da
0: wanda ta sha bamban da wanda aka kulla a leda to a haka haka gidan suna zaki gidan biki zaki makarantar islamiya zaki ta matan aure duk gashi nan
1: dan sa abin da a gida baki nan
0: dan sa abin da a jaka ai kin yi tallan farko da kika bi makota alako shine farkon tallan ki kuma daga wannan tallan da kika yi insha Allah daga makotan su ne za su dada yada tallan kayan ki cikin yaddar ubangi
1: wato me ya kwanta sai gidan suna kawai a tahira
0: wallahi
1: sai ta tafi daga
0: kasuwa ai ni dai inda zan mallan nura wallahi da sana'a ta nake tafiya bana tafiya haka duk inda zan fita kuma duran da ne kuskure ban dauka yin sana'a ba na fita to sai an tambayan ka to ba damuwa ta ce a tambayan ban zo da shi ba shi wanda zai bukata yafi ni damuwa
1: wato ko da makarantar islamiya za ta zai ta sama tauri
0: ko
1: ta tafi da abunta
0: alhamdulillah
1: sai gashi in kayan dan nan kasuwa ce
0: gashi nan sai kiga an karu asiri ya rufu an samu zamantakewa aure lafiya an samu kula da yara an samu rufin asiri fiye da yanda ba a zato
1: to masauraran mu kuna sauraron mu daga gidan radio Rahama farin cikin al'umma a cikin wannan shiri namu na mutum wato da sana'ar sa inda kuke ji mu tare da Hajiya Lami Adamu wanda take koya mana yanda ake sana'a ta farko wato sana'a ta wato hudar wato wanke baki Hajiya ta mana bayani tirin tun daga kayan da ake hadawa da abubuwan da ake yi da kuma yanda ake wato sarrafa shi da kuma yanzu ya ake inganta shi da kuma zuba shi mazubin sa yanda zai kasance da nimi karamin karfi da na kuma babban karfi da wanda za a iya kaiwa kasuwa wanda kuma za a iya sayarwa ko da a loko ne ana amfani da cikin wannan sana'a da mace ko namiji zai iya yi ana yaro ko babba a gida ma duk za a iya koma yara domin su kama akan irin wannan to Hajiya mun ji sana'a ta farko kenan da yanda ake yin ta kuma da yanda ake mata kasuwa inda ake yin ta to masu sauraron mu ku sake biyo mu a karo na biyu za ku ji mu kuma a yanda ake ɗaya hodar ita kuma wato ta wanke-wanke ce ita kuma ba irin waccan ba ce ita kuma ga yanda ake to Hajiya ita ma idan wannan uwar gida tana zuwa ta koyi wannan ko kuwa a namijin da yake so koyi ita ma wannan ya ake yin ita wannan hoda ta wanke-wanke
0: to assalamu alaikum nada kamar yanda na faɗa na ce duk wata sana'a da lokaci zuwa lokaci zan yi shigowa wannan gida mai albarka ina wayar da kan mata a kanta da kuma koya muku kafin Allah ya hada ni da fuskokin wasu daga ciki in dai muna raye dan kofa ta a bude take akan amsa kiran da zan yi akan taimaka al'umma ko dare ko rana in dai ina raye ita wannan hoda wacce muka gama yanzu wannan dai garin calcium din da na gaya muku wanda akan ce masa kuma fila shi zaki nemo to idan kika nemo wannan garin calcium din rabin kwano shi ma to zaki nemi wata hoda wata soda da ake ce mata soda ash amma ita mai laushi ce zaki ga wata kaman tsakin masara to ita wannan wacce zamu hada hoda beam din nan hoda wanke tile bokitai duk wani abu da kike san dattin sa ya fita ko fari ko me kala ni na fi so ma ki gwada a farin domin yanda zaki ga farin sa ya da yanda ya kamata to zaki nemi wannan calcium din kamar rabin kwano to idan kika nemi wannan calcium din rabin kwano sai kuma ki nemi wannan soda ash dinki zaki nemi soda ash dinki mai laushi zaki ganta fara sal da ita kamar yanda wannan gari yake fari ita ma haka take fari kar a baki mai datti kar kuma ki siyo mai tsaki wannan farar dai da na gaya miki ita mai gari ce kamar calcium kuma zaki ji ta tana da dan nauyi kamar yanda calcium din yake da nauyi to idan kika sami garin filaki rabin kwano to zaki samu wannan soda ash din gungunu biyu na madara gungunu biyu na madara to sai ki zuba shi a cikin wannan garin calcium dinki idan kika zuba a ciki wannan LS din da na gaya muku ta baya wacce na hada hoda hakori kakan nemo ta mu hada da ita to idan ita ce duk inda a wannan gari rabin kwano kika saka wannan hoda ta naira 100 kika saka wannan LS din ta 300 ta wadatar idan kuma baki da wannan LS din mai laushi ko kin je kasuwa biki same ta ba sai ki samu garin omo omo kowanne iri eh dan ba kamfanin da zan watalla dan ba talla na zuyi ba fadakar da mutane na zuyi to zaki samu omo idan yan kananan nan ne yan naira 60 yanzu da suka koma 60 zaki saka guda biyu to idan kuma dan babba ne 120 zaki saka guda daya to sai ki saka a ciki sai ki gauraya ki gauraya ki gauraya ki hada ki sa cokali ki hautsina wannan abubuwan kwaya uku to kar ki dada kar ki rage daga abu ukun nan dan Allah na gaya miki ki samu tukunya ki wace kiwa ta hana ki wanke bayan ta ta wanku ban kuma ce ki dau sosan waya ba
1: to sosan waya
0: noman soso zaki dauka na bugu ne ko na kaba
1: wani kaba da ake wanke wanke
0: ko na kaba
1: eh ba wancan na karfi ba
0: ba wancan na karfi ba sai ki dan dangwalo wannan hoda sai ki dan jika bayan tukunyar ruwan ya zube daga inda kika jiga sai ki dan dangwalo hodan nan sai ki zo ki wanke sassan jikin tukunyar ki inda ya baci ki ga ikon Allah na tabbata idan na bada phone number ko ku mata masu girkin gida ko maza masu abincin siyarwa ko maza masu dafa indomie da garwashi ai shi ma yakan danyi duhu wani lokacin in kuma gas ne yakan danyi jaka danyi da gobe to ku danyi amfani da wannan abar ku ga cikin ikon Allah yanda kayan ku za su da cikin tsafta idan kuma ban daki ne
1: wato bayan wannan ma ana iya wanke ban daki da
0: ana iya wanke tile da komai da su
1: wannan gida ta samu abin wanke
0: komai zai fita banda wannan hoda bin din da ake yi akwai wani ruwa mai fitar da komai ko sabon gida aka yi wanda aka yi penti ya zuba ya marmakale akan tile shi ma akwai sinadarin da akan zo a zuba a fitar da shi ya zama kar da shi shi ma tafe zamu zo mu ba ku ilimin sa idan kuma butoci ne ko wasu kofuna masu lunguna kakan sai brush din ka sabo sai ka dan dangwalo wannan hoda domin brush din zai shiga sa lungun da kake so ya fitar da dattin da kake bukata cikin yardar Allah ban dakin ki bangon sa duk da tile ne irin farin nan dan dangwalo hoda ki wanka ki zuba ruwa ki ga ikon Allah to kun gani abu cikin sauki
1: wato a cikin sauki din
0: cikin sauki ba kudi mai tsada ba wallahi
1: zai zama ta hada
0: wallahi ta hada wannan hoda cikin sauki
1: yanzu misali wancan idan za ta fara za ta iya kashi kamar 300 shi ma wannan zai zama kamar
0: wannan ai ita wannan hodar ita in zaki zuba ta a roba akwai robobin da ake zuba ta ki lika sticker ki wanda sticker kin rubuta hoda bin da address inki da phone number ki da inda kike da kuma sinadaran da kika hada hoda to wannan sinadarin da na fada kwaya uku to ki a sticker ki da zaki fitar idan kika fadu wannan sinadaran guda uku to dan ki rikitar da wanda bai saurari wannan gida mai albarka ba sai ki ce da dai sauransu
1: to
0: domin ki rikita wanda bai sanya kika yi ba to kuma babu sauran fa don an ce da wani ilimi ne na kasuwanci sai ki ce da dai sauransu a jikin sticker ki zai fita sai ki sa form number ki ki sa address dinki ki rubuta hoda bin da sunan da kike bukata kayan ki ya fita yanzu ni kamar na kayan duk inda ya fita ko anan jihar Kano ko a jahohin Najeriya wanda Allah na tuba ba alfahari nake ba banga inda kaya na bai je ba a jahohin Najeriya nan ya fita wasu kasashen kadan amma dai a Najeriya bana alfahari Allah ne iya da ba iyawa ta ce ba amma babu inda kaya na bai je ba a kasar mu gabaki
1: daya kaje wajen shi kuma wajen muzubi
0: muzubi shi ne
1: wanda kontena koko a
0: shi ma ya zama leader shi ma hakan take dai hakan take dai kaman yanda na ga maka misali dazu akwai roba wacce muke samu a kasuwa kaman mai girman majamin din robar da ake zubar faida to zaki stikake zaki yi kuma wacce bata kai fadin robar faida ba duk ana sayar da sababbin su ba komai a jiki a kasuwa yake zo ki lika stikake akwai mai binta akwai mai binta akwai irin yan robobin nan farare zaki zuba daidai kowa karfin sa kuma zaki zo karshen majamin din rashin karfin mai karfi sai ki kulla a leda
1: to
0: kin fahimta fahimce ni to wannan roba ita kanta roba wannan ta rufe da idan muka dura ta naira 1000 ake sai da ita
1: ita kanta
0: huda naira 1000 idan kuma mai binta ce akwai ta 500 akwai ta 300 dufa a roba na zuba to daga 200 zuwa naira 100 ba ka da roba
1: to
0: sai dai leda
1: to
0: kuma wannan dai wacce na hada na zuba na ce naira 1000 to wanda zai sai ta 100 ta leda irin ta zan baka
1: masha Allah
0: domin ba dan komai ba ka samu biyan bukatar da wanda isai ta 1000 kai ma zaka samu ko da ta 100 in ka siya a ran nan zaka tsaftace kayan ka gobe zuwa jibi in Allah ya kawo wani darin ka dada zuwa ka siya domin ka dora inda aka tsaya to dai bukatar ka ta biya
1: masha Allah
0: kuma ni ma wannan darin da ka kawo na baka ina da wata bukata ai ta biya
1: masha Allah
0: to me za a ce wa Allah sai godiya
1: misali sai ke ga Hajiya misali mata suna son su sana'a irin wannan wanda suke dan fara da kadan kadan har suke yi wannan wata ce ce ai ga yara ga iyali yaushe kake da lokacin da za ake kaza kai kaza da makamancin irin wannan
0: sai
1: da ce ai za su cinye kuɗi ko jari ko makamancin irin wannan wani shawara za a ba su irin wannan mata su kuma su koke
0: shawarar da zan bai mata a dade anai sai gaskiya kuma hakuri shi yake taddara bu kullun abin da nake fadawa yan uwana mata da matasan da na koya wa sana'a suka dora suke kula da iyayensu da kansu wanda a yanzu wasu sun sai filaye wasu sun gidaje wasu ma aure suke nema akan wannan sana'ar da na dora su daidai gurgudu ba abin da zan ce wa Allah sai godiya na dai ke uwa mace ki yi hakuri amma babban matsalar mu Hausa Fulani magana ta gaskiya sai dai fa ku yi hakuri yawanci rashin kan hadin kan maza akan matarsu akan sana'ar da take ba karamin gudunmawa maza suke bayarwa ba akan kassara mace akan sana'a da taimakon da za ta yi wa ƴaƴanta da ƴan uwanta da sauran al'umma annabi abinda isa na faɗa haka ban face muku dukkanku ba dan kar a yi min ca wasu daga ciki amma suna da kokarin karyawa mace gwiwa akan sana'a dan abin da namiji zai yi ya ga tana sana'a sai ya ki ba kuma babu ce ba kai yanzu ba abin alfaharinka bane ran da rayuwa tai rayuwa a ce ma ka je fitar da kudi a account kana da kudin ya ki fita matsalar network din nan a ce kudin ya ki fita dan Allah dan annabi in matarka tana sana'a ka ce juya ki kan na dawo kana dawowa ka je banki ko kuma wannan matsalar ta kauce ka ciro kudi ka zo ka bata bata rufa ma asiri ba bata rufa ma asiri ba dan Allah dan annabi ku biya kanku amsa to amma mafi yawan mazan har ga Allah suna kassara matansu akan in mace ta fara sana'a wasu abubuwan da namiji zai mata sai idai ne mata sana'ar bata kai karfin ta daunawan wannan bukatu ba to ina sana'a za ta dan wallahi ni yanda nake gani illar kassara sana'ar mace a gun maza bai kai illar bashin sana'ar da za a ci ba domin shi bashi ina ba su likin din maganin bashi
1: to
0: ina ba da wannan likin din na maganin bashi amma likin din muguntan maza akan sana'ar matansu sai dai in musu nasiha in musu addu'a Allah isa su gane su san wannan neman da take kan ta je ta wa iyayenta taimaka ta taimake ka ta taimaki iyayenka in kusa da gida kake ta taimaki yan uwanka in tare da iyayenka take ta taimaki iyayenka komai abun mai sana'a inda yana sana'a akwai wani rufin asiri a cikin wannan sana'a
1: haje wasu kuma suna koka cewa ai su ma mata suna bada gudunma misali wannan bashi ta dan kulle kullen ta na gida wata sai ta ce abun bashi kaza wannan ma ta karbo kaza
0: to ai na ai na ga ya maka mallam Nura nace maka likin din karyawa mace sana'a ta illan namiji ta fita bashi
1: to
0: kuma assignment din da zan ba ku akan bashi akan sana'a ni in har a kusa da ni kike akan sana'a kika samu jarinki kika zo dama in kika zo da jarin jama'atar da za ta yi takakka tunda ka wata jahar ai tunda ka wata lokacin gaman din ta zo gidan da nake sai ta zo da jarin abin da zuciyarta take da sha'awa za ta yi sana'a sai na ce mata ba abin da zuciyarki yake so zaki yi ba abin da al'umma suke bukata shi zaki kin zo da niyyar zaki karbi ilimin abu ɗaya ko abu biyu to sai in dan dakatar da ita sai in ce a wa'annan sana'o'in da kika gani kashi da kashi zabi kaman guda biyar to idan ta zabi kaman kala biyar kudinta da taban zan lissafa na ga nawa zai ci to sai in kawo wannan kala biyar din a madadin za a samu dozin bibiyu to sai in yanke ya zama dozin ɗaya ɗaya wancan dozin ɗaya wancan dozin ɗaya wancan dozin ɗaya saboda idan kika tafi da abu cikin al'umma abinda ni zan siya mallam Nura kai ba shi zaka siya ba abinda wancan zai siya ba shi ni zan siya ba to wannan likin din yakan ba su damar sai ki ga an tafi da abin kala ɗaya kala biyu kala uku zuwa kala hudu ko biyar sai kaga kuma cikin yadar ubangiji dai ya karbo
1: wato zai rige bashi mai kan ai rubdugu akan abu ɗaya
0: abu ɗaya wanda ba abu ɗaya nan yake so ba to ai ba zai baka kudin ka ya karba ba to wannan wata wani dabara ce ta abu ya shige ɗaya ya shige biyu ya kai kala biyar to likin din da nake cewa zan bai mata akan sana'a na yadda shi wanda zai ci bashin sana'a idan a mutum uku an samu mutum ɗaya akwai kuɗin mugunta ce irin tamu ta mata na sai ka ci bashin to za a sami mutum biyu suna da kuɗinsu a hannu to wannan mutum ɗayan da bai da kuɗi a hannu sai mu duba ya rayuwarsa take ya zo ya sayi man shafawa domin yi wa 'ya'yansa wanka bai da man da zai shafa sai nake zuba mai a robobi hawan hawa hawan hawa duk kuma man da na zuba a roba in zan zuba man naira 1000 a roba to me na 250 shine karamin majanin din robar da nake sai da mai wannan roba ta ƙarshe 250 to irin wancan man da na zuba na 1000 wannan me na 250 shi zan zuba mai kuma wallahi mallam Nura na nemi leda fara na nade na zuba na 100
1: to an yi na ƙasa da haka
0: idan ma ba ki da 250 din ga na naira ɗaya
1: sai mana farashin da zaka yi sa
0: zaka kuma wannan man da na zuba na 1000 a container shi na kulla miki na 100
1: to
0: zai danko zai kama jikinki zai yi ƙanshi zaki samu biyan buƙatarki
1: masha Allah
0: to wannan wacce ba ta da kuɗin siyan na 500 ko na 250 ko na 1000 sai na kulla na 100 da safe mai gida ya kada kansa ya fita ko kuma yana gado tana kokarin yara su tafi makaranta to kaga wannan man naira 100 in kullun na 100 za a siya ya rufa asiri mallam Nura ko bai rufa ba to sai ta turo ta ce da Allah an bata man naira 100 za ta kawo kuɗin sai na bata to ai daga safe zuwa yamma an bata kayan 100 ba ni kokarin da zan yi kan man iyanka na tabbatar gobe insha Allah za ta aiko da 100 jiya ta karbo wani yau
1: to
0: ka fahimce ni za ta aiko da 100 jiya
1: dan
0: ta karbo wani to tun uwar kuɗi ta makale a bashi in dai an daure anai to wata riba ce za ta makale
1: to me kun uwar kuɗi
0: kwarai da gaske kawai kokarin da za a yi na sana'a kamar yadda na ce mazaje ku yin abe matan ku gudunmawa in kayan ya taho ƙarshe kuɗi bai haɗu ba idan da yanda za a yi a taimaka a kuma wani kafin wannan ya ƙare yankewar kaya shi yake hana biyan bashi ba ni da shi kuma
1: ba
0: kaya in na kawo kuɗin na baki ya zan yi babu to a madadin ba ni da kuɗin da zan kawo miki ke kuma ba ki da kayan da za ki ban sai in tafi wani gunda wannan kuɗin su to kin gani wannan fitar kuɗin da ya cire wani gurbi na ribar sana'a ko yaya ike
1: to masu haramun bari mu dawo gare ku domin tattauna da mu ko tambayoyi game da Hajiya Lami Adamu wanda ta koya mana wannan sana'o'i guda biyu, wato na hodar wanke baki da kuma wanke tukwane da wanke-wanke da kuma tayil da makamantansu, inda za a taimaka da kuma gudunmuwar da maza za su bayar wajen taimako ga matansu game da irin sana'o'i da su yi dogaro da kai ko kuma wani abu makamancin haka. Akwai layi na 0700 77 95 2939 da kuma ɗaya layi na 0800 74 77 77 0700 77 79 2939. To ga nan bari mu ji. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: To alaikum assalam, da muke tare?
2: To bai ka mu aiki gaskiya ai mutanen gidi akan layi ba su abu ba da karamar.
1: To Malama Fatima.
2: To gaskiya mun ji abubuwan da aka koya kuma gaskiya Allah ya saka mata da alheri. Sannan kuma muna so ta ba mu number wayar ta. Da kuma inda za mu sai kayan hadawa.
1: Na'am. To masha Allah. To shikenan masha Allah, zaki je kace 0817 74 77 77 da kuma layi na 0700 77 79 2939. Wannan shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To layi ne na. To assalamu alaikum. 0700 77 79 2939. To wa alaikum assalam. To barka ki dai da muke tare. To Malama Zainab da karamu kuma dala, muna jinki Hajiya tana jinki.
2: Ina ma babuwa fatan alkhairi, tambaya ta shine.
1: To Hajiya
2: na wanke bayan kin yin nan da fada.
1: Na'am.
2: Yanzu mutum idan zai fara dan Allah kamar daga jarin nawa zai fara.
1: To shikenan Hajiya tana jinki. To Hajiya kin ji tambayar ta. Ita hodar wanke tukunyar nan. Da wannan tuka bari mu amsa tambayar nan kafin a zo amsa tambayar.
0: To wa laifi.
1: Sai mu tattara tambayoyin.
0: A tattara
2: su.
1: Wa alaikum salam.
2: Ina yi wa babba kwa barka da shigowa, ko Allah ya saka mata da alkhairi. Tambaya na gari shine, ita akwai tana koyar da mutane da kanta irin a zo gida haka, ko tana da wani guri na musamman da take koyarwa ga waɗanda suke buƙatar su zo su koya? Kuma sannan idan ana yin hakan akwai wani form ne da ake cikewa ko kuma ya tsarin yake? Ko kuma kawai su je su koyar haka ko kuma ta wani ɓangaren daban?
1: To masha Allah, bari mu je ga wani line. Like mu 081 to ga wani ya sake shigowa. To assalam. Wa alaikum assalam. Barka ki dai da muke tare. To kana ungogo, to muna jinki. To alhamdulillah. To alhamdulillah. To masha Allah. To masha Allah. To 0817 74 77 77.
2: Na'am.
1: Wa alaikum assalam.
2: Ina
1: gajiya da wa muke tare?
2: Muna tare Fatima daga unguwa.
1: To Hajiya Fatima.
2: Muna yi wa babuwa barka da zuwa, mun ji abin da ta faɗa. To muna san tana
1: ɗaukar ɗalibai
2: ne da Allah, muna
1: son ku
2: zo gida.
1: To masha Allah, zaku ji. To za a ba ni, muka zo ƙarshe za ku je na za a yi. 0700 77 79 2939 da kuma 0817 74 77 77. Yawa, to bari mu dawo mu yi tambayar nan ta farko. Ta ce ita tana sha'awa amma, to ga wannan. Assalamu alaikum. To assalamu alaikum. To assalamu alaikum. To na ji wannan ba ta sun wai kamar ita mi hodar wanki-wanki kamar jarin wai nawa ne yake kamar a ce ta tanada
0: ita ma jarin 2,500 ya ishe ta
1: to 2,500
0: har container har sticker
1: to masha Allah
0: duk jarin 2,500 ya ishe ta da yardar Allah
1: a 2,500 dai ya ishe ta wannan abun da
0: za ta ita ma ta yi
1: to kin ji ne zaki wannan
0: 2,500
1: to masha Allah
0: yawa
1: to 0817485 7777 da kuma ɗan layin na 0700779 2939. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam. Da muke tare.
3: Barkan ku da wannan lokaci.
1: To barka ki dai. Na'am.
3: Harisu Abdurrahman Girma.
1: To malam Harisu Hajiya tana jin kana.
3: Ina mata barka da shi ga wannan gidan mu. Barka.
1: To alhamdulillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
1: To barka dai da muke tare.
4: Maryam Hamid.
1: To Maryam, to muna jinki.
4: Muna yi wa'azi barka da zuwa.
1: Na'am to.
0: Ya ansa.
1: Alhamdulillah. To,
4: masha Allah.
1: To, masha Allah. To, masha Allah. To, munji.
4: Allah ya
1: sai ya gode. Inji. To bari mu dawo amsa tambayoyin wa'annan ga lokacin na hararren bari mu dauki wuya ta karshe sai mu wa alaiki assalam
4: na'am to a wani irin mazubi na ji ta yi amfani da kamar yanayin tashi ko babu faida
1: to rajiya kin yi azkin bayani wajen yanda za a dadura kan kin ba da ma'auni guda daya ita ma za a bi ta ne kasa-kasa
0: eh ita ma kasa-kasa ne nayi ne ba
1: ta dai
0: yawa ya danganta ga roba akwai 500 akwai 1,000 akwai 300 to daga 300 zuba a roba iyanke
1: to
0: sai kuma leda 200 naira 100 shine magana amma ne bayanin container da za a zuba dake ita
1: to ya danganta ita girman roba girman container ita girman farashi
0: haka ne
1: inda zaka sa farashin naka
0: haka ne
1: na 200 ne ga yanda zaka yi na 300 ne ga yanda zaka yi
0: haka ne
1: masha Allah to mu dauki wuya ta karshe
3: masha Allah
1: yawa
3: assalamu
1: alaikum assalam
3: yawa har ka Abdurrahman Girman ne
1: dawo to masha Allah muna jin kamar Harisu
3: yawa kuma yanzu yanzu nan iko Allah ke gaba da
0: abu ta tabbata
3: masha Allah to shike da fatan za ku
1: ta halaci alhamdulillah to muna godiya masha Allah to Haji sana su sami lambar ki wa sali ne mun karin bayani ko wani abu
0: to ba laifi
1: na'am sai a gaya musu
0: to lambar waya ta dai cikin yardar Allah kamar yanda na sha ba da ita a wannan gida mai albarka za ku sa 0806350 8728 yawa 0806350 8728 insha Allah da wannan line nake ana kira na kuma ina WhatsApp da shi cikin yardar Allah wanda yake nema duk da dai yanzu wayata tana kashe kafin mu gama wannan shirin to in Allah ya daka kira ni zan amsa kuma zaka samu fahimtar juna da yardar Ubangiji ko ki samu nagode
1: to masauraran mu na guda kware ku kasance da mu a cikin wannan shiri na mutuna kasuwancin sa insha Allah zan saki kasancewa da Hajiya sati mai zuwa domin a cigaba da koya muku wasu sana'o'i
0: suka
1: kamar yadda muka yau sana'o'i guda biyu wato sana'ar wato hudar wanki baki da kuma hudar da ake wanki wato kayan wanki-wanki na tukunya da tile da kuma banɗaki wanda sana'o'i ne a ƙananan lokaci ɗan kuɗi kaɗan mai gida zai taimaka uwar gidansa ta yi ita ma ɗan kuɗin da ke samu na cefa ne za ta iya tattarawa duk ta iya wannan jarin da zai taimake ta da kuma taimakawa yayanta Hajiya muna godiya Allah kai mu mako mai zuwa.
0: To na gode.
1: Mun ji mu da Hajiya Lami Adamu kenan.
0: Assalamu alaikum.
1: To a madadin wata sada na ku Amatullah Nura boku musake zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: kuma sai ga wannan abu ya shigo a madadin ku masu sauraro da hukumar gudanarwa to wannan gida mu ne hukumar Lale marhaban da sake kasancewa da mu a cikin wannan zauri
1: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
0: aminu alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala kuma da ban san ya ka kallo wannan takaddama da ta taso a daidai gabar da ake ganin cewar akwai buƙatar wasu abubuwa da suke tafiya ba daidai ba ai sake gyara su domin dai zamanto kima da muhimmar kasar ta ci gaba da durewa a idan duniya da kuma samun karbuwa tunda magana ce ta duniya da abin da ake yi a tafin hannu take ana kallon da abin da yake faruwa ko da mutum yana wata duniya ce a wannan duniya da muke ciki ta maliki yawmiddin
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim As-salatu wa salamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana nabiyir rahmatin nabiyil ummi hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel to ita wannan dambarwa da ta taso ko kuma wannan labari da ya bazu na karanta shi a social media da kuma dan bayanai da na saurara ga dukkan mutane amma tunanina ya kasa gamsuwa da cewa anya labarin nan sahihi ne kuwa
0: me yasa kake tantama
1: to ai zakai tantama da abinda ba haka ya kamata ya faru ba bai saba faruwa ba kuma ya bada daurewa kan mai saurare kan duk wanda ya ji wannan labari dole ne ko kwanto a cikin zuciyarsa to amma kamar yadda na karanta a cikin labarin an ce har yayi hira da yan jarida haka ne shi da kansa shi Matthew don har hakan ya tabbata an tantance an ce wasu jaridu ma sun buga to kaga in ka ji gangami da labari to abun yana da fuska biyu zuwa uku fuska ta farko da mutane za su tsammani bayan sun gaskata labarin su ga ko su ji abin da zai faru shine magana ake ta laifuffuka sun fito a cikin labarin na farko a tsari irin na gwamnati wancan yana zargin cewa ai ma'aikatan ma ta smuggle shi ne ma'ana ta smuggle kaga kaman gwamnati bata san da ita ba ke an yi padin din ta kenan an yi cushenta kuma aka iya cushen daga shi mai girma shugaban kasa har zuwa yan fadar gwamnatin shugaban kasa da cikin gidan gwamnati har zuwa yan majalisar tarayya na shugaban kasa da yan majalisa na jihohi da su masu gudanar da doka duk chamba din guda biyu yan majalisar dattijai da yan majalisar wakilai da ofishin sakataren gwamnati sannan a gefe daya wanda yake sune za a yi karanta dependent din na magana ake harka ce ta kudi foreign intervention ake kiransa da financial commission ko menene kamar yadda ya bayani a ciki to a ce duk wannan rukuni sai ka ce wasan kwaikwayo a ce an yi kirkirar aiki ko wani office na gwamnati gwamnatin ma ta tarayya a bangare mai mahimmanci ana magana foreign intervention ana magana financial assistant ne ko financial menene suka kira shi wanda
0: alhamdulillah kasa tattalin arziki
1: financial intervention a ce an yi wani abu da za a ce duk matakai da ya kamata a bi ko kuma ake bi na kirkirar wata ma'aikata ko wata hukuma kafin a tabbatar da wannan a ce duk an shallake su ko kuma duk an musu surkulli an musu rufa'ido wasu lokacin da wannan abu ya zo shige ba to ai kaga da kokonto a ciki ai doka ce take kafa komai wannan shine damuwar kullun abin da muke faɗa wannan shine damuwar ƴan ƙasa wannan shine damuwar kowa da kowa wannan shine abin da ya kawo abubuwa ba sa tafiya yadda ya kamata saboda rashin kiyaye doka rashin mutunta doka duk wannan rukuni da muka ambata a ce an caje su
0: ana maganar ma sama da shekara daya wannan hukuma da shi wannan mutum ya kirkira da shi da wadannan
1: ka daina fadar haka ka daina cewa ya kirkira
0: to aya haka labari ya fito tunda har yanzu ba a ce ga wanda suka zauna da shi da su suka hadu suka samu da ita ba duk da shi ya jefa
1: aya
0: tambaya a kan shi shugaban ma'aikata
1: menene yake haifar da tsari ko policy ko kafa wani institution ko hukuma ko board ko commission ko ministry ba doka ba ce dole a nemo dokar da ta kafa wannan ofishin a ƙarƙashin wata ma'aikata ne wanda minista ne a ƙarƙashin sa aka bi wannan dokar shine magana ta farko sannan kowanne minista ne kowace ma'aikata ce za a bijiro da wani aiki da wani tsari musamman da ya danganci foreign police foreign diplomats a ce ya zo an caji sakataren gwamnati an caji shugaban ma'aikata na fadar gwamnati an caji shugaban ƙasa sama a ce ko kyakkyawan batu ko yadda shi ya zo ya wuce teburansa saboda yana da kyakkyawan batu za a batsari amma wannan abin a ce an kasa tattauna shi a council meeting da ake duk sati ba tattauna wannan magana mai muhimmanci irin wannan ba wacce ta haɗo magana da ƙasashen waje
0: ba ma wanda za a ce ita kanta hukumar tana ƙarƙashinta ma'aikata kenan wanda suku tunda guda har da minista ke kanta na san ba zai wuce ma'aikatar kuɗi ba da tattalin arziki ta ƙasa
1: to kaga shi ministan kuɗi a ƙarshen ma'aikatar kuɗi take ai ba zai gaban kansa ba
0: misali ai ya kamata a ce ya san iya hukumomin da ke ƙarƙashinsa
1: yawwa shi ne ce ba zai gaban kansa ba abin da muke so mu tantance a nan dole zai kawo ta kawo ta ga abin da ake so a ƙirƙira ga abin da ake so a yi ga wani ina ga kan mai nisa akwai maganganu da yawa a kanta mu cinye lokacin to ka ji magana ɗaya ta farko kenan sannan abu na biyu da ya bayyana a ciki in dai har haka ne kamar yadda ya hira a press conference da 'yan jaridu ya yi making ikirari ko kuma confessional statement wanda muke gani laifi ne aka aikata shi shi kansa bin wancan process ɗin in ya tabbata abinda ake gargi haka ne wanda yake zai yi wahala to kaga nan laifi ya fito sannan ya yi magana ta akwai kisan kai ma da ya faru a dalilin wannan magana saboda yana magana cewa wanda ya shiga tsakaninsa da honorable Bajami Mila wanda yake shi kaman
0: dan tsakiya ne
1: dan tsakiya ko agency ko wane ne a ran da aka yi sinin yarjejeniyar har aka bada kuɗi har miliyan 400 ne ko a washe gari shi aka ce an kashe sha hotel ɗin da yake sakamakon gobara da ta samu amma ya ce kamar yadda 'yan sanda suka bada rahoto to kaga abin ya fito a nan akwai magana ta ba da cin hanci ko rashawa shi yana confessing yana ansawa yana ikirari ya bayar wanda yake a doka da shi da wanda yake ikirarin ya bawa duk sun zama abin zargi abin bincike ga hukumomi musamman hukumar 'yan sanda da sauran hukumomi da suka shafi bangaren sannan ga magana ta wani ya rasa ransa kamar yadda bayanin nasa yake yana so ya ce mutuwar shi wancan baba ya mike ko wane ne wanda ya mutu a hotel din kaman is not a natural death
0: akwai sakamakon ana so a rufe
1: ya alakanta yawa yana alakanta mutuwar tasa da wannan madakalar da ake kada tambarance
0: domin boye hujjojin da watakila shi zai iya fito da su yawa wannan yadda aka yi samuwar wannan abu saboda wanda yake zargin cewar da hannunsa
1: a ciki maybe shine star witness dinsa ko kuma one of the principal partners lokacin da aka yi madakalar ta jabibi sannan kuma mutane za su sa rai za su zura ido wannan magana tana fitowa ana fara bayyana ta ana fara surutunta babban abin da ya kamata 'yan ƙasa su ji intervention na hukumar 'yan sanda shi kansa a gayyato shi a inviting ɗinsa ya ƙara ba da bayani a hukumar 'yan sanda su bincika
0: criminal offense
1: ne offense abinda ya hada da rasa rai abinda ya hada da cin amanar ƙasa dan wannan abin ya tabbata ai cin amanar ƙasa ce kaga duk manyan laifuka ne babu wani karamin laifi a ciki amma ban sani ba ko ana kan binciken ko za a yi ko an dora ba su ki labarin bane amma dai wannan shine abin da mutane za su sa ran su ji musamman ga hukumar 'yan sanda farko domin ba rahoto bane da yake jira sai wani ya rubuta ya je ya kai mata rubuci rahoto ne wanda yake gashi wani ya yi ikirari ya fito ya yi hira da 'yan jaridu an baga a jarida gashi yana ta yawo a social media to kaga saboda a warwarewa mutane tunaninsu su san ina aka dosa yawo jabta da ita hukumar 'yan sanda gashi IG da ya gayyato shi wannan mutum sannan ya gayyato shi kansa majami'a milan sannan ya bincikin da aka yi a wancan hotel da ake cewa wannan wanda ya sada su da feme din ya rasu sakamakon gobara a sake bincika wannan case
0: to amma kana ganin hakan mai yuwa ne misali idan kai la'akari da irin sarƙaƙiyar da kuma irin girman da shi wanda ake ganin cewar laifin na yawo akan sake shi a cikin wannan ƙasa
1: ba wani girma I people are equal before law akwai abin da ake cewa equality
0: amma equality akan
1: justice
0: kamar yadda wasu suke kalla
1: akan kowa haka doka ta ce
0: eh wai a yanzu a aikace
1: eh
0: ai suna ganin tana aiki ne akan wanda bai isa ba
1: haka mutane suke gani haka mutane suke tunani saboda su dalilin wannan wani fanni ne na daban ne shi ma mai zaman kansa za a iya shigarsa a fayyace shi ga irin abubuwan da suke faruwa musamman siyasa ana siyasantar da tsare-tsare na gwamnati ana siyasantar da harka ta tsaro ana siyasantar da harka ta laifuka to kaga wani fanni ne na daban ana kullun halin ko ma menene abinda zai fayyace gaskiya shigar doka a gudanar da bincike a samu sakamakon bincike domin daga shi wanda yake kirarin yana heading din wata wani unit ko kuma wani dan agency ai ba shi da immunity shi ma Femi Bajamiya Milan ai ba shi da immunity kuma immunity na shugaban kasa shi bai shiga inuwarsa ba a matsayinsa na dan kasa a matsayin office din da yake rike da shi to haka he is subject to the invitation to answer question na hukumar yan sanda da kuma wasu hukumomi kaga ICPC ta kamata ta shigo za ta iya shigowa EFCC ya wajaba ta shigo wajibi ne akan ta shigo tun daga badakalar da ake magana to the action har ya shiga an bude account da CBN shi ne babban ma'ajin kudin kasar gaba daya shi ne babban ma'ajin duk wata alaka ta kudi na gwamnati ne na private ne na foreign ne na kowace in dai wannan magana ce ce ta kudi da asset na kasa CBN shi ne ke da alhakin to tsare-tsarensa su FCC sun san haka su ICPC sun san haka kuma a matsayin laifi da aka gudanar su yan sanda sun san hurminsu to har yanzu babu wani bayani da ya biyo baya to kaga akan tattaunawarmu da muka yi a satin da ya wuce abinda mutane suke fargaba saboda irin wannan fahimta ta tafiyar Najeriya da 'yan Najeriya shi sa waɗansu mutanen suka tafi kan ra'ayin cewa samar da 'yan sandan jihohi ba zai amfana ba ba za a yi abin da ya dace ba za a siyasantar da shi justice will go to the highest bidder
0: to akwai
1: wani irin waɗannan abubuwan da mutane suke tsoro bai kamata a ce a wannan gaba irin wannan abu yana fitowa yana faruwa ba
0: to amma kuma da akwai wani abu da ban sanya da ka kalle shi ba misali dangane da ita wannan
1: akwai na hudu amma ka gama tambayarka akwai na hudu
0: da ake ganin cewar hukumomi da ke da nasaba da bin diddigi na laifuffuka kama daga irin hukumar DSS hukumar NIA hukuma dai da suke daban-daban ga sun da la'adadin waɗanda za su iya lalubo wasu abubuwa dama aikin da aka dora musu kenan
1: so security agencies
0: yawa na bayanan sirri kuma wani abu da za a yi kutubina wa ƙasa ko tattalin arziki ko kuma gwamnati ma da kanta kafin a kai ga jan nan tabbatuwarsa su gano shi domin a daƙile amma ga shi maganar da ake yi wurin nan sai da aka yi shekara guda
1: musamman
0: a kaga yana aiwatar da harkoki har ake maganar yana iya gayyatar ambasadoji wato jakadun kasashe da suke zaune a wannan kasa da kasashen su suka turo su ya gabatar musu da wannan wuri da nufin yadda za su zo su sanya hannun jarinsu a ciki wanda kaga ba karamar razana ba ce ba ga wannan kasa da kuma alakarta da waɗannan kasashe da ta turo yayin ambasadojinsu bai da bayan haka akwai bayani da aka ce har ya samu dama yakan iya taɓa alli da 'yan majalisu waɗanda daga cikin aikinsa akwai abin da ake kira check and balance wato bin diddigi su gano idan akwai wani abu da ake yi ba daidai ba a ɓangaren zartarwa su taka birki
2: baya da wannan ga waccan magana da aka kai musu wasu daga cikin kudade da ake kaiwa duk shekara a gabatar ga kowace hukuma da take karkashin gwamnati ma'ana kasafi da ake sanya kowace hukuma da za ta aiwatar da ayyukanta hukumar nan an ci ana maganar ta kai har an amince mata an yadda za a kashe mata naira miliyan 200,000 a wannan kasafin na wannan shekara da ake sa ran za a yi aiwatar da shi
1: 2.73
2: na gani to amma ya danganta da irin yadda abubuwan su to amma dai kuma naira ɗaya ce har aka kai jallin ya tsallake sura'i na majalisa na san majalisan nan ba ana kai musu ke aiwatarwa ba dole sai sun kirawo mutumin da yake shugabantar hukuma
1: musamman ko komitoci
2: budget defense
1: yawa
2: komitocin da suke karkashin majalisa suna zuwa su yi bayani su zauna da wanda suke shugabantar hukumomi su jiyaya abubuwan da za a yi da wayannan kudade
1: kuma sai ka dora doka musamman kamar yadda kuka fada da
2: to amma
1: ka zo karkashin shashi kaza da ya kafa hukuma kaza
2: kafin ma mutun ya ce ga abin da zai yi sai ya gabatar da wannan bayani
1: sai ka ga akan ga yadda dokar da ta kawo ka sannan ka ci gaba
2: kuma a ka'ida su ne ya kamata a ce sun san wannan dokokin tunda anan ake yin su ko
1: ai ba ya kamata su ne suka sani
2: to
1: su ba kowa sani
2: har yin sa'a tsallake waɗannan surada ya je ya ci gaba da wannan ba a dan ma watakila wannan katarka da ta haɗu su da shi wanda ake ganin cewar akwai waccan alaƙar da ke akwai tsakanin su ta watakila haka za a ci gaba da tafiya ana tarfa kura da fatar akuya ban san ya ta kallo waɗannan abubuwa ba
1: to kaga wannan is a slap kamar cin mutunci cin zarafi ne abin kunya ne ga su ɗan majalisun har a ce an samu wannan ya wuce
2: a shi har ya je gaban shugaban kasa ya amince masa da kasafin yadda dai shugaban kasa ba lallai ne aikinsa ne ya tsaya ya taje ya tsi
1: ga shi ma ya bada page 50-51 na budget da aka yi a nan bayanansa yake to kaga abu ya yi zurfi to wata ba wanda yake ni na tabbata inda kyakkyawan zato zai tafi gani hankali babu yadda za a duk wannan rukunai da muka lissafa ana magana budget na federal government su waye suke rubuta shi bayan an rubuta shi mataki nawa yake wucewa sannan bayan ya wuce ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyi na ƙasashen wajama da na cikin gida nawa ne suke ɗaukan wannan kasafin kuɗi su yi masa kallo na ƙurulla sannan su zo su yi fashin baƙi su yi wa jama'a sharhi su wayar da kan jama'ar ƙasa a tona shi a ga can da aka sa kala ya dace can da aka sa kala bai dace ba inda za a yaba a yaba suna yin wannan akwai su da yawa da wanda yake son yi shura akan irin wannan ƙungiyoyi na musamman kishin ɗan adam kishin san ƙasa ta ci gaba da ƙungiyoyi wanda suke sun shafi ta'ammali da kasafin kuɗi da ma na ƙasashen waje duk wanda ya bada presenting budget ya zama ya tallata a duniya
2: shi ya sa ma da an yi kasafi suke bin diddigi su samu kofi na abin da majalisa ta yi shugaban ƙasa ya sa hannu su samu wannan kofin na wannan kasafin da ya zama doka
1: a sake bibiyar
2: su zauna su karanta shi su ga menene aka yi wanda ba daidai ba domin an nusar da ko gwamnati ko su al'umma cewar abu kaza da aka sa ko kuma a zabar da al'umma cewar an fasa muku kuɗi a guri kaza za a yi muku aiki kaza don ku bi diddigi saboda haka ce ta siyasa kowa da bazarsa ake rawa
1: to kaga wannan kenan sannan su kansa idan majalisar ai ba suna gyara rake a cikin kasafin kuɗin an kawo musu ba
2: kare-kare ma nawa suka yi akan wannan shi kasafin
1: wannan shekarar da ta wuce har wata takaddama aka samu sai da aka mai da kasafin kuɗin aka sake dawo da shi
2: haka ake
1: kuma a ce duk wannan matakan
2: ni amma comrade sai nake ganin laifin kamar za a jingina shi ga ma'aikatar kai tsaye wannan
1: budget
2: hukumar take karkashinta
1: ko
2: da budget ko kuma ta
1: harkar kasuwa okay da na zaton ko kana nufin su da suke da alhakin tsarawa
2: a su ma'aikatar ai abu ne wanda ya kamata a ce ni yanzu ina
1: to shi ne bayani ba
2: a ce akwai
1: ni ma nan na kasa gane a karkashin wace ma'aikatar
2: tunda za ta iya fadawa karkashin ma'aikatar da bunƙasa tattalin arziki ta ƙasa za ta iya zamowa a karkashin ma'aikatar kasuwanci ta ƙasa za ta iya zamowa a matsayin watakila ma'aikatar harkokin ƙasashen ketare tunda harka ce ta yadda za a bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ta hanyar ƙasashen ketare
1: za ta iya kasancewa kuma an bata wani tsari na musamman a ƙarƙashin fadar shugaban ƙasa
2: to kaga amma har yanzu dai ba mu san a ƙarƙashin wace ma'aikata take ba ita wannan hukuma
1: ba abu ne wato tafasasshen mai ne kowa tsoro yake tsallama hannunsa har yanzu ba a ji wani takameman bayani daga fuskar gwamnati ya fito daga cikin wannan ma'aikatu da hukumomi duka da muka lissafa kamata yi a ce majalisa ta fara daga hannu wanda yake tana da ikon da ta yi haka ko in ma zan ci zama za ta kirawo in ma ba ta zama ya kamata ta kirawo zama na gaggawa a sake dawo da majalisa din a duba a karanta kana magana tun ma shekarar da ta wuce
2: in shekarar 2020
1: suke operation
2: ya ce ake tafiyar da wannan ita hukuma
1: sannan dukkan
2: bidiyoyi nan ya nuna an nuna shi a
1: ga bayani yayi wannan bayanin da
2: lai eh wai zaman ma da yayi da irin mutanen
1: foreign diplomats
2: kasashen ketare an wallafa bidiyoyin
1: sa ga kan abinda zai ya shafi foreign diplomats foreign aids ai ba abu ne na wasa ba tunda kasa ce ake mu'amala da ita shi kamar wakilin ƙasa ne ina ministan harkokin waje in ma'aikatar haka take dole ma'aikatar su tana da ruwa da tsakiya
2: to amma kuma ya kake ganin wannan matsala wannan tankiya da ta taso da kuma matsalolin da wannan ƙasa take fuskanta amma daga bangaren harkar gurkushewar harkokin tsaro da kuma wasu daga cikin matsalolin tunda a baya-bayan nan na je jawabin da ita majalisar ta bayar ban kama ta bi ta kan wannan abu ba ko da yake ban sani ba ko ta saka shi a cikin abin da za ta zauna a kai ta ce za ta zauna ranar talata kuma abin da za ta mai da hankali a kai shine batu na wannan doka ta 'yan sandan jihohi da shi shugaban kasa ya gabatar shin ya kakkabi abin da kuma yadda za ka alakanta
1: shi ta mai da hankali ta yi
2: to ban san me dole ba ko wani abin suka gano an gabatar da su za su gyara a cikin shi ne ban sani ba amma dai sun
1: ito a shine na gaya maka abubuwa suna faruwa irin wannan shi sa da issue din ya zo na 'yan sandan jihohi to kaga mutane za su fara ba da shakku mutane za su fara faduwar gaba haka kasar yadda ake tsoro daga sama yana faruwa yanzu ana haɗe to in tare da rabin kuma ya abu zai kasance wanda yake mutane suna da gaskiya kamar da na fara fana wanda ya kamata in banda sha'ani na siyasa na tamfarin da siyasa da 'yan siyasa suke su 'yan sanda su kamata su fara kiran wannan mutum based on ikirarin da yi a cikin bayanansa saboda laifi ya fita ƙarara har akwai wani shafaffe da mai wanda yake ba shi da kariya ta doka zai aikata laifi kwana ɗaya biyu uku huɗu a shuru da baki hukumomin da ya kamata su yi abin da ya kamata su yi ba su yi ba security agencies da kai mentionin ɗazu defense national intelligence agency da kuma
2: DSS
1: su uku su ne majors security agencies ba su kalli abin ba ba su take wani action ba ko karatunsa suke
2: kafin a kai ga zannin fara aiki
1: eh tunda abu ne in bai fito ba
2: a zancen fitowa fa magana
1: a baya
2: yanzu
1: sumogalin dinsa
2: amma ko da sumogalin din aka yi zai zama kasar tana cikin hadari kenan in har za a iya yin haka da waɗannan hukumomi da aka dora wa alhakin bin
1: to ai hadarin ma an tashin hadarin yanzu ana emergency domin casualties da yawa bai ma'anar casualties da yawa intelligence din da crime commission intelligence na criminals da za su zo su aikata wannan kai ka san sun kai wani matsayi sun kai wani mataki na aikata laifi musamman financial crime kuma ba za a saki magana ba ne amma bincike in yi bincike zai fito da abubuwa da mutane za su yi mamakin fiye da aikata abu shi sa a takaita maganar a yi kira ga hukumomin da yake a su ne da alhaki su gudanar da bincike a kan wannan abu shi da yake kiran wani shugaban ƙasa ya kafa kwamiti shi da yake maganar ga wani wanda yake zargi a fadar shugaban ƙasa ai wuka ɗauka ya daba cikinsa
2: shine sassauri yayi wannan laifin
1: kuma
2: ma da wanda masu ka
1: dama da wanda aka saka
2: ya rage wa jami'ai ko mahukunta su bididdigin su gano gaskiyar lamarin tunda ko da mutun yayi ikirari sai a fitar masa da ra'ayin sa na dan kasa a je a bididdigin shin lafiyayye ne mutumin nan ko kuma dai ba lafiyayye bane ba wani yanayi ne yasa ya zo
1: to haka fara bashi defense
2: a ba haka ba ai haka kundin tsarin mulkin kasar ya bayar
1: eh to a bari a je an ga yato shi ne ba ga lafiyar sa
2: wani yace shi ya kasa gane wannan kundin tsarin mulkin kasar sai sai yace kar ai kaza san kuma sai ya ce ayi kaza in ce sai ya ringa tufka dorowa
1: to shi ne abin da muke ta faɗa kullun cewa su dokokin akwai slave laws wanda ke dokokin da bacci suke ba sa aiki akwai wanda suke overstay sun zama stale
2: an daina yayin su
1: saboda ba a respecting din su ba a biya akwai wanda suke buƙatar a zamanantar da su dokokin wanda a harkin majalisar nan ne boss two houses amma kullun za a ta kira amma ana dambarwa a waje daya abubuwan da ya kamata su damu da shi ba shi suke damuwa da shi
2: an ce wai sun fi mai da hankali akan buƙatar ɓangaren zartaswa ko
1: to ɓangaren zartaswa ga ba gashi ɓangaren zartaswa ce ta kawo budget din ba
2: eh wai abin da yake
1: shekarun baya a wannan rijimu aka yi lokacin marigayi Muhammadu Buhari ko
2: aka yi ne
1: magana padin
2: to eh can zamanin Buhari
1: to wannan bai ishe su darasi ba ce babu wani mataki da aka dauka
2: har zuwa yanzu wannan magana ta fadin din nan haka ta kare a maho
1: to
2: ba wani abu da aka
1: amma kaga ya kamata su zama izina lokacin da duk za a kawo muku budget kuna da fund naku kuna da jurisdiction naku kuna da staff naku za ku yi employing specialist professionals da za ku kawo su in ma aikin nan ya yi muku ce ku zo ko daga waje ne ko da ke wannan dai lama akwai wani hatsari
2: babu abin da bamu da shi a kasar nan
1: hatsari ma ba ma a zo kunyar akwai hatsari
2: duk wani bangare
1: na sirrin
2: da ake fata
1: a sanan kamfani
2: kamfani fita ba ake yi fa comrade a je wasu kasashe
1: ai assignment
2: suka ci gaba a je ai musu aiki fa yanzu ana lissafin mutanen da suka bar kasar nan suke zuwa suke kula da lafiyar mutanen kasashen waje kasashen da ake magana cewa sun fini ci gaba baƙaƙe irin na irinka suna da yawa kwanakin bayana na ji shugaban kasa yana korafi akan haka waɗanda suke tafiyewa suna tafiya irin waɗancan kasashen su ne musu aiki da musu kula da lafiyarsu
1: in kaga bangaren likitoci da ma'aikatan lafiya irin wannan ba sa jimbulan fita kawai da incapacitated ne
2: eh ai to wai
1: kuma ya rayuwa ta zurfi shekarun su ya zo irin nan
2: to shine
1: in to amma matasan
2: har muna da irin waɗannan mutanen da ba su tsallaka su tafi a sai an tafi neman wani a wata
1: kasa to a yi talabar na kasar
2: haka
1: ga su nan kamfani kamfani
2: masu fikira masu basira
1: intelligent skilled person experience person so station na aiki
2: kuma ba abin da kai tun ma shi ne wanda wasu na ga suna ta magana cewar shi wannan wanda ake cewar zargin yana yawo a kansa shi shugaban ma'aikata tsohon fa dan majalisa ne a majalisar nan ba sabon yanka ba ne ba an ce ya je majalisa wajen sojojin hudu ko biyar
1: to ba ya hidin majalisar ba
2: yayi shugaban masu rinjaye tun daga marasa rinjaye ya zama na masu rinjaye ya zama ma shi ne ma shugaban majalisar gaba daya to irin waɗannan abubuwan a ce kuma ga wani abu za a
1: zama ta zo ya barta ta yi masa lami ya shiga babban fada
2: to kuma yanzu a ce ga wani wannan da yake na saba wa
1: doka san bukan
2: wasu suke ganin kamar akwai matsala a tafiyar da wannan abubuwa to masu sauraro bari dai tunatar da ku shirin barka da rana ne ke zuwar muku da a wannan rana ma muke dorawa akan wancan batu da yau da muka dan ara hannu kun ji mun tabo wani batu da ya taso a baya bayan nan wanda yana da matukar tasiri idan aka yi hadani da kokari da ake yi a ga an farfado da tattalin arzikin wannan kasa kuma sai gashi ashe a gefe guda akwai wadanda suna can karkashin kasa suna kokarin cin dinduniyar wannan yunkuri da yadda za a tallafi tattalin arzikin da ake magana cewar a baya-bayan nan ma an fitar da wasu rahotanni da suke nuna cewar kusan mutum miliyan 30 suna hadarin hadawa cikin kangi na yunwa wanda duk wannan abin yana da nasaba da harka ta tattalin arziki wanda wancan hukuma ta bogi ana ganin idan har da ganshin gaskiya a cikin wannan magana da ake yi
1: ta Allah ka daina cewa ta bogi
2: ba karamin illa za ta yi wa wannan kasa ta fuskar kiraye-kirayen da ake ta jin mahukunta na yin su shigo wai kasar nan su zo su sanya hannun jari domin bunƙasa tattalin arzikin kasar. To ta yaya mutum zai shigo ana samun irin wannan? Wataƙila in ya shigo ma bai san wanda zai yi mu'amalar da shi na gaskiya ne ko kuma ƴan shan kai ne.
1: To
2: kuma muna tare ne da kwamaran Abubakar Alfari da kamar yadda kuka
1: ce. Su waye suka shigo suka fara dosa na aka fara mu'amalar da su? Waye certifying din su, waye clearing din su? Muna da embassies ko muna da ambassadors wanda suke zaune a wannan ƙasa. Ta hanyar embassies din su suka shigo, on their own suka shigo, ƙarƙashin wacce hukumar suka shigo. A wannan rise of insecurity da muke ciki, zargi zai iya tafiya da cewa shi damun irin wannan insecurity da yake faruwa za a iya fakewa fa da irin wannan abu a dinga funding wannan irin terrorism din da kake ganin ya faru.
2: To ba gashi ba abinda aka ringa zargin shi tsohon gwamnan babban banki na ƙasa Emefiele ba
1: wanda ya sauka. Ai ka ga akwai wannan zargin shi da badakala da ta saba tsarin aiki.
2: Kuma har yau ba mu ji ma hukuncin da aka yanke masa ba. An ce dai ana ta shari'a, amma dai shari'ar ya ci a ce zuwa yanzu
1: shekara. Da ishu abin ya faru me yasa ya faru? Kuma ya ɗaure wa mutane kai. Kaga this is the second major a gwamnatance da abin faru, kuma sai daga baya ake cewa yana da nasaba da harka ta ta'addanci da intanet. To wannan din ba wani dogaro kake da shi cewa harkar ba ta shafi irin wannan ba?
2: Irin wannan matsalar ta tsaro da
1: take tsaro, terrorism, funding terrorism,
2: tunda
1: ai kullum mun sha faɗa muna dubawa, kuma duk wanda yake bin sha'ani na tsaro irin wannan kowa ya san cewa su fa wa'annan da ake ta kama su fa patriots din, masu ɗaukan bindiga su shiga dajin, su shiga ƙauyuka, su shiga idane, ba su ne matsalar. Amma calendar style din nasu, shugabanninsu da suke a ɓoye, su ne a wallan agent.
2: An ce ma ɗan abin da ake ba su bai taka kara ya karya.
1: What do they know?
2: A kan abubuwan da suke
1: karɓa a hannun mutane. Ba abin da suka sani. Kuma karɓar kuɗin wala Allah shi ne kawai ya fito fili. Waye san bayan karɓar kuɗin me yake tafiya da ƙarƙashin ƙasa? Wanda yake ya shafi gwamnati da zaman gwamnati. Ka duba fa foreign intervention. Anyway, Allah ya ba da iko ita majalisa ta quick intervention.
2: Wato ta saurin shiga tsakani.
1: Yawwa, kamar yadda agency din nasu yake ta shigo a bincika wannan abin lallallin duk hukumar da ya kamata zai bincika kai ta yi.
2: To amma a wannan gabar dama misali akwai irin waɗannan matsaloli da suke addabar wannan ƙasa. Kuma sai a ce an fi mai da hankali akan yadda za a samar da waccan doka da za ta ba wa gwamnoni damar su samar da 'yan sanda a jihohinsu. Hakan ya kamata ko kuma a tsaya abu irin waɗannan matsalolin a fara da'ila, ko kuma a samar da 'yan sandan zai taimaka wajen a samu bunƙasar yadda za a tunkari irin waɗannan matsaloli.
1: Ka san ita harka ta take damun al'ummar ƙasar nan yanzu ta tsaro din nan, loss of life and properties da ya yawa saboda me? Saboda terrorist group, saboda bandits, saboda insurgents. Kaga wata insecurity ne na daban mai zaman kansa. Sannan akwai conventional crimes da mun can da suka dame mu na cikin gida, ana ta fama da su, ana shagala da su. Zuwan wannan harkar terrorism din ita take dan bumbunne wasu manyan laifukan yanzu kamar irin wannan da ya bullo. It's unbelievable. Hankali ba zai karɓi wannan ba nan take. Sai an gamsar da shi da sakamako na bincike, cikakken bincike, gamsasshen bincike wanda aka yi shi bisa tsari na bincike. To irin wannan suna faruwa, amma hankalin ga inda ya tafi can. Banda wancan normal offenses, crime da suke ta faruwa, su sun taru sun yawa na cikin gida daman da muke da su da suka dami.
2: Ba za su ci ragu ba.
1: Har sun fi ƙarfin 'yan
2: sanda, sun fi
1: ƙarfin hukumomi.
2: Maganar can da ake cewar tana neman ta durƙusar da wannan ƙasa da cin hanci da rashawa. Yanzu a iya cewa ma kamar ta zama kamar labari.
1: Ya tana neman ta durƙusar da ƙasa, inda ba yanke ƙafafuwan kake so ta yi ba.
2: Yawai a baya ba na ji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana cewa idan ba mu kashe shi ba shi zai kashe mu. Ka san a wancan lokaci ne yana kan karagar mulki, yana daga cikin ƙudurorin da ya ce zai zo ya ɗabbaƙa wajen ganin ya kawar da wannan matsala. Dama da tsaro da yadda za a kawar da cin hanci da rashawa da kuma yadda za a farfaɗo da tattalin arziki. Wannan abubuwa guda uku su yayi kuduri amma yanzu maganar da ake yi maganar ma a ce wai wasu suna yin badakala suna cin hanci da rashawa suna cin amanar ƙasa da shauran wasu abubuwa ta fuskar yadda za a warware matsalolin tattalin arziki ma ta zama kamar wani labari wanda za a iya cewa an san shi a baya yanzu kamar ma ba a ma san ina aka kwana duk da dai a baya bayan nan an ga matakin da kotu ta yanke hukuncin da kotu ta yanke shi ma suna cewa ai saboda akwai wata bukata da ake da ita ne akan ɗaya daga cikin ministoci Salaman Mamman ministan harkokin wutar lantarki an ce hukunci aka yanke masa na shekaru 75 a gidan yari daga baya-bayan nan ma an ce kotu ta samu wasu kadarorinsa guda 5 da aka samu yana da nasaba ko alaka da shi kotu ta kwace su amma ana jiran a ji wani bai zo da hanzarin cewar yana da nasaba ko nasabi ko wani abu ba idan har aka kai wannan wa'adin da ta bayar ba a samu wanda ya zo da wannan ba zai zama tabbatacce an mallaka wa gwamnati an karbe daga hannun shi Salaman Mamman da aka kama a iya cewa wannan labarin kusan idan har aka nema ai akwai bukatar shi kansa wanda ake zargin cewar ya ci aiki ya kusa kammaluwa ai ya kamata a ce shi kuma an zo an jiya aka yi aikin ya kusa kammaluwa shi kuma da wannan sabon da aka kama aka yi ma wannan hukuncin ya zo ya ce ko share gurin ma ba ai ba ai shi gashi shine ma karshe ma aka san menene hukuncin da aka yanke masa
1: to I will begin to count yanzu za a saka ai wata hukuma ko wani commission ko committee na bincike akan wannan harka ta cin hanci da rashawa da kuma public funds the public properties ka bincika su inda a civil service kake aiki kana tabbatar maka sai ka gama rayuwar ka ta aiki complete kayar baka gama rubuta su laifukan da suka shafi wannan bangare domin me abu ne ya zama jini da tsoka a jikin dan Najeriya abu ne ya zama cewa kai idan baka goyen bayan cin hanci da rashawa baka yadda da shi ba a aikace ba wai ka fada da baki ba ai ya zama da aiki
2: kamar ya aiki
1: a aikace ba iya cewa majority da in compliance sun yadda musamman yan kasa da yawa ma za ka ga cewa sun gamsu da cewa in ma baka yi alakanta kanka baka yi biyayya ga tsari na irin rashawa da take faruwa a kasar nan ba duk abin da ka zo nema ko kake nema ko a gwamnati ko ba a gwamnati ba ka same shi kuma yadda tsarin ya zo ya kasance da garaje in ce dan tambaye ka wacce sekta ce za ka iya cewa ba ta tafiya da cin hanci da rashawa wanda bangare ne na rayuwa
2: wannan badakalar da ake magana ai ba za ta rasa nasaba ita ma da harka ta cin hanci da rashawar ba
1: ga ta an ba da 400
2: to shine
1: saura 200
2: kaga dai abin da ka fada da ka fada yake tafiya
1: good to kaga ya cinye mutane kenan ya cinye zakatunsu ya cinye action dinsu
2: haka za a ci gaba da tafiya kuma ba wani abu da misali
1: to wa zai ce wait wai zai ce a tsaya
2: al'umma mana gwamnati ce fatta
1: to al'umma na yadda da kai al'umma ta wace hanya da doka ta ba su su yi kuka su yi karaji a ji su gwamnati su ji su sahihiya guda ɗaya ce shine wakilansu na majalisa su suke dokoki za su tsawata hatta shugaban ƙasa ma a ƙarƙashin su ike a dokance don wani civil organization wasu ƙungiyoyi za su ja protest ko demonstration a inda zai ji ba wanda zai saurare su domin idan an ji ai ba za a ɗauka a ji a yi gyaran da suke so a yi gyaran ba
2: amma yana daga cikin abin da kundin tsarin mulki ya shimfiɗa
1: ya halatta to kai wa kake jin zai goyi bayan irin hakan za a wannan ƙasar a manyan ƙasar masu jagorancin ƙasar a 'yan siyasanmu a shugabanninmu waye kake jin zai ɗauki gabaran fito da irin wayannan abubuwa da suke damun zama a samu lasting solution har a ce an zo shi kenan an yi wani policy an tsara shi an je an gabatarwa da gwamnati an yi koke an je gidan gwamna an je majalisa an je ofishin shugaban ƙasa ga draft policy da zai kawo mana gyara a wannan masifar cin hanci gwamnati karɓa ke wani doka majalisa ki karɓa ke wani doka ana jin waye zai iya jin wannan gabaran abu
2: amma misali kamar yadda kai wacce magana majalisu inda majalisun nan guda biyu ne ba kamar jihohi
1: da sunan sa yan majalisa
2: akwai sanatoci akwai majalisar waɗanne abubuwa ne za su iya bayuwa majalisun su yi aikin su yadda ya kamata ba tare da tsoro ba, kuma duk wanda ya kamata a ce an bi diddigi kuma da doka ta sahale musu su bi diddigi idan sun ga akwai wani abu za su iya nusar da al'umma a fito da shi fili domin al'umma su san yadda ake tafiyar da al'amura.
1: Yadda in wani ƙuduri ya dame su suna da ruwa tsaki suna da sha'awar sa ko gwamnati tana da sha'awa kai za a kira su kwana ɗaya ma su zo su karɓa su donors irin wancan hanyar da suke bi ita za su amma ba su zama
2: sun zama kamar abin
1: da an shata ba sun zama yawa
2: shikenan haka za a ci gaba da tafiya. Yanzu ba shi ana maganar shura ɗan wani lokaci a zuwa gabatun zaɓe ga shi waɗanda aka tsayar takara ɗin nan yawancinsu duk daga cikin waɗannan majalisu guda biyu suka fito na tarayya da na sanatoci.
1: Ba wanda zai jinjina su, ba wanda zai jinjina su, ba wanda zai tsantsance su. To kuma ta kowace siga ma ka ce za ka yi haka wannan tantancewar jinjina sun ba za su yi aiki ba. Domin ba ka da wani option sai dai su da irinsu. ‘Yan siyasa su kuma ga abin da yake gaban su ba ka da damar da za ka je ka ɗauko su likitan su ka ce ka kawo ka zuba a wata jam’iyyar za ka san su ba sai ma hanyar da sun shiga jam’iyyar ba ko independent party za su
2: yi. Ya ba zane nuna kusan guda 18
1: duk jam’iyyun da za su yi aka ga ka zo a matsayinka na ƙungiya da wani tsari da wani policy na kawo gyara saɓanin irin wannan tafiyar da ake a ƙasar. Za a gurgunta shi ne.
2: To amma ai wasu na ganin in bera da sata to da dawa ma da waye.
1: To let's begin the journey.
2: Idan ya samu nasara hakan ba yana nuna cewa kamar an fi ƙarfin al'umma ba kenan. Inda al'ummar abin da ake yin baya musu daɗi.
1: To baya musu daɗi.
2: Bayanansu.
1: Wanda za su yi magana, wanda za su yi aiki, wanda za su yi gyara a maimakon al'ummar sun ƙi su. Kuma ba ka da wani zaɓi. Wanda za ka gabatar ko ka canja in ma za ka canja ɗin in ma za ka gabatar a cikin irinsu dai za ka fito a cikin irinsu dai su ne dai ‘yan siyasa. To ka ga an kai wani lissafin a ƙarshe ma shi zaɓe a zahirin gaskiya a Najeriya ba wani zaɓe ne sahihi ba
2: shi kansa zaɓe
1: domin ‘yan takarar da za a zo maka da su daga gida ɗaya suke
2: wanda yake ai ba zan manta ba a shekarar 2007 ɗaya daga cikin shugaban ƙasa
1: ya
2: taɓa yin wata magana da ta ɗauki hankalin mutanen Najeriya da duniya baki ɗaya. Marigayi Umar Musa Yar'Adua ya kalli yanayin da aka yi zaɓe a wancan lokaci. Duk da irin abin da ake ganin cewar taɓarɓarewar ba ta kai irin ta yanzu ba. Amma a take a gurin bayan an rantsar da shi ya ce shi fa hanyar da aka biyo wajen wannan tsarin zaɓen bai gamsu da shi.
1: To
2: kuma zaɓe na gaba. Ba zai yadda ya bi irin wannan hanyoyin ba dole sai ya ɗauki
1: madafa. To
2: Allah bai ba shi ikon kammala wa'adinsa ba ya karɓa abinsa. Lallan tana mu iya idarwa cewar abin da ya faɗa ɗin haka ne da gaske ne kuma ya faɗa kuma ya aiwatar ɗin yadda ya alƙawarin cewar zai aiwatar. Amma dai ka ga ai wannan hujja ce babba. Za a ce shugaban ƙasa ya kalli hanyar da ake yin wani abu wanda shi ma ita ya biyo ya samu wannan damar kuma ya ci bai yadda da ita ba. Kaga ai abu ne wanda za a iya cewa a lokacin ko ba komai dai al'umma za su ɗan samu sanyi da sa ran cewar hakika kwalliya za ta iya biyan.
1: Kai polisin da ya zo da shi shi zai kalla ko ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba. Polisin da ya zo da shi da ‘yan gurup ɗinsa shi wannan polisi ɗin shi ne a gabansu ba wannan abin da yake damun ka. Yanzu abin da suka ɗauka suka kawo da jari hujja wayanmu da ƙwarewarmu da girmanmu ta kai a practicing jari hujja a Najeriya. Ba inda aka je yanzu ga shi nan kowa kuka
2: ga shi ana ta maganin mawai
1: kuka
2: an samu takaddama.
1: To wannan kukan ake jin zai rage rashawa da cin hanci da satar ran gwamnati ko karawa zai
2: ba ai ga shi a baya-bayan nan an ji
1: ga ma shi wannan
2: jar da aka yi tsakanin gwamnati da kuma masu hada-hadar ban fiti. Aka ce to ga halin da ake ciki abinda ya sabbaba tashin gauran zaben da man fetur ya yi a kasuwa shine wancan yaƙi da ake yi a Iran
1: haka
2: wanda yanzu an samu nasara Allah ya sa abu ya halafa. tashin goren zabin da danyen mai a kasuwar duniya da ake bada hujjar cewa shine ya bayi har aka ƙara wannan kuɗin daga 800 da wani abu ya koma 1300 da ake sayar mana da shi mota tacce kenan aka ce yanzu ya sauka akan farashin ganga da ake sayarwa daga 120 da wani abu ya dawo 70 da wani abu kamar yadda yake a baya kafin a fara wancan yaki amma yanzu gashi ina jin bai dawo ƙasa da naira
1: to riban ma
2: suka ce kuma
1: ba kanta ba
2: kuma suka ce ba za su janye daga wannan aniyar tasu ba amma aka matsa musu ma za su tafi yajin aiki kaga hakan yana nuna cewa makamar suna ne ba su karɓar
1: gwamnati to shine jari hujja su ne da mu
2: su ne da jari su ce wai kasuwa
1: za su ci kamar
2: ta ce kasuwa ta halitta
1: to
2: shi ma an ce ba ruwan gwamnati da tsoma musu bai
1: to ka zo wajen da ake magana haka fa duk wani sector haka take ta shi sa wannan wayo wannan tsisi da wannan waye yake faruwa mutane suke cikin azaba mutane suke cikin musiba da rashin darashi
2: kuma wasu ba su da wani zaɓi
1: kuma wannan shine
2: karancin
1: shine shine
2: su shiga irin waɗannan harkoki na ta'addanci da shauran wasu laifuka
1: su ma ƴan ta'addan da suke goyen mu da suke ɗora gindin wannan ta'addanci su ma struggle for power din ne suna ta hanyoyi ne za su karɓi mulki
2: kamar yadda kalmasa yake faɗa ba
1: yawa shine zahirin gaskiya
3: to kuma daga shi mun koro ga kuma abokin aiki lokaci shi ma ya koro mu to ban san yaya misali zaka warware ko karkare mana a cikin waɗannan abubuwa da muka tattauna a wannan bako duk da dai mun sauka ma daga layin abubuwan da muke
1: a daidai muke a layin muke ai zamu je kai ai gabace mai muhimmanci gabace fita bincike gabace fita aikin dan sanda gabace ta aikin hukumomi aka taba ta wanda yake da farko ai mun yi bayanin cewa irin wannan abin shi yake ba mutane tsoro da gamsuwa da sahihanci da ingancin yan sanda jahohi idan an yi su irin wannan abubuwan da ake hangowa sannan kuma na hudu akan shi dai wannan matsala da muka yi bayani akan ta yanzu akwai wata tambaya kuma mawa da za a duba ta shin ma'aikatan nan akwai ta da gaske an samu conflict ne tsakanin Matthew da Femi Jami'a Mila akan nadashin akan position din ya zama siyasa akwai struggle na siyasa ta za a nadashi ko an nadashi shi shugaban fadar shugaban kasan yana da ruwa da tsaki shikenan su dawo daga cewa basu gamsu da sahihancin sa ba ko kuma yanzu baya dancing to their tune baya bin umarnin su baya tare da so raka bari a canza shi wataƙila irin wannan abin ce siyasa ce ta bizo ciki shi sa shi kuma ya zo yake fasa kwai ya ba da kuɗi don a naɗa shi zai balansin 200 ana nema a ture shi ya fasa garɗan abin kuma abin da yake tattare abin mission da bishin da yake tattare da harkar sai su suka sani sai bayan an yi bincike mutane za su waye za su sani hukumomi su ya mutane bayani
3: to wataƙila waɗannan abubuwan kuma da sai mu ajiye su a mala alabashi mu gani zai je ya dawo ta yiwu gwamnatin ta shigo ciki ko majalisa ta shigo ciki ko su jami'an tsaro da kai magana sun shigo sun fito da yadda abin yake alabashi kuma mako na gaba sai mu dawo mu karkare akan waɗannan abubuwan da kuma batun da muke tattauna mu ne maka fatan alkhairi da fatan Allah mai da kai da lafiya
1: to jama'a assalamu alaikum hasbunallahu wa ni'mal wakeel ita ce mafita kodayaushe
3: amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na barka da rana da muka kasance tare da comrade Abubakar Ali Farida da ke mana tsokaci akan batutuwa da ke da jibi da laifuka da kuma yadda za a warware su da kuma irin yanayin zamantakewar da muke ciki a madadin comrade da muke masa fatan alkhairi da fatan Allah mai da shi gida lafiya da ma dukkanin waɗanda ke taimaka wajen ganin shirin ya zo muku Abbas Ali Soran Dinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mun sake ga mewa da ku a lokaci na gaba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

0: buda muku abin da faɗa littafin sai yace ya sai fara ce alhamdulillahi wahdahu yace godiya tabbata ga Allah shi shi kadai wa salatu wa salamu ala man la nabiyyi ba'dahu amma ba'd yace wannan abin da ake yi da wannan addu'a da za a yi aban riko ce wato ma'akuwatu min qur'ani karim abinda duk sai ka ci wannan addu'a sun ciro shi ne daga alqur'ani mai girma na daya wannan ma wara da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma abinda aka ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa usra an salaf sali ko kuma gulaban malamai nagartatu da suka gushe kun ji kwa kun ga daman duk inda da addu'a abu san uku je ko ta alqur'ani ko ta annabi ko kuma salihan bayi managarta wa'anda suka yi shi bisa yaqinin sa Allah zai amsa kuma zai amsa musu an gane ko wannan manja abu adahum ko kuma wani abu da yazo daga bayan su mimma huwa sahihun ma'ana wanda yake da ingancin ma'ana addu'a li annahu dan hakika shi kama la yakfa anna bab adh-dhikri kama inda baya uya hakika babin da ake yin zikiri wa du'a da addu'a al-mutlaqin fihi sa'atu wanda a cikin sa magana sakeci a cikin sa akwai yalwa fi hududi kitabi wa sunna a cikin dokokin wato littafi al-qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake maka addu'a ga dai ko ko tamuliyan mulhidi aka amsa ba zaka ba waye dillin zalim waye dillin ala zalim qauli imam an-nawawi wannan sai shiryatar da mu a bisa maganar imam nawawi nawawi rahimahullahu allah ya jikansa yazu yajudu du'a addu'a tana halatta bi ma sha'a da duk abin da zo ka roki allah min al-ummul umur ad-dunya wal akhirah a arukan da zakai falalar duniya kake nema da roka duniya kake nema amma ba wurin ka roƙon allah ko kuma ba koma kekkiya mukunci kekkiya mashiga kekkiya jannatul firdaus ce duka daya ma lam yakun isman mutakar a cikin addu'a ba a saba Allah ba wa hadha madhhabuna imam an-nawawi ce wannan fa shine mu tafarkin mu wa madhhabun jumhuri min al-ahad as-sunnah wal jama'a da kuma wato haduwar malaman sunna da kuma wato da kuma jama'a da cewa malamai fa hazir qudufi wannan abin da aka dauko shi tatadda man sana ala llahi akwai yanda ake wa Allah kirari azza wa jalla wa du'a'ihi da kuma roƙon sa wa da'ifatun da kuma wani ko kuma wani yanki a cikin littafi min as-salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da yanda ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa adiyyatun mukutaratun lilwalidaini da kuma wata daban da addu'a ake zababbiya da wa lilwalidaini ga iyaye wal aulad da iyaye kun ga ashe ku abun so ne mu wara daddaran da yake zama ki gagaba sai miki idan ya tsawo kin gama bai amana ki bato ga addu'a inda kun bi ko recording din ta kuma ku rubuta ta insha Allah rabbi za ku samu bayani gwaggwaba za ku samu kuma karbuwa daga sanda daga fara da irin wannan kalaman da yake cikin littafin mutakajin addu'a wallahi za ki ga abun alajabi ba mafi alkhairi ka roki Allah da irin yaran da ake so ku ba ka san ma'anar abin da kai in Allah zan kokarin biya muku shi darabci kuma fassara muku shi har ke ma ki dauki akan kin Allah yadda an gane ko wal amwat yanda ake mata addu'a wal azwaj yanda ake mata addu'a wal amr wal awal wal marda da marar lafiya wal ruqa wal ruqa shar'iyya da yanda ake yi ruqiyya ta shari'a ta yanda ake gusar da wani ciwo ko da damuwa ga dan adam wal azkar yawmiyya da kuma yanda ake yin azkar na safa da yamma da aka sani amma an salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda amma shi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasiyagha da siwayinta fa min ma la shakka fi anna afdalaha ba zo babu kokonto hakika mafi abin da yake falata falala abin da yake cikin ta as-salatu ibrahimiyya salatu ibrahimiyya shi ne farko salati da annabi sallallahu alaihi wasallam walakin hadha la ya'ni inkaran wannan baya bukata inkari masu wa a ci a wani sa'a kallazi sabata an ba'd as-salaf kamar inda ya tabbata ga ba'arin magabata misalin sa sigatun salatul imam ash-shafi'i akwai sigata imam ash-shafi'i annabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi allahumma salli alayya muhammadin اللهم صل على سيد على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون
1: نعم
0: yace Usama bin Hassan bashi wato shine fitar da wannan idan aka duba abin da yake nufi yace kai salati a bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkanin abin da kake wato kai shi shine wato ka ambaci wato abin da aka kullama zakaru zakir da dukkanin wani ma su ambato suka ambata kai salati a bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkanin abu wato gafara an zikir da gafara dukkan abin da yake ya gafara gafara amma ta Allah wancan wanda ya ambata nan da mai gafara bai yi ba to alimin salatin yake nema aiwa manzo sallallahu alaihi wasallam to insha Allah rabbi ko mata gaba za mu tashi aka alhamdulillah ya hamdala take ita ma sai kuma mu shiga addu'a ya addu'a ita ma take sai kuma du'a jani sai addu'a take a tattare gaba da zamu ta insha Allah rabbi wanta tattara abu da yawa ta tafi ta tafi gashi nan dai iya inda zaki ji kin kwashi salatai iri iri da ya azimu ya azizu ya hasan khaliqi ya mu'inul ba'atharati ya wa duk inda ki to Allah ya man da man zalzalahu an shabihi wan nadhir gashi nan sai na ga yawa Allah manya manyan sunaye kini masa fadanci to insha Allah rabbi Allah ta gaba zamu tashi kan hamdala sai mu je zamu tafi dan kan mu cinye domin wannan ya taba ce aka ce abinda zamu dauka mi kuma kuma shi ya taba mamunci wajen minti 15 to zamu koma kan abinda muka zo da shi wanda muke fata Allah subhanahu wa ta'ala an samu na cikin wannan littafi domin kowa littafi yana buƙatar yi masa muqaddama bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da aka yi a cikin sa aka kuma ba da cewa bayan haka ya ke yar uwa ta musulma hakika shi dai aure lalle wani abu ne mai girma wa ajalin an yi kuma shine wato sanadin samun ni'ima allati imtana biha Allahu azza wa jalla wacce ubangiji ke sanya ga bayin sa ala ibadihi abisa bayansa wanda Allah madaukakin sarki isanya ta ita kanta wannan ni'ima abisa bayansa wa kulli insani kuma kowane mutum ya tamanna fawza yana burin wato isamu wani girma bitilika ni'imata da wannan ilimin ko da wannan ni'imar isamu labo da wannan ni'ima an gane ko shine saboda shine abu ne wanda yake kewaye a cikin rayuwar mutum da haka bi akamali ya cikata fahiya تأثر فينا جسديا ونفسيا wanda da shi ta din ne jiki yake samu tasiri da rai wa adifiya wa adifiyan da kuma samu ludifi wanda tare da kuma abin da ya biyo baya fa huwa yahfizu sharaful insan da shi wannan magana da muke ta jinsiya shiga ta auratayya da ita ce dan adam yake kiyaye yake samun kiyaye wa sharafin mutum kuma ikan samu ka tanguwa da girma wa yahfizu alal huquqi kuma muke zama samu kiyaye wa abu haƙoƙin da siya kai faqad ja'ala ittisal ar-rajuli bil mar'a haqiqa ubangiji ya an sanya wato saduwar da namiji da mace ittisalan kariman da wani wato saduwa ce mai girma wa bizalika saboda haka sai aka sanya wa'annan sabiloli abin sawa a cikin mahama musamman aka saka mace wato khususan mace an sanya ta haska kuwata hatta la takuna kullum har dai da kasance dukkanin alamanta mustabihan li kulli lahu ratu wato ya zama ita kowane abu na mace ya samu yade ya samu jubinta da yanzu ya samu haska kuwashi wa bizalika saboda wannan ne aka samu shiriyar wato bajiki isikiyaye daga dukkanin wasu cututtuka ko su abu wa taskunu nafs rai kuma ya samu nutsuwa daga me daga abin da zai gotar da shi wa kuma ya samu waya kufu nazar kuma aka samu kiyaye wa gani idame an tadalli ilal haram gabanin tsinkaye zuwa haram didda me da abin da muke kansa shine auratayya wannan mai ruuna da wannan ne aka kira mu ne ta'ammuli da miyin da miyin da wato da mulura wato kaifiyatul mahafazati kaifiyar kiyayewa ala hazi ni'imat abusa wannan ni'ima ta aure da Allah ya bamu
1: na'am
0: wal istifada ti da sabon fa'idota min har daga wannan auren fa najidu anna Allah azza wa jalla so sai muka samu ubangiji mai waya dauka ya shidina ina shiyata da mu ila an nasbilan li hibzin ni'ami huwa shukraha ice sai ya sanya mana ubangiji shirya a zuwa mu samu tafarkin da zamu kiyaye wannan ni'imar meye ita wato kiyaye ta huwa shukuri shine godiya ga Allah duk wani aureci ba zai san daga san da za a ce yaro zaka fara aure da kiyare za ku aure ku tsarkake tsatsawun ku tsarkake niyyar ku tsarkake komai ku karka duk wata kura wallahi bace bacen da ake samu aure a yanzu da ba a same shi ba wani kirari da ɗan mata cewa ai su gwanda su aure mai mace ko mai su da sun san inda tsarin da a dauke shi farko da ba wanda zai fito ya ce ya fara karo da auren sa na farko a ce mace da saurayi da budurwa me yasa saboda ku reni kanku karka dai kanku da wata kura ku hada kanku an ga da ke ku to sai yanzu ma da yawa yaran sai suka sakaci da auren su har ɗan matan suke tsoran auren samarin malama saboda me za su riska a ciki saboda bai tsaya ya san hakokin auren dake kansa ba shi yasa ga ammakincin ga mutumin da ya san aure isan muhimmancin aure ko ya taba aure ko ya wannan ko ya aure ma kage ya zo na wulakanta aure sai ga ya baka kunya da mamaki domin ko ba ilimi akwai mu marasa kwarewa sai da kullun domin yanzu ka tambaye mata ta saba tuka tuwo to wata ka muciya a rade yaza ga wannan tukin su yake ba ya zama dai ba haka wani saba zabga roba da wata wancan amince ba ya zama dai ba dan haka duk a komai ana son mutum da wata kwarewa da son marasa kansa ba mutumin da yazo a banza ko a banza wanda ba shi da tsari a rayuwar sa bai san kwarewar rayuwa ba dole ka boye fushi ma aureci dole ki oye fushi ma auriya dole ka sani zaka sai dai miji zaki wannan da sannan a wannan littafin in dai kun bi ni kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ara mana rayuwar za ku ga inda ake zuwa mataki mataki wannan shi ake samun dukkan abin da ake nema tsakanin ma'aurata wabi zalika saboda haka shi wannan sai yake nuna a cikin wato wannan a ci ganin su da koma su ci to daga wannan ne aka samu mu'amala da shauran su da kiyayewa saka muka fana judu anna Allah azza wa jalla muka samu ubangiji ba mu shiriya da maka manzo sai kale sai yace qala Allah ta'ala sai ubangiji ya dauki sarki kawo to hujja kina ka cikin suratul ibrahim aya 7 ne Allah yace ta bismillahir rahmanir rahim la in shakartum la azidannakum iya wannan kadai in kun gode mu misala fiya da na baka da abin da za ka garo matar da aka aura da arzikin da ka samu da kuma bai ne maka na baka bakin magana na baka gani idan garo matar na baka abin da aka aura ta zo kai wallahi idan ka gode wannan la'azidaku Allah sai ya kara muku dan haka bana son kukan yawan koyo kan talauci wanda amana tambari wa da ciwon tambarin a wasu ƴan gamu suka ce mu fa ƴan Najeriya ba abin da muka sani banda babu kalman nan malama ta yi min ciwo kuma na ga mu muka ja ci ai su kullun aka ce mu kawo motocin mu wallahi ba a wuce ba tashar da aka kawo arewa aka kawo ana zaman ta da matan kai dai da ce to kun san mu abin da ake ciki ne wannan hali da rayuwa kai tsaye nace inna lillahi kamar abu da ka faɗa mu ana zuwa ka ce ai kawai kan musu mu zanto abu kan masu ne sai aka kawo arewa wallahi ana zaman nan sai mata ai ko ba ka ce da ake na matan nan kai tsaye dai ta ce to kun san halin rayuwar da muke ciki kai tsaye ce wannan bala'i da haukan mu ya isa ki kula da kyau ki tara mutum goma kullu kuna mamala kan kun ji wa zo ce miki wunci yau ai nagode Allah ayyo na sa wallahi ya ka mutu kuka biyar ko shida
1: yanzu ba gashi ba kina kallon da Allah
0: ya gode
1: eh mu kai ta gode Allah shikenan sai Allah ya kale mu iban mu da kayan miya
0: to gashi na
1: raina eh yanzu kallon kayan miya ko ban da fara da mai ba abin da ake ci a gidan
0: mu ne ma da fara kan ci
1: kayan miya ya gagara kuma
0: abinda aka duba ki naga miki to wallahi na faɗo na to ai kaza da yawa mun rubu in ma da wata makarkashiya a kasar mu in ma da wata makarkashiya a kasar mu wallahi tallahi mu dinnan mun siyo ta da bakin mu dan ba ma gode duk wanda Allah zai kawo mana shi ko a mulki ko a wani abu da muna godewa duk shegantaka da mai mulkan mu sai Allah ya juya shi ya zama mutumin kirki gashi ya ce la in shakartum la azidannakum Allah ne ya faɗa to bakin ma ba kullun amma su yi wani daga tsaye an yanzu da aka faɗi kuɗin wasu aka ce sun wa wasu a Najeriya na gani Allah sai kin ji abin da aka daga bayyana kuɗin hankalin ke ba zai ɗauka ba wanda an ce kuɗin ya fi in kuɗin wannan da wata ala ke faɗa ya fi ƙarfin kuɗin wata a cikin wata ƙasar Afirka an ce wani ma ce a ɗauka ɗin kan mika cikin Najeriya ba ta wannan kuɗin ta ba a asusunta waɗan adam guda ɗaya sai ka ce mu gafiya kai ta ci da kai wa cikin laminka Allah kai mana maganin wannan musiba Allah kai mana maganin ta anya kun sa akwai hisabin nan ko mutanen nan sai dauka Allah abun wasa ne ko ƙarya ce hisabin nan wallahi sai yayi wani ma so ga duniya da maka hisabin
1: wallahi
0: izare ma gani ji ga ka takaddo ibaka da hakarin amma an sa aka sa fahimta ka ya hana bakin ya magana kana zuwa hannu a shashshagi ne ba mai fahimta ba kake faɗa daga duniya ma Allah ya naka ko dan Allah kai ya taba ka ciwon cikin ne a kai nan ba su yanzu ke maka kullewar ciki ko ciwon kai ko kaga ido ya zazzaro ana fadin kudin maganin ka a baya baka jin komai

0: ingani an taba kun talaka kun ci ake iyalin sa babu babu aka samu masibar ta kama ci ake zuwa ga ta ce ban gane ba ashe wani tsohon wandan sa ne kudi ne a cikin dankare ba a ko saka wandan nan an ce lalle aiki yaso aja mata daga gaga mu aka ce ai babu sai hakuri ba ka me zai ana maka ba ka man jike jike ya kashe shi zai inuna aka cicciro kudin nan ga ya miki sai ba an tsan komai ya samu lafiya wai ga jawo wallahi abin sai ka masa ajiya san ba zai ce komai ba tace kwale abincin ka ya ajiye maka gashi ka warki to dan haka irin wadannan abubuwan mu ji tsoron Allah mu duniya ba gane mu je mu ta da kabarin fada yake ciki Allah ka sa mu dace
1: amin
0: to mu cikin suratul ibrahim fa alaina wato fa alaina ukta yana gane ne yake uwata shukran mu gode hazi ni'matu wannan ni'ima da yake kai mu wa kaifa nashkuruha to yayi tambaya ta tambaya yaya kuma za mu gode ni'imar Allah aljawab ice li ta'arifi awwalan yake ir uwa ta ki fara sani da farko anna fil zawaji haqiqatin aure alkhairun kathira lak shi aure alkhairi ne mai yawa a gare ki za yajib alayki dan wannan auren zama da zama miki wajibi a gare ki an yakuna tafkiraki fi ki zama tunaninki a cikin auren naki tun kafin ki auren ki zama kina da tunani wata damara ce zaki wallahi damara da dauka tun ba sai ne kwa bayan farkon shiga ta gida amince haka da mai da aure yake tun da dauko da damara na batta alaini har ta zame mun canji zaman alkhairi a rayuwata wacce ina ga duk wacce ake aure ka in ce zan ci ta sauran ka tana ambashi ba kawai ki dauka abin ka tana dauke shi da karfi a ranki Allah wata rana sai miki canjin da biki taba zato ba
1: take
0: to da yawa in kana son mutun ka san shi baka da ruma meye wannan na kasa ko a a in dai da soyayya ta Allah ake to tausayi ne tsakanin ma'aurata bi me Allah yace me Allah ya faɗa cikin suratul rum aya ta 21 ce ya kace a caje ce muwaddatun warhama ko mawaddace aure wata irin kauna ce kuma sai tausayi jin kai duk miji ne yake son shi dan Allah wallahi ko yake diska bashi jari zaki bashi hadin kan da ku ku dauko jarin da ke da shi in dan kirki ne ma da ke zaki mu taimaka da samai za mu aice miki juna to amma da yawa yanzu wasu sun gurba ga takan sun matasa wani Allah Allah yake hauri aure yare da aka san rufin asiri itali kariyata in kuwa ta raba ta abin da ke hannun ta idan ta kwanci a gida sai wannan lalatacce ne ba shi da zuciyar nema ba zuciyar nema ko ba manoma ba ko ba masa saba ba ko ba masa saka ba kai ku kwanta ka goje jiki in kudin guga da wanki ne dauka wannan ba iya shege ba faya aiki ba shi da hanyar saba ya sanje ijiyar da zai mu wallahi ka kudin da wanki kaya tsumma ya goge shi ga gari alheri gaskiya kanka wannan babu alheri a cikin aikin da namiji ai gwagwarmaya da shi idan babu aikin wanda zagari ga ka dagun da ake hakan kasa ko ake buga buno ko ake ka nuna karfin ka ka more eh ka gode wa Allah ni'imar da imaka ka miƙe ka nema ka shawon kanka dawo gida ka ga ba ta ka gani wa sai ne ka ace ba ta yi maka ba ai I like you why I want muhabba why za ka ganta kala kala amma wallahi ta gane lalatacce ne kai rago ba ka da kishi kuma ba ka ne ka ga kashe mata rayuwa wallahi sai ka ga canji mu je kuma zuwa haku ta da bayanin a gaba ice to ice a shi aure abin da yake cikin wa ta yakunu zawaj najihan har aure mai zo miki wato zo miki muku buta fala budda min ittikhazu sabil to inda ana so abin yake ba makawa sai an riki ta farkin nan wanne ne alladhi tahaqqa laki zalik wanda zai tabbata a gare ki wal mar'atu ki sani ita mace ka zawjatu laha dawr al-asas ita mace wato tana zama ga wato mace ce abin da zama ta ko mijinta zama ta kamar me wani foundation ne wani makewai foundation ne fi da jahili baitul muslim a cikin makubutar gidan muslimi ita mace kamar wata da'ira ce wani foundation wanda take zama ga mijinta da gidansa zama ta zama ita ce domin ka ajje mace ta gari a gida wallahi azim ko akwai gidanta zama ta gari a ta mai dalili akwai ya nace ta gidanta zama ta gari saboda ni irin dabi'a ta zake ta mai kyau ta kuwa alkhairin da mai kyau ba za ta bata ringa tsantsalan cin abu har ta kiyaye ba ta abinci ta akan lokaci kin ga ba magana sata za ta kiyaye lokaci a ta aske ta dan wata ya kuma ba magana matsala za ta kiyaye wata gurin turken ta da gyara ba matsala amfanin macacin gida kula da ayyukan gida na mai gida su ne ayyukan mace a cire ita a share ita a mata sutura a kai ta ziyara da ku haƙin miji ne an ga da ke ko wayannan abubuwa haka suke a kewaye a cikin harka gida da mace wazalika da wancan ne an dari is'ad zawj shine yake zama ake samu ga hanya ta ne ta dacewar aure falaha shi fa wannan daurun azim wata da'ira ce ko kiwayi ne mai girma fi ta haqiqis sakina a cikin tabbatar da nutsuwa wa muwadda da soyayya allati hiya samratul asasiya wanda shine yake zama amfanin wato foundation wanda yake zama na daga ne min zawaj daga aure foundation din aure in aka samu wannan gine-gine muka faɗa a baya aka samu macen ta nagartu ta isa an kuma samu miji mai kiyayewa ka za ga komai yayi wa aidan fal baitul muslim yatamayyazu ana ghairihi gida kun ga gida da yake na musulmi ai yana bambanta ko kusa bai daya da gida gidan wani musulmi wanda yake ba musulmi bi tawfir sa'ada wa wato da kuma samun dacewa sa'adar gidan ai ba taba zama daya wa kullu muzalika bi iddatun awamili amma haka yana zuwa ne da me da yanda ake samun kiyayewar ayyuka har mutum wanda ya zama ciya zama ya wajaba zuwa iyakar ita mace ta gane akan kuma aure wato fal zawj azimun azimun fal zawj azimun haqq alayk kai kuma ke ki sani akan ki wato shi miji akwai wani haƙi mai girma da yake akan ki wa ka fa bi zalikal haqqi annahu jannatiki wato kiyayewar ki da wannan haƙin haƙiƙa shi ne da zama aljannaki wa naraki ko kuma shi zama wutarki shi mijin nan abinda aka dora ki idan je kiyaye ka ke yi su walakin samu aljanna firin haka in kika cakuɗa kika boye kika ki to kin tsaya kan cuta ina son yaran matasa ko dinga bibiya ko saurara saboda wallahi alazim mafi yawa yanzu rudan wasu ba sun gane fitar muku da abinda za a ga muku na gaskiya kusan wasu malaman jikin su yakan yi sanyi da ganin cewa abinda aka fi raba kai shi a social media wasu abubuwa ne daban wa wanda za a tuna mutun lahira ba kuma wallahi kuskure ne babba wallahi a wannan zaman namu a gaya miki haƙi ne ke ciki duk wanda yake ce miki ke mace daidai ke namiji to ya kashe ki mace mai wayo ba ta nuna miji fito na fito ki zama kamar baki da wayo a gun shi kuma mumin ne mai tsoron Allah ba zai wulakanta ki ba duk da wasu wannan latattu sun fi son macen fitsarariya ka faɗa in faɗa ta baka amsa wallahi lalata gida ne in ka samu mace mai biya gare karka kai ta wannan bangon kurewar in an kure abin ya lalace baya kyau an gane ne ko da haka sai ice wato shi aure ga yanda zai kasance a kai wato shi miji mai yake aljanna ki ne ko ne da wutake kama ta wata filhafi sahih fi bil hadis annabi sallallahu alaihi wasallam kama da sabata cikin hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam ite fanzuri ayna anti minhu idan inda yake bawa wato wata wani sahabi zo gurin sa ka masa kara yake ta ki duba yake a gurin sa ite ki duba ya kike a gurin mijinki ice fado kudu ki li janna in je ki ya zaka shiga aljanna wa bizalika so da haka yace wato shi mijin nan wani abu ne madaurin ki min martabatul ula a cikin martaba ta farko kuma shi ne maginaki fa binaki li usratiki kuma ki sani ke yar uwa miji shi din nan shi ne magina wato na iyali ki ma'ana saboda haka yana wajaba an ya wato wani an ya kuna bina'in yana wajaba shi yin da za a gina shi a yi shi ba'idan wato mai nisa ne ma'ana bi kullun maqais an awamil hadani idan an yi shi amma foundation ya ginu inda zai samu nisanta daga abin da zai rusa shi allazi tatazulu kiyami usrati wanda zai zama bai girgiza wato wannan makoma iyalin ki mama ana idan aka zamana akwai reni tsakanin mace da miji ko ƙarya ko kuma wani abu ne yaudara to an rusa foundation din iyali da haka ya ku yaran mu na wannan zamani da mata da manyan malaga mu ji tsoron Allah gaba da mu gina gidan auren mu da tsoron Allah mu cire tsarin zamanin da mu shiga sosai zuciya namiji ka tsaye da hankalinka kan iyalinka mace ki tuna cewa shine mijinki shine mai ci da ke shine mai sha da ke shi kun da fitila gida yake samu komai shi ka sani dole ki bashi hakkinsa na mai gida dole ki bashi girman sa ba ki wata kima ta wuce ki ba mijinki girman sa ina fata ana fahimta wannan shine hanya daya da za ta ba mu darajar mu idan kin samu aka san haka ki tsaya ki kiyaye da gwada bangaren aka samu wannan matsalar taso inda fuska ki ce ki kokari ki gyara inda fuska ce ki yi kokarin abin da zaki wayan masa da kai ya gane inda mu mun yi shi zai karbi gyara tunda ana cewa wato fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin sadaka Allahu alazim ku yi tunatarwa ko gargadi dan hakika shi gargadi ko tunatarwa mun yake amfana in ga sabana ka to sai ki dake ta ta'awuzi gurin Allah Allah sai yaye shedanin da ya yi masa mai ran a zuciyarsa yayin tsatsa a zuciyarsa sai tafiya ta yi kyau sai rayuwa ta yi kyau sai zama ya zama ce ya inganta ya zama abin sha'awa ga dukkan wanda zai yi mu'amala da wannan ahali an gane ko so sannan sai sake ciya wa kullama qamat lil mar'ati bi wajibiha to ko da yaushe mu ta tsira da abin da yake na wajibi a kanta na jahu zawjaha mijinta zai tsira inda tsaye da abin da yake da haƙin gaskiya akai to mijin zai tsira ana akamalu wajhi abisa wato cikar fuska ma'ana kwarjinin daraja kullama haqqal bait ko da wato kullama haqqal bait hadafun manshud wato ko da yaushe aka tabbatar da wato hadafi ma'ana manufar tsarin cikin gida to za a samu abu yayi kyau wa sai zama cewa sa fi bina in ummati almuslima wannan gida ya zama cewa gida wato irin yanda za a gina al'ummar musulunci allati la yakunu zawaj illa man ajalha wanda shi auren baya ingantuwa sai da wannan duk zabin da ake ba tsakanin auren miji da mata ana tunawa wallahi da zara an tsaulake wannan matakan 1 zuwa 3 dinnan sai an samu abin da ika baci ne mutakar za a yi aure da son zuciya mutakar za a yi aure dan duniya mutakar za a yi aure dan neman makomar duniya wallahi ba za a sami nasu ba amma mutakar za a yi aure dan neman shiriya da addinin Allah da mutakar za a yi auren dan neman a taimaki juna gaba daya a tsira tare dan za a auren dan makoma take a samu ko a kiyama wallahi sai an samu ko wani bangaren ya kwance sai bangaren ya rike taya uku da daya ta kwance bata kada mota ina fata a gane za a ji alama dan ta daya ta sace ba shakka mota sai har sai an sa mata dan haka a gyara da bincike da komai yana gare kuma aurata kunci da fushi da mace da miji bai kawo cin riba dole ke ci karkata da kan ke ci mace kuma dole ka rage girman kanta kai ne kai namiji kowanne da haƙin ne ka mata haƙin da ka san gaskiya na ka rika wai ka san ba gaskiya karka taba rika me yakon gyara barna ce take biyo baya me yakon gyara kir barna ce take biyo baya ba a samu abin da ake nema a cikin fushi baya bada abin da ake nema an gane haka rashin hakuri baya bada shi walam takun makhadibati iyyaki ala hadha an-nawa ice kada ki kasance abinda yake magana akan shi wato wannan abinda yake ya kwaki da zama cewa akan wannan da za mu fada illa ka ala kasuwata thaniya ba adama hasamti fi an abi bi uzun zawj wato duk abin da zaki kar ki taba akan wannan kiyaye sai kin zama da cewa abin da zaki duba wanda zai shiga zuwa cikin ne kunnan mijinki da amana shiga musu shi zama ce kin kiyaye ko ga magana ce zaki ko wani abu ki zama ce kin kiyaye watakallamtu ma'ahu bi kalami qawi idan zaki magana ta da mijinki magana mai karfi ma'ana ba irin murya ba magana ta gaskiya wacce idan aka ce magana gaskiya sai akwai magana da an ka sa faɗar ta inda ƙarya ma abota sai idan magana ta gaskiya magana ba gaskiya ce za ta ga fuska ba ta tsaya ba harshe ba zai tsaya ba nutsuwa ba ta karba ba menene fa'idar tsakanin ku ma'aurata ku junan ku ƙarya ko ku yaudari junan ku babu Allah a cikin wannan ku tsaya ku nemi ingancin sa da gyaruwar sa yayin da gari turmike ya duhu ura da hazo suka turmike ba mafitar sa illa tsayawa a gurin da kake har sai kaga yayewar wannan urar da ta taso da guguwar saboda mai yuwa idan kana kace kai kana da karfin halin ka daga kai tafiya mai yuwa wata isgar ruwa ta kada wani abun da kai fada ciki baka sani ba ma'ana ma'aurata biyu idan rigima ta rike tsakani kar ku daga wani kusa wani a cikin ku nutsu ku yi shiru har sai wannan fushin ya sauka to za ku ga mafita ta fito amma wallahi kuka dauki zafin ga dauki hukunci a ciki sai kun ba kanku da zuri akwa cikin nadama wanda yanzu faman da muke tayi auratayya kenan a cika duk san zaka zo kaje wani auren ka kalla sai ga matar ta kai in ta har ka tausi haka zo mata da hawaye wani kuma kaba ga namiji ma ka kai in ta kama ka zo mishi da hawaye me yake ka wannan tun farko ne baka tsaya kunduwa da zara an ce an baka mace ka zama uwa ka zama uba ka zama dan uwanta kai mata gini mai kyau wanda ba kofa da ka toshe ta kasa shin iska ma'ana ka toshe kofa da zalincin ka kai kai namiji ran da sai buga ta kanta kofa abin baya kyau ka batta da kofar da idanun kai ke kanta tana shiga tana fita a cikin ta insha Allah rabbi komai zai yi kyau annabi alaihi salatu wasallam bai kunta ta matan sa ba duk da wannan abin ake zamani tun baya gina annabi haffata rana an yi amma bisa dokar shari'a din da ba ai bada mu samu wannan ba ni mata da mu samu sai tahrim ta bayyana ba mun gani so haka akwai abubuwa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da zaman zaga amma kaman daban dan mu zamanin mu zo mu amfana zamanin annabi alaihi salatu wasallam ko kuma kitabur sunna shine a sunna ka dauka duba zan cika manzala sai dai ya zamanin kan dai kai kai din mai nutsuwa ne mai hankali me za ka kara a baya ai babu ziyada akai sai da kara abu da kace kowa baya abu duk akai shi a baya to dan kai hakuri a duk mai hankali sai da ta taba ta masa duba yake da zamanin suka yi na farko wanda dadi haka annabi ya gaya mana in ka gwada da mata ka daki ka wai wai abu ta za ka gwada abu kake so sai ka kwantar da hankalinka ba za ka zama ce gaba ɗayan ta ko ina din ta baka tauna dadi ne ka ba ayi ba zai yi ba ko idan ba kaya ba wani lim a ai mata ce yar adam ce haka ke ma ko mijin nan shine mijinki shine mai shiga aljannaki shine mai mutar rayuwarki namiji na san ya ga abu an kwarzanta an nuna an girma masa wallahi alazim ko gura sa ai ka gura daya ka ta ai ta ce ba sha na daya kin ce alhamdulillah Allah ya samu ki albarka shi wai ji kwani ko sai ya karo da yawa wata abin da kai amsa guya sun je sun wahala sai ko abin nan sai ya bar abin har sai ya ne ya san ka ka bada mana to kuma ya magana yau da makon amma kike mu gura ne kike kawo gashi sai ba su ne fishi ta ya miji zai ji dadi ai ko ya bake ce fa ne ki ji wuya kun yi ta miki babu yi miki yan gawo idan ga babu ke mai faka faka ke wai mai taka miji mai kudi kira yi kira garkin isa kuma akwai kuskure da mutane suke yi ku ji tsoron Allah idan Allah ya rufa wa ɗaya daga cikin asiri mace ko ta fi mijin asiri a kullum wai shi mijin su zai shi mijin ta ce kun ga sun bata gida sun ruguza wa ma'aurata an ba su da hankali an gana ya tsaya ya gode wa Allah ni'imar zo masa gidansa kuma an gana shi kansa ita ma zai karfa zuciyarsa da yawa waɗansu kalmomin wasu wallahi alazim ranar alkiyama ba su ɗaukar su ba akwai wata gidan ta ce sana'a suke duk yan bangar da ta ce Allah ya hore mijin da shi da kansa yake kawo mata custom miske yi ta ce sai a bige mata buhu uku na gurasa a gidan nan buhu uku ba jiyar gurasa buhu uku za a dinga buga sanda ya nuna sojan ku sun bu bakwai ta ce duka da ta kuma ɗauko kuma da ƴaƴan uwa da ko ta ɗauko ta yarinya Allah ɗaga mata ake bi ta ce shi ke karɓa ke ɗauka har sumi na karɓa ke kai gurasa shi nan Allah sai samu wani mana tsoron Allah a wurin sa izge ya bata mu zama a yanzu ce nake mai tana gidan cikin gara daya ba sana'ar yanzu ɗayan suka zama gurin uban ba sana'a auren ku azo halin ta shine tsaya cikin gida babu mijin ba uban mijin mijin ne na ga miki wani ne zai sami wani kai ya na karɓo kudi kai kiga ba wanda ya sami sirri a cikin gidan nan nasu sai yanzu an fito da su ranar gaba ki daya yanzu yanda za a samu kan ma mu ga an gyara shi muke tsani za a
1: Allah ka sa santa saboda
0: kuma gaba ɗayan ga muke kuma ta kanta ta shiga cikin babu da baki babu abin da ake hannun sa kinga wata amana ka kuma wallahi da ya saba sai masa dare sai ya mamaki ai masu bakin ciki ne daga dangin nasu har dangin ta so suke mutan suka kai gaba
1: ba sa
0: ayan wannan ta akwai ayan wannan su akwai so da Allah ya rufa musu asiri fes mutumin nake ga miki sai da suka din gaba da farko ba da ganda karbo ne fara a bacin gidan saboda dinga rigima da ɗan masa aikin nasa gida da haɓar gina kamar haka abin ya kai ba kuma ya zama babban rigima gaba ɗaya ka zo ka abin da aka to zai ga yayin a watsa in zuwa gurin zaba abin da ba su zo gunta abin da ta ba su yara kuma a haka tana miki amiki ba ka daga a kira ka tabar sa matsala cikin zaman cikin da ake ciki ma'ana to yayin da zo za ci musu abinci da zo ci a gidan kin ga duk irin wannan banda malam Bahaushe ba mai wannan bakin cikin da wannan ake a ciki
1: eshi
0: haka wannan ba al'ada bace da wasu suke yi a aurata kai ki gane kai ya gane duk san da gidan ka lafiya wani so shi wai ka baka iya shege in kai ka cika wayayye kai ka so da kake to ta kawo sabirki ana shiga zarafin kowa ba zarafin iyaye da iyali idan ka isa matarka ko iyaye ta fa su ci maka zaman zo ci labarin ka in ka isa kai ya tsara muku a ganku gwanin sha'awa sai da muku addu'a taimake ku me yana da banka da sirrin ka me yana wani san babin ka bashi da amfani in dai mace ta sai da matar matar banza ce sha ce ba san kanta ba ita take namiji gori amma mace ta san kanta wallahi alazim ko abu tai mai girma ba ta so a san cewa in ta sai ta ce miji so da kar a zo aure ta wulakan ta zanga ta ayyan mace na ga matan suka gidaje da ya so sa bazan so suna mazan ne akan gidan wallahi alazim ba sunan su ne matan wallahi sunan mazan ne
1: amma ta hada da yanzu
0: muna tare da su
1: ka saka sunan namiji ai baka san sanan zai je ya sai da gidan ba ma
0: to ai ba kai sai iwa bai sai kai sai iwa ai ba sai dai na kai sai ka zo ta fita ne cikin gidan ne kai sai iwa kin gani in ta riga ta san dai ai wannan masu wannan sun saka su da mazan ne ba su da matsala a cikin su ba su da matsala saka arziki na faruwa ta da taba so ba ni akwai wata manzo kwanan nan ne kwana ko kan namiji mutuwa miji na ta taba a cikin din dai an sai kuma wallahi da suka zauna a cikin gurin suke zaune in kin ta sha wahala wulakanci da rayuwa yanzu da Allah idan ku mata ga miki take an sace ki ga miki mutane suka yi maka ba matsala suka gidajen su iliya ke da shiga ayyan sutura ili da suka sa ina ta gaba gaba ɗaya ta kuma miji na ta din nan da ta kai suka suka rayin gaba ɗaya suka zama da sai an samu sai su suka raba ma mutane da zakka da abinci suka yi kyau abin su gwanin sha'awa to yanzu ya mutu mai gidan sai ta uwar su kuma a jere gidan suka yi musu gidan su wallahi a gurin in kin je unguwar sunan su aiki in kiya saboda Allah ya musu arziki zaman su to ina ruwan ubangiji haka mutum ka yi kokarin kyakkyawan manufar ka dan adam sai Allah ya daga maka daraja ka tana mata ba so ba kuma a dinga zacewa zannu bil mu'minin khaira da yawa su matan banza ma su ake irin wannan ta mijin hajiya da wasa ake ci maka mutunci a gidan
1: wallahi
0: in yace miki mijin hajiya ka ce kai kuma fa mijin alhaji ne kai mun faɗa maka nan in shi ya zo mijin hajiya kai kuma mijin alhaji ne kai ke so ka aure shi kenan
1: ko da gaba da aure shi ina zo da matar salafi lafiya suna taimake ke ne sai a ce wannan kalmar
0: haka suke fada ba dama mace sai ka mace kike guda daya kai mace ba ta ko mace in kusa bi ma a gida ita ta fa arziki to wallahi alazim ba kullu haka ke ga miki sai ki gani mun ji ba da iya munafici ne

0: na sun hadu muna sun fi su lafiya
1: a jiki wani sai kike ba ba sace in kika gani
0: ba ba sace ta yarka ce yarka ce
1: ita
0: ta
1: mace dan gawa
0: ta su ta a wallahi baka san baka dan gawa ne za ina za buki kire ba
1: dai wallahi mommy sai ce
0: na gani ai
1: sun tawo kina
0: kina ta aiki kaba ta kaushi ina tema dinkin ta gyara shi da lunkuyi a daki ta mata fici fici ala ruwa sama ta kafa ta kaushi za ta nema abinci wallahi ba zai yi ba ai ba yadda mun ta gaba ina in kai tas in tas
1: ah mommy yanzu fike kika goyi bayan marfa juna asiri
0: kuma amma ban da wannan eh zauna kai liqui liqui ni biki kirin wallahi babu wannan a ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba akwai cewa ina matsami zo kusa shi wata makarshen sa
1: haka
0: ke aiki ba ki tsaya aka gyara in ga makai ai to party aiki ta ko mu zauna gaba daya mun hadu kai sharshar min sharshar amma wallahi ba zai yi ba ince wanda ko wanda alhaji nake tsana in wujuga kamar eddambe in tumuru a cikin gida ana nan layi tsaye ina zuwa sai hada gumi ta charfe nan taga wallahi sai taga mata ko kace ce wake ba saka da tsuwane ne in ba sa wata yar wake wanke ta ma daga ce ai ta te ba tas a cikin zuciya ai ina ai babu wannan ka tangar da wannan ai babu wannan mu fito mu yi idan abin da ake kance kai ma zo ka kama mu daga mu yi gaba daya mu yi da kai da shi ai ina ai dole malam Bahaushe ba sai fa amsa gyara zama wannan littafi muka da kike gani cikin
1: sai ki
0: sha mamaki ai ina ai dole ba kici mun cinye shi ai ko za ku sha bayani bangiji Allah mu dauki to ban ga ina mu zaɗan muran iyaka nazo da amma nazo gudun nan tsaya shikenan insha Allah rabbi sai mu dora mu ga tashi gaba zamu tashi da aya ta gaba cikin wato sai ta gabun ta 14 dan hakiyaye ta zamu shiga cikin ta ita ta karasa bayanin na gaba Allah ka amsa mana rabbi la taqabbal minna innaka samil alim
1: to tarin sakonnin mu sai dai mu ma mu karanta abin da isa mu sakon mu na farko yake cewa da Allah malama ina da tambaya to bari in fara da karamin saka wiwi da giya a kai domin karin gashi halak ne ko haram
0: ai ba shan ta akai ba
1: wa aka
0: inda sun saka aka din sun wanke ta nuna sun azana amma ya sai ta ji saci kullu muskirun haram ko haka kido abin saka mai haramun ne kuma naji sun ne kuma haramun ne haka Alif sallallahu alaihi wasallam ya
1: gama na to
0: kullu muskirun naji sun haram da haka idan zaka saka shi akai idan aka ce an bar shi ne a lokacin gaskiya mu a gurin mu na ji saci
1: sallah da shi ba
0: yawa da haka giya da barasa duka abin sa ai mai mai yawan sun kanin sa da ji sa ne kuma haramun ne da me so yaje duba cikin aiziya akwai da ina jin bayanin a cikin ta
1: wannan tace shekarar malama tana buƙatar addu'a saboda shekarar ta 30 ba mai zuwa wajen ta Allah ya ƙara malama lafiya
0: to sabarin ne ba sa zuwa kina yawan ciwon kai kina yawan samun farkin dare kina yawan samun fushi kina bace da shauran su idan da break same na gida Allah ya sa mu dace
1: amin
0: ko babu wannan insha Allah rabbi a gaba na jin ko a wani filin da zamu ƙara ko a dinga jin wani abin da a saki insha Allah rabbi Allah kai bana miki.
1: Na ta dubu wata kadarci assalamu alaikum malama barkanku da aiki da fatan kun muni lafiya. Da Allah malama a bani shawara muna zaune lafiya da mijina amma baya mana sutura, baya mana magani idan ba mu da lafiya, baya biyan kudin makarantar yara balle uniform. Amma ina ba mu abinci. Malama naki bani addu'ar da zan yi domin zuciyata ta dangana. In samu in kyautata masa dan na samu lada a wajen Allah
0: sarki bai Allah ka nima san
1: aljanna kuma malama yaran mu 10
0: ai kitchen yata wagarki
1: akan dukkanin
0: wagarki Allah daga yaran sun kame shi mai bashi tambaya da zama zuwa biyu na da farko shi yana yin stress a jikin sa na biyu yana siyan maganin shi a kansa kuma da uku ma uwa uba shi tambaya farko yana da kudin ko ba shi da shi idan wayannan abubuwan yana yin kudin shi to gaskiyar magana a samu magabatar sa a masa magana ko wanda aka sani manya kin gane ai na zuwa ai goma duk ba bane Allah so da kawo kamar baftar su kina ji idan niyan ba shi da shi a zai ta Allah ka ne take tana haiko take zu gaba dai shi wai zama cewa ba mai karfi bane kin dole a rubu wannan mu'amala ina ta tafi ta aure ta wata ta wani wanda ya goma sai ai ke kyau zan ga miki ina har ba shi da shi kuma shi ba yau kansa ba haɗu ke da yali ku fito da sadaka ku zauna ku ci har ku ba shi wannan shine tsari ni in naga wahala ta wala miƙewa nake in samu in wa kaina mafita ni kamar ruwa nake kuma ka nake ba duk wata masoyiya shawara in dai shi ba shi da abin da zai ci baya ciwa kansa baya dinka wa kansa an gaskiya in dai kin san ba shi da shi to wanke wannan ki aje ki dasa wata sabo soyayya kake shi menene ki tsaya ku shawara ku hada abin da za ku fara wallahi in dai yar jinin Kano ce ke ko wani kin Allah ka yi sai Allah ya rufa miki asiri Allah yayi wa Kano albarka da hanyar sana'o'i da yawa kun sani

0: enta ba a cikin Najeriya ce ba ta ake cibiyar kasuwanci in Allah da ke yaduwa ke an dake biki saka wa kenka hada ba da dan ka daga shi ko Allah zai rufa muku asiri ni na da in ka tsaya man tawakkal Allah fa huwa hasbuk duk wanda ya tsaya Allah wallahi sai Allah ya bashi
1: wannan tace malama ina miki fatan alkari da Allah malama ina da wata tambaya ina fama da ciwon mara kuma da ciwon ciki amma ban sama huwa ba sai dai nayi bari
0: wannan ne yake hada zaman dan a ciki kina da zafi a cikin ki ki zo ki sabe ne ka magani wannan zafin shi yake hana an samu dan sai dinga shine yake haduwa yake hada da zama a mahaifa zai zai ake wani sabari idan ba shi ba kuma iska wannan su ne biska ga hadawa
1: to wannan tace fatan alkhairi tambaya ta ita ce color ribbon da ake sawa mai gashin nan da ake donut din shi ya halatta ka saka da ta baki ya halatta ka saka shi dai akan kacin
0: da ake makala shi a bayan nan a cire
1: wani an yi don da shi yana kamar gashi
0: yake na gaji nan da ma bike da muka ji yan wannan mu ne wallahi ma ka faɗa to kai kai ma abin takeici kana so kai kai faɗa kai ma akwai naka jin wani abu abin da
1: kike gani
0: ai wani abin yaya suna cuta iyayen sa saboda abu ina da faɗa nan to in ba da ka ce kwan dan wanka yake ba sa cika abu aziya gida shauransu ba magana ta gaskiya ni ba zan fata faɗa ko da abin akai na yake sai na faɗa malam Daurawa shi za ku je ku zama shi suka ce ba su wanda amma ya fi ni ilimi eh sai je tare shi me ya hukuncin wannan me ya karatu na bai karasa wannan ba mu dai mun sani an faɗa da muka yi Allah ya tsire mace da take dore da wacce aka dora wa su ya sani a hadisi dan haka wanda dan da aka kai wallahi bai inda ilimi so na jira ko wanda faɗa kai mun wannan amsar dan ma ni ma matsiwace ya ce ta da amsar me matsiwace dan ni ban daukar raini ko ina ga ina ne to ka za ta wani wai ka su ai su sai ce ke dakata nace abin da ya ga miki ma Daurawa abin da zai kufuta da kansa gurin Allah ni ko ba zai kufuta da kansa gurin Allah ce ranar alkiyama ba za a tambaye ma Daurawa za tambaya ta ka ni hujja ta ga hadisi Allah bin jiya fada na fadi ya wannan saboda sun ka saka sai ranka hauna ka take shi a ba da lokacin nan kan sai dai wannan dai daure dai dan na fishi na dan yi dai kyale ne ba da fata wannan ba a ciki dan kuma yi bayani na da fadan na saba na ba da magana da nake ciki wannan riban suka ce ta tsatsa shi a baya wasu sun ce tunda ba gina shi aka mantsa shi daga baya kada su dasa sun aro a cikin gidan su babu laifi kamar jiya sun faɗa amma ni abin sa wanda muka sani wanda annabi ya magana dai ai wani din sa shi na sani
1: da
0: ka ne kin ga ba an da wani karatu da yawa da ka ajiya tambayan manya manya malamai waɗanda suka dan bincika suka fini masu jami'a ni gaba ɗaya primary ce a ilimi sai dai a jawabi na ta fa jami'a
1: gaskiya ne uwa daki na uwa ta gari malama da fatan an dawo lafiya wata addu'a ce za a ba mu ta tsari da yaran mu dan wai ita yarinya tana da kokari to kuma wai yanzu sai ba ta da kokari a makaranta shine abin ya damu uwa
0: insha Allah rabbi akwai wato wannan ta bana ku da addu'o'i zai amfana ku da addu'o'i da yawa mun ga ku da ka dauke su dinga cikin dare to wallahi ruwayoyi ne na addu'o'i da aka saboda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka na ba inda nake so wanda ba wanda zai ce ma gashi da suka ko na ba kai ka ba da shi za ku amfana da addu'a amma yanzu abin da nake so ki yawaita yi ka dauki wato akan wannan lazim wallahi asmika minan nas idan kai ke faki idan zaki yi da mai kiwa annabi salati goma sai ta karanta falaj uku nasu uku sai ta kai wallahi wallahi asmika nas 120 wannan ana insha Allah ka tange miki da ido da baki da yayin cika mu zo mu samu wanda zamu kara miki insha Allah da fata an rike an gane
1: to lokaci ya malama wannan sakon ne kan karanta shi
0: to
1: ita wannan ta ce haihuwar ta hudu to amma maman ta ne wai babu ana gano haƙaƙaran ma
0: ta
1: ce mata ta ce za ta je ta samu magani ya ce ko ita haka Allah ya halice ta ko
0: bai damu da shi ban ba so ba kayan shi kawai shikenan ita sa mata sosan Brazil ga ciki abinki ai ba talle kike ba a kuma zawar shi yake ba kake damu da mana shi zaki dan wallahi ji kashi kudi ya da kafin ga ciku me tun da ma zo kashi kudi ya ba da sabu da ban mi ana tawo haka kari shi bai damu da shi ba kin zo haka ga sirri kyale amma ina baki shawara ko yero ne ki dinga barza shi idan aka samu ganin gero a wanke shi sai a nuko shi haka ne sai ka kashi
1: a nuka
0: eh ba aska asurfa haka ne ki dinga dan dama shi a nuno ki sai dan koyaki dan ku bibi dake inda hali ki saka ai huliba dinnan da kike hali ki hada ciki ko shi ki dinga dan ki dan ku bibi dake jikin ki dan cicciko amma saboda Allah ce wannan wani nono
1: ana ga dai ba da kudi ne mai bi shi sai ake ta ga
0: mata dan ga
1: neman sana'a
0: da kuma da samu kudi ganin wata ta zo mai dumbun dumbun ki ta kuma ta shiga uku a gida haka ne mata da ba ku shawara kina nema kina ci kina gyara kanki wallahi karki yadda
1: wannan bare mun tsigan maka guri mun yi mana addu'a
0: rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ila afati
1: allah amma da dai malama Fatima da sanan abulisi ba kofai nusu sawa bake ci a kasance da Musa Timi zuwa insha Allah a cikin wani shirin

0: 放弃两阿里外
1: 我打给我外来打呀阿里外我当外地爱听高爱
0: 听我家能够吗去那发达吗你家里

0: Masu sauraronmu barkanmu da haka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin dandalin unguwanninmu. Shirin dandalin unguwanninmu kuma yanda aka san yana zuwa muku daga nan gidan Radio Rama Faransa cikin al'umma. A duk ranar Litinin musamman sake hudu dare. Shi ne tattauna batutuwa da shafi al'amuran cigaban al'umma a matakai daban-daban. Wanda muke kasancewa da ƙwararru da masana a kan harkar tafi da al'umma a mataki daban-daban. Wani sa'in kuma muna gayyatar su kansu ƙungiyoyin cigaban al'umma don mu tattauna da su mu ji irin aikace-aikacen da suke gabatarwa da kuma shawarwari da za a yi domin a samar da hanyoyin taimakon kai da kai a tsakanin juna. Idan kuma gaba ta samu irin waɗannan muka ɗan tattauna mata hanga irin mahange nazari da dandalin gwamnati mai kyau irin batutuwa da ke shafi al'umma kai tsaye. Ga dukkan mai bibiya abin da shafi harkar ilimi ya san cewa ana gabatar da wato jaraba ta ƙarshen gama wato karatu na 'yan secondary wato jarabobin nan guda biyu jaraba WAEC da kuma NECO. Alhamdulillahi an gama WAEC yanzu ana gab da gama abin da shafi jaraba NECO. To abubuwa da suke faruwa iri daban-daban kala biyu. Na farko idan ɗaliban nan sun gama karatu to dawowa za su yi cikin al'umma. Akwai wanda suke 'yan makarantun bodin, akwai 'yan makarantun jekaka dawo, akwai kuma wa'inda suke na wutan shekarar wanda ba su samu sakamakon jaraba mai kyau ba. To shin wannan ɗaliban idan suka dawo cikin al'ummarmu da matsalolin da ake fama da su a yanzu menene makomar su kenan idan sun dawo cikin al'umma sun zauna kara zuba ba tare da wani abu ba? Za mu yi tsokaci game da wannan da kuma mahangar mu ta dandali mu ga irin abin da ya kamata a ce da iyaye da al'umma da masu abin da shafi harkar ilimi ya kamata da rawar da ya kamata su taka wurin cewa ɗaliban nan in sun dawo cikin al'umma sun zauna an sama musu wato mafita. Sannan na biyu za mu kalli ɗaya daga cikin wasu ɗabi'u da ɗalibai suke aikatawa musamman in aka ce yau gashi an ce yau ɗalibi ya yi kandi, ma'ana ya gama jarabawar ƙarshe ta wato a sakandare. Ana ganin wasu abubuwa na gurɓacewar tarbiyya waɗanda ba a saba ganin irinsa ba, ko dai da sunan tarurruka ko kuma da sauran bukukuwa ko kuma da sauran wasu abubuwa da ɗalibai suke yi ko a tare titi ko kuma a huce akan malami da dai abubuwa duk makamanta irin wannan wasu ɗabi'u. Ko kuma wani abu da ya sake shigo mana da muke ganin su a can wurare daban-daban shi ne za a ga yadda ake cakuɗuwa tsakanin ɗalibai maza da mata waɗanda za a ga a jikin wato riga ta ɗalibi ko ɗaliba mace ana yin wani rubutu wai sun out da makamantansu, wanda muna ganin duk wannan ba irin ɗabi'a ba ce, ba kuma ɗabi'a ce take da ɗalibi na gari da wanda yake da babban aiki a gabansa cewa ma shin sakamakon nasa ma ya yi kyau. Tukunan iyaye da malamai da sauran al'umma da su taka wajen an kill wato waɗannan ɗalibai da kuma abubuwan da ya kamata a nusar da su don kauce faɗa irin waɗannan abubuwa. Don mun tuna wasu shekaru suka wuce ta sai da ta kanta hukumar tsaro ba a batta a baya ba an ga irin abin da suka ta zirga-zirga game da aka samu su ɗalibai. Akwai makarantu wanda suke ma fitattu sun yi fice akan irin yadda ɗaliban nan suke tara hanya ko kuma su aro motoci na iyayensu ko na wasu daban su zo cikin gari kuma su ta abubuwa daban-daban. Idan ba su yi da wannan ba to ana iya shirya kuma hawan doki shi ma a shigo a ta buge mutane a cikin lokuna da unguwanni da niyyar wai murna kandi ko wani abu makamancin irin wannan. To alhamdulillah muna tare da malam Mutaka Isa Girmiya a shugaban ƙungiyoyin cigaban al'umma na jihar Kano wanda mukan kasance shi a wannan lokacin. Malam Mutaka, sai assalamu da masu sauraro.
1: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Muna tare da kuma malam nan muka fige malami ne a matakai daban-daban a makarantu da shi ma mai nazari ne akan al'amuran al'umma da shi ma za mu tattauna da shi game da wannan shirin. Malam, sai assalamu alaikum sauraro.
2: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Masha Allah. To malam Mutaka, kusan da shekara da zagu mukan dan dubi wannan batu da ya shafi al'umma mu kai tsaye musamman gama jarabar ɗalibai domin mutuna makomarsu da kuma za su dawo cikin wato al'umma da idan suka dawo suka da cikin al'umman nan aka rasu ta zama ba tare da wani abu la'akari ko makamanta irin wannan ba me za a mana shimfiɗa game da wannan batu da ya zama cewa a ko'ina ba iya Kano ba Najeriya duk inda aka ci gajiyar ba na tun yi musamman inda arewacin Najeriya mai ke fama da matsalolin tarbiyya to ga fa yara za su dawo sun gama jarabawa a cikin wannan
1: to
0: me za a fara mana tsokaci game da wannan batu da yake tunkaro mu na ba da juma'a ba
1: to alhamdulillah wannan maudu'i da ka dauko muhimmi na tarar numfashin yaran mu zamu ce ko dan tarar numfashi ne ma'ana yaro ya zo gabar da yake so a dade masa matattakala ta harkar tafiyar rayuwa ita ce ya gama primary ya gama secondary yanzu zai tafi mukan ce higher institution ko ko mu ce jami'a to wannan tsakiyar bahaushe kan ce kashin baya ko kashin gadan baya ko kwankwason tsakiyar rayuwa to yaro ya zo wannan gabar amma kuma sai an tare numfashin sa ta hanyar tarbiya dan magana ita ce ta tarbiya ilimi da tarbiya ilimi haka suke tafiya kuma tarbiyyar nan ita ce farko ita ce wacce iyaye suke fara dora yaro to alhamdulillah kamar yanda ka faɗa yaran nan sun zo wannan gabar da suke so a yi musu shimfiɗa iyaye jama'ar unguwa makota malaman su na makaranta gwamnati dan hukuma ita ce mata hudu to alhamdulillah kamar yanda ka faɗa mun san makarantu suna kokari in aka ce an zo wannan gabar su ma al'umma makota suna kokari dan naga makotan ma da malam da PTA da SBMC da makotan gidajen makaranta duk sukan hadu da malaman a ga yaran nan sun yi abu na tarbiya mu a shekarun baya mala ai in muka ce za mu kandi kandi suke cewa ko in aka ce za a yi kandi ka gama ai malam sauki addu'a aiki masu sauka alqur'ani na yi masu addu'o'i salati su da la'ilu sunayen Allah duk a hadu fa yi addu'a

0: malamai ma har gayyato fa malamai ake dan a zo ayi addu'a me ake nema abinda aka sa a gaba ya albarka wani daga gama sakandare ta yi sana'a zai tafi wani soja zai tafi ko dan sanda ko police wani kuma ci gaba zai da ilimi to kaga kowa da inda ya dauko gabar wannan muhimmiyar gaba ce malam Muhammad to amma abin duba a nan shine muhimmi shine yaya za a yi wa wannan yara tarbiya kuma a nuna musu cewa fa sun zo wata matattakala da tafiya ake to an zo za a fara hawan matattakalar rayuwa kenan to amma da me ya kamata a hau da kafar dama ko da hagu a Hausa an kace da kafar dama abu da alheri kenan an kace da kafar hagu abu mara kyau mara tarbiya to abun duba anan shine da kafar dama za a dora abin nan iyaye su ja kunnan yara kai naga za ku gama makaranta kada in ji in gani haka iyaye suke mana kada in ji kada in gani kamar wasu iyaye Allah ya saka musu da alheri mallam aka zo aka ce ai ga yaron ku can an ganshi da sanda a hannu ana kwacen waya da shi mallam ranan yaron nan bai kwana lafiya lo ba iyayen baka ga abin da suka yi a kansa ba to haka ma gama makarantar nan iyaye sai sun shigo makota sai sun shigo musamman makotan makaranta tunda wani abun a bayan makaranta wai sai an fito sai ayi ai a cikin makaranta malamai na nan to bari kuma haduri kaza to makota ma suna ba da gudunmawa kuma jami'an tsaro ai na ga makarantun malam da harar yan sanda sukan kawo jami'an tsaro to abin yi a nan shine shimfidar da zamu yi iyaye jami'an tsaro al'umma makaranta hukumomin makaranta a dadin tsayawa kuma ma muhimmi malam mu halakcin aiki lecture ne ita ce sai a tara mu cewa mun gama jaraba karshe wace daga ita an gama to ranar za a yi mana lecture cewa za mu shiga sabuwar rayuwa
1: an bar wacce
0: kamar da ai al'adar iyayenmu ai kaga aka ce za a kai amarya gidan miji randa aka ce za a kai ta da daddare ai kaga za a kai ta gaban magabata uba ya mata nasiha iyaye mata su yi nasiha dattije haka na unguwa duk su yi nasiha to haka ake wa yaro nasiha tarbiya in ya gama sakandare ma'ana zai shiga sabuwar rayuwa rayuwar nan ita ce zaka yi wa kanka shimfiɗa ilimi zaka ci gaba sana'a zaka ci gaba wani aiki ne na wani bangaren harkar tsaro to sai ai maka shimfiɗa ma'ana ne ka sa ai shine ake cewa guidance and counseling ko ba da shawarwari da jagoranci to anan ake wannan shimfiɗa iyaye shimfiɗar da muke yanzu shine iyaye su tsaya tsayin daka su ga yaran nan namu a musu shimfiɗa haka malaman makaranta makota duk a ga an haɗu da jami'an tsaro a dole yaran nan kan tarbiya kuma da a maganta abin ba wai a zo kamar yadda wasu naga ana bin yara da gudu ana kama su wani ma ana dukan su wasu an jefa su a mota wai to duk ba wannan yake a ayi musu tarbiya da nasihar da Allah kada ku yi kaza kada ayi kaza ni fa ina ganin mallam shifida da zamu fara yi ta hanyar lallami ta nasiha ya zami mu gyara wannan abu wannan shine shimfidar da zan yi
1: to malamin kamar da malamin tuka shimfida game da wannan abuwa na kandi dalibai suke yana fara zama farzana a cikin al'umma
2: gaskiya
1: wasu kuma sai su huce akan abubuwan gwamnati kurmin yara za su yi zuga duk abin da su gani na gwamnati sai su farfasa shi da mun cewa wasu kaza da murnar kandi aiki
2: gaskiya
1: ba na manta wata makaranta an irin wannan kandin babban abin da ya zama abin celebration wani kawai sai kawo ganye
2: inna
1: ganye ya kawo kawai anan ake koya yara anan za su sha shine abin sa makamancin irin wannan
2: ya
1: aka da irin wannan abubuwa na kandi wanda da muke ganin baki ne amma suna nema zami mana wato wasu abubuwa da muke ganin suna nema su karfan wato al'umman mu da dalibai suke gabatarwa
2: to gaskiyar magana abubuwan da ake yi na kandi ya wuce tunani ya wuce misali kuma wasu abubuwa ne baki wanda shugowa ta harkar kafafen yada ko sada zumunta dinnan sun taimaka gaya wajen halakar da yaran mu da kuma ita kanta manhajar koyo da koyarwa domin idan aka ce an yi kwabi za a yi waina ya kamata a ce in amsoya a ga waina ce in an yi kosai a ga kosai ne babu dalilin da yaro zai gama secondary school kuma a ce abubuwan da ake da lissafi da su bisa kididdiga mafi munin shine a ringa ganin yaran nan suna cakuduwa maza da mata ko kuma suna barnata kayan al'umma ko suna barnata kayan gwamnati ko su akan kansu akwai makarantar da an gama kuma sai a ware za a yi kamar gwajin kwanji wa'annan su dau itatuwa wasu su dau buƙaƙema kamar za a yi bankwana na wata rigima ko wani bala'i kaga ana ta dukan juna an jiwa juna ciwo a wasu lokutan za a iya samun asarar rai ko wani abu makamancin haka wani zubin akwai zargi da aka samu wasu sun tara hanya ma sun yi kwacen a waya a wani bangare na wasu makarantu wasu kuma sai su tafi makarantar mata can ne za su je su ta da wani hankali ko kuma za a nuna tashin balaga ko wani abu mai kama da haka ga abinda ake na rubutu a jikin riga da ake cewa sign out a ringa rubutu tsaraici ko wani guri wanda ya kamata a ce ba daidai bane ba yara masu tunanin zama manyan gobe su ne suke irin wannan tabarrujancin da nuna fatsara na rubutu a wurare daban-daban na jikin yan uwansu mata ko maza ko wani abu mai kama da haka cire kaya da yayyagawa tare da yin wani aski sai ka dauka wannan yana da gidan uba kuwa ya irin wannan aski dan mujarradin ka gama secondary school kadai sai ka zo kai wannan abu matsalolin gaskiya ma nura sun wuce tunanin dinne tunani fatan mu shine kamar yanda malam mutaka ya faɗa a kalli ina za a samu bakin zare domin a dakile wannan abu da yake faruwa duk da bamu zo kan mafita ba amma dai munin abin da suke yi yaran nan yayi yawa ma nura gaskiyar magana abin ya wuce tunani kuma duk wani mai kishin makomar gobe ka kalli wa'annan ka ce yanzu wa'annan su ne za su zo su ji kanmu su ne za su zo su kawo ruwa su kawo wuta titina matsaloli da ake fama da su na shugabanci yanzu sa rai da ake yi shine za su su ne za su zo su kawo mafita a ciki yaya za su zo su zauna gidan aure yaya su zo su je kasuwa matsaloli da ake fama da su na harkar tattalin arziki wanda a yanzu ci gaban da yake gaban mu shine ka kalli harkar AI din nan yanda ta zo ta fantsama mu komai sai dai in yazo mu bi mun zama yan aboyarima a shakida to ya ba mai training din yaran mu horar da yaran mu ya zamanto su suke kirkiro wani abu da bature ko kuma balarabe ko wani jinsi na duniya zai kwaikwaya ba wala Allah a harkar technology din nan har yanzu an ban mu a baya typing ba yara har yanzu ba su iya ba su rubuta wasiƙa da kwamfutar su har yanzu sai dai su je su kai wani ya rubuta musu ballantana kuma yanzu manhaja da zaka kirkiro ta harkar karatu ko kuma ta harkar kasuwanci ko kuma ta ci gaba na zamani wanda zai taimake su to gaskiyar magana a shawarce shine gaskiya ya kamata a kalle matsalolin da idan basira iyaye su tashi su farka gwamnati a tashi a farka al'ummar gari wannan magana ce mai matukar muhimmanci daga wannan wani yake zama dandama daga wannan wani yake zama barawo daga wannan wani yake shiga wata irin rayuwa kuma da daman ya zo siradi cewa ya gama primary da secondary yanzu zai shiga tertiary institution wanda shine ya samu cikakken hankali kuma ya zama mutum a wannan tsakiyar shine hadari mafi girma a cikin rayuwar matasan mu kuma anan ne wasu da yawa suke zillewa su sulale kuma mu kasa kamo su saboda sun zama kamatar wada tsarin da rayuwa take kai shine kullun ni bakin ciki na manuwar lissafin da muke ta yi ididdiga da muke da ita na yaran da suke gama makaranta a 2025 nawa ne su gama a 2026 wani tanadi muka yi na waɗanda suka gama a 2025 ne muka iya cimma menene bamu cimma ba sannan na 2026 da suka zo ne wani tanadi muka yi musu har yanzu bakin cikin mu a cikin harkan nan ta rayuwa gaba daya shine tafiya in murududu tafiya babu lissafi da hukumomi da al'ummar gari mazabin mu unguwannin mu yara nawa ne suka gama secondary school yara nawa ne suka gama primary school yara nawa ne suka gama jami'a to waɗanda suka gama jami'a wani taimako za su iya bawa waɗanda suka gama secondary school waɗanda suke aiki wani taimako za su iya bawa waɗanda kuma ba sa yin aiki akwai karatun da in ka je kai baka buƙatar aikin gwamnati in shi kanshi karatun in ka bi shi a hankali sai ya rike ka ka je kai abinda zaka gina rayuwarka a ciki wannan tsarin ma nuna shine abinda zamu ji hankalin masu unguwanni su tashi su ma su farka zama karazibe ba zai fitar da mu daga halin da muke ciki ba kullun yaran nan yawa suke ƙara yawa alheri ne amma abinda muke faɗa shine mu zama productive an ce productive yanzu ka kalli China ka kalli India yawan da suke da shi ya sa yanzu za a tafi karatu a Najeriya sai a tafi India PhD ba kar degree na uku ba sai a tafi India a dubunnai nawa ne yan Kano da suka je India suka yi karatu ci gaban rayuwa da yawa mu tare da India muka samu company na Volkswagen da ake cewa rana dai aka bude tsakanin Kano a Najeriya da India Brazil da sauran kasashe sauran ci gaba na duniya yau an ban mu a baya kuma barin yaran nan irin waɗannan daga secondary school din in ka basu suka zille to ka ƙara wa kanka budget ka ƙara ma'ana nayi neman mafitar da zaka gyara su yanzu idan aka gina gida rushe shi minti kaɗan ne a rushe shi amma maimaita gina shi ma nura shine tashi hankali barin yaran nan su lalace a dan wannan takaitaccen lokacin to kuma sai ai shekara 5 kaga sati 3 ne 7 8 kafin sakamako ya fito dan wannan jinkirin da baya zuwa makaranta awa 5 6 na safe ya da dan bodin kuma wanda to su kuma wannan su ne ma ya kamata ma a fi ma kula da su fiye da wadannan saboda dan suna can aikin da ce wani buhun bai sani ba na lalacewa al'umma wala Allah ya kusan sauke Qur'ani wala Allah ya sauke Qur'ani wala Allah ya dau layi na wata koyar wata sana'a kadan ya rage a taimake shi ko dinki ne ko bakanikanci ne ko wani abu ne da ake yi na rayuwa abubuwan da ake ciki a yanzu ma nura ya kamata masu unguwanni su tashi su farka harkar gyara yanzu ta computer da ci gaba da ake da shi na technology waya ma da sauransu banda sauran abubuwa da al'umma suke ciki yaran mu kalli wani irin layi zamu saka su domin su dogara da kansu su zama mutane
1: kafin dawo jin mallam duk idan yaran nan sun dawo an tattaro su to ko unguwa za su dawo
3: kware
1: bi unguwa shine ne masaukin su
3: shine uba babban uba
1: ne dawo unguwar sa dai ita ce za ta fara dawo kansa
3: kware
1: amma yanzu mallam yake magana irin rawar da masu unguwanni kamar su taka ko da sanin kididdigar ɗaliban ne
3: yana da
1: muhimmanci ya akai kaza kaza ko muna da su wanda suke za ka ba a rasa irin ungiyar ɗalibai ta unguwa
3: akwai
1: da wata kaza ko ta kaza ko makamancin irin wannan me wani shawara za a ba unguwa domin yi tankari wannan baki masu zuwa su sauka a unguwarsa ba tare da ya wani shirya ko wani uba
3: to alhamdulillah shi mai unguwa akan ce babban uba ma'ana kamar yadda ma Nura ka faɗa ai unguwarsa aka zo gidansa aka zo shi uba ne na kowa saboda haka ƴaƴansa sun dawo to wani shiri aka yi kamar yadda kake faɗa ya kamata dama muna ta faɗa mai unguwa ya kamata a ce yana da office abu ne ci zamani riga in ji Bahaushe zamani ne ya zo haka ai da mai unguwa ina wani zancen takarda rubutu wane ne komai yana kansa kuma ya san kai hatta gidajen akwai 'yan mata akwai bazawara akwai budurwa mai unguwa ya sani a da akwai saurayi yana kaza sana'a karatu duk an sani to amma yanzu zamani ya zo sai a karɓi yanayin ci gaban zamani kamata ya ce mai unguwa yana da computer ko mu ce laptop din nan ma'ana yanzu an daina wani yayin harkar rubutun biro da takarda abu yayi nisa yana da wannan inda hali ma har sakatare a ce yana da sakatare ga dan office amma fa muna yabawa wasu masu ungwannin mun ga wasu suna yi ga sakatare ko mataimaki wasu ma akan ce wakili wakilin mai unguwa aka fi cewa to waɗannan zaka ga cewa wannan sakatare komai kake nema ma Nura hatta ne talla a unguwa ma'ana a ce akwai kanti kaza akwai ne tebur kaza ko kai wani ma za ka akwai mai itace ko malam Muhammad akwai masu itace a unguwa an san wurin da za a je to mai unguwa ya san masu itacen da suke unguwarsa ya san wurin da ake sayar da ruwa masu kura kaza ɗalibai ga su za su dawo
0: ya san gidan malam wani akwai dalibi kaza sun gama bana za su dawo amma a karatun nan ai kamar yadda ka faɗa wani karatun sana'a yau yanzu wanda yaje ya karanto electronics ai kaga harkar waya zai zo ya dan fara kamar yadda ka faɗa yanzu da wuya kaga unguwa ba mai gyaran waya kaga ta nan mai unguwa zai shigo to ga yaran nan fa ya gama kada ya zo da safa kawai ya tashi kamar yadda da muka faɗa an bodin ne ta saba ta tashi kawai tashi da safa za a bashi abinci har yamma ana kula da su da daddare bacci to yanzu babu wannan me abin yi yaro yana ana son tarbiyar in ya tashi ko dai ya tafi karatu ko ya tafi sana'a kar a bar yaro ba wani abu wani mawaki ne yake cewa mai kai baka da shi mai baka lannan yace shawara ku kai da barawo to kaga abin da ake so ba ma so mu bar yaran mu su tashi babu abin yi yaran nan sun gawo makaranta sai ai maza ga iyaye ga mai unguwa ga al'ummar unguwa a tarinin fashinsa in aka bar shi kamar yadda muke faɗa in aka bar shi ya tashi da wannan tunanin ya tashi da safe wani ma bai karya ba ya fito unguwa ya yi zuru-zuru ko sannan kuma ba abin yi to ai kaga an ana nema a fada wancan kadamin wancan hadarin to abin yi anan shine shine unguwa idan ya ga da wata hanya da za a tare numfashin yaran nan yanzu muna da sana'o'i kanana kuma yanzu naga alhamdulillah yaran mu da renin da ake wa sana'a a niya za a intallan shayi a unguwanmu in dinga yin indomi ko amma so yanzu hikima ake in ina brigade in shigo ya kasai in ni dan ya kasai ne in tafi brigade ko in tafi unguwa uku ko in tafi kurnan rijiyar lemu ko in tafi rijiyar zaki na rijiyar zaki ya shigo gari ai an samu wannan cigaban na ga yaran ma da yanzu burkilancin nan laboranci akwai yaran da na ga ɗaliban ne su ma amma suna tafiyar aikin fenti su je a yi fenti rannan yaro a bashi 5,000 ko 3,000 ya rike a wani ya gama sakandare wani fa daga nan dama ai ba lallai waye aka ce duk sai ya yi karatu ai ba a ce ba so ake ka iya rubutu da karatu da ko da ke ba mu tare da mai tsumman marar tsumman ba da an ce da an koya maka rawa ka iya left right mai tsumman an koya maka harbi sai a ce tafi yaki ma'ana ka sami ilimi koya ne ka tafi sana'a to yaran nan masu unguwanni iyaye sai a yi musu a tare su idan aka tare numfashinsu za su zama mana kadara idan aka bar su kamar yadda wani mawaki Balarabe yake cewa kowane yaro ana haifarsa a matsayin gwal amma idan iyayensa da al'umma da shugabanninsa in suka mai da shi gwal-gwal zai zama in suka mai da shi gawayi ma'ana ya zama baki mara kyau ba amfani zai ba duk da gawayi yana da amfani to shine ake so yaro yanda ka dora shi ka taso da shi sai ya zama mai kyau in ka bar shi ya lalace shine za ga yaro yana kwacen waya yaro da daddare ana bacci ana ruwan sama ka kasa bacci tsoro kake kare hauro to ya danganta ga mu al'umma musamman masu unguwanni iyayen kasa da iyaye a ga an tsaya ko kuma malamai dama tun a makaranta ana bikin yaye wannan ku yi musu nasiha to kada ka je ka zauna ba abin yi ba lalle ka a dinga dora yara ba lalle sai ka yi digiri ka yi doctor ba ku nemi sana'a kuma yanzu Allah ya arzuta mu jama'a arziki ne kamar yadda kullum ga malam ka faɗi India ka faɗi China ko kai anan ma mu Najeriya mu ai akwai kabilar da mun san ba za ka ce ga yaron su yana shaye-shaye ko yana sata ba ko yana bara za ka ga yana da sana'a baran nan ma za ka ga mu kadai ne muke yin bara ma ni a zatuna a fa zatuna malam ban sani ba to amma abun duba anan a mayar da yaran nan su zama kadara su zama gwal in muka sake za mu ga ba daidai ba
1: wani abu shine idan yaran nan sun gama makaranta sun zo wani babbar barazana da yake fuskantar al'ummar arewa ga dukkan wanda ya bibi sakamakon jam din nan mun dan tattauna shi wancan kana cewa fa mafi yawanci idan an gama suka gama jarabawa to za su je makarantar gaba da sakandare to an yi nazari cewa mafi yawanci akwai yara da yawa waɗanda ma shi kansa bai san me zai ciki me zai yin jarba jan ba kawai yana yi ko abokinsa ko kaza kaza sannan na biyu akwai matsaloli da ake samu wajen cewa mafi yawanci yaran nan da suke zuwa nan ba su ma iya sarrafa computer da ita wannan jarba da ake ko tuma kudin su ne dan gwada da makamar da su irin wannan ya kai gani kuma rawar da su irin kungiyar dalibai na karamar hukuma ko na unguwa za su iya takawa da irin PTA da makamantansu na unguwa domin a samu da wani tsari na gadan an cancel da ko a tattara daliban nan a sama san maya ake makamar shiga anan da zai taimaka musu
2: to gaskiya dai matsala dai akwai ta ta yara ba su san ma me za su iya yi na rubuta jarabawa jam da computer ba na biyu shine ainihin combination da ake bukata ma'ana a subject da yaro zai iya hadawa domin ya samu admission a irin course da kaza da yake so ya karanta misali kamar a ce lawyer ko kuma likitanci ko malamin makaranta ko engineer ainihin irin wannan training din ma a samu tarbiyar yaran nan me suke so su zama ma ba mu da ma misalin wannan yaran me yake so ya zama tsari na placement da ake yi daga junior zuwa senior za a yi jarabawa tun daga nan za a yi jaraba kuma ta gaskiya wacce za a fahimci eh wannan yafi cancanta ya tafi technical wannan ya fi ya tafi commerce wannan ya kamata ya tafi science ko wani abu makamancin haka sannan in ya gama secondary school din kafin ya zo matakin rubuta jam din a tabbatar da cewa ya kware ko wani abu makamancin haka to gaskiya man nura kowa sai rariya zai ya san za ta yi zuba makarantun mu na secondary school yanzu akwai makarantar da wayarin din wuta ma babu balle na ruwa ka gane abin da ke nufi akwai wanda Colgate ma babu ba muna cewa kuma wannan gazawa bace an gazawa ce ta mu ce duka dalilin shine in ka kalli tsarin muna da professorshi yanzu a Kano wanda ake ganin nan gaba za su hada kunji da sauran kasashen duniya ma muna da Allazawa muna da kuma old boys waɗanda dukkanin su waɗannan daga Alhaji da professor da malam manya-manyan malaman mu na Najeriya na Kano da suka gama karatu daga dukkan jahohin arewa ai makaranta suka yi to wala Allah da suna komawa makarantun su da suka gama su waɗannan malaman yanzu ba kama suna ka faɗi wani babban malami ya share wani ya je makarantar da ya gama ya ce a tara yaran nan yau su ganshi shine wani nan makarantar ya gama
3: ya nuna wurin zaman sama
1: shi zai jarba karshe
2: shine ne musu jawabi shine
3: jawabi shi ma da ya makarantar
2: nan haka ake yi haka ake yanzu misali in za ka karanta wani darasi akwai resource person da ake cewa ko da field ɗinka ne sai ka nemo kuma wani ƙwararre wanda ya ƙware sai ka ce to kuma ga malam wani shi ma zai zo ya zo maybe kamar likita ya zo da likitan da coat din shi ko da wata gown ko wani abu dai da
3: yiso ya nemo a
2: gaishe ne ma a gaishe da
3: cewa dan yi
2: ko wani abu makamancin haka to kaga wannan zai ba wa yara karsashi cewa idan na tsaya nayi abin da naka yi kamata ni ma irin malam wani zan yi ka zama Alhaji wani ka fadi wani babban dan kasuwa wala Allah ya zo da katuwar mota ko wani abu mai kama da haka ba cewa muke akwai yaran materialism ba a abinda muke so shine su ringa kwaikwaya ta gurin aiki aiki a zahiri shi zai taimaki yaran nan ai ta rubutu a allo magana ta gaskiya an wuce wannan matakin dole ne yanzu sai an zo ana yin abu yanda ya kamata yaran nan suna gani su zo su fahimci yanda rayuwa take ciki a ba su psychological support ma'ana shine babban problem din yanzu man nura yaran ba sa iya yin tunani yanzu yaro in ka ritsa shi da ka ritsa shi sai ya rikici kana ritsa yaro kawai sai ga yaro ya rikici ban sani ba mutane ko suna ta nazari akan wannan da ka fara kaza ne kana dan tambaye shi sai ga ba shi da kwarjini ba shi da ƙarfin gwiwar da zai tsaya har ɗan secondary school din to wai Allah ko dai ba su sani ba ko kuma ba a taimake su yanda za su samu ƙwarin gwiwa na su tsaya su yi tunani daidai gwargwado na wannan ni abinda nake ko yaro na gani ba na san bara na tsane ta ina fatan a samu hanyar da za a magance ta amma na ga yaro suna garran ba na kan tambaye shi izin ka nawa ajin ka nawa sai ka ga yaron ya tsaya ma ya fahimci me ake so sai ya tarawa kafa ya ga kamar ko wani abin nan ne haka in primary ko wata yaro ya zo suna fada sai ka tsaya kamar ya fada ka ce kai yanzu ajin ka nawa sai ya ga tambayar da dan aji ni zai amsa sai ga dan aji biyar ma ba zai iya amsa to irin wannan da ya

0: ruwa ta ta ganye ba burge ba a ciki kamar cuku a tudu ne sai ya taba ganye taba kasa sannan a samu danjin da ake bukata da kun zuba ta kasan kowa ya koma primary school din da ya gama nakan gani a jarida mu an buga ko wannan shekara an kaiwa jami'a kaza kudi ba ne to dubi bane ba amma dai magana ta gaskiya shine mu dawo mu kalle primary school da secondary school matsalar da ake fama da ita yanzu nan gaba fa wayar da ni ko din ana tunanin da computer za a rinka rubuta ba ma iya jam din da ake ita kanta da kai matsala ta sata jarabawa da ta yawa manura ita kanta ba za a magance ta ba sai kai amfani da harkar technology din shi gashi technology ana bitin din shi tunda yanzu gashi har banki ana zuwa a saci kudi ai waye amma dai ana magance da amfani da wannan harka ta kimiyya da fasaha a harkar koyo da koyarwa Alhajiwa ne wata makaranta ya gama Malam Wani wata makaranta kuwa gama kuma a zamanto cewa akwai wata manufa misali shine ba wai mai penti ba menene abinda makarantar nan tafi bukata wala Allah in ka zo kai ka siyo abinda kai kake gani shine yafi damun makarantar sai ka gaba shi bane ba abun rubutu wannan da kake gani man nura za a zo lokacin da makaranta ba ta da abinda za a yi rubutun yaran ma su gane ko wata matsala wacce ku kuna ganin ba matsala bace su kuma a wurin sa matsala ce first aid box akwai makarantar da muka je ana neman paracetamol da panadol babu a makaranta yace to muna tara yara sama da 100 ko wani abu mai kama da haka ciwon kai yaro in ya same sai dai a ce tafi gida kuma a siya ma daga nan karatun shi ya tsaya ko wani abu wanda yake nuna cewa karatun ba karsa shi har harkar wasanni da ake yi harkar yanzu speech and prize giving day da ake yaran nan tun daga nan ake koya musu kokari da zalaka na karatu amma yanzu duk wannan abun ya samu fa dalilin shine all the boys ba sa shigowa ciki su taimaka wala Allah akwai makarantar da muka je principal din yake cewa shi abin da yake so ma in akwai wanda zai volunteering yayin yana da lokaci akwai kwasa-kwasai da ba mu da malamai yazo mu bashi awa 1 awa 2 ya rika koyarwa ya toshe wannan kofar ita ma gwamnati an bata sauki wala Allah wannan zai taimaka wajen kawo ci gaba yaran da suka yi degree su dawo secondary school kafin Allah ya sa su samu aiki su ci gaba da koyarwa kuma su wayar da kai akan jam su wayar da kai akan wayar da niko din makanta dalilin shine har yanzu yaran ma suna rubuta wayar da niko ne kamar yanda ake shan ruwa kawai sun dauka wani abu ne na dole kawai ya zama shi kai wannan din amma ba wata manufa ake duba ba cewa idan na rubuta wannan in na karanta kaza na karanta kaza ga abin da zan zama ga tunani kaza ga har yanzu tunanin yaran mu sai an zauna an yi musu dita sannan bayan wannan manura abin da yafi komai muhimmanci shine a unguwar ma ya kamata a ringa hada seminar ko wani a masallaci ne ma a nemo yaran nan duka su zauna awa 1 ko awa 2 duk sati mu zamanto cewa muna da awa 6 da za mu zauna awa 2 ko awa 1 a masallaci ma kullun wani babban mutum a Kano yana faɗa cewa mun mai da masallaci ko mai sallah mu fita a rufe wala Allah in muka mai da shi zai taimake mu ya zama jami'a ya zama zauren sulhu ya zama wani guri da tattalin arziki ma zai ringa gudana
1: ni maganar unguwa to akwai fali ba mai
2: kwarai masallaci
1: yayin masu tasiri akan wannan zaki mallaki ke magana akan idan yaran nan duk an rasa inda za a amfana da su makarantu da muke da su da za a tattare su ai musu wani abu ai ana gani akwai rawar da
2: sosai
1: ko na juma'a ko na mun da kamsan salawata akwa cewa to ga fada dalibin nan yara za su ga majaraba
2: su sun zo mana ma
1: iyayya za a kula da tarbiya yaya kuma za a yi da su wani shawari za a bi domin wannan su wani rawa za su taka malamai da malaman islamiya su ne masu kusanci da dalibin nan za su wajen inganta yaran nan
2: sassa hanya mai kyau a gaskiya ai liman kusan ma a wani bangaren shine na farko ma nura a wani bangaren shine na biyu saboda mai unguwa tunda mai unguwa dama komai wurin sa za a to amma shi masallaci ai har mai unguwa yana masallaci mahada ce babba kuma makaranta ce babba kuma wurin wayar da kan al'umma ne babba dalili kamar yanda ka faɗa shi liman ko mu ce da ayatun makaranta alluma ko islamiya ko masallaci ai liman dama yoda ko bako akai mala a unguwa ai masallaci ake kawo shi in an sanar da mai unguwa to sai aka zo masallaci yau nayi bako wa ne har mai unguwa ma faɗa yake mun yi bakon malami wa ne yana gida

0: malam wani haka da ake a masallaci kaga in dan kasuwa ne yazo ne safara sai a ce malam lawan na maka wani mai safara ne yazo mana daga can Kumasi yazo zai safara ya huce amma yazo da kayan gwalagwalai misali in daga Ghana ne yazo mana da gwal ai kaga mai harka kasuwanci sai je wurin sa da haka masallaci yake haka wurin mai unguwa yake to yanzu an zo wannan gaba ai a masallaci liman kamar yanda ka faɗa hamsin salawati ne ma'ana na jeran tasalloli guda biyar ne liman sai ya sanar da iyaye to muna wa ƴan uwa nasiha cewa yaran nan sun gama makaranta a tarinin fashin su wanda ci gaba zai da karatu a dora shi wanda sana'a zai akwai gidan malam manzo ɗansa tailor ne suna nan da shago a kawo yaro ɗaya wurin kaga tailor zai bada gudunma wani kuma kafinta a unguwa zaka ga akwai kafinta ma'ana duk wani kuma kamar yanda ka faɗa malam mai harkar gyaran waya wani tunda ta kanuka kai bangaren electronic kai ka san tattaba-taba na waya to ka zo a hada ka da yaro ma'ana da neman da mai unguwa da iyaye su haɗu su ga yaran nan duk fa abin da ake gudu kada yaran nan su zama mana fitina me fitina yaro ya tashi ba abin yi ya tashi da yunwa bai karya ba ya zai a zauna lafiya ko wani ma sai zagi wannan ba ya sa ba me zai hana shi kwace ko kuma yarinya ta tashi ba abin yi ba waye kullun tana gaban iyayenta amma idan da yar wata sana'a ai akwai sana'a yanzu ba karya bace in tana yar awara a zuba abokiti an ci gaba sai a zuba abokiti ai akwai makaranta kusa da wurin sai a kawo akan ba wasu a makaranta ko a turo wani yaro ya siyar ko ita da kanta ma ba wani abin karaya sana'o'in mata suna nan da yawa wanda sun gama karatu ba sa wani abu wasu kuma ma sukan je su dan koyar irin nursery primary ai akwai private a wannan naga da yawa in sun gama malam sakandaren ƴan matan ana dan tura su suna koyarwa wasu kuma za su je su sani sana'ar takalmi sana'ar saka duk ga su nan to kamar yanda ka faɗa duk mai unguwa liman su huce gaba a wayarwa da iyaye kai cewa yaran nan a tarinin fashin su mai sana'a yayi mai waye kai har liman ma ya iya cewa wani ma a kawo mana masallaci muna da za a dinga masu dan bada gudunmawa a wanke ban ɗakin masallaci ko a share masallaci ai ana dan zuba asusu ai nan ma an samu wani abu to wannan shine abin da zan dan dada a kai
1: koda cewa yayi ma shi ce to a ban mutum biyar
0: ne liman dama ga wani zamu koya tunda unguwa tana neman mai wankan gawa ka san wani sai ya rasu ma malam sai an je wata unguwar fa a nemo to ku ba mu yara kuma yaran nan su ba irin yara ne na da dan aka yi mutuwa unguwa ma guduwa muke muna yara tsoro amma yanzu yaro sai ga kana cewa ma kare shiga motar gawa ko kare shiga wurin gawa amma ya garjima ake da shi to akwai a musu sana'ar kuma an kai wankan gawa wannan yanzu kamar kasashen Laraba musulmi ai in kai wankan gawa ma hada announce a sana'a ce hatta mu ma nan din kai ana ba da sadaka ko ba wai ce akai lalle wa amma dai ihsani ne to kaga yaran nan a koya musu wani hakan kabari wani a koya musu ma hatta hada likafa ne fasalin sana'a ne
2: fasalin shi
0: wannan dinkin ma hatta telonin sai ce to tela sai ce ku bani yara zan koya musu yanda ake hada likafa ne ai kaga da an zo sai a ce a nemo wani dan wani abu za a bayar ma'ana dai ina abin yi kada yaro ya zauna ya gama makaranta ga yunwa bai karya ba ga ba abinci ga ba sana'a ko ku ce wai za mu zauna lafiya gaskiya dai mu duba
1: abubuwa da za a iya tsore yara su waɗannan yaran game da abin da shafi abubuwa na community da su taimaka tun daga sanin birjik muna fama da matsaloli amma da kaɗan sa yau a nan ne cewa yau ko share unguwarmu za mu ringa yi ko duk sati ta ci za mu ringa zuwa makaranta kaza ana kaza ko makaranta irin wannan ko da da can bishiyoyin nan ne da kula da su zai taimaka musu a kan wannan abubuwa
2: to gaskiya ne kari kai shine kawai a koyawa yaran nan su san kansu ma saboda tsarin da ake ciki yanzu yaran da yawa ma ba su san daga ina suke ba kuma ina za su sannan kuma a taimake su da su zauna su yi ta kallon TV suna kallon fina-finai suna gurɓata tunanin su a koya musu irin wannan competition din wa zai zo mana da wani abu sabu misali wani ya ce kamar da shan bishiya din kamar yanda
0: shuka bishiyoyin nan amana ta zo
2: zan kirga gidajen gonnan zan je na census in ce gida kaza ne ya shi kawai lamba zai dauka ya ce gidajen unguwar mu kaza ne wani ya ce shagunan da ake ciniki kaza ne shagon teloli kaza ne shago kawai wani abu fito musu da wani competition wanda data da zasu iya taimakon su su ringa yin wani aiki na tunani wanda wannan abin zai taimake su kuma zai taimake
0: an haɗa kai da mai unguwa
2: wurin yaran ba wani makoma ba wani abu da zai dan cajin su shi yake sawa su caja mutane amma an ka ba su wani abu zai caza musu kwakwalwa an taimake su kamar yanzu ina ta bada misali da NYC activities da ake yi abin na aikin bautar ƙasa kullum komai akwai abin da ake yi domin ya dauke wa yaro hankali domin misali ka tara mutum 2000 in suka bore security din gurin ba su iya rike su
0: ba za su iya
2: to saboda haka zancen market kai kawo wani abu wanda tunanin yaro zai zo negative babu shi ma kullum yana cikin abin da ake kira engagement da abu kaza sai abu kaza da abu kaza very good so gaskiyar magana abinda muke faɗa yaran nan da sauran lokaci kuma ba a makara ba man nura tunda yanzu aka gama abin nan akan gaba wanda suke stakeholders in ka ji da Allah ko ma unguwa ka ga ya za a faɗaɗa wannan tattaunawar da ake koda a cikin wani ne wasu wala Allah wani ya fito da wani abu da yafi abin da muke faɗa sai a ga to maybe nan unguwar magana ba ta dinki bace magana ba ta makanikanci bace magana ba ta saka bace ba ta kaza bace sai mu kalli meye threat meye demand meye opportunity a unguwa yanzu din kan akwai unguwar yan boko akwai unguwar yan kasuwa akwai kuma unguwa wacce za ta ga cewa haɗaka ce so abinda muke faɗa wani abu ne kamar dan ba sai mu kalli nan unguwar meye abinda yafi dacewa da mu akwai unguwar da har yanzu ma kawai su kudi ma ba mamalar su bace yanzu ka je GRA sancan ka ce akwai yaro wai ya ka ce rin ko saka ko wani misali a wannan dubba ba yanzu shi wannan yanda za a koya mai da kudin ya ƙara kudi kawai inda akwai a ƙasa
0: damar akwai damar
2: duk ƙasa shi zaka yi yanda zai fahimci cewa ya ake investment yanda zaka koya mai cewa ya ake tantani yanzu shine kullun yana gani ba wata matsala a gida to bai san ma eh to ai bai san ma matsala ba shi da matsala to kaga wani Allah wannan dama ce zaka koya mai ma ya fahimci akwai samu akwai rashi sannan akwai tattali sannan akwai competition na rayuwa akwai kaza akwai kaza yaran sai a bar su turmi ma yanzu wani da yake din na area bai san me turmi ba na ga da banne je a ɗebe su su yan can GRA a kai su excursion wai Allah su je wata unguwar ma su ga yaya ake yanzu turawa sai da bature ya taho daga turai ya zo ya shiga kauye yana ganin daka yana ganin saka yana ganin jima ya irin wannan kai ma dan cikin birni ko dan cikin abin nan ka shiga can a fita can ai gurin din yaran nan ya zama to kwakwalwar su tana aiki ba su zama ba sa tunani ba an buɗa ta an taimake su eh gaskiya wannan shine abin da zan dan kara
1: mu na za mu dan dawo gare ku domin kuma ku shigo ku da gudun moku ko kuma ku sake fito da wani abu da muka tattauna game da masu yara wanda su kandi a kwanan nan da irin fitinin da suke ake gani suke zama barazana a cikin al'umma da kuma hanyoyin da za a warware su da kuma wasu abubuwa da ake ganin idan an yi su za su taimaka musu a harkar tarbiyyar su da harkar karatun su da kuma ci gaba na rayuwa akwai lambobinmu na 081-74-75-77 da kuma 070-779-2939 081-74-75-77 bayan wannan kuma akwai ɗaya lamun na 070-77-79-2939 wannan su ne lambobin da za a iya shigowa domin a taɓa alidin muku ba da gudunma a kan wani maudu'i da muke tattauna game da wato makomar ɗalibai idan sun kandi da kuma abubuwan da ya kamata al'umma da shugabanni da jagori
0: sai
1: kama da su mai da kai wajen magance irin waɗannan wato abubuwa da suke faruwa wanda suke zama barazana da tarbiyya da kuma al'umma musamman abin da shafi harkar tsaro da kuma abin da shafi harkar wato zamantakewa.
2: Na'am. musamman ga damuna ma ta shigo
0: ga damuna
2: kaje yaran nan sai a hada kai da su wajen
0: shuka
2: a mahallin kwarai da gaske
0: yanzu akwai kungiya a nan ya kasai ko an samu lai
3: assalamu
0: alaikum wa alaikum assalam
3: sarka da yamma
0: wa to
3: mun ji shiri wallahi kuma ana sani irin wannan matsalolin za ka ga yaro bai taba yin smoking ba amma ranar kandi za ka ga suna ta sha har sun banza wasu kitso wasu su yi tira-tira kaloli wallahi haka suke yi
0: kwarai suna yi kan ba shakka kuma abokanai ne suke jansu
1: kwarai
0: a ce ai yau dai ranar farin ciki wai za a ce maka ma ranar farin ciki ce ranar murna ce ai yau waye sai a sa ya haro ya kama shayi-shayi to kuma daga nan ka ga fa shikenan
1: ya dau hanya
0: ko to irin wannan kam wannan abu da ta fada gudunmawa ta bari muhimmiya cewa iyaye da malamai su ja kunnan yara kada garin bikin kandi ko
1: na'am
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum assalam.
3: To, gaskiya ne kun tattauna muhimman abubuwa sosai da ya kamata iyaye su ringa duba akan irin wa'annan da abubuwa da ake bayani akai don matuƙar muhimmanci suna da matuƙar muhimmanci. Kuma ya kamata su ba su yara sun zo gama makaranta ba dama tun farko ka fara nutsar da su haka. Iyaye su fara nutsar da 'ya'yansu cewa za ka yi mataki kaza a makaranta da mataki kaza da mataki kaza a lokacin da ka zo ƙarshen gama secondary din ga abin da ya kamata ka yi mutanen kirki kaza su ke yi kaza su yi kaza su ka fito doro a kan wannan. Idan aka zo ƙarshen ba za a samu matsala ba wasu ma daga cikin yaran za su yi ƙoƙarin faɗakar da waɗanda suke ƙoƙarin kaucewa sai dai idan abin ya je farkonsu. Malamai ma su ci gaba da nuna musu haka kuma sannan su nuna musu cewa ba lallai idan sun gama sun ci gaba da karatu sun kai wani mataki kamar yadda yara ba ku ya faɗa ba. A'a za ka iya zuwa ka yi sana'a ka nemi kuɗi idan kana da ra'ayin karatun da kuɗin da ka nema da kanka za ka yi wa kanka hidima ka je ka ci gaba da karatun ka zama abin da kake so ka zama. Sakamakon ka zauna cewa kana jiran lokaci sai zai ƙure maka har ma a samu wasu gurɓatattun su shiga rayuwarka a iya samun matsala. Amma idan kai amfani da tunaninka da hankalinka da ƙwaƙwalwarka sukan ka samar wa kanka mafita mai kyau a cikin al'amuran rayuwarka. Allah ya taimaka ya ƙara sakamako da alkhairi da irin wannan ƙoƙari da kuke yi. Allah ya sa duk waɗanda ake yi domin su tsaki kuma su faɗaka su ɗauka. Da yawa ‘yan mata ma suna ƙoƙari za ka ga irin hanyoyi suna jan yara suna koya musu lesson a unguwanni maimakon ce sai wata a biya su wasu akan dan samu dan ɗaya ko kan biyan sai ka ji suna kullum yaro wanda zai ya so da naira 20. To ka ga wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci shi ma zai tallafa. Kuma matasa ya kamata su ɗauki wannan. Ko su kirkiro wa kansu wani abu irin da magariba bayan magariba su zauna ko da a masallaci ne. Su ringa wani karatu na addini ko na ƙur'ani don ƙara wa kansu wani ƙarfin ilimin da wayewa ta addinin musulunci. Dan shi ma yana ƙara kawar da dukkan wani ruɗani a cikin rayuwa.
1: Allah ya
3: saka
1: muku
3: alkhairi da
1: fatan za ku tashi
0: lafiya. Masha Allah. Wallahi mata wadda
1: gudunmawa. Ah, kware. Ta lokaci game da abin da shafi iyaye mata
0: da wannan. Kaga su kitso kunshin ko malam kunci kunshin nan malam baka ga kuɗi ban aka ce sallah ta zo ko kitso zane zanen nan. Wa alaikum assalam.
4: Zanura barkan ku da mata baka tsare
0: kallai. Masha Allah.
4: Abubuwan yadda duk shekara ma nura an zo wannan gabar ana tattauna a kai to ni dan jan hankali da zan yi da iyaye da kuma mu matasa ma nura. Yau sai za a ga cewa yanzu a cikin unguwanni akwai haɗin sana'o'i na hannu wanda yana da kyau a ce iyaye su bibiya. Misali za a ga cewa unguwa ana haɗa matasa haka harkar kimi harkar kabinta harkar wasu abubuwa wanda suke ba jari suke bukata ba sana'o'i ne na hannu wanda kuma yi mutum ya koya za ka cewa su kai tsaye ma baya da sun ɗauki wa mutum lokaci su za su ba shi kuma kuɗin shiga. To ka ga yana da kyau a ce iyaye da abokanai sun yi amfani da wannan damar wajen taimaka kansu da kuma zaman lafiyar unguwa. Misali yanzu kana da kamfani na aiki a Kano kake yi ko a wani gari makamancin haka to ka tabbatar da cewa a unguwa waɗanda suka yi kandi suna cikin unguwa ka nemi shawara da iyaye cewa to ina da gurbi na mutane kaza in za su zo a aikin nan to hanya ta fi sauƙi. Kaga wannan zai ba su aiki ne sannan kuma an tura musu lokacin da ma ake tsoron ko wani abu zai faru. Hanya ta biyu kuma shi ne ma nuna kamar bangaren malamai daga lokacin da aka ce bayan Allah nan sun fita malaman suna iya bakin kokarin su a nan muke gane kokarin su saboda in sun sako su sai kuma al'umma su dinga tsorata yaya za su yaya da su to kuma yana da kyau a ce an yi kokari wajen gware wani lokaci ana ba yaran nan shawara ana san ana yi wajen cewa su dinga kokari suna koyon suna abu a ce a saboda Lahadi suka nemi awa ɗaya ko biyu uku ana ta rage kanka duba da cewa wannan shawara da za a ba su wani lokacin za su ɗauka kuma za su yi amfani da ita kuma za su taimaka musu da fatan za su ɗauki gajiya.
1: Muna godiya mana Abubakar da tsarin shawara da yi kuma abin da ya ba da shawara da yi wannan sana'o'i wanda duk unguwar Allah ya albarkaci ta baka rasa wata
0: sana'a da sana'o'i da yawa kuma
1: ga sunan iya ganin ka iya hannu wani abin burgewar da suka ga wasu maza yan samari suna irin sana'o'i irin nasu kuma sai ga namiji ya ɗan zo ana ɗan sai yana sai da awara da kunu da makamancin irin
0: har da wani su kabeji su lamsur kuma fa na kyale-kyale mai ado da tsafta
1: ai ya kamata a ci iyaye ko wani abu su ba
0: har waina rufulawa ma ba kuma ta da ita ba na ga yanzu ana wani yayin waina fulawa ma ta zamani ba mallam
2: gaskiya ne
0: wai a dan sa mata kwai kuma aka debo wainar za a zuba maka kabeji da sa albasa abu dai baka gani ba sana'o'i kuma yara ne matasa suke yi wallahi
1: mallam gashi mu dauko abu a cikin 2030 da me za a karkare
2: to gaskiya wannan dai shiri ne dai na tattauna akan abin da ya shafi unguwannin mu da al'umman mu gaba daya mu tashi mu farka mu yi abin da ya kamata malamai masu unguwanni attajirai da kuma waɗanda suka gama secondary school din su kansu ji wannan shawarar da ake yi waɗanda suke jami'a su tuna waɗannan kannai nasu ya za su riƙe hannunsu ko su tafi jami'a ko su tafi kasuwa ko su tsare da ƙafarsu Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu mafita
0: to alhamdulillah sai mu daɗa godiya ga Allah kuma wannan gida na radio Allah ya saka da alheri da duk irin gidajen radio da suke bada wannan gudunmawa ake wayarwa da al'umma kai musamman irin wannan gabar ta yara za su kama makaranta a tarinin fashinsu da sana'a ko wani abin yi kada su zauna su zama mana barazana Allah ya saka da alheri Allah ya dada shirya mana assalamu alaikum
1: to masarar mu ne muka kawo karshen shirin namu na dandalin ungwannin mu wajen mu tare da malamin kafaje kuma malamin suka yi jirgin iya wanda mu tattauna batuwa game da wato yin kandi da ɗalibai suke yi da kuma irin ɗabi'u da ake nuna suke saba wa tarbiyya da kuma hanyoyin da za a magance su da kuma hanyoyin da ya kamata a bi wajen an zaburar da wa'annan ɗalibai sun muhimmanci da harkar karatu da harkar sana'o'i da harkar kuma wato gudunmawa da su iya barwa cikin al'ummansu. Dura boko musa kace assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: Lale marhaban da mai sauraro cikin shirin mu tattauna na wannan makon.
1: Inda kuma a wannan makon Sumayya za ta lula da mu Kano ta dabutun bingiwa.
0: Tasu kenan. To waye fada maka can naje?
1: Ai tunda naga kin kawo tsarabar gurasa. Na san daga can kika fito duk da ni kan ba dai ban ci ba.
0: Dai ka sani. Kuma ba a gurasa kadai tsarabar ta tsaya ba har da labarai masu armashi da kuma nishadantarwa.
1: Gashi ko na san ki akwai ki da iya ba da labari.

0: tattauna.
1: Lalle Sumaya, abin da na fahimta anan shine tattauna batun kuɗi da kuma tsara yadda kasafin zai kasance a tsakanin ma'aurata na taimakawa wajen kaucewa rashin fahimta, sannan tana bawa mai gida damar sauke nauyin da ke kansa na iyalinsa cikin sauki.
2: Kaga sun yi abin nan da ake cewa tuwo na mai na kenan.
1: Amma gaskiya na jinjinawa Malam Dantala, don a cikin mazan ma sai an tona sosai sosai.
2: Aiko ta su mu ma matan ba a bar mu a baya ba, domin kuwa a sashen mu na zauren magidanta an tattauna kan irin gudumawar da mata ke bayarwa a zamantakewa, musamman kan abubuwan da suka shafi kuɗi. Bari dai ka ji yadda aka fafata.
3: Zauren magidanta.
4: Ni sunana Nur Hassan Sharif.
5: Sunana Abdullahi Mustafa.
6: Sunana Abubakar Bilyamin Umar.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Alhaji Nazir Umar Usman.
4: Ni gaskiya ne Malam Nazir, ina ga batun wai a ce mata ba sa taimako a gida, gaskiya bai taso ba. Dan ni gaskiya ina da hujjoji da yawa. Yanzu kamar ni misalin da bada da kaina, matata tana sana'ar dinki. So da yawa ma ni nake kawo da customomi. Misali yanzu so da yawa irin kasan harkar siyan omo a gida sai ga ta biya da tasiya. Ruwa ne zai yanzu wantar an yi da makamantan su da su, ba za a ce ba sa taimako ba, taimako gaskiya ana yi yanda ya kamata. Ni kamar ni ka raba salary na kiwa, so ba za ka ce lalle ga samu na ba, amma kusan komai a buɗe yake, tunda sana'a nake ta san me nake yi da sauransu haka.
5: Ni ma matata tana taimaka mu, ni dan albashi ne. Albashi ma'aikaci yawanci baya wuce sati biyu, sati uku. Albashin ka tsaya. To in ya tsaya daga nan ita matata sai ta hoɓɓasa raguwar abubuwa ce fa ne, kuɗin makarantar yara da raguwar abubuwan siyar ruwa a unguwa. Ka ga yanzu ruwa ma ya zama shi ma yana cikin lissafi. Inda na ji ina yabon matata a aljannati saboda tana taimaka mu. Ya danganta da yanda kuka fahimci junanku. In kuka fahimci junanku za ku samu sauƙi a cikin al'amuran, ta san samunka, ta san rashin samunka.
7: Amma ni ƙalubalen nake da shi a nan shine, ka yadda yanzu matarka ta san abin da kake samu, ma'ana lissafin rayuwarka yana hannunta kenan, ka yadda da wannan lissafin.
5: Na yadda saboda fahimtar juna ne, in kuka fahimtar juna za ku samu sauki a cikin al'amuran. Da da bata sana'a na sha wahala, amma yanzu da take sana'a na samu raguwar abubuwa da yawa da jin daɗi a rayuwa.
4: Ni abin da ya sani ce haka. Ai dama kai mu gida da duniya gaba ɗaya ta kace tun asali dama. Initially kai dama kuma kake yin komai da komai. Ana magana annan maka magana gudunmuwar da aka baka. Aka ce gudunmuwa fa wanda ya maka baka gudunmuwar ba haƙƙinsa bane ya maka fa. A yi maka yati makonku yi. So dan ta zo ta san abin da kake samu dama, ai asali aiki yayi ne mata komai a gida. To amma saboda ita ma tana yin sana'a sai ta dauke wasu abubuwa.
5: Mata mata ne. Amma me yake fa? Wani zubin mazaje ne suke boye samu. Amma in ka fito ta san samunka, ta san rashin samunka, za ta dinga kawo maka bukatunka mai sauki.
6: To yanzu ni ma Nura gaskiya ni matata ba ta ban wani gudunmuwa akan irin wannan.
4: Yau ana ganin da za ka samu ke kyautatawa ce, yanzu abin da za ka yi na san dole wacce za ta maka ɗan abin kirki ko ya ne. To ta nemi ka ɗan nan ka nuna an maka ka ji daɗi ka yama, don yana cikin abubuwan da muke ƙara zaga su suke mana wannan abin. To kai ma wannan abin za ka yi.
7: Tunda ni ma gaskiya da a fahimta ta, gaskiya ban fahimci cewa mata suna haka ba. Saboda ni gaskiya ban sakewa matata yadda ya kamata, amma a yadda na fahimta yanzu a yin gangarin da kai da kukai sai na ji kai kamar ni ma har zan gwada wancan.
5: Malam Bakar, mu menene aure ne? Aure menene? Fahimta ku fahimci junanku. Menene taimakekeniya ne tsakanin kai da matarka? A gane di ka gautawa ko da yaushe ina yaba mata, ko da wani zubin ma anti absenti da kake ba ƙari, tana jin daɗin wannan abu, tana farin ciki sosai.
8: Sunana Minal Ahmad, jaruma a masana'antar Kaliwood. Ina sauraron shirin tattauna.
1: Hakika batutuwan da muka ji a yau sun nuna cewa zaman aure ba na mutum ɗaya ba ne. Idan aka haɗa ƙarfi da ƙarfe, wasu nauyin kan iya zuwa da sauki, ko ba ka ba su ma?
2: Ƙwarai kuwa. Kuma masu sauraro ma ba za mu bar su a baya ba, domin kuwa za su iya tura mana da saƙonsu ko ra'ayinsu game da shirin da suka saurara ta lambar mu 0707742943.
1: Bari maimaita 0707742943. Kuma Sumaya, ina ganin sako kaɗai ya kamata a dinga turowa, babu kira ko?
2: Ƙwarai da gaske. Kuma da haka za mu ja labulen shirin, amma kafin nan
1: mun ji cewa shawartan juna wajen yanke hukunci kan kasafin kuɗi a zamantakewa na taimakawa wajen tafiyar da al'amuran iyali cikin sauƙi.
2: Sannan mun kuma ji yadda gudunmawar mata da haɗin kan ma'aurata na taimakawa wajen ciyar da iyali gaba a sashen mu na zauren magidanta.
1: Hausawa dai kan ce zama lafiya yafi zama dan sarki.
2: Dan haka mu ci gaba da bude kofofin tattaunawa a tsakanin mu domin ita ce mabudin fahimta da ci gaban iyali.
1: Tasiu Hassan tare da
2: Sumayya Ibrahim Yusuf
1: ke cewa mu tattauna.
0: Wannan shiri ne na BBC Media Action Nigeria.
9: Shin kuna son sanin abubuwan da ke faruwa a unguwanninku, jihohinku, Najeriya da ma duniya baki daya? Kana neman labaran da zaka iya dogaro da su? To ka kasance tare da Rama Radio domin ka maka sahihan labarai, rawatanni na musamman da bayanai masu inganci cikin sauri, daidaito da kwarewa. A duk lokacin da labari ya faru, Rama Radio na kokarin tabbatar da cewa ta samu bayanin da ya dace a lokacin da ya dace. Inda muke gabatar muku da labarai da rawatanni a kowace rana da misalin kaf da misalin karfe 7:30 na safe da kuma karfe 12 na rana. Sannan yazo muku cikin harshen Turanci wato Rama Comprehensive News da misalin karfe 4 na yamma da kuma karfe 7:30 na maraice a harshen Hausa. Baya ga haka muna kawo muku takaitaccen labarai da misalin karfe 10 na safe da kuma karfe 2 na rana. Duka da mu farin cikin ku masu sauraro. Rama Radio Duniya a kunnan ka.
0: Rahama Radio.
10: Kallonmu da taushe, kamiyar mu kwatande, mai duguri zanje, yan mata su dafa mini biskin dan barno.
11: Akushi da rufi, sai sarki.
9: Wannan haka yake, ƙayataccen shirin nan da ya saba koyar da ƴan uwa mata girke-girke na zamani da na dauri. Daga nan tashar Rahama Radio farin cikin al'umma da ke zuwar muku a dukkanin ranar Litinin da misalin karfe 5 na yamma. A kuma maimaita shi a ranar Alhamis da misalin karfe 1 na rana. A kuma maimaita shi a ranar Alhamis da misalin karfe 1 na rana da ke zuwar muku tare da Fatima Yunusa Musa.

yanya ruwan sha ya zama matsala a yankin ku asibiti yayi nisa ko babu kwata-kwata yanzu lokaci yayi da za a ji muryoyin ku shirin daga karkara shiri ne na musamman daga Rahama Radio dake kai matsalolin al'umma gaban mahukunta domin nemo mafita ku kira ku bayyana damuwar ku sannan ku sanar da duniya halin da yankin ku ke ciki shirin da kan zo muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 1 na rana tare da maimaitawa ranar Asabar da misalin karfe 7 na yamma ku dai ku kasance da Rahama Radio farin cikin al'umma domin share hawayen ku

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya.
2: Muna fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da amincin Allah su kara tabbata ga fiyayyen halitta shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa baki daya. Yan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci barkamu da warhaka. Akwai wata karin magana da Hausawa suke cewa da ita wai rashin sani sai kaza ta kwana kan dami, ko kuma su ce magani a gonar yaro. Wato duka wannan kare-kare magana guda biyu suna ishara ne ga cewa da akwai abu mai mutukar muhimmanci da mutum yakan zama yana bukata, yana can yana neman sa, yana hakilan nema a wani waje, ashe kuma shi yana zauna ma dirshan akan wannan abin da yake nema, sai dai shi bai ankara ba, ko bai ankara ba, ko bai sani ba, ko bai lura ba, ko bai fahimci abin ba. To wannan abu yana da ban sha'awa idan mutum ya gano ya ga watakila wani lokacin ma kuma ya san da shi yana tare da shi, ya san kuma ina tare da abin, amma kuma shi bai dauka abin yana da muhimmanci ba, sai ya ga wasu su suna neman sa ido rufe kuma suna bashi muhimmanci, sannan zai ga au ashe wannan abin da ni kullum nake tare da shi ashe abu ne mai muhimmanci. To duka irin wa'annan suna nuna ma'anar wannan karin magana ta rashin sani kaza ta kwana kan dami. To abin da nake so na ce, galibi daga cikin abubuwa na zamantakewa ko kuma salon zamantakewa ta rayuwa ko hanyoyin samun nasara da jin dadin zama da mutane waɗanda ake faɗan su a ɓangarorin bincike na ilimin zamani da wanda wasu lokaci ma hukumomi ne ko kuma aikatu ne da suke ɗauke da manya-manyan masana masu bincike za su daɗe suna yin bincike su gano ga hanyoyin da ake bi a ji daɗin rayuwa ko a ji daɗin zama da mutane ko a samu zaman lafiya da mutane ko a samu nasara cikin abin da aka sa a gaba. Duk waɗannan abubuwan sai an gama wahala an fito da su, sai ka ji kullum su ake karanta mana a hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, su ne kullum ake mana huduba da su a masallati, su ne kullum ake fassara mana su a tafsirin alqur'ani mai girma. Amma saboda wannan gani muke kaman wannan karatu ne, masallaci ne, wa'azi ne, watakila ba ma daukan shi da muhimmanci. Amma yayin da mutum ya tafi yin wani course a wata kasa, ya tafi Harvard University a America ko ya tafi wata cibiya ta bincike na abin da suke cewa shi strategy a Qatar aka ma'aikatar Al Jazeera, ko ya tafi Canada, ko ya tafi Ingila, ko ya tafi Ghana, ko ya je Kenya, ko ya je Sudan, ko ya je Afrika ta Kudu, ko ya tafi Abuja, ko ya je Kaduna, ko kuma aka zo aka yi masa a ɗaya daga cikin manya-manyan hotel-hotel na Kano, sai kuma ya ga mutane a zanzare sun shaƙe wuyansu suna turanci suna kawo salanci gaban rayuwa da jin daɗinta da yadda ake samun nasararta, sai kuma ga wani wani abu muhimmi ana koya masa, kuma wannan dai abun shi ne wanda kuma watakila ta wani lokaci ma fiye da abin da yake ji yau da gobe kullum a masallaci. To me yasa a masallaci muke kallon sa kaman wani abu ne yau da gobe, anan kuma muke ganin sa kaman wani abu ne na musamman? Ni da kaina ina da gogayya wadda na gani game da wannan. A wani lokaci da muka tafi aka muka biya kuɗi masu yawa, kuma muka biya rijista aka yi mana course a Kaduna akan yadda ake kyautata ayyuka da yadda mutum zai gudanar da aikace-aikacensa idan ɗan siyasa ne, yadda zai ci nasara a zaɓe idan shi darekta ne na ma'aikata ya ci nasara aikinsa, idan shi shugaba ne na jami'a ko wata makaranta, duk dai abin da mutum isa a gaba ko kasuwanci ko aiki ko siyasa, to ga hanyoyin da zai bi ya samu nasara ya cimma burinsa. Sai aka faɗi babban hali da zai yi riko da shi,

duka aka gama kwana uku da waɗanda suka zo mana daga jami'o'i daga wanda suka zo mana da cibiyoyin nazari da maza da mata da wanda suke da zanzaro da wanda suke shin shaƙe wuya gaba ɗaya abin da suka koya mana yana cikin kalma ɗaya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce la taghdab kada kai fushi ita kenan to ya aka yi mutum muna makarantar islamiyya ana koya mana la taghdab kuma yau sai da muka taho cikin hotel da mutane an zanzare ana turanci sai muke kana ana koya mana wani abu shine nakan ce magani a gonar yaro ga abu a tare da kai amma an baka sai abu sai ka kallan sa dan saboda wata kila inda aka koya maka din ne wata kila baka dauke shi wani guri na musamman ba ko kuma wanda yake biya maka din ne baka dauke shi wani mutum na musamman ba ko kuma yadda aka ba aka koya maka ne ba a saka ka dauke shi ta siga ta musamman ba ko me yana iya faruwa amma wannan abin kam yana da kyau mu musulmi mu hankalta da shi wata kila wannan zai samu mu rinka koma muna sake sababbin hanyoyin gabatar da wa'azanmu mu sake sababbin hanyoyin gabatar da karatukan mu mu rinka la'akari da mutanen da muke karantarwa ba su ne mutanen da waɗanda suka rubuta littafin suka karantar da su ba mu canja salon gabatar da karatun mu daidai da yadda al'umma da salon wayewar su take da shi la'alla wannan zai taimaka wajen tasiri kuma ya sa jama'a su sake fahimta cewa babu shakka addinin nan da Allah ya saukar daga sama tabbas addini ne daga Allah ya saukar da shi gafiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya kara wa mutane ba kawai jin karatu ba ba kawai siffantuwa da zahirin abubuwan da kake faɗa a karatu ba a daukan ma'anonin karatun nan su zama su ne wata babban manufa wata za ta sarrafa ayyukan mutum na yau da gobe wajen hulɗoɗinsa da mu'amalarsa da ayyukansa za ta sa su zama suna yana inganta su yana kyautata su yana ƙara tasiri mai amfani cikin al'umma yana sawa ana ganin alherin kasancewarsa mai addini ne to shine wata rana na samu wata mujalla wata mashahuriyar mujalla ta turawa wadda take zuwa daga ingila sunan mujallar na Reader's Digest wadda ni wadda na samu din ina tare ita tun shekara ta 2004 to ta wannan shekara ina zaton watan April ne watan 4 shekara ta 2004 sai suka fito da wani bincike suka ce ga waɗansu hanyoyi guda 10 wanda su ne kan gaba wajen sa mutum farin ciki a rayuwa to waɗannan abubuwan guda 10 da na bi su ɗaya bayan ɗaya ni a cikin su na kawo wasu daga ciki ba duka na kawo anan ba saboda la'akari da lokaci amma abin da na lura da shi duka waɗannan abubuwa guda 10 kaf duka suna cikin karanta-karantar da muke yi da wanda ake yi mana na sha'anin koyarwa ta addinin musulunci an ce waɗannan abubuwa guda 10 to ba ma kasancewa guda 10 ne kawai muhimmi ba abu muhimmi zan faɗe shi yanzu kuma Allah da kafin in gama wannan shirin na yi sallama zan sake maimaita shi abin lura a ciki shi ne waɗannan abubuwa guda 10 da aka gano su an ce sakamako ne na binciken da aka shekara 70 ana yi shekara 70 ana yin wannan binciken saboda ko aka bayan shekara 70 yau gashi waɗannan abubuwa an ce su ne suka komai sa mutum ya ji daɗin rayuwar duniya in dai mutum yana so ya ji daɗin duniya to lalle ba waɗannan abubuwa 10 muhimmanci kuma kada ya wasa da su domin ba shaci faɗi ba ne ba hirar bakin titi ba ce ba shirbe ba ne a'a wannan bincike ne da aka shekara 70 ana yi a yi a ƙara yi a kuma ci gaba yi waɗannan su bari waɗannan su ɗora har aka zo bayan shekara 70 aka ce hakika an gamsu da wannan sakamako to bayan haka da aka rinka bincike ana jin ra'ayin mutane wanda daga cikin bayanansa aka gano wannan ilimin an yi bincike a sama da ƙasashe 24 na duniya ƙasashe daban-daban wasu yankin turai wasu yankin gabas ta tsakiya wasu yankin gabas mai nisa wani yankin afirka nau'o'in mutane saboda wannan sakamakon abubuwan awa ne wanda suka fito daga mutane sama da ƙasashe 24 wanda aka shekara 70 ana yi babu shakka ba wanda zai ci zai raina wannan sakamakon bincike abu na gaba kuma ɗaya bayan ɗaya mutane jinsin mutane daban-daban waɗanda aka samu sakamakon wannan bincike daga gare su an samu kusan fiye da

0: mutum 45,000 a cikin shekara 70 daga kasashe 24 sada mutum 45,000 ne daga sakamakon jin ra'ayin su da bincike akan manufofin su aka samu ɗannan abubuwa guda 10 wanda su ne suke kawo jin dadin zaman duniya ina fata me sauraro ba zai kosa ba yace kai ka cika magana baka fada min abubuwan guda 10 ba wannan shin fada tana da muhimmanci to wani abu kuma duk da ifi wannan muhimmanci wane committee ne ya gano wa'annan abubuwa guda 10 yazo ya tallata su wallahi abin mamaki wai committee da bincike ya samu wannan sakamakon binciken na shekara 70 din daga kasashe 24 din daga mutane 45,000 din wallahi wai committee campaign ne na dan takarar shugaban kasa ba wato abin mamaki shi kansa wato dan takarar shugaban kasa nan ka kalle shi ka kara kallon sa kai da cewa shi da gaske yake yi yana so ya yi al'umma sa aiki wannan dan takara ne ko wannan dan Allah shine Mr. shi kam gaskiya zan ce da shi Mr. kuma honorable kuma distinguished Mr. Prime Minister Tony Blair tsohon Prime Minister Ingila committee campaign ɗinsa shine da zai iske so ya shiga takarar shugaban kasa sai yake cewa to ai shi yana so ne shugabancin kasar sa ko prime ministercin sa da zai ya zama ya farantawa al'ummar da zai mulkare to sai ya kafa committee committee kuma e committee to a cikin committee aka ce aje a bincike wace hanya za a bi a sa mutane su ji dadin rayuwa wanda in an samu sai a dora al'ummar ta hanyar wannan shugaban in yashi shine fa suka samu mana wannan ina fata committee campaign da ƴan sojojin baka da ƴan rindina da wanene da kungiyoyin ƴan siyasa dan Allah su ma su yi mana irin wannan su mai da hankali akan wannan ba zage-zage da bace-bace da shirme da suke yi a kafofin yada labarai ba tare da girmamawa ga da yawa daga cikin su to wayannan su ne ƴan fadar da nake so wannan ita ce ƴan fadar da nake so zan yi in so sai in koma kan wancan abubuwa amma na ce a cikin goma na dauko kadan daga ciki ko kuma fiye yawa daga ciki abu na farko ni na canja jerin da suka yi su sun jejjera abubuwan la'alla su jerawa kawai suka yi ba wai saboda wani farko shi yafi muhimmanci ba amma ni saboda ina da wani al'ada ta fara da abin da nake jin yafi muhimmanci sai na canja jerin a ni wannan na fara a cikin wanda suka faɗa shine imani su ma sun kawo imani suka ce imani yana daga cikin abin da yake sakawa mutum ya ji dadin rayuwar duniya amma su fa ana sa lissafin imani da ina tsammanin a cikin guda 10 nan shine na wajen 7 ko na 6 to ni na dauko shi na da shi na farko saboda imani shine kashin baya imani da Allah madaukakin sarki wanda in dai mutum bai tsaya ya sakankance da wannan imanin ba ko musulmi ne shi wallahi in dai bai sakankance da wannan imanin ba duk da gashi musulmi ne kuma an yadda musulmin ne ba a wai amna musu ba kuma yana abubuwa na ibada amma yi yake kullun da yanzu ana yi ko kuma saboda jikinsa ya saba ko kuma dan ya san ya kamata ko kuma ya yadda din ba bai yadda ba amma abin bai zama jini da tsoka ya zama shine karkashin zuciyarsa da ya mamaye hankalinsa ba to ba zai ji dadin rayuwar duniya kamar wanda shi ya kai wannan matsayin ba imani wanda Allah madaukakin sarki yake cewa wanda suka yi imani da Allah zuciyarsu tana samun nutsuwa ne saboda tuna ubangiji da ambatansa sai Allah ya ce ai dama babu abin da yake kawo nutsuwa da kwanciyar hankali a duniya kamar ambaton ubangiji shi yasa wani lokaci da muna karanta tarihin bayin Allah manya-manyan sufaye da manya-manyan waliyai da manya-manyan sai muka cewa suna rayuwa da gamsuwa da farin ciki kuma suna daurewa abubuwa na hatsariyar duniya wanda wani ma wani abin shi haukata shi saboda tashin hankali ko kuma mamaki ko rudewa amma su kuma hankalinsu a kwance daren me yasa saboda nutsuwa ta imani to shi ne suna a wannan littafin na Reader's Digest suka kawo imani suka ce babu shakka su anan sun kawo ne ba wai suna kare imani ba dan mutum zai wake ce ai su turawa ba su damu da zancen ko hada addini da rayuwa ba amma su suna magana akan abin da suka karanta a rayuwar jama'a dawon shekaru sun ga daga cikin mutanen da suka fi kowa farin ciki sune wanda suka yadda da abin bauta suka yadda da mahalicci amma da akwai wanda suke da duk abubuwan jin dadin rayuwa amma su ba su yarda da mahalicci ba su ba su samu wannan nutsuwar da kwanciyar hankalin da wanda ba su kai su ba a ma'aunin duniya su suka samu amma kuma sun yi imani da mahalicci dan haka wannan ya ishi musulmi ya kara masa kwarin gwiwa ya kara karfafa yaddarsa da ubangiji da imani ai dama wanda yace bai rada akwai mahalice ba ai shi yafi kowa karancin hankali a duniya in kana ne wanda yafi kowa hauka wanda ya dauka cewa wai wannan duniyar shi ya yadda da akwai ta kuma ya yadda shi din ma ɗaya ne daga cikin wanda suke cikin ta amma bai yadda akwai wanda yi ta ba to wannan shi yafi kowa hauka to abu na biyu da suka kawo wanda yake kawo farin ciki da jin dadin rayuwa a duniya shine wadata arziki suka ce muhimmancin kuma arziki da wadata wata kila mai saurare kamar yadda ni ma san da nake karantawa na kawo a zuciyata sai suke ganin sai nake ganin cewa ko mu wannan fa yazo su sa mu mu banzama mu ji kowa ya shiga yake halak yake haram amma daga baya sai suka ce abinda suke nufi mutum ya samu gurgudun abinda zai dauke masa takeicin mahallinsa yana da mahallinsa ingatacce da zai rayu a ciki yana da abincinsa da zai ci mai lafiya mai gina jiki sannan kuma yana da koshin lafiya wanda duk wannan abu yana da halin da zai dauka kansa rayuwa to wannan shine mawadaci kuma shine abinda zai saka shi ya samu jin dadin rayuwa suka ce duk wanda ya samu wannan to ya samu kashin bayan arziki da wadata suka ce duk abinda kuma yake ya wuce wannan suka ce kurin karin wahala ce ta rayuwa nayi mamaki malamin ji su ma suna faɗa wannan wallahi kai ka ce wani sufi ne mai zuhudu yake wa'azi da naga abinda suka rubuta suka ce duk wani abu da ya ƙara akan waɗannan bukatun a rayuwa to wahala ce to wannan ko ba zai kashe ƴan kasuwan mu gwiwa ba su ci gaba wannan ƙarin da dadin da Allah yake ba su nan wasu ne Allah ya ba su Allah bai ba wasu da yawa ba su ya ba su fiye da abin da suke bukata sai aka yi su ba wa'ancan din da Allah ya bayar a hannunsu haka duk mutumin da yake da burin bunƙasa kasuwanci ko ya zama yana da fan taɓa sama ko kuma ya zama yana cikin da suka fi kowa arziki a duniya duk ba laifi ba ne ma da lara ɗan kasuwa na gari wanda yake tafi da ayyukansa cikin tsoron Allah to amma kuma za ka samu ba kowa ne ai za a tattara a zama irin wannan ba za ka samu da akwai waɗanda su kuma suna da gurgudun abin da ya ishe su amma suna cikin damuwa ba su san cewa Allah ya ba su abin da ya biya musu bukata ba to sai kuma aka dawo aka yi tambaya aka ce to me yasa ake ganin da yawa daga cikin mawadata kuma suna cikin masu kuncin rayuwa suna jin damuwa sai aka ce abin da ya jawo shine rashin kana'a rashin isuwa da abin da Allah ya ba su komai yawan arzikin mutum in bai ci da wadatar zuci ba zai samu kwanciyar hankali ba saboda duk mutane suna kallon ina cikin wanda suka fi kowa arziki amma shi kuma ina ganin cewa yana neman fiye da wannan to hankalinsa ba zai kwanta ba to shi yasa ma suke magana suke cewa yanzu kawai sun duba sun bincike masu karin albashi da yawa daga cikin waɗanda ma'aikata waɗanda ake musu karin albashi to kaga gashi mu ma yanzu ana ta zancen karin albashi nan Allah ya taimaka ai maza-maza a zartar da maganar karin albashin nan ko a samu sauƙin al'amura to amma kuma da yawa an ana zancen karin albashi da samun karin kuɗin shiga irin na lokaci guda ɗin nan sai aka ce ai yana da amfani da fa'ida amma kuma yana buɗo kuma wata ƙofa ta hauhawar farashi to abin da yake jawo hauhawar farashin nan shine halin zalama ta rashin isuwa da abin da mutum ya samu saboda haka shi ya zama cewa abin da ya samu ɗin ba zai kwantar mai da hankali ba mutum ne yana zaune da kuɗi ɗan kaɗan yana tafi da rayuwarsa da ƙyar sai aka zo aka yi masa ƙarin albashi to sai ya zo kuma ya ƙara wa kansa bukatu ninkin ba ninkin waɗanda da yake da ita to kaga ƙarin albashinsa ba zai ga tasirinsa ba sai ya ga kuɗin daga nan da nan sun ƙare kuma a ƙarin albashin bai biya bukata ba kuma wannan ita ce za ta jawo kuma a kasuwa farashi ya hauhawa saboda idan da a ce mutum an masa ƙarin albashi zai tsaya ya sake inganta rayuwarsa ya mai da hankali akan muhimman abubuwa da rayuwarsa take bukata inganta mahallinsa abincinsa suturarsa maganinsa iliminsa da na iyalansa abin da ya hau kai kuma ya tanada ya adana to da farashi ba zai hau ba sosai ba zai irin tarin tashin gauran zabo din nan ba dama yanzu ba a mai ƙarin albashin ba farashin tashi yake balantana an yi to in aka yi mutane suka sarrafa suka inganta yadda su sarrafa kuɗinsu to babu shakka zai takaita wannan tashin gauran zabo to ba wannan ne kawai muhimmi ba muhimmi shine mutane za su ga amfanin ƙarin albashin zai faranta musu rai zai kyautata musu rayuwarsu amma idan ya zama na cewa daga samun kuɗi kuma sai a shiga siyan abin da ba a da bukata misali kana da wayarka sai ka ce wacce tafita za ka siya kuma wacce kake da ta biya bukata ba ka da bukata ƙara sake wata waya kana da abin hawanka yana biya maka bukata ka ce wani sabon yayi wanda aka shigo shi za ka je ka kuma kai ma kanzu ka siya wato abubuwa wani gwara ma waya da abin hawa wata kila wani sai je ita siyo wasu abubuwa ma wanda komai abin nan duk mutum mai tunani ya san cewa babu bukatar irin wannan to irin wannan almubazzarancin nan da yin rayuwa ta burga to ita tana saka duk wadatar da mutum yake da ita in bai saba ba zai ji dadin wadatar ba amma koda mutum yana da abin hannunsa daidai gwargwado sai ya wadatu da wanda abinda Allah ya bashi kuma ya inganta rayuwarsa da shi to zai ji dadin buka zai ji dadin rayuwarsa ta duniya to sai aka anan suka kawo maganar dukiya sai suka kawo ta magana kuma mai ban mamaki da ban sha'awa sai suka ce kuma shekaru suna cikin abinda suke saka mutum jin dadin rayuwa wato wanda Allah ya bawa tsawon rai yayi shekaru a duniya da mutane sai suka ce ayin mutum ya shekaru da yawa a duniya zai tsufa kuma idan ya tsufa ba zai ji dadin more rayuwarsa kamar wanda yake da kuruciya ba haka bane hatta wanda suka yi shekaru Allah ya ba su lafiya suka tafi da rayuwarsu a nitsato sun fi matasa ma jin dadin rayuwa duniya domin abinda su suka fara binciken nasu da suka gano yawanci wanda suka yi shekaru sun fi rayuwa a nitse kuma yawanci canje-canjen rayuwa ta duniya bai cika tsorata su ba bai cika bata musu rai ba bai cika kuma ba su mamaki ba saboda dama sun gagga irin wannan wato gogayyar rayuwa ta sa da wuya abubuwa su ba su mamaki to wannan rashin imuwa ta rayuwa yana cikin abin da ke gadar da jin dadin rayuwar duniya amma mutum ina zo wani abu ya faru tunda Allah ya kamar duniya za ta shi a gunsa kuma shikenan ya shiga abin da zai tara masa da hankali ya hana shi bacci ya sa masa ciwon kai menene to kaga ba zai ji dadin rayuwar duniya ba komai abu ya faru yau an yi kaza ballantana wannan zamanin namu na jin labarai kullun yau an yi kaza gobe an yi kaza da shiga irin kafofin sadarwa na zamani yau ga hoton kaza gobe ga hoton kaza to wa'annan duk za suna dagula wa mutane jin dadin rayuwa amma wanda Allah ya sa yake kallon su a matsayin dama ba abin da ba zai iya faruwa ba a rayuwa shine zaka ji da tijama suna cewa ai duniya ce to kaga su hankalinsu a kwance yake sun san duk abin da aka yi zai yi a yi da haka hankalinsu a kwance ba dimuwa ba gigicewa ba tashin hankali to haka yau da gobe tana sakawa mutum ya ji dadin rayuwar duniya sai kuma suka kawo aure suka ce sun lura ma a kasashen turai suka yi bincike masu aure sun fi marasa aure jin dadin rayuwa sun fi su tsawon rai ma to amma sai aka zo ana yin tambaya aka ce a to ku dakata shin aure ne yake saka farin ciki da jin dadin rayuwa ko ko akwai wadansu mutanen da dabi'unsu da halinsu ne yake sawa auren su ya sa su kwanciyar hankali da zaman lafiya to koma dai menene na san komai inda za a ba mutane aka dinka muhawara akan wannan magana kowa sai ya rinka fassara wannan magana da rayuwarsa da matarsa in mace ce da rayuwarta da mijinta ko wata da rayuwar mijinta da mijin yarta ko mijin kanwarta ko makotan su haka kowa ita fassara wannan magana da abin da ya gani a wani guri sai a yi ta musu yake karewa amma koma dai me za a ce dai su abin da suka gano sun ga cewa ba wai kuma zama da mace ne kwanciyar hankalin ba domin sun ga da yawa akwai wanda suke zaune da mata ba ta hanyar aure ba amma ba su samu wannan nutsuwar sai dai wanda yake zaune da mace a matsayin ta na matarsa wanda yake daukan nauyin rayuwarta ta yadda ita ce shine mijinta to wa'annan su ne suke jin dadin rayuwa ba kawai wanda ya dauki mace yake zaune da ita ba matarsa ba ce ba ba zama da mace ne jin dadin rayuwa ba a zama da mace a matsayin mata aure shine jin dadin wataƙila idan Allah ya kai mu da rai da lafiya shiri na gaba za a iya samu a ƙara faɗaɗawa akan wannan magana da na tabbatar da zan yi irin yadda ne a wancan karin na ba da lambar waya aka dinka muhawara akan wannan to sai mu yi sati biyu ma muna tattauna muhawara to amma na ga lokaci ya taho kuma gashi a cikin guda goma da na faɗa zuwa yanzu guda hudu na faɗa to ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarka a rayuwa ya sa mu samu kwanciyar hankali da zaman lafiya ya sa mu wanye lafiya dan uwanku Aminu Isma'il Sagagi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rumbun fasaha shirin da yake kawo muku fasaha marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya to a yau za mu fara da littafin nan
1: magana jari ce ta daya littafin Dr. Abubakar Imam wannan littafin magana jari ce ta daya yana cikin littattafai guda uku da Alhaji Abubakar Imam ya rubuta a cikin wata shida na zamansa a Zaria a shekara ta 1936 dalilin zabo shi ko ya rubuta waɗannan littattafai shine ya shiga wata gasa ta rubutun littafi a shekarar 1933 ya kuma ci nasara da littafin sa na farko ruwan bagaja an haifi Alhaji Dr. Abubakar Imam OBE CON LLD Hons NNMC a shekarar 1911 a cikin garin Kagara sa'an nan tana cikin lardin Kwantagora yanzu kuwa jihar Neja ya yi makaranta a Katsina Training College kuma ya kama aikin malanta a makarantar Middle ta Katsina a shekarar 1932 yana da shekaru 25 rubuta ruwan bagaja ganin kwazansa wajen kaga labari mai ma'ana ya sa Dr. RM East shugaban ofishin talifi na Zaria ya roki a bada shi aro daga Katsina ya aiki rubuce-rubuce a Zaria bayan ya koma Katsina aka bi shi da roƙon ya ƙara rubuta wasu littattafan a can ya rubuta ƙaramin sani kukumi cikin 1937 a cikin shekara ta 1938 sai gwamnan Kaduna ya roƙa a dawo da Imam Zaria a koya masa aikin edita ya zama editan jaridar farko ta Arewa shine ma ya rada mata suna gaskiya tafi kwabo aka fara bugawa a watan Janairu na shekara 1939 ya yi shekaru 12 yana wannan aiki na edita har ma ya rubuta wani littafi a lokacin yakin duniya na biyu wato yakin Hitler da ya ba suna tafiya mabudin ilimi wannan littafi ya bada labarin tafiyarsa tare da wasu editoci na jaridan Afirka ta yamma zuwa Ingila jirgin ruwa a shekara ta 1943 wani mashahurin littafi kuma da ya rubuta shine tarihin annabi da na halifofi wannan aka fara buga shi a shekara ta 1957 lokacin da yana shugaban hukumar daukar ma'aikata ta Najeriya ta Arewa Alhaji Dr. Abubakar Imam shi aka fara nadawa kwamishinan jin kararrakin jama'a a shekara ta 1974 a jihar Kaduna lokacin ana kiranta Arewa ta tsakiya ya rasu yana da shekaru 70 a duniya ranar Juma'a 19 ga watan Yuni 1981 Alhaji Abubakar Imam ya rika cewa wannan aiki da yi na talifin magana jari ce ya masa amfani ainin yakan ce wannan aiki shine ba shi damar zama tare da mashahurin baturen nan na talifin Hausa Dr. RM East OBE ya ce da gare shi ne ya koyi duk dan abin da ya koya na game da talifi abin mamaki shi kuma wannan bature Dr. East OBE a wajen mukaddamar da yayi da turanci tun farkon buga magana jari ce ga abin da ya ce muna godiya ga NA ta Katsina saboda taimakonsu da hangen nesa da suka yi har suka yadda suka ba mu aron Malam Abubakar Imam suka yadda ya bar aikin sa na koyar da turanci a Middle ta Katsina ya zo nan Zaria ya wata shida domin ya taimake mu mu samu waɗannan littattafai a cikin harshen sa yakar abin da mu ma'aikatan wannan office muka yi na gaba da talibin waɗannan littattafai shine aiki irin na office na shirya al'amura yadda suka kai har aka buga su banda wannan sai kuma taimakonsa da muka yi na tattara masa littattafai iri-iri don ko zai kwaikwayo wani samfur sai fa kuma wajen shiryawa bayan da ya rubuta kai inda har muna da wani abin da za mu kirari mun yi game da talibin waɗannan littattafai to babban abin kirarin mu kawai shi ne yadda muka yi har muka binciko wannan malamin talibi yanzu za mu shiga cikin wannan littafi magana jari ce a wani gari a kasashen gabas an yi wani babban sarki wanda ake kira Abdulrahman dan Alhaji rabanka da samun ko labarin mai arziki irinsa tun dan karuna mutum ko gidansa ya shiga ya ga yadda aka kawata shi ya ga kuma irin kayayyakin da ke ciki sai ya rike baki kawai dan abin ya fi gaban mamaki zaurukan gidan nan kuwa kai in ma mutum ya ce zai tsaya bayyana arzikin sarki Abdulrahman ga waɗanda ba san abin da ake kira duniya ba sai su tsammani shara ta yake amma da yawan arzikin sarkin nan sai zama na banza dan ba shi da ƴaƴa ba shi da kane ba shi da wa ya ɗaya kaɗai gare shi an koyi mata aure saboda haka sarkin nan ya zama ba wani wanda zai gani ransa ya bari cikin fadan nan tasa duka yaga in ya mutu duk dukiyar nan sai a raba a ba matarsa da ƴarsa kadai abin da ya rage a sa baitul mali kuma sarautarsa sai wanda Allah ya bayaci in ya tuna da wannan duk sai ni'imomin duniyar nan da Allah ya bashi su masa baki kirin ana nan ran nan sai ɗan nan tasa ta haifi ɗa namiji aka shagali aka sawa yaron Mahmudu don ma ko da yake sarki ya murna kwarai da ya samu jika duk da haka murnar sargaggiya ce domin dan mace baya gado balle har a ce sarauta yana nan cikin wannan bakin ciki sai ran nan wani shehun malami ya zo ya ce masa nayi mafarki jiya an gaya min da zaka tara malamai 40 su taimaka addu'a har kwana 40 in Allah ya so zaka haihu sarki ya murna da wannan mafarki ya dauko kuɗi da riguna zai ba malamin nan malamin ya ce shi ba kuɗi suka kawo shi ba ya zo ne isar da umarni ya sallama ya tafi rana bata saki juyuwa ba sai da sarki ya sa aka tara masa manyan malamai guda 40 na kasarsa ya gaya musu abin da yake so suka ce to Allah ya karbi roƙonmu mutane suka ce amin suka shiri suka shiga masallaci suka duka ubangiji ya nufe su da katari ya karbi roƙonsu kwanan na 40 ba su cika ba sai da matar sarki ta samu ciki bayan wata tara ta haifi ɗa namiji wanda kyawunsa ba shi da iyaka shagalin da aka yi cikin ƙasar nan na farin cikin sarki bisa ga wannan al'amari ku da kanku kun san ba shi yiwuwa a bayyana shi cikin wannan ɗan ƙaramin littafi aka da ya raɗa yaron nan suna Musa wato tsakaninsa da jikan sarki abin bai koyi shekara ba sarki ko ya ɗauki ransa ya ƙallafa bisa kan yaron nan amma tsaya a kwatanta san da sarki ke waɗannan nasa abin ya zama ƙawayanci kenan kwanci tashi bayan shekaru biyu aka yaye yaron sarki kuma ya aika aka kawo jikan nan nasa Mahmudu aka yaye su gaba ɗaya don su riƙa wasa tare suka tashi sai ka ce tagwaye ba abin da ke raba su da duk abin nan burin waziri tunda sarkin nan ba shi da ɗa namiji in ya mutu shi ya ci sarauta yana Allah Allah sarki ya mutu bai haihu ba sai Allah ya kaddara haihuwar wannan yaro tun ran da waziri ya ji gudar haihuwar Musa zuciyarsa ta baki kirin daga ran nan ya zama ko mai suna Musa baya so ya gani ya shiga kulle-kulle kullum ne yadda zai yi ya kashe Musa ko ku ya sa ya bi uwa duniya abin ya gagara har yara suka yi kamar shekaru 15-15 ko ina sarkin nan za shi da su yake zuwa ana na ran nan ina Allah babu ya Allah sai waziri ya samu wata dabara ya ce a ransa alhamdulillah ko da yake ba yadda za a yi in samu Musa wani wuri shi kadai ba tare da sarki ba balle in san abin da zan yi masa ai in ne kokarin da na raba Musa da Mahmudu ko me yayi kyau domin yadda suka shaku haka lalle in aka raba su hankalin Musa zai tashi to wannan hanya zan san yadda zan yi in sa shi ya sulale da dare ya bi dan uwansa sai ya dariya ya buga kafa kasa kashe gari ko da ya tafi wajen fadanci aka fara yan taɗe-taɗen duniya sai ta kalo magana yaƙi ya ce mu dai mun saki jiki da duniya yanzu ba mu shirin komai sarki ya ce me ya kawo wannan magana waziri muna cikin sulhu haka mai ruwanmu da wani shirin mayaka waziri ya ce ai ka san ba a san abin da sauran ƙasashe ke ciki ba gwamma ko mu zauna da shiri don ba a fafa gorara na tafiya sarki ya ce wani shiri ya fi wanda muke da shi yanzu ga sarkin yaƙi ga barde ga ma dawaki cikinsu kowanne kukan kura sai a ba shi hanya waziri ya ce waɗannan duk sun tsufa ga sarkin yaƙi yanzu aƙalla ya ba 70 baya wanda yake haka tunda Allah ya nufe shi da samun magaji ya kamata ya huta dabara ta sai Mahmudu ya koma gidansu ubansa ya rika koya masa al'amarin yaƙi Musa da kenan sai ya tsulma baki ya ce in dai dan a ɗauke Mahmudu ne a bar ni ni kaɗai ni ban yadda ba sai dai mu je a koya mana tare waziri ya kauda kai ya kuta ya ce ina ruwanka da koyon yaƙi kai da za ka sa a je a yi maka Musa ya ce ni dai ban yadda mu rabu ba sarki ya ce tunan Musa bai yadda ba dabararka ba ta yi ba kenan waziri waziri ya bata fuska zai fara wata magana sai ga wani ya zo ya faɗi gaban sarki ya ce ga wazirin sarkin sinari ya zo da waɗansu manyan garinsu ya ce a yi musu iso sarki ya ce shigo da ya shigo ya gaisuwa ya miƙa masa takarda maga takarda ya karɓa ya buɗa sai ga an rubuta takarda ta fito daga sarkin muminai sarkin sinari Abdulaziz ɗan Shehu Muktar zuwa ga masoyinsa aminansa sarki Abdulrahman gaisuwa mai yawa da so da yadda da aminci amma bayan haka ina so in ƙarfafa zumuntan nan da ke tsakaninmu saboda haka na ba ɗana Musa ɗarka sinaratu in sun ƙara girma a biki sai mu shirya a gama su tumuna da rai haza wa salam da sarki ya ji abin da ta ya tashi ya kama gemun wazirin sinari ya jefar da shi gefe guda sarakunansa suka shiga tsakani suna hucewa mai duniya. Rashin hankali ne na yara. Sarki ce ko Musa ya lalace ya auri Sinaratu. Me akai akai sarkin Sinari balle ɗansa Sinaratu. Ya dubi mutanen sa yace ku yi ta dukan zo sai sun bar kasa ta. Wazirin Sinari ya ruga ya haɗa dokin sa mutanen sa suka dafi bayan sa. Ɗan birnin suka bi su eho fada duk ta rude fadawa suka yi ta duban juna. Liman yace Allah ya baka nasara abin nan da aka yi a aika lafiya dai. Sarki yace me ya firgita ka? Dan dai mai garin Sinari ko cewa ne a mare shi yayi magana. Barde yace ai sarkin Sinari yanzu ganin kansa yake daidai da kowa. Ban yi tsammanin abin nan da aka yi masa zai kyale ba. Sarki yace kai ma ka kare ne kamar liman. Waziri yace ba kareya bace. Ai gaskiya ce abin da nake faɗi. Yanzu kan ba mu da shirin komai. Mutane suka ce gaskiya ka waziri. Ga sarkin yaƙi ya kwanansa kamar 20 kenan sai a kwantar a tayar. Ba shi ko da magaji. Sarki ya ƙara fusata ya ce ba shi da magaji. Wato kun shiga magana tsohon banzan nan. In dai maganar Mahamudu kuke wa mita na ɗauki alkawari. Ko bai iya komai ba duk yaƙin da ya fara tashi nan gaba. Shi zai zama.

0: wannan gaggin mita 97.7 zangon FM Rama Radio, inda aka saurari shirin rambun fasaha wanda kuma ya kawo gwani da shirin namu na Provincial mai yake nuni da cewa karfe 7:25 da misalin karfe 7 daidai za mu saki kuma sashin namu na shirye-shirye inda za mu kawo muku shirin kutun zuma wanda kuma bayan sa ne da misalin karfe 7:30 daidai za mu je ga sashin namu na labarai da al'amari da kullum inda za mu kawo muku labarin duniya game da rahotanni a harshen Hausa. Yanzu da misalin karfe 8 daidai za mu saki kuma sashin namu na labarai da al'amari da kullum inda za mu kawo muku wato shirin kuma firinjini na karkada kunwa kusha labarai shirin da ka saka ya lungu da sako da mun kawo muku labarai daban-daban na ban al'ajabi fadakarwa ilmantarwa azantarwa na shadantarwa na lokacin ma har da ban haushi waina ma na jankare kada da manta da misalin karfe 8 da rufi za mu je ga sashen namu na siyasa inda za mu kawo muku shirin harshen ka alƙalin ka shirin da kan baiwa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar tufa albarkacin bakunan su bisa kundin tsarin mulki na demokradiyya ba tare da tsage ko cin mutuncin wani ba. Fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir da labarin ya kasi da nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na biyu na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka inda gwagwarmaya mu ke cewa karfe 7:03 kuma lokaci ne da za mu je ga kiran sallar magriba daga nan birnin Kano da kewaye.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu

cikin hanya ruwan sha ya zama matsala a yankin ku asibiti yayi nisa ko babu kwata-kwata yanzu lokaci yayi da za a ji muryoyin ku shirin daga karkara shiri ne na musamman daga Rahama Radio dake kai matsalolin al'umma gaban mahukunta domin nemo mafita ku kira ku bayyana damuwar ku sannan ku sanar da duniya halin da yankin ku ke ciki shirin da kan zo muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 1 na rana tai da maimaitawa ranar Asabar da misalin karfe 7 na yamma ku dai ku kasance da Rahama Radio farin cikin al'umma domin share hawayen ku

0: sauraro assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa a cikin shirin kurtun zuma tare da ni Kabir Abubakar Shishi da mai sauraro bai manta ba a cikin shirin mu da ya gabata an ji ne tare da malama Jamila Sa'id Muhammad ta sashin koyar da harshen Hausa kwalejin ilimi ta tarayya FCE Kano da muka tattauna da ita akan abin da ya shafi muhimmancin dabbobi da tsuntsayen gida a kasar Hausa inda ta karɓi mana tare da kuma muhimmancin su a bangaren tattalin arziki to a yau cikin ku Allah za mu tashi ne akan abin da ya shafi wato muhimmancin tsuntsayen gida a kasar Hausa tunda a makon da ya gabata mun ji muhimmancin dabbobin gida ne lokacin namu ya gure malama Jamila barka da warhaka
1: assalamu alaikum masu sauraron mu
0: na to ka kici fadatawa makon da ya gabata mun ji muhimmancin dabbobi
1: mun ji muhimmancin dabbobi na gida da na kiyo da kuma na sha'awa don mun kalle su kuma mun ga yadda suke da tasiri wajen haɓaka tattalin arziki
0: sunayensu da amfanin
1: su sunayensu daga gabaki daya don mun fito da su a sati da ya gabata to yanzu kuma cikin ikon Allah abinda zamu fara duba shine ma'anar tsuntsu tsuntsaye wata halitta ce mai fuka-fiki waɗanda yawancin su suna tashi wasu daga cikin su Allah ya yi su da kyakkyawan halitta da za ta bawa mai kallon su sha'awa bayan haka kuma kamar yadda Hausawa suke cewa kowane tsuntsu kukan gidansu yake haka abin yake idan aka yi la'akari da yadda kowane tsuntsu yake gudanar da rayuwarsa za a ga rayuwar kowane tsuntsu a haka ma ta fannin irin abincinsu kowane da irin nau'in abincin da yake ci tsuntsaye na yin guda da sheka bisa ga yadda kowane tsuntsu yake kyankyasar ƴaƴansa tsuntsaye na da baki da fuka-fiki da kafafu da kuma gangar jiki to haka tsuntsu yake
0: wannan shine ma'anar tsuntsu ke na to ko kamar da muka ji ire-iren dabbobi su ma tsuntsaye akwai ire-iren su ne
1: kwarai kuwa tsuntsaye su ma suna da nasu ire-iren su da kuma irin abincin da suke ci tsuntsaye kala-kala ne akwai masu cin nama kamar kifi da kuma masu zama a dutse da kuma mazauna ƙorama da kuma masu cin masu gadin cikin ruwa da sauransu waɗannan su ne ire-iren tsuntsaye waɗanda muke da su to masu cin hatsi daga cikinsu ire-iren masu tsuntsaye masu cin abinci galibi waɗannan ƙananu ne mai za a ce makimanta bakinsu ɗan gajere ne ƙafafuwansu kuma an yi ta da yadda za su iya maƙalewa reshen ici galibi suna da yatsu hudu ɗaya a baya uku a gaba dubi kurciya in tana ƙoto a ƙofar gida ko da yake bakinta mai tsini ne ba shi da faɗi duk da haka idan ka ga yadda take ɗaukar hatsi ƙwaya-ƙwaya da sauri ba ta ko kuskure sai ka yi mamaki an ce a yi ne guda tsabar da kurciya za ta iya ci da za a auna nauyinta da sai a ga ya kai nauyin jikinta tunda bakinta yana da tsayi saboda haka yadda take caccaka kit-kit-fit-fit da sauri saboda haka tana ci da yawa idan aka dauke ta aka auna ta za a ga cewa yayi yawan wannan hatsin da take ci ya kusa yin nauyinta suga dokuwa bakinsu ya fi na kurciya karfi don idan ya dauki kwaya sai ya fasata a cikin bakinsa kafin ya haɗi akwai kuma masu cin ƴaƴan itatuwa waɗannan su ne bakinsu ɗan gajere ne mai ƙarfi har yakan ɗan lankwasa kamar lauje don sun fi daɗin farfasa ƴaƴan itace dubu bakin tsiriya da na aku aku yana da harshe mai taushi faffaɗa da shi yake juya ƙwaya ya kai ta haɓarsa idan zai fasata sai aku har yana da iya ɗaukan ƙwayar da ƙafarsa guda ya riƙe ta tam da dogayen yatsunsa ya kai baki yana ci kamar buri sannan akwai masu cin nama tsuntsaye waɗanda suke farautar nama su kuma suna da halitta daidai yadda za ta dace da wannan aiki ga baki mai ƙarfi da kaifi ya lankwasa kamar ƙugiya da shi suke keketa nama ga su da ƙoto mai ƙarfi da kumba zaƙo-zaƙo in sun kawo tsura ɗaya suke fauce abinda suka farauta su yi sama da shi idan za su bi sannan su bi shi su kakkafa masa kumbunansu su cike su su riƙe shi gam haka su kuma suke sai kuma masu kama kifi irin waɗannan tsuntsaye da ganin shirin da aka yi musu kasan kaga bakinsu da tsawo ga faɗi in sun buɗe shi dubi zalɓe balle su babba da jaka kwasa kwasa kafafuwan sa dogaye ne na tsayawa cikin ruwa kuma yatsinsu masu tsawo ne dan kada su nitse a cikin tabo zalbe shi kadai yake farauta da wuya kaga guda biyu in ya shiga fadama sai ya tsaya cikin ruwa shiru ya ga motsin abinci abincin su galibi kwado ne da miciri da kadangaro da sauransu idan ya sauka bisa itace sai kaga yayi dan doro ya noke wuya kuma tashin da yake yi ya ja wuya baya ya miƙe kafafuwa suna bin sa sai tsuntsayen gida kowanne tsuntsu na gudanar da rayuwar sa ne a inda Allah ya ajiye shi tsuntsayen gida na gudanar da rayuwar su ne a gida mutane suna kiwata su don yin amfani da naman su don ci ko kuma sayarwa ga sauran jama'a irin waɗannan tsuntsaye sun hada da kaza zabo agwawa tattabara talataro da sauransu su ne irin waɗannan tsuntsaye na gida da muke da su bari mu dauki kowannen su mu ga yadda yake da muhimmancin sa da kuma abin da yake samarwa ana ajiye kaza a gida ko kuma a kiwanta a gidan gona saboda nama ko kuɗi ko kuma sayarwa ga jama'a abincin kaza shine gero dawa gyada da kuma ruwa kwanakin kyankyasar ta

0: ta da wannan
1: mai ban haushi hausa kai ba haushi ba haushin ma ba duka ba hausa mai ba ba haushi haushi wannan gwarmai a kwance da wuya rago da mai ragga da mai raga da mai rago suka tafi riga a garin rugurgu mai rago ruga a gujen riga rago da mai ragga da mai raga zuwa ruga sarkin riga da mai rago riga da rogo mai rago ruga rogo a bakai ba rago da mai ragga da mai raga suna ragaita ga hausa mai ba da haushi kwarjini da yawa ya'yan uwa na ku saurare ni dan kujiya na fara waka da sunan khaliqul khaliqin tarkin sarauta ta'ala jalla mai shirya nayi wa salati ga hayrul khaliqi man zammu shine muhammadu hakkan khatimul anbiya bayan salati ku saurare ni ya jama'a zan shirya waka akan harshe na hausa daya harshe na hausa yana da farin jini ainun allah ya daukaka shi anan cikin duniya harshe na hausa muhimmi ne kwarai ainun ana ta amfani da shi cikin duniya duba ga manyan kasashe can na turawa suna ta amfanin harshe na hausa daya duba ga turawa ma'aikata kullum kan za su zauna su kan rika kokari su jiya duba ishara a gidajen rediyo na waje su ma su kan rika amfani da shi kujiya sashe na hausa cikin su waɗansu kan kebe don watsa labarin su kwarai cikin duniya kamar su ingila rasha fikin zuwa jamus addis ababa kasar murka cikin duniya sa'udi arabiya makka madina jidda duka suna ta amfanin harshe na hausa daya sun dauki hausa da daraja kan muhimmanci kowa yana sha'awar koyanta babu wuya kamar su gana da togo
0: to barkanmu da dawowa
2: malama barkanmu da dawowa
3: to barkanmu dai masu sauraro
2: yawa yanzu ina ga zamu wayi muhimmancin tsuntsayen ne
3: eh zamu kalli muhimmancin da tsuntsayen suke da shi kamar yadda a satin da ya gabata muka kalli muhimmancin da dabbobin suke da shi yawa to yanzu kuma tsuntsayen zamu ga irin muhimmancin da suke da shi tsuntsaye suna da mutukar muhimmanci kuma suna taka muhimmiyar rawa a cikin rayuwar al'ummar Hausawa suna da muhimmanci ta bangarori daban-daban musamman ta yadda mutane suke amfani da su wajen samun nama ko kiwo ta su dan sayarwa ga jama'a domin samun abun masarufi haka kuma mutane suna kiwo ta su ne dan sha'awa da kuma samun nishadi kadan daga cikin muhimmancin da tsuntsaye suke da su akwai suna da muhimmanci ta hanyar samarwa da mutane kuɗi ta hanyar sai da su ko sai da kwansu ko kashinsu don yin noma da makamantansu ka gani in ka kiwata su zaka siyar zaka samu kuɗi kuma kashinsu ma shi ma zaka daddura su ka kai su gona an ci ana take da shi
2: kuma banda ma kai wa gonar idan ma kai baka da gonar kana kiwa shi wannan takin nasu kashin nasu zaka iya tattara su ka tara su
3: wani kuma muhimmancin shine wasu daga cikin su ana amfani da su ta hanyar gadi kamar akun ita kanta dai zaka ga ana wannan duk wanda yazo yi wani abba daidai ba idan ubangidansa ya dawo zata fada mai idan barawo ya shigo zata iya tashi ta iya tashin mutum ko kuma ta yi magana da barawon zai gudu kaga shi ma muhimmanci ne da tsuntsaye suke da su wani muhimmancin kuma ana iya hada tsuntsaye guda biyu domin yin gasa misali yadda aka ce kanari za a iya hada guda biyu domin yin gasa za a koya wa kanari wata dabara zata iya burge jama'a ko nishadantar da su ta hanyar gasa duk wanda ya burge mutane a tsakanin su zai iya cin kuɗi ko samun kyauta wacce zata iya zama mallakin mai gidanta to ka ganin ma shi ma kiwanta ya bada wani muhimmanci a tare da ita sannan wani daga cikin muhimmancin ana yin amfani da tsuntsaye kamar su kaji da zabo da talatala da tattabaru don gwaje-gwaje masana kimiyya domin su hada wasu abubuwan da za su samar da wani abu a wajensu to kaga shi ma yana daya daga cikin muhimmancin da dabbobin suke da su bayan kuma haka Allah ya arzuta wa bayansa tsuntsaye don su yi amfani da namansu don ci ko kuma sayarwa domin samun kuɗi da kuma nishadantarwa ga jama'a saboda irin kyakkyawar halittar da Allah Allah ya azurta wasu daga cikin su da ita da kuma launuka masu ban sha'awa da kuma dibe kewa saboda haka wayannan su ne kadan daga cikin muhimmancin da tsuntsaye suke da su a wajen al'ummar Hausawa a kuma kasar Hausa
2: wato duba da wannan dogon batu da muka shafa lokaci muna yi akan muhimmancin dabbobi da tsuntsayen gida wato yanayi na haskawa cewa kasar Hausa ba a bar ta a baya ba kowane kusan bangare kenan na rayuwa
3: gaskiya ba a bar ta ba domin akwai abubuwa da yawa da Allah ya azurta kasar Hausa da shi wanda kuma idan aka bi ta kansu za a samu abubuwa da yawa wa'inda za su taimaka wa al'umma wajen yin amfani da abubuwan da Allah ya azurta bayansa da shi
2: yana da matukar muhimmanci kenan wato yana da matukar muhimmanci kenan mu farka wayan baya mu ga yadda wato rayuwa take kada mu ta'allaka da wani bangare guda daya na neman albarka da arziki ga wannan bangare na noma da kiwo wanda yake da shi ma matukar tasiri da tsuntsaye da dabbobi
3: gaskiya kan ba wai ka dauki wani bangare ka ce wai shine kadai zai iya kawo kudi ba ko kuma shine yake da muhimmanci ba a'a idan ka duba ko bangaren kiwo mutun ya tsaya da noma kawai shi kanshi zai samu abin da zai rufa wa kansa asiri domin kiwon yana da matukar muhimmanci ga rayuwar al'umma za a siya za ka siyar za ka kiwata za ka biya bukatu za ka yi kyauta duka da sauransu za ka ci kai kanka to ka gani ai ka akwai matukar muhimmanci da yake da shi kiwo a cikin al'ummar Hausawa
2: wanda kuma dabbobin da ba na siyarwa bane ba kuma ba na yankawa bane a ci
3: kuma za a samu nishadi da ado da aiki a tsakanin su dukkanin su su kuma haka daga karshe dai abinda zamu iya cewa wannan shirin namu mun ga yadda tsuntsaye suke da ma'ana muka ga ma'anar tsuntsaye daga masana sannan mun kalli irin rabe-raben tsuntsayen da muke da su kama daga masu cin hatsi da masu cin ƴaƴan itatuwa da masu cin nama da kuma masu kamun kifi sannan muka ga ire-iren tsuntsayen da muke da su wato tsuntsayen gida da kuma tsuntsayen sha'awa duk na kawo su daga ƙarshe na bayyana muhimmancin tsuntsaye ga rayuwar Bahaushe inda aka nuna irin muhimmancin da tsuntsaye suke da su wanda kafin sannan sai da na bayyana ma'anar dabba wa Bahaushe inda aka nuna irin muhimmancin da tsuntsaye suke da su wayanda kafin sannan sai da muka bayyana ma'anar dabba da ire-iren dabbobin da muke da su wayanda suka hada da dabbobin gida da dabbobin sha'awa sannan muka kawo muhimmancin dabbobin gida ga al'ummar Hausawa sannan daga ƙarshe na kawo dabbobin gida na aiki da sauransu
2: batu namu
3: ya kunsa kani ba zan manta ba da ya taba gaya mana cewa mu duba mu dawo da kiwon agwagwa ya ce yanzu yaran yanzu za a iya tambayar su agwagwa ba su santa ba domin kuwa gabaki ɗaya agwagwa tana neman taɓacci a cikin ƙasar Hausa da idan ka tafi ƙauyuka ma a ƙarshe-ƙarshen nan haka za ka gansu a ƙauyuka suna yawo a kwatoci da sauransu ba ma a cikin birni ba to yanzu a ƙauyen ma agwagwa tana neman taɓacci ballantana a cikin birni
2: tana neman cikin burgunta da ta zamani
3: kwakwa da ake ita ma kwakwan ni yanzu yaushe rabon ma da na ganta na daɗe ma ni ban ganta ba ta ruwan ma ni ba na ganinta irin wa'annan su saboda haka shine kawai ƙarin hasan da ake yi ya kamata mutane su farka su dawo da yin kiwo musamman kiwo wuka ne gida saboda wa'annan kananan abubuwan da muke kiwata su suka zadin su agwagwa din su tattabara da sauransu zaka ga kanzo ne dusa ne su ne abincin su da ruwa ba kamar na zamani kajin nan da ake cewa ba sai ka ji musu allura sai ka je ka siyo abincin su na buhu ka ba su wa'annan ku abinda kake ci shine ake waye da su su ma kuma shi za su ci kuma su zaka diba ka tafi ka je ka siyar ka samu amfani sannan yara masu tasowa ba za su manta da su ba su zabo duk kaga suna neman duk a manta da su saboda haka zaka gani duk mutanen mu yaran mu da suke tasowa duk za su san su su gane su kuma su fahimce su inda idan sun gan su ba za su yi tunani cewa su waye ne wa'annan ba wannan washa halitta ce ba
2: kuma da masu sayan da suke kewaye da mu banda kiwo da yankawa da siyarwa ko da ƙarin nishadi
3: yauwa da annashuwa da ɗebe kewa kaga suna da mutukar amfani a gare mu
4: ba maganin wasu tsayan ba ko kansu
3: ma in ka ji kamar su dawi sun suka narin duk idan suka kuka mutun zai ji nishadi wani kamar wata sarewa yauwa ake busawa
4: to ka gani ya samu gurin da yake da ni'ima
3: yauwa da yalwa kuma ba yauwa to ka gani
4: ba bangaren ma nama da abin nan
3: ba ma da bangaren wai a samu nama da za a ci ko wasu abubuwa ko kuɗi ba dan samun abun masarufi na kashewa ba to ko dan bangaren nishadi tunda nishadi ma ai wani abu ne to shine
4: to muna godiya mutuka da gaske da wannan batu da muka shafi makonni biyu muna gabatarwa tare da malama Jamila Sa'id Muhammad inda muka tattauna da ita kan muhimmancin dabbobi da tsuntsayen gida a kasar Hausa ta bangarori da dama da suke da wannan muhimmanci bangaren tattalin arziki ne bangaren nishadi da shawuransu muna godiya mutuka da gaske da wannan amsa gaita ta mu da malama kika yi kika ba mu wannan gudunmawa
3: ni ma na gode ga ni ma na da kuka yi Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a Allah ya mana jagora ina godiya ga hukumar gidan rediyon rahama da ta bani wannan dama nazo da kuma abokin karatu na kuma abokin aiki na Malam Kabiru Sheshe nagode Allah saka da alheri
4: muna godiya mutaka da sai domin tura sakonni ko tambayoyi ko shawarwari ko karin bayani da amfani da wannan lamba waya 08080850649 08080850649 amradin sashi shirye-shirye karkashin jagorancin Nura Abubakar Musa sai ni da na shirya kuma na gabatar Kabiru Abubakar Sheshe nake mana fata ne mu kasance mako mai zuwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: takwas kudi tara kudi daya.
1: Taiba General Enterprises suke da kaloli na haƙiƙa. Musa, Musa, yana kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Meye ne haka?
2: Ni kudi Hajiya, ni kuma a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
1: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa, wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
2: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwanya.

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rautuni, sananmu da kasancewa da ku a wannan maraici na Litinin, wanda yau muke shirin ga watan Almuharram na shekara ta 1448 bayan jirfiyar halitta manzon tsira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatu al-Munawwara, wanda ya daidai da 6 ga watan Yuli na shekara ta 2026. Kan labaran yanzu da fari yanzu kuma sai gare zama don jin cikakkun su da kidaki tare da ni Fatima Kabir. Labaran ya kasai. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da cewa an kashe yan kasar ta biya watan da ya gabata a Afirka ta Kudu sakamakon zanga-zangar rikin jinin baki da yake yi a kasar. Wato mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimebe Benfa ta bayyana a ranar Ladi cewa an kashe mutane ne a ranar 28 ga watan Yuni, kwanaki biyu kafin wajen da masu zanga-zangar suka sanya ba bisa ka'ida ba na cewa baki su fice daga kasar. Sanarwar da ya ta bayyana sunayen mutanen biyu, Emeka Charles Irabo da Musa Inana Joy, waɗanda 'yan sandan lardin Trendy suka kwashe, wato suka kashe rana guda a wurare daban-daban. Sai dai har yanzu rundunar 'yan sandan Afirka ta Kudu bata fitar da wata sanarwa ko kuma ta mai da martani kan lamarin ba. Wanda watan Afrilu da Mayu masu zanga-zangar sun zargi baki da haddasa matsalar rashin aikin yi, ƙarar aikata lafika da kuma matsin lamba kan ayyukan gwamnati. Wannan tashin hankali ya sa ƙasashen Najeriya, Ghana da Malawi suka kwashe wasu daga cikin ƙasashensu da ke zaune a Afirka ta Kudu, tare da kiran jakadunsu domin tattaunawa a kan hakan. A shekarar 2008 sama da mutane 60 ne suka mutu irin wannan rikicin injinan baki a Afirka ta Kudu, lamarin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka bayyana a matsayin hararen injinan baki. Sannan kuma ana son ran majalisar dattawa za ta fara tattauna kan cece-kucen da ya dababbaye ware naira miliyan 1,000 da miliyan 300 a cikin kasafin kuɗin shekarar 2026 ga wata hukuma da aka kirkira ta bogi wacce ke da alaƙa da ƙasashen waje, wadda yake ci gaba da nuna shakku kan sayancinta, inda majalisar za ta koma zama a aiki a ranar ta 3. Rahotanni dai sun nuna cewa wata takardar naɗi ta bogi da aka kirkira, wadda aka sanya mata sa hannun ƙarya na babban mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin ma'aikata Femi Bajaviya Mila, ta samu karɓuwa a yadda kwatar ma'aikatan gwamnatin tarayya ba tare da cikakkiyar tantancewa ba. Lamarin da ya baiwa wani mutum mai suna Frans Adeniya da Mimatu damar mallakar ofishi a rabar babbar sakatariyar tarayya da ke Abuja, lamarin da ya sa aka riƙa kallon wannan hukuma matsayin sayayyar hukuma ta gwamnati fiye da shekara guda. Majiyoyi dai daga fadar shugaban ƙasa da ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda suka nema sake sunayensu saboda muhimmancin batun san bayyana cewa da an bi ƙa'idojin tantance takardu yadda ya kamata da tunanin daƙile lamarin, sun ce gazawar da aka samu wajen tantance takardar ta bazu zuwa wasu hukumomi da suka haɗa da ofishin kasafin kuɗi, majalisar wakilai da yadda kwatar ma'aikatan gwamnatin tarayya, abin da ya baiwa ga wannan hukuma damar hulɗa da ofishin jakadancin ma'aikatan gwamnati, majalisar dokoki da ma wasu masu zaman kansu, lamarin da ya ƙara mata ƙima da amincewa idanun jama'a. Mataimakin shugaban majalisar wakilai Fila Bese ya yi ba rundunar sojin Najeriya bisa gagarumin nasarorin da ta samu ayyukan yaƙi da masu tayar da ƙayar baya da sauran masu aikata laifuka a faɗin ƙasar nan. Ya bayyana gani a cikin wata sanarwa da aka raba manema labarai Abuja, inda ya ce rundunar ta samu cigaba mai ɗorewa ƙarƙashin jagoranci babban hafsan tsaro Janar Olufemi Oloyede, ɗan majalisar wanda ke wakiltar mazaɓar ƙananan hukumomin Ado Opoku da Obadito ta jihar Benue a ƙarƙashin jam'iyyar Ba Fati. Ya ce ayyukan haɗin gwiwa da hukumomin tsaro ke gudanarwa sun haifar da gagarumin cigaba a cikin shekara guda da ta gabata fiye da yadda aka samu a shekaran baya. Ya bayyana shadi da cigaba da fuskantar matsalolin tsaro da suka haɗa da ta'addanci a Arewa maso gabas, harharren bindiga da masu garkuwa da mutane a Arewa maso yamma da Arewa ta tsakiya da kuma satar ɗanyen mai a yankin Niger Delta. Rundunar sojojin Najeriya na cigaba da nuna ƙwazo wajen daƙile waɗannan barazana. Bisi ya ce shugabannin rundunar tsaro sun cancanci yabo saboda yadda suka ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin sassan sojoji tare da ƙara ƙaimi wajen yaƙi da ta'addanci, ƴan bindiga masu garkuwa da mutane da sauran masu aikata laifukan da ke barazana ga zaman lafiya a ƙasar nan. Ya kuma bayyana fatan cewa rundunar za ta ci gaba da ƙara samun nasarori domin tabbatar da zaman lafiya da kare rayuka da dukiyoyin al'ummar Najeriya. A wani labarin na daban kuwa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC a zaben shekarar 2027 Peter Obi ya buƙaci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da yin murabus saboda abin da ya bayyana a matsayin gazawar gwamnatinsa wajen tafiyar da harkokin kasa da magance matsalolin na tsaro. Ya ce dan shugaban kasa ba zai murabus ba to bai kamata ya sake neman wa'adi na biyu a zaben shekarar 2027 ba. Obi dai ya bayyana haka ne cikin wata sanarwa da kakakin sa Idris Zakir ya fitar a ranar Litinin, inda ya ce wannan kira ya samu asali ne daga kishin ƙasa da damuwa kan halin da Najeriya ke ciki ba don wata manufa ta siyasa ba. Peter Obi ya tunatar da cewa shekarar 2014 bayan sace ɗaliban makarantar cibaka shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda a lokacin sa yake jagorantar wato jagorar ƴan adawa ya buƙaci tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya murabus yana mai zargin sa da gazawa wajen nuna jagoranci da kuma nuna tausayi ga al'ummar ƙasar nan. Ya ce irin wannan yanayi ne ke sake karuwa a yanzu inda ya bayyana cewa kwanaki 52 sun shuɗe tun bayan sace ɗalibai 39 da malama 7 da a wata makaranta a jihar Oyo a ranar 15 ga watan Mayu shekarar 2026. Amma yanzu shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu bai nuna wani gagarumin matakin goyon baya ko jajantawa ga gwamnan jihar Oyo Shehu Makinda ba. A ranar 3 ga watan Yuli kuma Obi ya ce ya kai ziyara birni ba don tare da Farfesa Fat Otomi inda suka gana da gwamna Makinda domin tattauna halin da ake ciki na tsaro. A cewar sa gwamna Makinda ya shaida musu cewa tun bayan faruwar lamarin bai taɓa samun kiran waya daga shugaban ƙasa ba. Peter Obi ya ƙara da cewa lokacin da yake gwamnan jihar Anambra tsofaffin shugabannin ƙasa Olusegun Obasanjo mara Musa Raduwa da Goodluck Jonathan ka riƙa tuntuɓar gwamnoni kai tsaye idan aka samu manyan matsalolin tsaro domin nuna damuwa kuma ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi wajen shawo kan irin waɗannan matsaloli. An bayyana musabaƙar karatu Alƙur'ani mai girma a matsayin hanyar bunƙasa zaman lafiya da haɗin kan ɗalibai. Shugaban kwamitin shirya musabaƙar karatun Alƙur'ani ta gidauniyar Ganduje Foundation, Malam Rabi Musa Garko ya shaida hakan a lokacin shirya musabaƙar zagaye na 25 na ƙananan hukumomi 44 na jihar. Shugaban ya ce musabaƙar na taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa matasa su mai da hankali ga karatun Alƙur'ani da kuma kyawawan ɗabi'u.
1: Umar Ganduje Khadimul Islam so yake izabarar da yara duka maza da mata akan karatun Qur'ani mai girma wanda shi ne kamar yadda kowa ya sani littafin Allah ne duk rayuwar mu gaba daya tana dunkule a cikin wannan littafin mai girma Al-Qur'anul Karim. Musabaka ɗaya ce daga cikin abubuwan da gidauniyar Ganduje Foundation take yi.
0: To na sa jawabin daraktan yaɗa labarai na Ganduje Foundation Malam Nuhu Gudaje ya bayyana cewa musabaƙar ba wai kawai tana ƙarfafa ilimin addini ba ce har ma tana taimakawa wajen samar da zaman lafiya haɗin kai da fahimtar juna tsakanin ɗalibai da al'umma baki ɗaya.
2: Kada a kashere, kada a tozarta dukiya, misali a riƙa girmama juna, a girmama mutane, kada a raina mutane da sauransu. Yaran da ya dukufa neman ilimi yake ya raba dare yana rabbi zidni ilma to wannan yaron bashi da lokacin da zai bata ballanta nama a ce ya dau makami har ya fito cikin gari ko ai amfani da shi a bangaren daba ko ai amfani da shi a sauran wurare nau'uka na ta'addanci da ake tunanin su tunda da ƴan mutane ne suke yi.
0: Shi ma sakataren gidauniyar Malam Ahmad Tijjan Abdullahi ya ce gidauniyar za ta ci gaba da tallafa irin waɗannan shiri domin haɓaka ilimin Alƙur'ani da kuma ƙarfafa matasa su kasance masu kishin addini da ƙasa. Ya kuma kira ga iyaye da masu ruwa da tsaki da su ci gaba da ƙarfafa wa yara da matasa wajen koyon Alƙur'ani. Yana mai bayyana cewa irin wannan gasa na taimakawa wajen gina al'umma mai cike da zaman lafiya da kuma haɗin kai.
1: Kullum manufar ta shine shi shugaban wannan gidauniya ya ga ya tallafa wa yara masu tasowa sun san karatun Alƙur'ani mai girma bisa ka'idoji na tajawidi yadda aka saukar da shi, sannan kuma su tashi da tarbiya irin ta addinin musulunci da kuma koyarwa ta Alƙur'ani musamman yadda rayuwa ta gurɓace. Yanzu shine babban maganin da a cusa wa yaro karatun Ƙur'ani da kuma san Alƙur'ani.
0: Masu shirya gasar sun bayyana fatan cewa za su ci gaba da faɗaɗa musabaƙar domin baiwa ƙarin matasa damar nuna bajintar su tare da amfani da koyarwa Alƙur'ani wajen inganta ɗabi'a, zaman lafiya da ci gaban al'umma. To yanzu kuma bari mu je ga rawatar namu da yake da jibi da tattalin arzikin ƙasa.
3: Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta karɓi rancen kuɗi da ya kai sama da kimanin dala miliyan 11 daga Bankin Duniya cikin shekaru uku da suka gabata domin tallafawa shirye-shiryen farfado da tattalin arziki da aiwatar da ayyukan rayuwar ƙasa. Rahoton ya nuna cewa rancen ya kunshi shirye-shirye daban-daban da suka shafi inganta ilimi, kiwon lafiya, noma, samar da kariyar zamantakewa da kuma ƙarfafa tattalin arzikin ƙasa. Bayanan sun kuma nuna cewa Bankin Duniya ya amince da sabbin rance ga Najeriya a lokuta daban-daban domin taimakawa gwamnati wajen aiwatar da sauye-sauyen tattalin arziki da rage matsalar talauci. Rahoton hukumar kula da wutar lantarki ta Najeriya ya nuna cewa gwamnatin tarayya za ta kashe kimanin naira miliyan 358 da miliyan 320 a matsayin tallafin wutar lantarki a cikin watanni ukun farko na shekarar 2026 duk da ci gaba da fuskantar matsalolin katsewar wuta a sassan kasar nan. Rahoton ya bayyana cewa gwamnati ta ci gaba da rike kudin kudaden lantarki a matakin da aka kafa tun watan Yulin shekarar 2024 maimakon aiwatar da farashin da ya dace da ainihin kudin samar da wutar lantarki. Wannan mataki ne ya haifar da gibin kudaden da gwamnati ke biya a matsayin tallafi. NNPCL ya bayyana cewa ya kai matakin tantance yarjejeniyar fahimtar juna da ya kulla da wasu kamfanonin kasar China. Hakan a cewarsa zai farfado da kuma inganta ayyukan matatun mai na Fatakwal da Wari. Babban jami'in gudanarwa na NNPC Bashir Bayo Ojaliri ya ce manufar yarjejeniyar ita ce samar da abokan hulɗa masu ƙwarewa da za su taimaka wajen gina matatun mai masu cin gashin kansu da kuma samar da riba na dogon lokaci ba wai ci gaba da gyare-gyaren da ba sa dorewa ba. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni Amatul Mu'izzah Abdulrahman.
0: Labarai da rahotannin suna zo muku daga sashen namu na labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rama Frenchy Aluma miya da shirshen nata kan mita 97.5 kan zangon FM da ke da matsuguni a nan bayan dogon bankin gida mai lamba 125 da 127 tsakiyar birnin Kano da Abuja Najeriya. Za kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin namu da ke a www.ramatv.com da shafukan namu na sada zumunta da suka haɗar da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk a kan Rama Radio da kuma TV. A dagace mu nan gaba kaɗan muna dawowa labaran za su ɗora. To madalla barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran sai ya dora. Wani ma'aikacin cibiyar kula da lafiya ta matakin farko da ke garin Dan Lasa karamar hukumar Warawa ta jihar Kano ya saransa bayan wasu da ke zargin bata gari da suka kai masa hari yayin da yake bakin aikinsa. Lamarin ya fi dalili da jimami a tsakanin al'ummar yankin domin jin yadda al'amarin ya faru da kuma matakan da jami'an tsaro suka dauka. Wakilinmu Idris Kasim Hausa ya kai ziyara zuwa wurin da abin ya faru.
4: Ado Sha'aibu mai kimanin shekaru 56 shine mai gadin asibitin da aka yi wa kisan gilla bayan da ake zargin wasu barayi da haurawa asibitin ta baya a daren ranar Juma'a da ta gabata, inda suka cimma mai gadin suka buga masa wani abu aka bayan daure shi da suka yi da wani tsumma. Barayin dai sun balle inda ake bada magani da kuma babbar sola da inbatar da suke bawa wannan asibiti haske. Shugaban kungiyar kula da asibitin kuma mai unguwar garin Agalawa a wannan yanki ya ƙara fayyace mana yadda suka ji radadin abin da ya faru.
5: Kamar kwana biyar ta wuce a Google an dauki solar nan, to shine tun daga wannan lokaci in na same su nake musu shawara cewa matsayina na shugaban wanda ke kula da wannan kungiya ta asibitin nan musun yadda zamu gudu tare mu tsara dan talikin nan ina da yaya 17 da mata biyu ina kwance a gefen brandan nan kawai mutane suka zo suka afka masa da kuma suka zo suka yi mana wannan barna.
6: Duka ne ko suka ko kuma yanka?
5: Duka ne sosai domin kansa gaba daya suka rantattaka shi haka. Ina fata gwamnati za ta taimaka mana akan wannan harkar asibitoci ba ma lokacin gwamnati take biya sa ba. Kudin da kungiyoyi ne suke bamu na sayan magani ana yake samu dan abun da muke dan biyan su dan wani abu wanda bai taka kara kariya ba.
4: Shi ma yayan margayi Malam Sama'ila yayi kira ga mahukunta da su bibi wannan al'amari ko dan yaran da kan nasa ya bari.
5: Wannan ban Allah warmu da ubanmu da shi ne mun ji abu ba dadi sai dai godiyar Allah ga yan wannan ban Allah kisan killa wanda bamu taba tunani ba inda an rabu da shi sai da safi muka tashi muka ga an kashe shi an daure shi sau da kafa ya bar yara guda 17 ya mata 7 maza biyar kuma ne mun wanda Allah sai mun dauki ko ta karamin hukuma zuwa ta jiha taimaka mana da waɗannan yara su rage duk abin da ya faru gare su.
4: Hawwa'u Jibrin daya ce daga cikin matan mamacin ta ce marigayi da man ya bar musu wasiya kamar ya san zai rasu.
7: Domin ya bar mana wasiya daman kana wa ya san zai mutu ina cewa dan Allah ko da ya mutu mu jure mu cije kada mu raba masa iyalansa mu tattala mu hakura mu rike su mu rika dangana saboda daman gine mana wannan wasiyar ina cewa hibon ba sa mutane ne ajalinsa domin sun dade suna kawo masa hari ya mutu ya bar mu da 20 babu abin da suka yi mana ubangiji Allah ya musu Allah ya saka wannan da alheri ubangiji kuma Allah ya ba mu jure ya rike mu saboda nan ya da ibar mu da su.
4: To mahukunta ya kamata a duba wannan al'amari ko dan marayin da malam Ado Shaibu ya bari su 17. Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu amin.
0: Tumadalla amina gaida Idris Kasim Hausawa da wannan rahoto. Wanda yau 6 ga watan Yuli Majalisar Dinkin Duniya ke bikin ranar bunƙasa yankunan karkara ta duniya domin jaddada muhimmancin rayuwar karkara matsayin ginshiƙin samar da abinci, bunƙasa tattalin arziki da kuma rage talauci. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da kashi 40 cikin 100 na al'ummar duniya na zaune ne a yankunan karkara inda yawancin su suke dogaro da noma, kiwo da kuma kamun kifi wajen samun abin masarufi. Duk da irin gudunmawar da suke bayarwa wajen samar da abinci da dama daga cikin su na cigaba da fuskantar karancin hanyoyi, wutar lantarki, ruwan sha, cibiyar lafiya da makarantu. Majalisar ta yi kira gwamnatoci da su ƙara saka hannun jari wajen inganta ababen more rayuwa, bunƙasa noma ta hanyar amfani da fasaha har samani, samar da ayyukan yi ga matasa da mata da kuma karfafa tattalin arzikin karkara domin cimma manufofin ci gaba mai dorewa. Masana dai sun bayyana cewa wasu kasashe sun yi fice wajen rayuwar kunan karkara, daga cikin su kuwa akwai China wadda ta zuba jari sosai wajen inganta noma da rage talauci a karkara, India wadda ke aiwatar da manyan shirye-shiryen hanyoyin lantarki da ayyukan yi a ƙauyuka, Japan wadda ta inganta harkokin noma ta amfani da fasaha da samar da ingantaccen ayyukan jama'a a karkara, sai kuma ƙasar New Zealand wadda ta zama ɗaya daga cikin kasashen da suka fi ƙwarewa a fannin noma mai amfani da fasahar zamani. A ɗaya bangaren kuma rahoton hukumomin duniya na nuna cewa ƙasashe da dama musamman waɗanda ke fama da yaƙe-yaƙe, rikice-rikice ko matsin tattalin arziki kamar South Sudan, Haiti, Afghanistan da wasu sassan yankin Sahel na Afirka har yanzu na fuskantar manyan ƙalubale wajen bunƙasa yankunan karkara saboda ƙarancin zuba jari da matsalolin tsaro. Majalisar Dinkin Duniya ta jaddada cewa cigaban kowace ƙasa ba zai zama cikakke ba matsakar ba a yankunan karkara, wato ba a bayan kunan karkara kula da ta dace ba, kasancewar su ne tushen samar da abinci, albarkatun ƙasa da kuma ginshiƙin tattalin arzikin ƙasashe da dama. Kowannan Kano al'ummar karkara na fama da ƙarancin kayan more rayuwa idan aka yi la'akari da abubuwan cigaban da ake samarwa a birni. Daga cikin abubuwan da suke kowa, wato akwai karancin makarantu da hanyoyi da lantarki da ruwan sha da magungunan asibiti da bangaren cigaban noma da sauransu. Idris Kasim Hausa ya zanta da wasu mutanen karkara, ga kuma abin da ya hada mana.
8: Assalamu alaikum daga Kuru karamar hukumar Munjibala. Mu dai a wannan yanayi da muke ciki shi yanzu na wannan rana ta mutanen karkara ko to ba abin da zamu ce Allah sai godiya. Amma dai mu ƴan karkara gwamnati ba ta kula da jama'a karkara domin ba abin da gwamnati take yi mutanen karkara. Aikace-aikace, makarantar boko, Islamiya, hanya, ruwan sha, duk muna da matsalolin wannan a karkaranmu, karamar hukumar Munjibala, tsakani har ga Allah. Aikace-aikace baya shiga ƙauyuka, sai aikace-aikace yana shiga karkara, sannan mutumin karkara zai san menene ma gwamnati. Daga ƴan majalisu zuwa ƴan majalisa na jiha, ciyaman na local government, gwamna, waye, ba sa gaba ɗaya ba sa kula da karkara.
9: Amma ana jin daɗin wannan rana da aka ce an ware don tuna da ƴan karkara.
8: Wannan rana ce muke jin daɗin tunda har an san da ƴan karkara aka tuna da su. To alhamdulillah, muna murna, muna jin daɗi. daɗi da aka tuna da 'yan karkara.
10: Ms. Bau Garko, mun yi farin ciki sosai da ma majalisar ɗinkin duniyan ta san da mu. Ashe majalisar ta san mu tintin ta ban mu muna shan wahala. Hali da ake ciki babu ruwa, ba lantarki, makaranta, babu hanya, babu komai dai, da asibiti babu wajen kwanciya, ba ɗin dai ta yi mana yawa. Gashi duk duniya kuma mu muka fi yawa a ciki.
9: 'Yan karkara?
10: 'Yan karkara.
9: Sun fi 'yan birni yawa?
10: A sun fi wa zai haɗa. Fi 'yan birni yawa in ka duba yawan karkara ai ta fi birni yawa. Allah ne kawai ya ba mu haƙuri yake zaune muke zaune a wajen.
8: Sunana Muhammad Sagagaya. Mu har mamakin ta muke ma da majalisar ɗinkin duniya tana bayani akan cewa a kula da karkara da wai. Amma mu ba mu san abin da ake faruwa. Saboda shekara da shekaru muna fama da matsalar ruwa, matsalar wutar lantarki, asibitoci, makarantu, duk wayannan abubuwa kullum ci baya ma ake.
0: Sai kuma bari mu je zuwa ga sassan duniya, inda mahukuntan lafiya a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun sanar da cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon ɓullar cutar Ebola nau'in Bindibeyo ya kai kimanin 506. Tun bayan an gina ɓarkewar cutar a ranar 15 ga watan Mayu na shekarar 2026, an tabbatar da wato kamar mutane 1,561, yayin da mutum 628 ke killace ko kwanci a asibiti a larduna uku na gabashin ƙasar. Lardin Ituri ne har yanzu ke kan gaba wajen yin waɗanda suka kamu da cutar, inda yake da fiye da kashi 90 cikin 100 na dukkan waɗanda aka tabbatar sun kama. Haka kuma jami'an lafiya sun nuna damuwa kan yawaitar zirga-zirgar jama'a a yankunan da ke cikin haɗari, musamman sakamakon rikice-rikice da ayyukan haƙar ma'adanai. Ɓarkewar cutar ta kuma shafi ma'aikatan lafiya, inda mutum 96 daga cikinsu suka kamu da cutar, yayin da 19 suka mutu duk da ƙarancin kayan kariya da matsalolin da ake fuskanta. Jami'an lafiya sun ce ana samun ci gaba wajen bibiyar mutanen da suka yi hulɗa da masu ɗauke da cutar, kuma adadin waɗanda suka warke ya kai kimanin 254. To da mun jira rahoton a sashen masana yanayi da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewayar ma da sassan duniya, ga wannan rahoton.
11: A talatin nan da yarda Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano ta daba tumbingiwa ko da mai kazo an fika da birnin Kudu da ke jarjigawa da katsinan dukkan da yarda Allah. Ruwan sama tare da kadawar iska ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 28 garin Faki da ke karamar hukumar Ikra a jihar Kaduna da babban birnin tarayya Abuja da Sulaja da ke jihar Niger da yarda Allah. Ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 23 Jos da ke jihar Filato da Maraba da ke jihar Nasara da Makurdi da ke jihar Benue da yarda Allah. Ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 21 Lakwaje da ke jihar Kogi da yarda Allah. Yanayin ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 27 Daga kudancin kasar nan kuwa, Fatakwal da ke babban birnin jihar Rivers da kuma Ogbomoso da ke jihar Oyo da Abeokuta babban birnin jihar Ogun da Ikeja da ke jihar Lagos da yarda Allah. Ruwan sama ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 19 Daga kasashen ƙetare kuwa, Niamey da ke jamhuriyar Niger da Douala babban birnin kasar Kamaru da N'Djamena da ke kasar Chadi, rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 39 Rahoton namu zai karkare ne da Dubai da ke haɗaɗɗiyar daular Larabawa, rana ake sa ran samu a ma'aunin zafi na 43 Umar Ma'aruf, ɗalibi mai neman sannin makama aiki a labarin rahama.
0: Tsirin rahoton hasashen masana yanayin labarin namu ya kammala sai da yake kafin mai salama saƙon hikimar mu a wannan rana yana cewa, jarumta ta ce yin abin da ya dace a lokacin da ya dace, ko da kuwa babu mai yaba maka. Tarihi yana tuna masu jarumta ba masu gudun ƙalubale ba. Ba ƙarfin jiki kaɗai yake tabbatar da jarumta ba, ƙarfin zuciya, haƙuri da jajircewa su ne tushen jarumta ta gaskiya. Labaran kina mu da dan sashen labarai da lamuran yau da kullum na gidajen rama French Galuma da mawadin da suka talaba domin ganin labaran ya iso gare ku, musamman editor ne ta sarar labaran kuma ya dace tukur istukur. Sunana Fatima Kabir, labaran ya kasu ne, ki ta ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio French cikin al'umma.
12: Zaman lafiya gidan miji na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
13: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
14: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
15: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
16: Yadda za ka fita bane ba?
17: Yadda kan bana cin fita saboda jiya malamin fita a garejin ne wuni. Ni ne turi ga hayaƙi ya tirrige idan ma al'umma ga wata ƙara da wabar ɗin yake. Kina kullum da samu je gaba ɗaya gareji da kai su da alama dai mun da nake ji shi ne matsalar.
16: Lallai kan wannan ba ƙaramar matsala ba ce. To amma ya kamata ka canja man juyar.
17: Wannan ya zama dole. Bari in kira malam Bala in tambaye shi wanne irin mai yake juyar shi. Assalamu alaikum malam Bala, wai ko nace wanne irin mai kake juyar shi ne?
18: Ai da man sahal lubrikan nake yi.
17: Sahal lubrikan tunda zuwa lallai na samu tabbacin kyawun man sahal lubrikan shi ne sirrin aiki cikin natsuwa da kuma samun gwaggwaɓar riba a harkar tuki. Masu ƙananan motoci, kurkura da manyan motoci kuma ku yi amfani da sahal lubrikan domin samun inganci da lafiyar aiki. Sahal SAE40 yana nan a lita ɗaya da lita 25 suna nan a lamba 40 guda Abdullahi Road Home Center da wa da Bristol Palace Hotel ko kuma lamba 9 Abdulmuri Plus rukunin masana'antu da ke Tokarawa. Kuma ta lambar waya 081-612-678 ko 081-239-3666 Sahal Lubrikan.
16: Man juyayye ne ƙara lafiyar inji.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkan mu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mana hanya za a je da matan aure da zaurawa daga nan jihar Kano suka fara tafiya tirana Habasha da Libya a saboda yadda suka ce zaman kisan dabe ya ishe su ga kuma yadda magidantan suka zamto ba su da katabus
2: gaskiya suna da yawa matan da suka tafi ko ajiya ma wasu sun tafi sai an yi sati guda ana tafiya da halin da muke ciki ke zaki ba take nemi abin da zaki ciki bi yaro in ba shi da lafiya ke zaki nemi magani
1: sannan za a je da a garin gawo dake a yankin karamar hukumar Gezawa aka samu bullar wata irin jota mai kama da mashako wadda ta yi sanadin mutuwar mutane hudu tare da kwantar da wasu da dama a asibiti
3: kwana biyu kenan mun waye da wata cuta wacce ake kira cutar mashako wanda a yanzu haka ta yi sanadiyar rayuka hudu kenan yanzu haka muna makabar ta jana'izar wata
1: haka kuma za a je da karamar hukumar birni da kewaye rikici ya barke a wurin rabon tallafin naira 50,000 da gwamnan Kano yake bayarwa har kuma aka so baiwa Hammata Iska
4: aka zo aka dauki sunayen mu aka sa Alis rago yoga yara aka dinga koran mutane dai aka mana koran kari aka rufe gate
1: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda aka koka da yawaitar haddura a titin Zaria Road dake a nan birnin Kano
5: akwai abin tausayi yana yin bige mutane babu dare babu rana ga dabbobi da ake bigewa kuma muna kira ga wanda aka ba dan kwangilan nan roshin uban kasa dogo na daura amma har yanzu ba a gama ba
1: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
7: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: kamanta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauran su
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu ga rabasan
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 0803640485 ko 0808720522
6: Masha Allah daga ta fara kantin Basir Store
8: Haji an sha hidiman biki fa ya ko dakin ir baba
9: ai sai ce naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
8: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
9: har da lafiya mai gida
8: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
9: to ni ma mai gida fa gaskiya
8: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
9: ina godiya mai gida
8: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan
1: to za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan duka rahoton da aka saurara a cikin shirin. Takan lamba 09023540567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwan ku a Facebook da kuma Instagram. Kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahamatv.com. A don haka a halin yanzu a fara da yadda magidanta da iyalansu da suka fuskanci rusau a damunar bara a kofar Nasarawa da kuma Yakasai suka yi tuni ga hukumar bayar da agajin gaggawa ta jihar Kano Sema da cewa sun ji shiru tamkar an shuka dusa.
10: Abin da yake taba ne muna mai girma gwamna, gwamna mai adalci a sananin tausayinsa da muka sani mu da aka yi wa rusau. An kirawo mu, an tantance mu a gidan wata, an buɗe aka wani shirin shiru. Damunan nan ta zo bayan Allah ba ma bacci in muka ga hadiri. Ya Allah mai girma gwamna, muna tuni mun san baka manta ba amma a
11: tuni. Ina ne kuka samu rusau ɗin? Kina nufin waɗanda suka samu rusau cikin damunar bara?
10: Waɗanda suka samu rusau cikin damuna.
11: Wace in aina ne, wani bangare?
10: Akwai a gurare nan kofar Nasara da Yakasai ma akwai wanda gidan uwarsa ya nushe, nasa ya nushe a masallaci a yanzu yake kwana. Wata tsohuwa ita ma an je an ɗau hoto an waye, gashi nan dai har wata damun zo gidan da aka ba ta a ruma yanzu sun tashi ta kuma ba kuɗin haya.
11: A lokacin waye tantance ko gwamnati ne ta ce ko ƙaramin hukuma?
10: A sai ma ce ta tantance, an je an ɗau hotunan gidajen an yi komai.

0: lalurar mashako da ke sarke numfashi. Yahaya Usainu Gawo yana daga cikin magidantan da lalurar ta mashako ta shafi iyalansu.
1: Kwana biyu kenan mun waye da wata cuta wacce ake kira cutar mashako, wanda a yanzu haka tayi sanadiyar rayuka hudu kenan, wanda a yanzu yau da safen nan ma yanzu haka muna makabarta jana'izar wata wanda jiya aka yi ta asibitin Zana an waye gari kuma yau gashi ta rasu. Allah ya cutar da yanayin yanda take shi ne tana kama mutum ne a makogwaro, kwata-kwatan numfashinsa zai ke zuwa sama-sama, sannan abinci ma ba zai ci ba, ruwa ma ba zai sha ba. A yanzu haka da nake wannan maganar akwai ƴata ƙarama wanda yake nima ina tunanin cutar da take fama da ita yanzu kenan. A jiya daga zuwa yau duk abincin da ka bata masu ita amma yadda shi komai yawansa ko ya ɗebi lokaci a cikin ta sai ya dawo. Wallahi to yanzu haka shine muke ta neman agaji da shugabanni wanda suke da ruwa da tsaki bangaren lafiya. Matar makocinmu ma a yau da safen nan yanzu haka ta kamu da ita, wanda yake ta dahi makogwaronta yana zafi ya ma kumbura, to dan haka muna neman agaji.
0: Ruqayya Jafar ita ce jami'ar hulɗa da jama'a ta hukumar hana yaduwar cututtuka a jihar Kano, wato KNCDC, ta ce sun samu labarin al'amarin kuma suna gudanar da bincike a kai. Da so samu ne ai da mun ji ta bakin shugaban karamar hukumar Gezawa domin jin ko an fara kaiwa al'ummar daukin gaggawa ne ko kuwa. To kafin a ji irin hadarin da masu gadi suke fuskanta, musamman ma idan har ba su yi shiri na musamman ba, ina ga mu leka titin Zaria Road dake a nan jihar Kano, inda aka koka da yawaitar rasa rayuka a sakamakon kade su da motoci.
2: Mai magana Sadiq Bandirawo, tuni ga gwamnati da kuma hukumomi abinda yake faruwa irin yanda ake asarar rayuka titin nan na Zaria Road. Yanzu akwai matar da ji aka ce ta to daga wani kauye nan Ghana cikin Zaria ta zo a girisho, daga nan za ta zo kasuwar Gafan, ta da ko wani mai babur yaro mota ta taka su suka mutu gabaki daya. Bayan nan kuma akwai mutumin da ya tsallako daga Ciroma wani mafulatani zai je Gargai, shi ma mai mota ya hankade shi, shi ma sai saman borin din mota ya haushi ma dan uwan sa ya tsage a kashi. Abin da babu kyan gani, ya kamata muna sai ta ga gwamnati, muna kira a gareta ta samar da gada irin wajejen Ciroma domin iyayen mata da za su tsallaka.
3: Yanzu misali in ka fita ma 'yan albasa za ka ga wasu maramaru duwatsu a kan titi sun bar su, su ba su kwashe ba, kuma su ba su abin da motoci in suka to za su iya bugewa su yi hadari.
2: Gaskiya ne, ni kaina na gansu jiya da nan tafi na gansu, yau ma ko da nan dawo na gansu, abin gaskiya za a iya samun hadari. Ina kira da hukumomi da hukuma da gwamnati su dauke wannan abubuwa.
3: Amma surar safety ai suna fita suna gani, me zai sa ba za su magana ko su gyara ba?
2: Wallahi wani ne a gaban su kawai kama mutane suke suna ta daga gorori da 'yan karota.
0: Abdullahi Labaran shi ne jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kiyaye afkuwar haɗura ta ƙasa a jihar Kano, ya ce hukumar tana ƙoƙarin wayar da kan masu ababen hawa wajen bin dokokin sufuri tare da shawartar masu tsallaka titi da su riƙa kulawa da rayukansu da kuma ƙoshin lafiyarsu. To duk da yadda masu hikima suka ce alhaki tamkar kwikwiyo yake, amma sai gashi a garin Ɗan Lasan da ke a yankin ƙaramar hukumar Warawa, wasu ɓarayi sun kama wani magidanci tare da ɗaure shi kana suka kashe shi. Shin ko me yayi zafi? Ga dai rahoton da Idris Kasim Hausawa ya hada mana.
4: Al'ummar garin Ɗan Lasan da ke ƙaramar hukumar Warawa sun wayi gari da mummunan tashin hankali game da kisan wani bawan Allah mai suna Ado Shaibu, dan kimanin shekaru 56 da haihuwa. Malam Ado dai shine mai kula da asibitin Shaka tafi na garin Ɗan Lasan, kawai sai ganin gawar sa akai da misalin karfe 7 na safiyar ranar Asabar din da ta gabata. Lokacin da aka tarar da wannan aika-aikar, an tarar da jini fata-fata a gurin da yake kwana, kuma an daddaure shi. Lokacin da aka riske shi, rai dai yayi halinsa. Mai unguwar Agalawa kuma shugaban kungiyar kula da asibitin ya kara mana haske akan batun.
5: Sun zo ne da dummar dauka sola, domin muna ganin ita kadai suka dauka, domin muna da kayayyaki a cikin asibitin nan waɗanda yake kayayyakin nan, akwai muna da injina guda biyu waɗanda yake duk kungiyoyin suka ba musu muka saye su, muna da fridge da abubuwa masu muhimmanci a cikin wannan gurin namu na asibiti, amma Allah da iko yake ita kadai suka biyo. Dan talikin nan ina da 'ya'ya 17 da mata biyu, ina kwance a gefen brandon nan, kawai mutanen suka zo suka afka masa, bayan sun masa abin da suka yi masa, sannan kuma suka zo suka yi mana wannan barna. Duka ne sosai, domin kansa gaba daya suka rantattaka shi haka, ba ma lokacin da gwamnati take biyansa ba. A irin kuɗin da ƙungiyoyi ne suke bamu na sayan magani, a nan ake samun ɗan abin da suke taimaka mana, muke ɗan biyansu ɗan wani abu wanda bai taka kaya karya ba. Saboda haka muna kira ga gwamnati da duk wanda abin ya shafa taimaka iyalan wannan mamaci Malam Ado.
4: Malam Ismail yaya ne ga margayi Ado Shaibu ya bayyana alhinin su da ganin wannan danyen aiki da aka yi wa dan

0: wannan sa
1: amma wannan ban Allah kisan killa wanda bamu taba tunani ba muna kira ga hukuma da tattausiyawa yara ya bar yara guda 17
0: malama Hawwa Ujibrin daya ce daga cikin matan mamacin inda ta shaida mana an sha kai wa marigayin hari a baya basu samu dama ba sai yanzu suka samu sa'a a kansa
2: abinda za mu ce abinda suka masa ubangiji Allah ya masa domin ya bar mana wasu ya dama kana kana wa sun zai mutu ina cewa dan Allah dan Allah ko da ya mutu mu jure mu cije kada mu raba masa iyalansa mu tattara mu hakura mu rike su mu rike dangana ina cewa shi ba masa a mutane ne ajalinsa
0: anya wasu mutane na tunawa da mutuwa kuwa wai shin idan ka kashe wani kai zama zaka yi a duniyan nan Allah ka kare mu daga sharrin masu sharri Idris Kasim Hausawa ku karkada kunnuwanku ku sha labari
3: hakika ina masu bukatar su kawo karshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki da samu sawaba domin suna da katifar a wala huce ta kanci da kuna awala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifar awala mai albarka tana da laushi tun bullubus karkuwar nagarta da kibari ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifar awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci jiki ya kasance cikin aminci yanzu saura da ni iyayen amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin ƙarin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamma jefe petroleum a karamar hukumar gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-33-86 ko kuma 070-87-95-01 a tuna katifar awala da inganci suka dara saura
4: kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
5: ke dai bari to kallu wannan
4: amma wannan swissless din ya da ke ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
5: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a wasai investment na siyo su domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town
4: ai kuna ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
5: kin ga suna da atamfofi na kece reni ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
4: ba shakka to a ina za mu samu wasai investment
5: suna nan a dab da filin parking wasai house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
6: labbaik allahumma labbaik
7: alhamdulillah gaskiya naji dadin wannan tafiya da nayi babu wata matsala da na samu a wannan lokaci
8: kai abban mahir wani kamfani ne kake ta yaban sa haka
7: ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne shine nake ƙara jinjina musu wajen iya shirya tsarin tafiye-tafiye da karamci
8: ai kuwa naji ana batun wannan kamfani ne AMT Global Travels a faɗin kasar nan
7: shakka babu kamfani ne da ya shahara da burin kasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara kana kuma da samarwa matafiya masauki masu gani da fada
9: da harani
7: umma ga titi ba a bar sa baya ba wajen sayar da tikitin jiragen sama na Egypt Air Saudi Emirates Ethiopian Airlines da dai sauransu hadi da kai ku duk inda kuke so a fadin duniya
8: za ku samu wannan kamfani na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba uku kan titin biyu kenan nan house
10: kusa da gidan murtala daura da gidan man NN PC a kanan dabu dan karin bayani a kira 080-360-2721 ko 080-230-3771

0: Mukutar Abdullahi Unguwar Gabas Limawa da Alhaji Mukutar Jibrin Madabo Limawa
1: suna farin cikin gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa gagarumin daurin auren ƴaƴan su.
0: Amarya Shakamshi, Aishatu Gambo Uba Limawa da Zanka Dedan Angonta, Muhammad Sani Rabi'u Ibrahim.
1: Zinariyar Amarya, Maimuna Gambo Uba Limawa da Angonta Musubawa ƴan Mukutar Jinjiri.
0: Da kuma Amarya mai maganar siga, Hajara Gambo Uba Limawa da Arushin Ango Musubawa Mukutar Madabu.
1: Za a daura auren ne ranar Lahadi 12 ga watan Yuli na shekara ta 2026 a babban masallacin Juma'a na Limawa da misalin karfe 10:30 na safe. Ango da Amarya, Allah ya bada zaman lafiya.
2: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton ga nemin hanya. Babu shakka a wasu sassa na jihar Kano ana zaman baba na daka, amma kuma gemu na waje a tsakanin wasu daga cikin magidanta da iyalansu. Har yanzu dai ana samun matan aure da ake wa roman kunne suna bijirewa mazajensu tare da tafiya tira na Habasha da sauran kasashen Larabawa. Ga wata da na gana da ita, sai dai ta bukaci da mu boye sunanta da kuma jirkita muryarta.
3: Habasha zan tafi, shi aka tsara Habasha zan tafi na kwana 10 masu zuwa.
4: Ina ga kina da aure ko?
3: Eh, ina da aure, ina da yaya. Har da yara guda biyu ma aka ce zan tafi.
4: To ya gake da auren naki?
3: Zan tafi ne dai, ya amince min da yake ya ji kudi za a samu, ya amince min in tafi. Amma an hana ni in fada wa ƴan uwana ko iyayena. Kuma na amince musu haka za ni, saboda ina ganin idan na tafi Allah zai fitar da ni daga cikin halin da nake ciki.
4: Me zaki je ki a Habasha?
3: Aiki zan je in yi don kula da yayana, kula da rayuwata.
4: Kin tabbatar da wani irin aiki za a sake ki?
3: A'a, ba a faɗa mun ba, an ce sai na je can zan ga aikin da zan yi. An ce aikin gida ne, sai in ga wanda zan iya, wanda kuma ba zan iya ba sai in haƙura.
4: Kin ga wasu waɗanda suka je can suka zo nan kika ga tsaf suke, ba matsala?
3: Gaskiya ban taɓa gani ba, ban taɓa ganin waɗanda suka je ba, sai kawai dai in ji an ce mutum ya tafi.
4: To ta jirgin sama za ku tafi ko ta mota?
3: Ta mota za mu tafi.
4: To kana da labarin irin hadarin da aka ce ake samu in an je can ma wasu matan karuwanci ake tilasta su su yi, kuma ke gashi da aurenki?
3: Gaskiya ba ni da labari. Abinda suke kwadaita mana suna cewa idan mutum ya tashi za duk wata za a bashi 200,000 albashinsa. Shi yasa muke kokari mu tafi, ko Allah zai fitar da mu daga cikin halin da muke ciki.
4: To ake da aurenki ko?
3: Ni ina da aure. Mutum dai ya amince saboda ya ci za a samu kuɗi.
2: Tace akwai sauran mata da za su tafi tare da su ciki har da zaurawa da kuma matan aure, kuma za su tashi ne ta tashar motoci da ke a unguwa uku a nan birnin Kano.
3: Ba ni da jarin da zan yi sana'a. Yanzu ina da yara guda biyar, guda shida ne ɗaya tare su, ina da guda biyar a ƙarƙashina. Ina da yarinya mai shekara 18, suna shiga cikin wani hali. Shi isa saboda su zan fita in je in nema. Duk da an samu su a makaranta su taran, saboda yunwa ma makarantar ba ta yiwuwa, sai dai su yi ta kwanciya.
4: Ke babu sana'a da zaki iya yi?
3: Zan iya sana'a indai na samu jari. Dan ni ma na fi so in zauna in kula da yarana, tun da yanzu idan na fita ba ni da wanda zai riƙe min yara. In ne wannan tafiya sai dai su zauna a iya gidansu kaɗai. Tunda hatta kai ma ina nan ɗin ana hauruwa za a lalata su.
4: Misali yanzu a nan Kano, mata ire-iren ku da suke tafiya irin wannan Habashan suna da yawa?
3: Gaskiya suna da yawa matan da suka tafi, ko a jiya ma wasu sun tafi. An ce sai an yi sati guda ana tafiya.
4: A ina suke hawa mota?
3: Daga nan idan suka hawa mota daga unguwa uku sai sun tafi Maiduguri, daga Maiduguri kuma su tafi Habasha. Haka suke yi.
4: Su waye suke shirya muku wannan tafiyar? Suna da ofis a nan Kano ko kuwa ya suke?
3: Gaskiya ba su da ofis a nan Kano. Mata ne dai waɗanda suka taɓa zuwa, idan suka je suka dawo su ma sai su dinga yi wa mutane hanya, suna tura su can. Ba su da wani ofis ba, wata kuma ko wata.
4: Waye zai muku kuɗin mota? Su za su biya muku kuɗin mota?
3: Eh, su za su biya mana. In muka je can muka yi aiki sai mu biya su. Har da abin da za mu ci a hanya duk su za su biya mana. Muka je can muka yi aiki sai mu biya su kuɗinsu.
2: Hukumomi irin su Hizba da kuma hukumar hana safarar bil adama da kuma bautar da su ta ƙasa Naftib a jihar Kano sun sha gargaɗin mata 'yan cirani da su guji yadda ake safarar su zuwa ƙasashen Larabawa domin aikatau a saboda haɗarin hakan. Hakanan akwai buƙatar magidanta su farka daga barci tare da kulawa da nauyin 'ya'yansu, tunda dai an ce da kai da kaya duka mallakar wuya ne. To daga can kuwa karamar hukumar birni da kewaye iyayen marayu ne suka koka da yadda suke fama da jiran gawan shanu a tallafin naira 50,000 da gwamnatin jihar Kano take raba musu.
5: Aka zo aka dauki sunayenmu aka sa a list. Ragoyo ga yara sun basu sun tafi makaranta ko abincin arziki ba mu tsaya mun ba mu iyayenmu ba saboda muna so mu je wannan guri kama makara. Ina zuwa hizban nan aiko muna tsaye a wannan rana sai muna ta jira akan ai mana bayani ashe sun zo su ba mu kai mu samu mu bagurin sai aka ce za a yi mana bayani sai aka kira wani dattijo yana nan tsoho ne sai yana bayani ana dada bitan abin da ya fada wai yana mai ba mu hakuri ya je ciran kuɗi a ATM a banki ya tarar ba kuɗi a cikin banki aka dinga koran mutane dai aka mana koran kare aka rufe gate
2: to sai a biyo mu a shirye-shiryen mu na gaba domin jin ta bakin karamar hukumar ta birnin Kano.

0: ce shugaban APC Media Forum Honorable Sala Kalakawo ne. Kin kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da ya san irin mutanen da zai rinka baiwa mukamai domin gudun samun matsala a cikin tafiyar da ayyukan gwamnati. Wannan dai salo ne na martani ga waɗansu da ke ƙalubalantar kwamishinan yaɗa labarai Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya.
1: Mai girma gwamna, ya kamata idan za a biyo mutane mukami a ringa kallon abin da ya dace a yi musu, wace kujera ce tafi dacewa da mutum, musamman jami'an gwamnatin nan da suke iya fitowa in banda rashin sanin aikin yi da rashin sanin abin da ya kamata. Gwamna, ibaka mukami, maimakon ka zo ka yi abin da zaka dabbaka tafiyar a ce kuma rigimar cikin gida zaka zo ka hura masa. Yanzu abubuwan da irin su gamboli ya ja indin nan suke yi abu ne wanda yake na rashin jin dadi. Gwamna, ya ba ku mukami, ku mai da hankali gurin taimakon gwamnati da zakulo ayyukan gwamnati kuna fada. Wani yayi abin alkhairi, maimakon ku zo ku yada wa duniya tunda gwamna aka yi wa, ko ba ku aka yi wa ba, ya kamata ku fito ku gaya wa duniya abin da gwamna yi aka yi wa gwamna. Wannan abin ya zama abin rigima, ya zama abin wai hadda in banda abin kunya, wai a ce an tara mutane saboda gwamna an dauki kudi an basu, wai saboda ba a kirawo ku ba, wai wannan abin ya zama matsala. To kenan dama ba su kuke a taimaki gwamnan ba, ba su kuke aiwa gwamna abin da ya kamata ba. Yanzu dauki Aisha Tamburawa. Aisha Tamburawa, na dauka zaki dauki irin aikin office dinki, ki zauna ki nemi mashawarta su gaya miki menene propaganda da aka baki SA propaganda. Ya kamata ki tsaya ki kalli abin da ya kamata. Idan gwamna ya wanki abu da sabulu, ke kamata ki dauko man shafawa da hoda da jambaki da gazal da jagira ki shafawa abin dan mutane su kara kallon abin. Haka ya kamata ki ringa yi a matsayin ki na adviser akan harkar propaganda. Amma an yi wai ba a gayyace ki ba, yanzu ki fito kina kiran wai ke ba a gayyace ki ba, ke ba. Yanzu zuwan ki ne zai karawa abin armashi, saboda ga wata shugaba a bangaren radio ta zo, ko kuma a rashin zuwan ki yasa an samu na kasu na abin bai yi abin da ake da bukata ba. Ya kamata ku zauna ku karatun ta nutsu, ku kalli me ya kamata ku yi wa gwamnan nan. Mutum yana aiki, yana yin abin da ya kamata, maimakon ku iya fitowa da ayyukan gwamna. Yau ko makiyin ki ne, idan mutum yana kaunar gwamna, kamata ki rungume shi, ki hadiye wannan kiyayya da take tsakanin ku ke da shi, saboda gwamna ya baki mukami, ke ki dauke shi a matsayin masoyi. Abin da muka yi zato duk wani jami'in gwamnati zai yi. Yanzu me ya laifi dan kwamishinan yaɗa labarai kuma Ibrahim Abdullahi Wayya ya dauki kudi ya ce wannan ya bayar saboda gwamna, me ya kamata ku yi? Ai kamata i ya bayo mutum 250, kamata iku fita ku ce ya bayo mutum 500 dan mutane su kare yadda da tsarin. Amma wai dan ba a sa ku a ciki ba, wannan abin ya zama abin surutu. Yanzu dan Allah, wayannan sune jami'an gwamnatin da ya kamata a sa su a gaba, kuma har su haskawa mutane goban da gwamnatin za ta kasance dan mutane su yadda su zabe ta.
0: Amma a daidai lokacin da Honorable Sale Kalakawan ke yin wadancan kalamai, shi ko Alhaji Nur Hassan Ungogo kira da jan hankali yake ga al'umar kasar nan akan su kauracewa jam'iyyar ABC mai mulkin kasa. Ko da dai ga nuran da kansa ba sako ba.
2: Ana kira da babban murya miki kauracewa jam'iyyar APC. Kan mu zama marasa sanin ciwon kanmu, ba mu san abin da yake mana ciwo ba a jikinmu. Izina ake nuna mana da aya, mutumin nan shekarunsa uku akan kujerar mulki, ba wani abu da ya tsininawa kasas na sauki. Tun daga ranar da ya shiga office, kafin ma ta kai ga shiga office, sai jefa in Najeriya cikin masifa, har yanzu muna cikin azaba. Wannan ba so mun taɓa ne komawar wannan mutumin kujerar mulki. Soja fa ya zama malamin kansa, fala muku muke ba wai da kiyayya ba ko da nufaka. Gaskiya ne muke gaya muku, saboda muna hango hadarin da al'umma za su shigo, musamman al'umman mu na nan yanki. Ku duba ku gani, kullum ka bude rediyo ka hawo network, an kashe wani, an kashe su wanca, sunan kasa da gwamnati wanda gwamnati bata kare ma rayuwar ka, bata kare ma mutuncin ka da addinin ka, to wale kare ma kai? Talaka kana da abin da zaka kare kanka, ba su karfin gwamnati ba ko wayannan yan ta'adda da ta shafe su a sati ɗaya sati biyu a magana ganin da ake hallaka al'umma. Kuma wani sauki wannan mutumin ya kawo al'umma an banda azaba da musiba ke kara shiga? Ma'aikata ba aka kirkiro ta damfara tafi wannan a hukumar ma'aikatan gwamnati, amma ya kasa ɗaukar mataki. Shi ne zai kula da mutum miliyan 250 na Najeriya, wallahi ya daina kanmu. Mu daina zaka ta magana yan siyasa da bassa da kunya su ma ƙarya, yau gobe gobe zo suna ma zakin baki kan wannan mutum. Ba mutumin da ya kama nasararsa ko ribarsa ko alkhairarsa, mu kaura cewa jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa, kar ka zaɓi jam'iyyar APC, ka mata bara'a, ka kaurace mata kamar abin da muka fito muka haɗa ƙarfi da ƙarfi muka yi a zaɓen 2015 muka kauda jam'iyyar PDP. Wayannan dai mutane ba wai su mutane bane da wata kasa, mu dai mu maka wannan sauri dan Allah, mu wannan kukan kuran mu nuna wayannan mutanen iyakar su, kuma ba shi sakamakon sa a hannun hagu.
0: Da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai diga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki, sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda inda, wato Bashir Ali Ali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada

dace din wanda wannan yaki ne wanda ba zai tsaya ba tun daga lokacin da za a haifi dan adam aka za a haifi mutum shedan zai fara kawo masa farmaki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da zarar an haifi yaro shedan zai tsikare shi tun daga lokacin zai aje masa waɗanda za su zauna tare da shi su girma ya girma a gaban su cikin shedanu wanda ba wani abin da suka sa a gaba sai yadda za su halaka shi saboda wannan alkawari ne da ya yi wa Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya sa masa ido ya ba shi wannan damar ya ce ya je ya yi amma ya tabbatar da cewa bayi masu ikhlasi ba zai yi nasara a kansu ba ya yi alkawarin cewa ba zai kyale dan adam ba saboda abin da ya same shi a sanadiyar annabi adam alaihi salam uba ga yan adam ya gamu da kaskanci da wulakanci Allah ya koro shi daga rahamarsa ya la'ance shi saboda haka shi kuma yi wa Allah alkawari cewa ba zai kyale dan adam ba shi ma ra'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtani kanda dhurriyyatahu illa qalila yayi wa Allah rantsuwa yace ka ganka wannan da ka ba shi daraja a kaina to har in ka ba da jinkiri zuwa ranar gobe alqiyama sai na hallaka zuriyarsa gaba daya saboda haka wannan rantsuwa ce yayi gaban Allah cewa haka zai yi to wannan gwagwarmaya tana nan da dan adam yake fuskanta ya san da ita ko bai san da ita ba amma akwai ta da kai da shedan kuna wani fage ne na daga Allah subhanahu wata'ala ya ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah allazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytan kana dha'ifa wanda suka yi imani suna yakin su ne saboda Allah wanda suka kafirta kuma suna yakin su ne saboda shedan Allah ce to ku yaki wato ku yaƙi masoya shaidan ko amma abotan shaidan inna shaitana kana da'ifa inna kaidan shaitani kana da'ifa lalle kaidan shaidan mai rauni ne saboda haka akwai wannan gwagwarmayar to don haka da yace alharbu qa'ima yana nufin ta fuskar rayuwarka ta addini tsakaninka da shaidan wannan yaƙin yana nan kuma a fagensa ake a nan duniya a nan kuma za a yi yaƙin a ƙari ko ka yi nasara ko ya nasara a kanka sannan kuma akwai gwagwarmaya ta rayuwa za ka yi ta gamuwa da ƙalubale iri-iri da fitintunu kala-kala waɗanda za su yi ta tasowa kana nan ɗan adam yana fuskantar fitintunu a bayan ƙasa iri-iri wanda muna ganin su kullum ba a gama da wannan ba sai ka ji wata sabuwa ta tsiro ana kuka da wannan sai ka ga wacce ta fita ta bayyana har ma an manta da wacce ake ciki saboda girman wacce ta zo sabuwa to haka ɗan adam yake rayuwa a cikin duniya zagaye ke da ƙalubale iri-iri da fitintunu kala-kala da rigingimu da rashin gaskiya da zalunci banda jarraba iri-iri da kuma Allah subhanahu wata'ala shi yake kawo ta jarrabar yunwa jarrabar fari rabar girgizar ƙasa mace-mace saboda annoba ko wani abu irin wannan wani abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai ƙaddara shi shi yasa a nan Ibn Qayyim ya ari kalmar alharb wato yaƙi don ya suranta maka wannan rayuwar yadda take saboda haka yana nufin mu'tarakul hayat yana nufin gwagwarmaya ta rayuwa tun daga gwagwarmayar da take tsakaninka da shaidan da zuciyarka da kuma gwagwarmayar da take tsakaninka da yan uwanka da kalubalen da yake fuskantarka wani kana da hannu a cikinsa wani kuma ba ka da hannu amma haka wasu za su zangwalo maka kuma ya zo shafe ka shi ne sace alharbu qa'ima sannan ya ce wa anta a'zalu fi nadhara kai kuma kana nan gaho ka ki ɗaukan wani matakin da zaka kare kanka ba ka da makami yayin da aka ce yaƙi ya kaure kuma kana tsaka da filin daga in kai mai hankali ne ai ya kamata ya zanto ka yi ƙoƙarin neman makamin da zaka kare kanka ka kare rayuwarka.

tashi ko suka ko sara, saboda haka kaga ka jefa kanka ne cikin halaka da gangan kana sani. To haka nan a cikin sha'anin rayuwa, idan za ka zauna baka ɗauki matakai na yadda za ka kare kanka daga abin da zai cuce ka ba, ka kuma samu abin da zai amfane ka, to haka nan tana ji kana gani za a zo a yi maka wato takakkiya a cutar da kai, kana ji kana gani ba ka da wani abin da za ka kare kanka. To rayuwa ba za ta yi haka ba, saboda rayuwar duka haka take a cikin gwagwarmaya yake. Shi ya sa da farko ya ba ka surar rayuwar cewa alharbu ƙa'ima, yaƙin a cikinsa ake, a tsaye yake da ƙafafuwansa, ana fafata shi. Amma kai saboda rashin tunani da rashin hankali da rashin sanin ya kamata da rashin sanin ciwon kai, anta a'zalu fil nazara, ka koma ka ce kai ɗan kallo ne, ai kai ba ruwanka bai shafe ka ba. Wa idza harrakta rikabaka, yayin da kuma ka motsa da rikabarka, san rikab shi ne abinda mahayi yake fara sa ƙafarsa kafin ya hau dabbarsa, shi ne rikafa da za ka taka. Wannan ishara ce ila bidayatul haraka, yani fi bidayati harakatika, kana fara motsi a irin wannan yanayin da kake ba makamin da kake kare kanka, gashi kuma za ka shiga cikin tsakiyar inda ake fafatawa, to kai ma ka san ina za ka jefa kanka. Shi ya sa ce falil hazima, kai ma ka san za ka jefa kanka ne cikin wato rashin nasara, wannan motsin naka ba zai zama maka nasara ba. Saboda wannan yana nuna maka cewa duka rayuwa, duk wani abin da za ka yi, da ya ka yi masa kyakkyawan shiri, kada ka fada kawai, ka tsunduma kawai haka nan ba tare da shiri ba, ba tare da wani plan ba, ba tare da ka aje wata hutsa ba, haka kawai ka tsunduma ciki, ko harkar kasuwanci ne, a ce kawai kaga wasu suna wata harka suna samun kuɗi, kawai ka tattara kadarorinka, ka sai da gidanka, sai da motarka, ka ce ga wata harka, in aka yi wata ɗaya ana yin ta, to za ka mallaki wata sabuwar mota da sabon gida, an ce maka ana samun kuɗi, gaba ɗaya ka kundume kuɗinka, ka je ka watsa su cikin wannan harkar da baka san kanta ba, to kai ma ka san ƙarshe za ka zo ka ciji yatsan nadama ne, lokacin da nadamar ko ba za ta yi amfani ba, komai ya riga ya lalace. Saboda haka ko a harkar rayuwa, kafin ka motsa sai ka yi shiri, ka yi ƙoƙari ka karanci abin nan da ake na kasuwancin, ka karance shi ka fahimce shi, ka san ta ina ake farawa, ta ina ake sauka, wata irin riba ake samu, wani irin hatsarurruka yake da ita, duk sai ka san wannan sannan ka yi. To ko menene a rayuwa, kada ka shiga haka kawai babu wani shiri tare da kai, to za ka zama kamar wanda ya shiga cikin fagen yaƙi ne ba makami a hannunsa, babu abin kare kai, babu rigar silke da za ta kare shi daga bullet ko daga suka ko daga sara. To ya san shi ma kawai ya kai kansa halaka ne, ya zama nama. To wannan shi ne hikimar da ita wato wannan jumla take kira zuwa gare shi, cewa duk wani abu da za ka yi, to ka tsaya ka yi shiri, kuma ka sani cewa rayuwa gaba ɗaya a cikin ƙalubale ta ake, kamar ana tsaka da yaƙi ne wanda yana buƙatar lalle-lalle ka yi mata kyakkyawan tanadi. Idan ka zo ta fuskar addini, ka tanadi kyakkyawan ilimi sahihi, ilimin da yake dangantaka da Alƙur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwar magabata, ka fahimci addininka, sannan idan to kana da ingantaccen imani a tare da kai, kyakkyawar aƙida wanda za ka fuskanci dukkan wani ƙalubale da wannan ilimin da wannan kyakkyawar aƙidar taka. Idan kuma mutum ya ce ba haka ba, to nan da nan guguwar fitintunu idan ta taso, shaidanu idan suka yi wa kansa, to babu shakka cikin wato sauƙi za su yi nasara a kansa. To sannan malam ya ce man lam yubashir harral hajir, wanda duk bai ɗanɗani zafin garjin rana ba, fi tsilabil majdi, wajen neman ɗaukaka, lam yaqil fi zilalish sharafi, to fa ba zai iya yin baccin ƙailuda ba, baccin rana a cikin inuwar sharafi, inuwar daraja, inuwar ɗaukaka.

sannan ya kawo wannan baitin na Urwat ibn al-Ward da yake cewa taqulu Sulayma law aqamta bi ardina wa lam tadri anni lil muqami utawifu. Urwat ibn al-Ward ɗaya daga cikin mawaka na jahiliya daga Bani Abs al-Absi ne, kuma yana daga cikin shu'ara us-Sa'alik irin mawaƙan nan na wato waɗanda suka rasa komai suka shiga daji ko suka shiga suka tabayan gari suna ƙwace suna fashi suna abin nan, yawanci ma duka ƙabilunsu sun yi bara'a da su, irin su shamfara ƙabilunsu sun yi bara'a da su, sun ce ba ruwansu da su, irin su ta'abbata sharra, saboda haka suna rayuwa a can bayan gari idan sun ga wani ya zo da in kayayyakinsa su ƙwace su yi masa fashi ko su shigo gari su yi fashi su gudu. Ƙabilunsu sun riga sun sadaukar da rayuwa da jininsu, saboda haka ba wanda za a je neman diya ko ya biya abinda suka sata. To shi Urwa ibn al-Ward yana cikinsu, duk daga baya dai ya zama shi wani shugaba ne a cikinsu. Sayyidu Sa'alik ne, idan mutum daga ciki irin wannan 'yan iskan 'yan daba gari ya rasa makoma, to shi yake zuwa ba shi mafaka ya ba shi kariya ya ba shi almuhim da ya yi suna, yana cikin mawaƙan jahiliya. To shi ne yake cewa taqulu Sulayma, Sulayma sunan mace ne, tana cewa law aqamta bi ardina, idan hana ka zo garinmu ka zauna, wato tun da dai kana so na, to me zai hana ka baro inda kake ka dawo cikinmu ka zauna tare da mu, saboda ka kaga za ka gani kullum za ka haɗu da ni kullum za mu zauna mu yi hira tare kodayaushe, kaga ƙarewar soyayya kenan, ka baro komai naka ka dawo ka tare a garinmu ka tare a ƙofar gidanmu kullum kana zariya a ƙofar gidanmu, saboda ka ba ka da aikin yi sai wannan, sai me za a hana ba za ka yi ba. Shine shi kuma sai ya ce walam tadri anni lil muqawmi utawifu, sai amma ita ba ta san cewa ina ta kai zariya in kai ko in kai mari dan in samu wannan mazaunin ne ba, wato duk fafatikar da nake yi da yawon da nake a duniya in shiga nan in fita in shiga in fita, so nake in samu abin da zan zo in zauna daram babu mai iya ture ni, idan ya zanto bai yi wani tanadi ba ya ce zai zo, ai kaga rana tsaka za a yi waje da shi, ɗan uwanta za su dake shi za su kore shi za su iya kashe shi ma, sau haka yanzu haɗuwar tasu yake wa tanadi, don haka da ta ga ya yi nisa ba ta ganinsa kar ta ɗauka ko baya son ya zo ya zauna ya tare da ita ne, a'a wannan tarewa yake wa tanadi. To Ibn Taymiyya bi Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah da wannan nassin da kuma nassin ƙarshe shine wannan asar da ya kawo na cewa an ce ma wani bawan Allah hila li ba'd al-ubbad ila kam tut'ibu nafsak, har zuwa yaushe za ka ci gaba da wahalar da kanka, qala rahata ha urid, ce a ina nema mata hutu ne. Waɗannan nusus guda uku da maganar farko illam man lam yubashir har al-hajir, da magana ta biyu shine wannan baitin taqulu Sulayma baitin Urwat ibn al-Ward, da kuma magana ta uku wannan asar din, dukkaninsu abu ɗaya suke nunawa, wato suna gudana ne a magudana guda ɗaya, magudana ce ta tarbiyya, magudana ce da yake son ya janyo hankalin mai karatu akan cewa dole ne idan mutum yana son ya samu hutu ya samu biyan bukata ya samu ɗaukaka ya kai ga wani mukami ga wani matsayi ga wani mataki da za a riƙa magana a kansa ana hirarsa, to dole ne ya yarda cewa sai ya wahala, dole ne ya yarda cewa sai ya haƙura da hutu daga farko, sai ya jingina hutu da kasala da san jiki da mutuwar jiki, sai ya aje wannan sai ya tashi ya yi iya bakin ƙoƙarinsa, sai ya tashi ya hana wa idonsa bacci ya hana wa jikinsa jin daɗi ya ƙaurace wa jin daɗi a rayuwarsa, to a haka ne zai kai ga cimma buƙatarsa,
na samun daukaka idan daukaka yake so na samun wani babban matsayi idan shi yake nema in dukiya ce ya samu dukiyar da zai alfahari da ita dole sai yayi wannan wahalhalu amma ba zai samu wannan ba ta hanyar burace-burace ta hanyar buri da ainihin zaunawa ita rubuce-rubuce a takardu amma babu wani motsi dole sai yayi abin nan to haka nan ita ma rayuwar duniya rayuwar lahira haka take karkaza cewa a lahira za ka samu hutu ka samu gidan aljanna ba ka wahala a nan duniya ba dole sai ka haƙura da hutu a nan duniya ka sadaukar da komai sannan ka samu haka nan ilimi ba haka samu ilimi ba haka kawai ka rintsa idan ka buɗe kawai ka ji ka ƙwaƙwalwarka ta cika da ilimin da kake buƙata in ilimin addini ne ka ji ka kawai ka zama wani gangaren a alƙur'ani ka zama wani masanin hadisi masanin fiqhu masanin luga kawai saboda ka rintsa idan ka buɗe kawai sai ka zama haka ko ka yi bacci ka tashi ka yi miƙa ka huta shi kenan sai ka je ka kace ka zama shakundum na ilimi sai ma ka san ƙarya ce ko a mafarki hakan ba za ta faru ba ballantana da gaske saboda ka sai ka yi kokari to haka nan lahira ita ma ba a samun ta haka kawai suddan ba ka yi komai ba haka kawai ka ci ka sha ka ƙoshi ka miƙe ka yi bacci ka yi gyatsa kuma shi kenan a zo lahira kuma a ce tafi firdausi ta ina ya sa Allah ce laisa bi amaniyyukum wala amani ahlul kitab abun ba bai dangana da burace-buracen ku ba ko burace-buracen ahlul kitab man ya'mal su'an yujza bi duk wanda zai yi ba daidai ba to za a saka masa da irin abin da yayi karkaza cewa kai abu ba daidai ba kuma ka rika burin cewa ai kai waye kana wani cika baki kana wani alfahari kana wani kai kaza Allah ya ce duk ba wannan bane wallahi man ya'mal su'an yujza bi duk wanda yayi ba daidai ba Allah ce sai mun saka masa da irin sakamakon da abin da yayi wala yajidu min dunillahi waliyyan wala nasira kuma baya ga Allah ba zai samu wanda zai jibince shi ba wani masoyin sa da zai tsaya masa a lahira ya bashi kariya ko kuma wanda zai taimaka masa ko wani lauya ƙwararre ko wani san duk babu su a lahira aikin da kai shi zaka girba saboda haka abin ba guri bane ba cika baki bane aiki ne tashi kai aikin nan dole sai ka sadaukar da hutu sai ka sadaukar da lokacinka sai ka sadaukar da abin da yake mai daraja a gurinka don ka samu abin da yafi daraja shi yasa yace man lam yubashir harral hajiri wanda bai dandani zafin garjin rana ba garjin rana shine lokacin da rana take tsaka take tsananin zafin nan shine waqtul zahira anan ishara ne zuwa ga kullu anwa'il mashakka wannan harrul hajir yana nufin kowane irin nau'i na wahala da gajiya da sadaukarwa da fuskantar duk wani kalubale duk ya shiga karkashin harrul hajir zafin garjin rana da yake nufi to duk wanda bai sha zafin garjin rana ba fi talabil majdi wajen neman ɗaukaka lam yaqil fi zilalish sharafi to kuma zai yi bacci kailula ba a ƙarƙashin inuwar sharafi inuwar daraja baccin kailula shine baccin da yake kasancewa gabanin azhar gabanin kusa da dab da azhar mutum ya dan kwanta ya huta shine ake kira kailula dan bacci ne dan gajere da ba shi da tsawo to wannan baccin kailula yana ishara ne zuwa ga al-istiqrar wal-tuma'nina nutsuwa ka samu nutsuwa ka samu samun girbar abinda ka shuka ma'ana in dai baka tsaya ka sadaukar da rayuwarka ba ka haƙura da jin daɗi wajen neman abinda za ka ke nema na lahira ba to ba za ka samu wannan hutun na lahira ba kuma a sha'anin duniya ma haka idan baka yadda ka tsaya ka yi fafutuka da kanka ba kawai ka bimbiƙe a gida ka ce ɗaukaka za ta zo ta same ka kana gida idan ilimi ne zai zo same ka idan dukiya ce za ta zo same ka idan wani matsayi ne na siyasa
na shugabanci za ya zo same ka kawai kana gida kana kwance, to kai ma ka san cewa wannan abun ba zai samu ba, tatsuniya ce kawai kake fama da ita. Anan zilalu sharaf, inuwa sharafi da yake ishara, yana ishara ne zuwa ga rifa'a da makana ɗaukaka da wata daraja a cikin al'umma ko cin nasara ko kuma babban abin da mutum yake buri mumini, babban abin da mumini yake buri shine wa ridwanu minallahi akbar, samun yardar Allah da samun gidan aljanna da ni'imarta ranar gobe kiyama. Dan mutum yace shi ba zai tsaya bi Allah ba, yana ganin dokoki da hukuncen da Allah ya shimfida masa, yana da sun masa tsauri, shi akwai wahala a ciki, to kada ya cewa kuma wai kawai idan ya mutu kuma Allah zai kai shi aljanna, zai sha dadinsa a nan ya more, ya bi shaidan ya bi san zuciyarsa iya yadda yake so, to amma ya sani abinda zai girba fa shine abinda ya shuka. Sai farih al-mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun, falyadhaku qalilan falyadhaku kathiran falyadhaku kathiran. To masu alaran mumini sun yawa, ni ban san dawa zan yi ba. Falyadhaku qalilan walyabku kathiran jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah ce farih al-mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah, al-mukhallafuna waɗanda suka yi zaman su suka ki fita yaki tare da annabi, suka yi zaman su sun yi tafarin ciki ba wasu fita tare da annabi ba, su ne munafikai. Al-mukhallafuna waɗanda aka bar suka yi zaman su a gida khilafa rasulillah, suka saba wa annabi suka ki bin sa yaki, to suna tafarin ciki. Wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, suka ki su yi jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu cikin tafarkin Allah. Wa qalu, suka ce wa junansu la tanfiru fil har, kada ku fita yaƙi cikin tsananin zafin nan, da ana tsananin zafi haka kawai ku fita ku je ku ce wai kun tafi tare da manzon Allah, wai za ku yi yaƙi haka kawai ku jefa kanku cikin wahala. La tanfiru fil har, Allah ce kul, ka gaya musu naru jahannama ashaddu harran, wutar jahannama ta fi tsananin zafi, law kanu yafqahuna, da suna ganewa. Da haka falyadhaku qalilan, da haka su yi dariya amma kaɗan, dariyar da za su yi ta farin ciki, wai su masu wayo ko wayayyu su ba za su wahalar da kansu ba a kan addini, haka kawai annabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai ya zo ce da su a fito, ga tsananin zafi ana yi, kawai a ce za a tafi Tabuka, za a je a yaƙi Rumawa, su ba za su iya ba, saboda haka su wayayyu ne, da haka suna ganin ba za su kashe kansu ba haka kawai a kan addini, da haka su zauna a gida suna ta dariya, wai waɗancan marasa wayan gidadawa sun maida addini wani abu mai tsanani, sun ɗauka wa kansu wahala, suna musu dariya. Allah ce dariya da za ku kaɗance, amma za ku kuka mai yawa nan gaba saboda abin da ku kasance kuna aikatawa. To wannan shi ne wanda duk ya ce jin daɗi zai fake da shi a nan rayuwarsa ta duniya, ba ruwansa da yabi Allah subhanahu wa ta'ala, yabi manzo.

ta wahala a nan duniya ya bi Allah, sannan kuma a lahira sai ya girbi sakamakon wahalarsa. Wannan baiti shi kuma na Urwatu ibn al-Ward da yake cewa taqulu Sulaima law aqamta bi ardina, yana ishara zuwa ga wannan baiti ne. Ba wai baitin yana nufin abin da ya kunsa na cewa wannan yana abin din masoyiyarsa ba, a'a, a nan Sulaima yana nufin duniya. Duniya tana kiranka, ka zo ka zo ga gurin zama, kai dan duniya. Ita Sulaima ɗin ita ce duniyar, tana kiranka ka dawo ga rayuwa, ka more. Lau aqamta bi ardina, ka more ga inda za ka zauna, ka more, shine ka ji daɗin duniya, ka more wa rayuwarka. To shi kuma ya ce walam tadri anni bil muqami utawwifu, ni ma wannan zuriyar da nake yi da wahalar da nake yi ya kauda kai da nai da kanta, ina harin wani guri ne da zan samu wani gurin zama na har abada. A wannan gurin zaman na taiba na har abada bane, gurin zama ne na jekana yika, sannan wanda kowane lokaci ana iya raba ka da shi. Duniya ce, kowane irin rayuwa kai, kowace irin tsawon ran kai, kowace irin dukiya ka tara, kowane irin mulki kake da shi, duk wani abu kake takama da shi akwai wanda suka samu fiye da naka, kuma yau ba sa duniya. Idan tsawon rai kake nufi, ko wanda suka yi tsawon rai fiye da naka, lokacin da ake shekara dubu a duniya, ina masu shekarar dubu a duniya suke yanzu? Babu su, babu alamar su, ba a jin dure su. Ashe kaga shekaru yawan su ba su ne za su sa ka zama a duniya ba. Amma ja'alna li basharin min qablikal khuld, ba wani da muka sanya wa dawwama a bayan kasa gabaninka, kowa ya zo sai ya tafi. Idan dukiya kake takama da ita, akwai wanda suka mallaki dukiya fiye da taka. Amma yau suna ina? Irin su Karuna, fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard, wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana min al-muntasirin. Yana ji yana gani da dukiyar tashi, ƙasa ta haɗiye shi, ta haɗiye dukiyarsa da gidansa da duk abin da ya mallaka. Duk waɗannan da suke masa liking, suke masa comment, ba wani wanda ya iya kawo masa ɗauki ko ya taimaka masa. Kamar ɗan TikTok ne ko ɗan Facebook da zai yi ta rashin mutunci a Facebook, ta zage-zage, randa da aka zo aka tafi da shi, duk masu like ɗin da ba wanda zai taimaka masa. Sai dai a yi ta post, an kama shi, an kama shi. Ba abin da za ka iya zai maka. To ma kana lahu min fi'atin yansuruna min dunillah wa ma kana min al-muntasirin. Shi kuma a can izo rena fata, ba zai taimaka kansa da komai ba. Wani firi-firi, wani firi-firi duk ba shi ba ne. To haka nan idan mulki kake ji, ina Fir'auna, alaysa li mulku.

na alfahari na gani a fada ba kwa gani ne kuwa daidai ta da wannan mulakantaccen yana nufin annabi Musa wanda ko magana bai iya ba na fi shi iya magana amma yana ina to saboda haka shi yace da ita walam tadri anni lil muqami utawifu ina neman gurin zama ne na gaskiya ina neman inda idan naje naji kenan kuma un gurin da na samu mai dadi ne babu magana da ya wuce mathalul jannati allati wa'ida al muttaquna tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha tajri min tahtiha al anharu ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqba alladhina taqaw wa uqba al kafirin an nar ki misalan al jannati aka yi wa masu taqawa al kawari da ita koramu suna gudana ta karkashinta ukuluha da'imun wa dhilluha kayan marmarinta na ci suna nan dimin da'iman ko da yaushe haka nan inuwarta tana nan ba ta gushewa saboda haka ni ina neman abin da baya gushewa amma dan zo zauna a wajenki wannan wani abu ne wanda aka ga dama rana ɗaya za a kore ni saboda haka ya ce walam tadri anni lil muqami utawifu utawifu ay atufu wa ajubu al aradi asiru fil fayafi ina yawo ina shiga kasashe kasa ina yawo cikin sahara ba dan koyo ina neman in samu gurin zama na dindindin to haka ya kamata kai mumini na gaskiya ka ga duniya ga mata cewa ba ka zo ne ka zauna a cikin ta har abada ba kuma zaman ka a cikin ta in dai baka tashi ka nema wa kanka zahira ba to ba zai amfane ka ba saboda ka kai kana nema wa kanka wata ni'ima ce ta har abada wacce ba ta yanke ba kila li ba'd al-ubbad wani daga cikin masu ibada aka ce da shi ila kam tut'ib nafsak har zuwa shi kake walar da kanka qala rahataha urid ce hutu nake nema wa kanna wannan wahalar da nake yi ba wahalar da kaina nake yi ba kanna wa nake nema wa hutu kannawa nake nema wa hutu wannan yana ishara ne zuwa ga athar da ibnu al-adib ya fitar a cikin littafin sa tarikhu halaf jaladi na 8 shafi na 3572 daga sufyan al-thawri yake cewa naje rabi ibnu qusayl wannan tabi'i da ya shahara da ibada da zuhuri da tsoron Allah an ce da shi lau arahta nafsaka in sa ba za ka hutar da kanka ba saboda koyaushe cikin bautar Allah yake inda daddare ne cikin kiyamun laili yake inda rana ne azumi yake saboda haka ba ya da wani lokaci da za ka same shi ba cikin bautar Allah saboda haka duk ya rame ya zama wani iri saboda haka sai makusantansa suke masa wa'azi ba za ka sauƙaƙa wa kanka ba za ka sauƙaƙa wa kanka ba wannan abu da kake yayyawa mahaifiyarsa da ta gan shi yana kuka ko da yaushe cikin kuka ta ga tashin hankali a tare da shi farkon lamarinsa ba ta san menene ba ta zo ta sa shi a gaba ta ce wai kisan kai kai wannan ko kisan kai kai waɗanda kai wa kisan kan nan in suka ga haɗin da ka shiga ai nan ne za su tausaya maka ka duba yadda ka zama kara ne kullum cikin kuka wui wui da nadama da waye da waye wani irin kisan kai ne kai ya ce eh kisan kai ne ki wa ka kashe mu je mu nemo ɗan uwan wanda ka kashe ga musu halin da kake ciki na tabbata suka ga halin da kake ciki za su yi maka abuwa gaya min wanda ka kashe ya ce kaina na kashe ce kaina na kashe to shi ne a rai ya ce rahataha urid
wannan wahalar da kuke gani ina wahalar da kaina ina nema wa kaina ne hutun

0: dawo kasa suna al'umma su yi musu rai su ba su dama su ƙara darewa karagar mulki ga wanda suke kai kenan wanda kuma suke nema suna neman al'umma su ma su yi musu dauki domin su samu damar jarragamar al'umma ta fuskar yadda suke shan alwashin kawo musu abubuwan da suke bukata jam'iyyar ku ta APC da ke mulki a matakin wannan ƙasa har zuwa jihar Kano na daga cikin waɗanda ake rige-rige hususan ma jagoran tafiyar a ƙasa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda a daidai wannan gaba wasu ke ganin kamar tafiyar taku tana cin karo da tsitsige akan wasu abubuwa da ake gani suna faruwa a kunshin gwamnatin ta hususan ma abu na baya-bayan nan wani zargi da dan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya jefawa gwamnatin taku cewar rahoton da bankin bada lamuni na duniya IMF ya fitar cewar akwai wasu kudade da aka kebance su kusan naira trillion 8 da biliyan 800 da ake kokarin a kashe su ba tare da sasa a cikin kunshin kasafi ba tare da sahalewar majalisun kasa ba wanda ma shi a cikin yake zargin cewar waɗannan kudade ba zai rasa nasaba da ana shirin yin amfani da su domin a yakin neman zabe wa shi shugaban kasa da ƴan takarar ku na jam'iyyar APC ba duk da a baya-bayan nan gwamnatin ta bakin masu taimaka mata kan yada labarai ta yi watsi da wannan tana cewa babu ƙanshin gaskiya a ciki amma wasu al'umma suna ganin fa babu rami fa babu abin da zai sa a ce a yi hankali da shi ya za ku yi da irin waɗannan kalubale baya ga wasu abubuwa da ake ganin ba da kaloli ne da suke faruwa a daidai wannan gaba da ake ganin cewar kamata yi a ce gwamnati ta saita kasahunta domin al'umma su ƙara bata dama a wannan zabe da ke tafe
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim to malam Abbas aini ina ganin kaman reni ne shi mai girma Atiku ya fito ya zargi mai girma Asuwaji Bola Tinubu akan wasu kudade na Nigeria dalili na anan shine tun 2003 mai girma Atiku yake takara aka zo 2007 ya maimaita aka zo 2011 ya sake yi aka zo 2015 ya sake aka zo da 19 ya sake yayi take yin takara 2023 yanzu 2027 ma takara yake ka san dai ko shine dan karunan Najeriya sai yayi kasa kuma wani na san babu kantin shi mai girma Atiku babu wani guri da aka ce wannan masana'anta ne wanda kawai kudi ne suke fitowa yake fitowa yake kashe su dinnan kuma kudi ne dan ruwa yake fitowa yake kashe su jahohi daban-daban 36 ciki har da Abuja dan haka shi Obasanjo ya riga yayi masa baki dan ban manta ba ai da hankali na da lafiyata da wayona shugaba Obasanjo yace babu mutumin da yafi kowa rikita-rikita a Najeriya a gwamnatin sa irin Atiku dan haka rikita-rikitan ta kai masa kuma gwamnatin Najeriya din daga kan mai girma baba na yar aduwa har aka zo kan Goodluck har aka zo kan Muhammadu Buhari har yanzu gashi Asuwaji Bola Tinubu sun masa kara babu wanda ya kamo shi ituhume shi ko ya daure shi shi Obasanjo dan kudai takara wajen so tara kana takara kuma kudi kake kashewa ko kansila ne yake takara a mazabarsa daga lokacin da Atiku ya fara takara zuwa yanzu da ya sare dan haka mu ba wani zai zo ya gaya mana magana akan Asuwaji Bola Tinubu kuma kamfe a zabe ba ƙarya bane kuma kashe kudi a harkar zabe ba ƙarya bane ko baka ba mutane kudin ba ka zagaya da kudin ka zuba mai ka ci abinci ka bar a ci abinci dan haka wannan zance na Atiku fargajaji ne ya ji tsoro ya tabbatar Tinubu ya fi karfin sa domin ni a zahiri da nake kallo shi kansa Atiku bai kai Tinubu quality ba dan haka yake fitowa da kudin tun 2023 ni ina jan hankalin yan Najeriya ma billahi la ilaha illa ku rabu da wannan mutumin domin ya debo kudin sa yana da

za su dauko a teku to ku sani wannan abin da irin ga tun daga 2003 yake kashe kudin nan sun yi kasa sun ma kare kudi kuma na magada ne kuma an zo gab shekara 85 ba ƙarya bane dan haka yanzu kuna zabarsa kuna bashi dama to ina tabbata muku abin da yayi a gwamnatin baba Obasanjo shi zai yi dan ya mai da gurbin abubuwan da irasa domin kafin waiwayi Najeriya dan abubuwan da muke gani wanda ai shi kansa baba Asuwaji Bola Tulumbu yake yanzu manyan tituna da ake yi gyare-gyaren wutar lantarki da ake yi samar da sana'o'i bunƙasa makarantu bunƙasa ilimi samar da lafiya ba abinda Atiku zai yi kudin sa zai mayar tun daga 2003 da irin ga kashewa zuwa 2027 idan ka lissafa kusan shekara 17 yana takara yana kashe kudin sa dan haka abinda za a bar wa magada ya

0: ba Asuwaje Bola Tinubu dama ba talaka bane, yanzu kuma ya zama shugaban kasa, yayi iya abin da ina ci gaban Arewa da ci gaban Najeriya. Mun ga haske, mun ga falala, mun ga ci gaba a harkar sa, domin gashi nan abubuwa da yawa na amfani ana kirkiro da su. Ba za mu yadda mu dauko ka ba Atiku, babu ji, babu gani dan abin da muka aka tara mana a Najeriya. Ka zo ka maye gurbin abin da ka kashe, saboda yaya sagada da jikoki, mu ba ma aukata bane.
1: Wai Hajiya Zainab, abin da nake so na fahimta da kika ce wai an yi takara a lokuta daban-daban, kina nufin maganar da magoya bayansa suke faɗin cewar dama shi ba buƙaci bane ba, yana da harkokinsa na kasuwanci, kuma so yake yi ya zo ya ceto wannan ƙasa daga durƙushewar da take yi, tantama kike da shi akai ko yaya abin yake?
0: To ai sai mu yi tambaya shi Atiku, a Adamawa ba talaka? Mutum da yawa arziki a Adamawa shine sai ya zo ya gaya mana.
1: Amma mutanen da yake cewar ana buɗe wurare masana'antu iri-iri da ake ba su dama su ringa samun abin shiga, duk waɗannan ke bake gani ba ne koya?
0: A to ai ni a Kano nake, mu dai a nan Kano ba mu ga wanda aka buɗa wa ɗin ba, sai dai in kuma suna cikin loko ba su fito sun faɗa ba. Magana ce fata sai an yi mulki ko ta halin kaka. Kana ce yanzu daga 2003 nan da yake wannan tiritirin, da a ce ƙauyukan a Najeriya yake bi, yake musulantar da mutane, yake ba su kalmar shahada, wallahi da Atiku ya fice wannan matsayin. Alfarman Annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Atiku burin ka ba zai cika ba. Ai ga mutane nan, akwai maguzawa, akwai mutane da ba su karbi addini ba, akwai masu zagin addinin ma. Yau da Atiku ya ɗebi wa'annan kuɗaɗe daga 2007 da ya ringa kashe su ba ji ba gani, ya bi lungu da saƙo a matsayin sa na mai kishin addinin musulunci, yace kuɗin zai kashe billahi lahilazi la ilaha illa da yanzu Najeriya ta samu daidaito, da an samu zama lafiya, da addinin musulunci. Wani bai zage ta a TikTok ba, wani bai zage ta a Facebook ba, amma yana kallo addinin musulunci ake mata rauni, a gaya mata magana, a yaga mata riga. Ba dan Allah ya rufa wa addinin musulunci tun farko ya sa mata riga arziki ba, sai Atiku suna kallo ai za a keketa ta. To Allah ya taimake mu, sai Usman dan Fodo ya zo mana da abubuwa na zahiri, malaman mu sun karba sun fadakar da mu. Dan haka ko muna da kuɗi, ko kana da kuɗi, ko ba mu da kuɗi, ko ba ka kuɗi, addinin musulunci yana gaba da kowa, kuma mun karbi kamun maringuma. Bai yi wa addinin musulunci hidima ba, yana bi yana kashe kuɗin salungu da saƙuna.
1: Ya ba wancan zai sai ya ce Zainab zo ki gane.
0: To yanzu da yake takaran ba gashi Zainab ta gani ba, da yazo da zafin bukata ba gashi Zainab ta gani ba,
1: wannan ba siyasa bace ba.
0: A to wancan shi maganar addinin ba, ga masu yi wa addinin hidima muna kallo ba. Yanzu ka ce Malam Ibrahim Shekaro bai yi wa addinin musulunci hidima a Kano ba, bai yi mata a nan Kano ba, da Baba Ganduje da Malam Ibrahim Shekaro sun yi wa addinin musulunci hidima a nan Kano, sun yi mata hidima a Arewa. Ƙarya ne mutumin Arewa, mutumin Kano ya ce Malam Ibrahim Shekaro bai hidinta a musulunci ba. Ƙarya ne ka ce Baba Ganduje bai hidinta a musulunci ba. Malam ya yi Islamic Center, malam ya ƙirƙiro a daidai ta sau, malam ya yi auren zaurawa, malam ya biya wa mutane maka, malam ya kai mutane maka, malam ya yi gida, malam ya sayo mutane mota, malam ya fitar da mutane ƙasan waje, malam ya yi titi, ya yi abin da ya kamata a Najeriya, duk taimakon addini. Baba Ganduje har foundation ne da si Ganduje foundation a nan Kano. Ba mu ji foundation din Atiku ba, foundation ɗinsa shi ne takara. Idan an yi takara ya faɗi sai ya koma Dubai, ije ya zauna ya sha ACE bindin lokaci ya yi an shekara biyu, sai ya fito ya fara sukan gwamnati, ice ba ta iya ba. Shi dole sai ya zama shugaban ƙasa, kuma mayan shugaban ƙasa baya shugaban ƙasa. Tilimba za mu zaɓa ko ana so ko ba a so, mun karɓa.
1: To amma in har ta tabbata ma haka ne, maganar da ike yi kina nufin ba sa bisa turba cewar akwai abubuwa da ake yi ba daidai ba, musamman wannan kuɗin da ike zargin cewar an ware su kuma ba a samu sahalewar majalisa ba, ana so za a yi amfani da su wajen yin kamfen?
0: To ai kai ka ce zargi ake, kaga Atiku dai ƙwararre ne, girmansa da kimansa a siyasa ta kai idan ya ga abu ba daidai ba ya je kotu. Me yasa bai je kotu ya kai ƙaran Asuwaje Bola Tinubu
1: ba? Gwamnatin ku ta siye ba, har ma an ce a baya-bayan nan ma an siya wa alƙalai gidaje a Abuja ko an gina musu?
0: To a gwamnatin ba ma Asuwaje Bola Tinubu kawai aka fara siya wa alƙalai gidaje, sai a basu su kwana a waje, sai a basu su kwana a kasuwa. Mu koma kan magana, to ai rashawa ta kare kan Atiku, ne mai tambaya Abbas in ma kai ne kakakinsa, ai na yi samu wannan kuɗin 2003 an kashe, 2007 an kashe, 2011 an kashe, 2015 an kashe, 2019 an kashe, da 23 ma an kashe, kuma ana shirin kashe wasu 2027. Mun koma ma aukata bane.
1: To amma ai ban da wannan,
0: sai ya gaya mana wallahi duk ƙarfin arzikinsa, duk ƙarfin tattalin arziki ɗinsa wallahi da yanzu ya kare an dai mataimakin shugaban kasa ya zamanto shi mai girma shugaban kasa Obasanjo ya rike masa kahon shi kuma gaba ɗaya ringa ta tsaye nonon jikin sa subhanallahi da haka ba za mu baka dama ba saboda abin da ka kwasa daga 1999 zuwa 2000

0: bakwai sun kare.
1: Amma misali banda
0: shi ne aka dawo yanzu za a zo a yi mana yan hikimomi.
1: An ce akwai wasu makuɗaɗe na gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayya ke tura musu na rarar da ake samu, wanda an ce diga ta nuna sun kai su ma biliyan 800 su ma da ake zargin cewar gwamnatin ta ki ta tura wa jihohin kuma ta cire su. Ana neman a yi wata kalmar suna da su.
0: Kaji wani gwamna ya fito ya ce an cutar, kaji wani gwamna ya fito ya ce abin da ake yi a ƙasa ko kuma a tsarin mulkin Najeriya shi ba a yi da shi.
1: Ba an ce gwamnonin da aljihun shugaban ƙasa suke ba?
0: A to ka shiga aljihu in dai ba a nemi ka yanda kake so ba? Yanzu shi Atiku da ya fito yake kokawa idan ba a bashi shugabanci, ai ka ga shi faɗan hadan ya ji matsa. Zai kuka da aka gwamnoninmu ba su fito sun ce Asuwaje Bola Tulumbu ya cutar da su ba, laifinsa kwaya ɗaya ne a gurin Atiku bai bashi guri shi yawo ya kwashe mana dukiya ba, mu kuma ba za mu yadda ba, ba za mu bari ba, ba za mu lamunta ba, za mu fito mu zaɓi jam'iyyar APC daga sama har ƙasa. Wannan shi ne za mu kare mutuncin ƙasarmu, za mu kare mutuncin dukiyarmu, tattalin arzikin ƙasarmu ba za mu yadda a bari mu bari mutumin nan abin da yi daga 1999 zuwa 2007 a limana ba, a nan yi arziki a nan yi tara kuɗinsa ya kuma Allah kuma ya zama gatonmu duk ya ɗebo kuɗin ya watsar, yanzu ya waiwaya asusunsa babu komai, magada za a bar su ɓamɓar don haka an taho sai an yi takara. To shi fahimtarsa kenan ya fito ya rinƙa yin takara har sau 10, ni kuma fahimta ta ce in fito in gaya wa mutane kar su zaɓar.
1: Ba ganin yadda ƙasar take tafiya tana tangal-tangal ba ne yake ƙoƙarin yadda zai ceto ta?
0: Sai ya gaya mana wata mataki ya ɗauka na taimakon gwamnati tun daga kan gwamnatin Baba Yar'Adua har izuwa kan Goodluck har izuwa kan Jara Muhammadu Buhari, wani mataki ya ɗauka na taimakon gwamnatin, wani shawarwari iba gwamnatin tsakanin shi da shugaba ko kuma a rubuce ko kuma da daɗan saƙo cewa ga hanyar da ya kamata a bi don a taimaki Najeriya.
1: Magana ce gyara a gwamnati ba tamkar irin mai yasar masai ba ne ba, sai ya shiga daga ciki ne zai iya bayar da tasa gudunmuwar tunda yana gefe guda bai sai juya gwamnati ya gyara ta daga inda take saudewa ba.
0: Yanzu ni ne ba ni gangane nan ba daga nan akan teburin Rahama Radio ina ba da shawaran ka a zaba Atiku, ai ba yana je gidansa ba ko kuma kofar gidansa, da inda ka tura sako zai yi ba, ga yana suna yi ba a social media ma ana yin abubuwa
1: da kala kala. Da wai ko Najeriya lokaci yayi ku zaɓi shugaban ƙasa.
0: Eh tunin ba?
1: Wai a daidai lokacin da ake ganin badakaloli na ta fitowa a gwamnatin ta ku, kuna tunanin al'umma za su ƙara yarda da
0: ku? To akwai badakala irin tafiyar Atiku daga 1999 zuwa 2007 ka tara ka dinga zubarwa kana tafiya kana bari, shi fa Atiku fa kamar motar shara ne da ya cika irin ka zubarwa. Yanzu gani i mota empty da haka ya dage sai ya sake sai ya zama shugaban ƙasa dan ya cika motarsa saboda magada. Atiku ba za ka yi shugaban ƙasa ba,
1: mun riga mun gane cewar ta fito da ake magana cewar an samu hukuma ta bogi a ƙarƙashin gwamnatin har ta je ta samu wani dama aka ba ta wuri a sakatariyar gwamnatin tarayya. Duk waɗannan abubuwan kina kallon cewar al'umma ba su kukuli kuwa da gwamnatin taku ba?
0: Kaga shi kaddara ina bin tuwo ciki ma, ai babu bogi irin tafiya Atiku da mai girma Rabiu Musa Fankwasa, su ne bogi domin gaibi ne, kana ganin su ka san ka dauko ba za a samu abin arziki ba. Wancan magana office kwaya ɗaya ka samu wa'annan ko mutane so suke sadu ga kasar, ka ga yan matakin da suka dauka wa'annan dan taimakon kasar
1: ba abun kunya bane ba ga kasar a ce an samu irin wannan abu
0: a gidan ka ma Allah haka da haka da mace ba ta gari ba sai abin da ka gani ba. Gwamnati ce fa din Nigeria jihohi 36 ciki har da Abuja, mutane ne miliyoyi a cikinta, wani da kyakkyawan zuciya wani kuma da na ƙasa a tare da shi, ba zai yiwu ka ce duka haɗa mutane sun zama iri ɗaya ba, ko a Tikun za ka ɗauko ka kawo sai abin da ka gani, wataƙila ma abin ya fi wannan muni don an samu ƙwaya ɗaya za a zo a aje mu a wannan teburin a nemana tambaya yaushe aka haife mu. Kaga mu ba za mu bari waɗannan mutanen su zo ba, ba za mu bari a Tiku izo ba domin ya riga ya yi ƙasa dukiyarsa ta yi ƙasa, ba za a ɗiban mana kaya a bar wa magada ba, ɗaya kenan. Sannan ba za mu kawo Peter Obi ba, bare izo ya raba na Najeriya, Allah ne tashi halittar mu, kabilu daban-daban sama da kabilu mutum 250 a Najeriya, da haka ba za a zo a raba mana Najeriya ba, ba za mu yadda ba, ba mu yadda da Atiku ba, ba mu yadda da Peter Obi ba, ba mu yadda da Kwankwasa ba, ba mu yadda da Amechi ba, Tulumbu kawai.
1: To amma Hajiya Zainab, yanzu magana ake yi ta cewar ba ma wai waɗanda ake ganin kuna mulka ba, a cikin jam'iyyar ku ta APC ma wasu na can dinga cewar hususan wasu 'yan takara da aka tsayar hususan in muka dawo jihar Kano ba za su yi su ba ciki har da gwanin kisar daunan Kano, da ake jin wasu magoya bayan AA Zaura na cewar fa soja malamin kansa ba za a yi musu sai da riga kasa riga ba, kuma su zo su ci gaba da wai yin wannan tafiyar ba tare da ku kun jawo su kun kaya musu kyakkyawar kalma a daidai gabar da mabukata suke kwantar da murya suke neman al'umma su taimaka musu.
0: To magana AA Zaura ai an fita gurin. Yanzu baka ga mai girma gona ya ja shi ya bashi mukami, ma duk wani mai shan giya dindi a nan da mai shan whisky da duk wani mutumin da ke kunna wuyuwi da wani dan roti da wani mutumin da ke duk wasu abubuwa da suka zama to nauyin kwaya da za ta kawo da hankali an ce eh zaure shi zai kula da wannan bangaren ai an gama magana
1: an ce dai memba ne ba to akai shine shugaba ba
0: okay memba ne
1: abu bace ba sani bace
0: to aini da naji an ce ana masa murna Allah ya taimake shi ya samu makami nace babba kuwa da aka magana ta kara ni na san mutanen AA zaure yanzu an wanke musu zuciyar su tunda wannan harka da aka bashi kaga babban al'amari ne kuma ba karamin aiki bane kuma na san AA zaure zai
1: kina nufin wannan mukamin shikenan shi ya abin da zai tsira da shi
0: to kaji ya fito ne ya ce bai yadda ba
1: amma ai magoya bayansa sun ce su
0: ayo magana magoya bayan ake ko magana AA zaure ake an bashi
1: amma ne suke rike dan takara ba ku ba ku ne kuke ta rike da tafiyar gwanin kusa da wannan ba
0: amma sai da wannan Kano ina rike da takara sa mu kuma muna biye da shi shine tsari yana rike da takararsa na majalisa
1: amma ai ra'ayin ku yake bi ko tunda ko da komawa jam'iyyar APC ai tara ku yace me ya kamata ai kuka ce ga yadda za a yi
0: wallahi zance kake a'a yana dai kiran ku igaya muku ga abin da ya kamata zai yi kuma mun ce ba za mu ce masa a'a ba inda zai mallan zai sa kafarsa a wuta mu ga ya saka kafan nan a wuta sai maraka shi
1: kuma makafin ne
0: ba za ta tuce shi ba ai mu makafi ne amma masu ido eh muna ganin ko ina muna ganin Allah muna ganin manzon Allah muna ganin bayin Allah muna kuma ganin muhimmancin Saddaunan Kano a jagoranci eh idan mu shi ba a rufe yake kamar yadda kake tunanin na wayancan makafin ba mu muna ganin duk wayannan tsararraka kuma mun yarda da tsarin mai girma Malam Ibrahim Shekaru da aka ina kira da duk wani mutum da yake Kano Central da duk wani mutum da yake Kano ta Arewa da mutum da yake Kano ta Kudu aiki ya same mu mu fito mu zaɓi jam'iyyar APC daga sama har ƙasa mu zaɓi ƴan majalisar mu na dattijai sune sanatoci mu zaɓi ƴan majalisar mu na tarayya sune ref mu zo mu zaɓi mai girma gwamna mu zaɓi ƴan majalisar mu na jiha mu yi tuwo na mai na mai magama mu zo kuma mu zuba gwamnati ido mu ga abin da za a taya mana da aka magana cewa an ware wannan za a yi shi da wancan ba za a yi shi ba ba namu bane maganar APC ake sak tun daga sama
1: kuma cewar wai su za su yadda su bi ku a je a tallafa wa shi gwanin naku alakacin zaɓe
0: to ba inda jam'iyyar APC bane ai ba ta sake sun fita daga jam'iyyar APC ba kuma ba mutumin da za a zo ana mu'amala tsakanin kai da shi kace baka buƙatar sa ai ba za mu ce ba ma bukatar su ba ɗan uwan mu ne abokanan zaman mu ne an yi rigingimu akan an ba malam takara malam ya karbi takara ya cike form ya tabbata shine dan takara AA Zaura yanzu shi ma ga mukamin da aka bashi kuma muna sare muna masa addu'a Allah ya rika masa abubuwan da yara suke yi ta sanadiyar sa su daina falilai hamdihi Allah ya kai mu lokacin zabe mu zabe Asuwaji Bola Tinubu mu zabe Usmanu Ibrahim Shekaru mu zabe sanata Barau Jibrin mu zabe Sukawu Sumaila mu zo mu zabe ƴan majalisar mu yanzu misali kamar ni a Gwale in zabe Garba Diso a Kano Municipal ga member na engineer Sagir Koki di irin wayannan mutane nagartattu kamar su baba babba dan Agundi mutanen kirki da suke taimakon mutane suke tiritiri da su a zo a kafa gwamnati in an kafa gwamnati kowa ya koma kan kujerarsa a ci gaba daga inda aka tsaya na alheri da taimakon al'umma muna fatan haka insha Allah
1: to amma misali Hajiya Zainab maganar a zaba kike yi an ce an tura motar fa amma da ta tashi sai ta bulbule al'umma da hayaki hususan idan muka kalli kamun lodayin gwamnatin jihar Kano tsawon lokaci an ce ana ta bi amma al'umma ba su gani a ƙasa ba sai ƙarshe ma wai yanzu da aka ga an shawo gangara a ƙarshen makon da ya gabata gwamna ya yi taro wai aka tallafa wa mata a baya da aka ce ma an samu badakala ba an dauki mataki akan waɗanda aka same su da badakalar ba hakan kuke tunanin hakan ku zai cimma ruwa
0: to ni ya iya sani na mai girma gwamnan jihar Kano kwalliya tana biyan kuɗin sabulu mai girma gwamna ya gyara asibitocin jihar Kano na gwamnati da wanda ma ba ta gwamnati ba mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf yana kokarin yin wannan ya gyara asibitoci mai girma Abba Kabir Yusuf ya gyara makarantu ya samar da malamai nagartattu ya kuma kirkiri wasu makarantun ga sanan ana yi sanan mai girma Abba Kabir Yusuf ya gyara titina ya kuma kirkiro da wasu titina ga sanan ana yi sanan mai girma Abba Kabir Yusuf idan magana kake akan taimakon dan jam'iyya kana jin abin da ya kirkiro da shi yanzu ma za a dauki mata 20,000 a local government wata local government din 10,000 wata local government din 15,000 za a dauko mata a zo a ba su empowerment din naira 50,000 sabanin gwamnatocin baya wata ila da yake abubuwan rayuwa ba sai tsamari haka ba 5,000 ne 10,000 amma mai girma gwamna 50,000 in banda wancan ayyuka na raye kasa titina gadodi da ake yi asibitoci makarantu fitilu ko ina ya ratsa da kuma malaman makaranta da malaman asibiti da kuma taimakon da mai girma gona yanzu ya dauko akan magana mata da matasa na ba su taimakon empowerment dan su tsaya da kafar su masu kananan sana'o'i wanda suka da rukushe su farfado su ci gaba da rayuwa kamar yanda kowa yake rayuwa cikin nutsuwa mai girma gona yana yi ko shekaran jiya ma yayi kuma nan da kwana biyu kwana uku ma zaka ga yayi za a dauko mata 5,000 za a dauko mata 10,000 za a dauko mata 15,000 local government by local government yana yi 50,000 haka ake ba mata da kuma matasa su ma akwai nasu tsare-tsaren da ana nan ana ta tayi mai girma gona ba abin da za mu ce da shi sai godiya sai dai zan yi amfani da wannan dama na kawo shawara gare ka mai girma gona Abba Kabiru Yusuf akan shugabar mata Hajiya Fatima Dala mai girma gona

0: magwana awai wai ofishin Hajji Fatima Dala akwai mata a ciki, akwai kungiyoyin mata daban-daban, kungiyoyin mata ƴan kasuwa, kungiyoyin teloli, kungiyoyin ƴan makaranta suna tare da Hajji Fatima Dala mai girma gwamna a waiwayi wannan ofishin domin a samu cin zabe cikin nutsuwa kafin karfe 12 mata sun fidda mu kunya. Mai girma gwamna, in baka manta ba, a baya-bayan nan kai wani tallafi na mata, to wannan ne ijayo hankali na saboda korafe-korafen da mata suka ringa yi suna cewa su da suke bin Hajji Fatima Dala suka alƙawari za su bada ƙuri'arsu a wannan sashi guda biyar: shugaban ƙasa, sanatoci, majalisar tarayya, majalisar jiha, gwamna. Ba a yi da su, ba a yi da su ba. Wannan ne ijayo hankali na, ce to bari in zo in zauna. Mai girma gwamna na san mutum ne mai ɗaukan koke idan mata sun gaya masa, idan maza sun gaya masa. Muna cikin matan jihar Kano, ƴan siyasa wanda muka tsaya da kafafuwan mu gidi muka fuskanci alƙibla, siyasar APC kawai muke, nasara ta kawai muke bukata. Ofishin Hajji Fatima, mutane suna damunta da korafi, ta kai ta kawo har tsoron zuwa ofis din take akan tsari baya shigowa ofis din ta na wayannan abubuwa da ake. Mai girma gwamna, a kalli ofishin Hajji Fatima Dala akwai mata dimbi-dimbi sama da ƙuri'a miliyan
1: 2. Ba rashin haƙuri ne wataƙila yasa suka fara wannan gunagunin batun da yanzu aka dawo da ba da wannan tallafin.
0: To tunda rashin hakuri ne isa suka yi korafin, ba sai a ba su hakuri ba da tallafin? Kaga an ba su tallafin, an ba su hakuri kenan. Yanzu ita Hajji Fatima ai kaga bata koka ba, bata kuma fito ta ce mana abin ya dame ta ba. Amma mu ganin yanda mata ake shiga, mace 30 ta shiga, mace 40 ta shiga, a zo daga ƙauyuka a shigo. Hajji Fatima an yi a garin mu, babu mu. Hajji Fatima an yi a ƙauyen mu, babu mu. To dole ne Hajji Fatima kuma ta shiga damuwa. Mu kuma da muke tare da ita, muka amince da tsarin ta, muka ga yadda take tafi da shugabancin ta cikin girmamawa, cikin mutuntawa, cikin kokari da jajircewa. Mu fito mu ce mai girma gwamna, ga mata suna korafi. Wannan abin da kai kwanan nan ma ya rada zunguro mata gaba ɗaya korafi, ba dare ba rana. Ofis din Hajji Fatima gagara ta yake son yi saboda wannan matsaloli na mata. Shine yasa nazo in gaya mai girma gwamna, mai girma gwamna, ƙuri'un mu naka ne na mata, ma naka ne na ofisin Hajji Fatima naka ne, amma a shigo da tsarin da za a taimaki mata 100% dan mu ma mu fito mai sabga 100%.
1: Ba kya ganin gwamnan wataƙila yayi haka ne saboda irin matsalolin da ake maganar a baya. An samu akwai wani lokaci da gwamna ya je karamar hukumar Shanu ne, yayi korafin cewar ana ba ku mata tallafi, suka ce ba a ba su. Wataƙila shi yasa gwamnan ya tattare abin a gurinsa, yake zabo waɗanda za a ba ba tare da an baza hannu ko wataƙila gudun kada a ƙara yin abin da ba daidai ba.
0: Malam Abbas, abubuwa da yawa sun faru makamantan irin wannan. Yanzu misali, shi sa mai girma gwamna ya tattara hannunsa ya rike abubuwan da kansa yake yi. Ai, a lokacin Hajji Fatima ba ta cikin system ɗin, ba ta shigo cikin tsarin mai girma gwamna dumu-dumu ba. Yanzu kuma Hajji Fatima tana cikin tsarin mai girma gwamna dumu-dumu. Don haka ita ta san lungu da saƙo, ita ta san ƙungiyoyi na mata, ita ta san wanda suka cancanta a taimakawa, ta san wanda za su fito su zaɓe ba ƴan dungu ba, ta san wanda za su fito su zo su zaɓi jam'iyyar APC ba ƴan ƙarya ba, ta san masoya mai girma gwamna, ta san masoya jam'iyyar APC, ta san wanda ba za su zaɓi jam'iyyar APC iyalinta ba. Don haka Hajji Fatima ba ta cikin ƴan handama da babakere. Wancan abin da ya faru a lokacin Hajji Fatima ba ta cikin system ne mai san al'umma, mai san mata, mai taimakon mata. Ta yi da kuɗinta ina ga kayan gwamnati ya shigo hannunta. Kayan gwamnati na al'umma ne Hajji Fatima kuma ta daɗe da sanin wannan tsarin. Ta ba da nata ma bare gwamnati ta fito da tata. Don haka mai girma gwamna, Hajji Fatima amintacciyar ka ce, amintacciyarmu ne mu matan jihar Kano. Mu ƴan siyasa muna tare da Hajji Fatima, mata masu ba da ƙuri'a suna tare da Hajji Fatima. To in banda abin kamala Abbas, ka manta ne da Hajji Fatima a lokacin gwamnatin Baba Abdullahi Umar Ganduje, inda ta ringa wahal da mu ƴan opposition. Muna ji muna gani muke tsoron Hajji Fatima Dala saboda duk matar da kaje karaba, kaje kai mata magana akan magana har ka zabe ce maka tana tare da Hajji Fatima. Ni fa bari in gaya maka, muna jam'iyyar PDP, Hajji Fatima Dala tana woman leader a jam'iyyar APC. Wallahi alazim gaba na faduwa ya ringa, domin na tabbatar da idan mun zo zabe ma faduwa zami. Sai da ubangijin Allah ya mana littafi, yanzu Malam Ibrahim shekaru shigo jam'iyyar APC, muka hade da Hajji Fatima, sannan na sakire na na tabbatar cewa za mu ci zabe saboda ƙuri'u ina gurin mata. Hajji Fatima kuma tana tare da matan nan. Yanzu abin da ya rage kawai mai girma gwamna shine a saki kayan aiki a ofishin Hajji Fatima Dala, mata su warwasa, su sakata, su wataya, su fito su bada ƙuri'a 100% a ci zabe tun daga kan Asuwaji Bola Tinubu har ƴan majalisar mu na tarayya har sanatocin mu har kanka mai girma gwamna. Ba ragin daka, mata za su yi zabe, za su sa ai zabe.
1: Wai ke kallon kurin mata kike yi, kin manta da gwagwarmayar da su ma maza suke yi, kamar ku kadai ne kuke yin zaben.
0: To ai Hajji Fatima Dala uwa ce ga matan Kano, uwa ce ga matasan Kano. baya ce goye marayu, ta yi ne, ta yi ne, ta yi ne, wannan ya sa duk wata shugaba da zaka

0: a kowace irin jam'iyya Malam Abbas Hajiya Fatima Jalla ta haɗiye ta in dai a siyasa ne in dai a mu'amala ne in dai a alheri ne in dai a taimako ne kowa ce take a siyasar jihar Kano Hajiya Fatima Jalla a wannan zamanin nata daga 2011 zuwa yau ta haɗiye kowace dan haka a haƙura kawai a kyale Hajiya Fatima Jalla ita ce jagoran mata domin ta iya ta huta dan haka muna tare da Hajiya Fatima Jalla matan kauye suna tare da Hajiya Fatima Jalla matan jami'a suna tare da Hajiya Fatima Jalla abin da ya rage kawai mai girma gona iyoyo ofishin nan a ci gaba da empowerment dan rike mata biyu hannu hannu biyu gam domin lokacin zabe mu fito mai zaben mu ba ji ba
1: kokarin ya kiye saki jiki da ku da kuka hade da shi yafi gamsuwa da waɗanda suka taho a tsarin can na baya da yake ciki na konkwasiya ne yasa wataƙila mata suka samu kansu a irin wannan yanayi
0: ai ta Hajiya Fatima Jalla ba ta da rayin daka matan da suka hade matan konkwasiya da suka hade matan da suka biyo gona Hajiya Fatima ta sa majanyi ta goya su mu ma matan da muka biyo mai girma Malam Ibrahim Shekarau muka shigo jam'iyyar APC Hajiya Fatima Jalla ta sa majanyi ta goya mu matan da ba sa siyasa ƙuri'a suke bayarwa kawai a Kano Hajiya Fatima ta sa majanyi ta goya su matasa ta ce ƴaƴanta ne ku fito ku zo ku zaɓa jam'iyyar APC in an sha Allah wanda zai tafi makaranta zai tafi wanda zai je gurin aiki zai tafi gurin aiki mai buƙatar aure da mai buƙatar jari duk za a yi wannan tsari ne na Hajiya Fatima Jalla kowa ya sani a jihar Kano dan haka a cikin matan jihar Kano ba ragin daka Hajiya Fatima Jalla ta zama hero a cikin mata ƴan siyasa uwar daki ne dan haka mai girma gwamna a wayoyi ofishin Hajiya Fatima Jalla a sakan masa kayan aiki domin a ga aiki domin Hajiya Fatima Jalla ina kika fito APC ina zaki je APC me kike yi harkar gwamna harkar shugaban kasa harkar sanatoci harkar ƴan majalisar tarayya harkar ƴan majalisar jiha burin Hajiya Fatima shine a ci zabe tana iya kokarinta bakin rai bakin fama idan 7:30 ka je gidan Hajiya Fatima ka makara ta fita yawon harkar ƴan jam'iyya idan mutuwa ne tana tafi in suna ne tana tafi rashin lafiya ne tana tafi hannunta na tafi kayanta na tafi jakarta na tafi ambulance na tafi mai girma gwamna baka da sama da Hajiya Fatima a cikin gwamnatin nan na fada na sake fada in dai so ake a ci zabe mata su fito su yi zabe ba tare da dungusha ba tare da nukura ba fara'a da kasa na ƴan kabu-kabu idan ka shigo ka zama nama Hajiya Fatima ita ce jagora a sakan mata kayan aiki mu kuma a ga aiki ta wani mutum ana cewa yace wai a bada ci a ga aiki
1: amma kar a ce fa kun makar yanzu tunda magana ake yi ta cewar ƴan watanni ya rage kuma wai an ce ba a fafa gora ranar tafiya idan ma an sakan mata kina tunanin tana da dabarun da za ta iya shiga ta fita har ta jawo hankalin matan da ake ganin cewar kamar kun yi laubali da su a baya su yadda kuma su zo su mara wa jam'iyyar taku baya
0: to ai ta Hajiya Fatima matan nan a tare suke da ta wai baka ji ne in baka ji baka gani ne ba fa zuwa za a nemo su sababbi ba daban mata ne masu ba da ƙuri'a akwai ma kungiyoyin mata tailoli akwai kungiyoyin mata masu sana'ar hannu akwai kungiyoyin mata masu yin alkaki akwai kungiyoyin mata masu yin awara akwai kungiyoyin mata masu suyan kosai duk suna nan a ofishin Hajiya Fatima Jalla akwai kuma kungiyoyin mata na ƴan mata zunzurutu masu ƙuri'a a hannu ƴan makarantar Islamiyya akwai kungiyoyin mata na ƴan makarantar dare na matan aure suna nan tare da Hajiya Fatima Jalla birni da karkara lungu da saƙo Hajiya Fatima Jalla tana tare da mace sama da miliyan 2 a nan Kano duk a ofishin Hajiya Fatima Jalla ba san kowa ba Hajiya Fatima Jalla suka sani za su fito su zaɓi jam'iyyar APC ne saboda Allah saboda manzon Allah saboda Hajiya Fatima Jalla tana cikin system ɗin dan haka ba wai buta za a yi aje a nemo su bare ka ce an makara kuma zaɓe saura wata 7 shi ma mai girma wannan bayan zai fara wannan tsarin ba
1: shine muka fito cikin tafiyar ta kuma hususan ƴan jam'iyyar su ma suna cewar tuntuni suna ta tafiya amma ba sa dandanar roman mulkin demokradiya ga
0: mata ko maza
1: duk daga bangaren mazan da matan ma an ce duk wai suna da wannan korafin
0: to ba shine muke faɗa ba yanzu da ofishin Hajiya Fatima Jalla akwai kayan walwala da za a yi wannan kukan namiji ma fa zuwa da office din ba ina cikin office din ba kullun anan muke
1: me zai kai namiji office
0: na ce maka Hajiya Fatima Jalla uwa ce tana tare da mata tana tare da ƴaƴan matan su ne matasa ba wanda in je gurin Hajiya Fatima ba za a taimaka ba shi yasa muke ga mai girma gona ga fa inda ƙur'o suke a tare jingim a fito a ba wannan office dama mu kuma mu fito mu dama portfolio local gamman lungu da sako birni da karkara mata suna tare da Hajiya Fatima Jalla kuma za su zaɓi jam'iyyar APC za su zaɓi Asuwaji Bola Tulumbu saboda Hajiya Fatima Jalla ta rike su gam za su zaɓi mai girma gwamna za su zaɓi sanatocinmu da ƴan majalisar mu na tarayya da majalisar mu na jiha da haka mai girma gwamna ofishin Hajiya Fatima Jalla abin a kalla ne wannan empowerment da ake yi a ringa raba shi kashi biyu rabi akai ofishin Hajiya Fatima Jalla saboda mata suna nan jingim suna korafi ni na ji an yi korafi da fina ce to bari yanzu an ga mai girma gwamna ga inda matsalar take mata suna ofishin nan kada ya zama

0: tolan zabe wata ta ce mara take ba za ta iya fitowa ba domin an yi tsari babu ita kada mai girma gwamnati a ringa harka mai zazzabi daban mai shan magani daban ga masu yin zabe nan jingim a daki a ofishin Hajiya Fatima a tafi wani gurin ana harka kyauta yana da kyau amma a san wa za a yi wa shine a yi wa mutumin da idan an masa zai san amar ya fito isa ka alheri da alheri
1: wannan kana ganin har yanzu dai ba a makara ba kenan idan ma an zo an yayyafa wa ƴan jam'iyyar da kuma al'ummar garin ruwa da ake ganin tsawon lokaci ba sa samu
0: ai maganan makara ko gobe za a yi zabe kana daman ka gyara harka ka tsakaninka da al'umma bari ana maganan wata bakwai shi sa muke gaya masa cewa ga mutane nan a jikin Hajiya Fatima Dala ga mata nan akwai iyayenta a harkanin na ga kirga maka sunayensu ni karan kaina ina tare da Hajiya Fatima Dala kuma ina ganin kokarinta ni karan kaina fa na ce maka an je asibiti da ni an yi dubiya an mika ambulan an je gidan suna da ni an mika ambulan an je gidan mutuwa da ni an mika albulan an je gurin daurin aure duk mutumin da kasan yana da ƙura a jam'iyyar APC inda yana da kusanci da Hajiya Fatima Dala office ɗinsa za a je a taimake shi a taimaki wani nasa ma dan haka mai girma gwamna wannan office ko da shi kawai ka dogara zaka ci zabe a jihar Kano inda office ɗin Hajiya Fatima Dala ne gaskiya muke gaya ma
1: a ya office ɗin shugabar mata shi kadai zai iya sa gwamna local government 44 ya ci zabe
0: to yare ne maka a local government 44 din ba da mutanen Hajiya Fatima ta ne ko kaga kenan ba ina nufin ka aje gurin kowa sai ita ba amma nace ko da shi aka dogara zabe zamu ci mu da muke son mu kawo mai girma gwamna da Asuwaje Bola Tulumbu kuru'u kamar ruwan sama mu zubata
1: kalubalen da jam'iyyar ta ku take fuskanta
0: yo kalubale ka ga mu wata jam'iyya ce ba ta da kalubale Peter Obi ne ba yi da kalubale ko ku Atiku ne ba shi da kalubale dan mun samu kalubale wani sabon abu ne waye bai da kalubale shi wancan da ya fito takara shi ma kalubale ne da shi aka dauko masa dan autan fukafuki aka hada shi da shi shi ma kalubale ne da shi can kuma nan jam'iyyar NDC ba su mara dan takarar su ma kalubale ne bare mu da muke da mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf mai titina mai asibitoci mai wutar lantarki mai empowerment din mata mace 10,000 50,000 mace 20,000 50,000 mace 5,000 50,000 dan mun shigo mun ce a zo a saka da ofishin Hajiya Fatima Dala ai kuru'u ne suke nan a dankare idan tan mai girma gwamna ya samu qur'a miliyan 2 izo nan mu hada masa da wannan miliyan 2 ta ofishin Hajiya Fatima Dala miliyan kuɗi kenan
1: amma Hajiya Zainab baya ga wannan magana da kike yi ta cewar mata su ne kamar ƙashin bayan da suke fitowa wajen yin zabe ya za ku yi da su kuma kalubalen mazan da ake ganin cewar dama su sun dade suna ta gunaguni a gefe guda suna ganin kamar gwamnatin ba ta damawa da su
0: to matan da muke ce a ba su empowerment din ba matan Kano bane daga wani garin ne an dauko matarka an bata jari tana harkokin tsaya da kafarka ta rike ma nan kai kuma ka rike can kai na wani korafi bare kuma su ma harkan mazan ai ana yin sa gashi nan yawancin ofisoshi su da yake ba cikin mazan nake ba bana tunanin cewa akwai namijin dan an taimaki matarsa shi kuma zai dawo izo i dungushi harka ce ta rike gida an ba matar ka jari ta zo tana jujjuyawa ta rike ma yaya saboda me ofishin Hajiya Fatima Dala ya kalle ta ya bata tallafi ta koma gida tana tallaba maka sai kaga an fito tsakanin mace da miji ai sirri ne sai su hada kansu ran zabe sai ka ji su kawai a ƙura'a sun jefa wa jam'iyyar
1: ake samun miji yana wata jam'iyyar ko yana goyen bayan wata jam'iyyar matar kuma tana goyen bayan wata jam'iyyar
0: ina ai yanzu duk an daina wannan ai yanzu kowa ya hade kafafuwarsa tsaf muna kallon mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf kawai saboda Malam Ibrahim Shekarau yana tare da shi mai girma Kawu Sumaila ina tare da shi ga mai girma Baffa Babba Dan Agundi ina tare da shi ga mai girma Abbabutu ina tare da shi ga mai girma babban yayana Garba Kore da Wakin Kudu ina tare da shi sannan ka zo ka kalli Hajiya Fatima Dala shugabar mata wacce take ba wa mata tallabi haninta na dama zai mika haguma bai san tai ba za ta taimaki mata za ta taimaki matasa za a zo a yi zabe a ci zabe cikin yarda Allah muna rawa naman muna jaka
1: to Hajiya Zainab naga dai alamun ku kun fi buƙatar kamar a PPP ta ku iyaye mata ba za a ce san kai bane ba yasa kike wannan
0: to ai mu ne yan amana Malam Abbas ƙuri'a tana hannunmu aqida tana hannunmu amana ina hannunmu ƙuri'u na hannunmu dan haka mu muke yin zaben nan idan ka zo gindin akwati zaka iske mutum 50 misali an ja layi hagu da dama in ka irga ce ka ga namiji bai fi 10 ba duk 40 din nan mata ne mu muke tsaya mai zabe mu muke bada ƙura'a nasara da mu ake alfahari a samu a ci zabe rawa ake da bazar mu dan haka a ba ofishin mata muhimmanci anan ƙuru'u ike anan amana take mu ne ba mamantuwa idan an yi mana zamu mayar sabanin yawancin mutane ran zaben mama gidantan wasu ai ba zaben ma suke ba zama su suke su kyale mata
1: amma kuma ai su ne suke fita da jikin su suke yakin yadda za su ga matan ma sun fito tunda an ce sautari ma ko sai an je ma gida ana yi muku dubala akan ku fito ku yi zaben ma
0: ba shi sa muke gaya mai girma gwamna ba ya ba mu dama mu yi dubalan operation door to door mu ba matan gida gida a taimake su physical a taimake su cikin sirri su fito su zo su bada ƙuri'a ai banan gaya maka mu mata kofa kofa daki daki kwankwasawa za mu yi karkashin jagorancin Hajiya Fatima Dala dan mu fito da mata su zo su yi zabe kana jin fa matan shugaban kasa mara ta zo jiga mai taya magana akan mata taya magana ka kake na mata suna da muhimmanci taya magana masu suya kosai masu tuya awara masu dinkin keke kuli kuli ma sai da matan shugaban kasa taya magana saboda muhimmancin wannan abu har wani hoton ta akai tana soye kosan ita matan shugaban kasa dan haka mu mata masu kananan sana'o'i mu ake son a tallabawa kuma wanda zasu taimake mu sune irin su Hajiya Fatima Dala a fito birni da karkara mata su fito su zabe a tallabe su a karara musu sana'a su su taimaki mazajen su su taimaki iyayen su su fito su taimaki dan takara su bashi ƙuri'a ya ci zabe a karkashin ofishin Hajiya Fatima Dala akwai wannan
1: Hajiya Zainab lokacin da aka deba mana ya ka jiki ban sani ba ko akwai wani sako da kike da shi kafin mu tattara namu ya namu
0: to sako na karshe shine ina jin hankalin al'umma arewa da ku maida hankalin ku da maganar da Atiku yake zuwa na maganar takara wallahi ina ga muku duk abin da Atiku ya rasa daga 2003 zuwa yau Atiku sai ya maida su idan kuka bashi dama shi kuma Peter Obi idan kuka bashi dama da mai girma Rabiu Musa Kwankwaso to kun san abin da zai faru domin sun dade da mai girma Rabiu Musa Kwankwaso sai sati hudu in ma zaben suka ci Allah ya kiyaye Peter Obi zai koro Kwankwaso sai dawo gida yana fargar daji ba mu san kuma me zai zo ya ga mutanen hakuri zai bayar ko kuka da saka mana Allahu ya alamu sannan ina jin hankalin Abba Hikima Fage kwanaki yayi wasu maganganu akan Malam Ibrahim Shekaru na alheri physical a gaban mutane sai gashi ba a ci talata da Laraba ba Abba Hikima ka fito kuma kana warware zaren da ka kulla da kai da kanka Abba Hikima ni na dauka tsabar karatu na boko shine ilimi ashe kai gaba daya a harka kama ka fadi ma ba nauyi Malam Ibrahim Shekaru shi kai ba ka dawo kuma kana fushe shi kawai saboda yana tafiya Aswaji Bola Tulumbu kai kuma ka dauko za ka tafiya Peter Obi to da kai da Malam Ibrahim Shekaru yana tafiya Ahmed Aswaji Bola Tulumbu kai kuma ka dauko Peter Obi dan Biafra wanda suka ci mana mutunci a arewa suka walakanta mana shugabanni suka yi wa shugabannin mu zigidir yana su kake son kai Abba Hikima wallahi ka bani mamaki ka bani kunya na dauka billahi la ilaha illallah duk wani barista ya san abin da yake ashe Abba Hikima kai gaba ɗayanka da walwalan bana diya biya da walwale ka da malmalan bana dukuna ciki hayaniyar bana dukuna ciki to jam'iyyar APC ta fi karfin ku zo fito ku mata can kashi Malam Ibrahim Shekaru kuma ya fi karfin ka fito ka kalle shi ka ce da shi Allah wadare malam jarumi ne sahihi ne dan siyasa ne mai taimakon al'umma ne mai mutunci ne da ka zai ci zabe a jam'iyyar APC Abba Hikima ko kana so ko baka so ko dai ka koma makaranta ka sake sabon karatu ko kuma ka koma ka kulle kanka a daki idan malam ya ci zabe amma Peter Obi ba shi ba zuwa Najeriya a karshe ne mai girma gona fatan alheri duk wanda ƙuri'a sa ta fadi yayi kokari ije yi wata duk wanda ƙuri'a sa ta lalace ko ruwa ilalata ko kuma ya canja guri ije isabunta wata wanda ma bai da shi ije isabuwa domin bana zabe zamu yi na alatsila uwan mai ƙarya zamu zabi mai girma shugaban kasa zamu zabi Malam Ibrahim Shekaru zamu zabi mai girma gwamna zamu zabi yan majalisar tarayya da na jiha ubangijin Allah ka shigo cikin lamarin jam'iyyar APC Allah ya kawo wa arewa zama lafiya assalamu alaikum
1: amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi masu sauraro da ta kaya kenan a cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da muka shafe tare da Hajiya Zainab Gwale jakadiyar Sardauna Kano kuma shugabar kungiyar Sardauna Alƙiblar Kano ta tsakiya madadin ta da muke mutu fatan alkhairi da fatan Allah mai dadi da gida lafiya da dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku Abbas Ali Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mun sake ganewa da ku a shiri makamancin wannan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.